0: Lesedi FM le tuka manaka be setleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.
1: Ditoha dikalaneng.

0: Mamedi kipine manate iwatla ke asipho makhabane iwatla morethetho fela wapina eke ratang haholo ere alpha and omega alo leqetelo riale bowa rene re feletsa mphamise ka jeno misonge mitle ya labobedi mo mamedi khaitsedi ya rona lerato mosenuhi witse labobeding lena lala le tshumele metsi mehlano lwetse veli har phameng re beng hantle tsebeletsong ena ya lesedi pesaleme ke ya mashuma mararo metsi mehlano pesaleme ya dafita ere go balle yona wena ya hole le bible ya hao ere Jehova o tsekise bantsekisang o lwantse bantwantsang nka thebele thejana o eme ho tla nthusa etimana ya itseng re felle ho yona ya boraro ere o tsumule le rumo la hao o thibele ba mphallelang ere ho moya wa ka e ke nna poloko ya hao mona re kopana le dafita mo mamedianeng a le mathateng a maholo mona re kopana le dafita yaneng a qoswa ka leshano a latelwa ke batho ba neng ba sa morate jwalo ka wena ka jeno batho ba buang ka wena hampe le ha o ba etseditse hantle fela mona dafita mo mamedi o na utlwisisa gore ena ntwa e ka hodima matlaka go na le motho ya ka ntwanelang yona mme ka jeno mo mamedi tseba gore ga o lwane ntwa eo o le mong modimo ke mmueli wa gago ga ke tsebe mo mamedi a o si lerato ga a re fa a temana ena go mphamise re kopana le wena o le boemong bofe o lwana dintwa dife bophelong ba gago dafita ga ka iphetetsa o ile a neya modimo nyewo ya gae ga o a lokela go lwana ka matsogo morena o tla o lwanela mme mo mamedi ke e rata mona ga dafita re tsekisa ba ntsekisang ba bang ba o lwantshang ga o ba tsebe mpa ntate modimo wa ba tseba lwantsha ba ntwantshang bao ke ba tsebang le beo ke sa ba tsebeng nnete ya hlaha pesalemena e re qetellong ba lokileng ba tla thaba mme ba tla bina gobane ntate modimo ya matla ohle e ba motshepang e ba tsebang matla gae e ba tsebang gore ke qalo le qetelo ke moetsi wa ntho tsotlhe o tla ba ba hloletse ntwa o ke ke be wa afa modimo wa kopa modimo o lwanela ntwa ya ba ya o hlola empa ha o itwanela yona mo mamedi ha ona matla e tla o hlola dafita o re o tsekise ba ntsekisang Jehova nka thebe le thejana ya gago o eme go tla nthusa gobane motsotsong wa jwale ke tlhoka thuso ya gago ke bana ba tšhikile mamena mo mamedi ke ya gotla.
1: Ajano le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.

0: kitla etsa jwalo.
1: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Dimetsotso e mashume a mabedi pele o tla hora ya boraro. Re a phethela timaneng ena ya ka jeno mamedi mo re lukisang motho ya ka hare. E kuena ya tsebang dintwa tso tobaneng le tsona. Mamedi e fa monga ntwa. Ntwa a ulwanele. Mesong ena re tlile ka dipelo tse bohloko. Re qositswe ka leshano. Re builwe hampe. Re petswe mekoti ke batho bao re neng re ba tshepile. Ntate Modimo jwalo ka Dafita a rapetse le rona re a hweletsa ho wena. Morena lwantsha ba re lwantshang. Eme ema o be le rona o lwantse ba re qosang ka leshano. Ba buang ka rona diphiring ba re chiketseng mamina ha ilo kwaleha. Kajeno re re ema ibe wena ya tlong re lwanela. Mamedi ha lo lwanela ntweng e fika pa efe o tobaneng le yona. Dafita o ile a mo utlwa o ile a hweletsa le ho yena. Me a mo hlolela le rona ile re hlolela dintweng tsohle.

0: gore re bitse go yena mme yena o tla raba. Bye.
1: A itumela Vele, le ka Vele. Vele, ko mametse ka 90.3 ke le ka mona ka Maokeng. Ke mmapatata, ha re horeng ya bohlano re gatola ka tanki.
2: Ke salema ke 35. Tate Modimo go lwane le ntwa enana e boima eo re tobaneng le yona. Gobane lefatshe lena le o re phelang go lona ke tse ditsikitlano tsa meno ntate, ke lefatshe le gopo ntate ya matla otlhe. Ya buang mona ke Thandeki le Harriet Majungo, leqhubu ke 88.8 ka Clarence.
3: Kgotso Ngololo, seburi sa ka se rategang.
4: Dumela ngwana.
3: Ke kopana le mantswe a reng. Wena morena, ntlholele ho tsohle tseo ke teanang le tsona hare. Re kopana le Dafita hoseng hona a bua mantswe ao a lebisang ho morena wa hae. Re kopana le Dafita hoseng hona Mvololo maemo a ne a sa dumele lehlakoreng la hae. Yaba o tadima ho sefapano. A re morena ke lebisa ntwa ena ho wena. Ha e le nna ha ke na letho matsohong a ka. Ntwa ena nkekebe ka e lwana hobane e ka hodimo ho nna. Ya ba Mvololo ke utlwa mantswe a reng moloki wa ka ya renang o tseba seo ke se hlokang. Ao Mvololo, re a leboha o seng hona ka pesalema eo re e thotseng. Modimo a e hlononofatse mme a etse gore e tle e re lokolle ditlamo tseo re leng ka gare go tsona ka Kreste morena. Amen.
4: Amen.
3: Mvololo bua le AC ka mona ka Zamdela Sasolbek. Ke a leboga ntate.
4: Ke a leboga ngwana mme o re ba hantle goreng yane ya boraro momamedi. Mvolisto ke na le wena 89.0 it's local and known as London. A re ka ofela na chifty o fitlhela goreng yane ya go qetela re a leboga. Mvololo 88.4 ntse ko jele ka tsebe mphamise ke a leboga ka temana ke ntate Tisetso Tekete Koromane Meyerton Kolfontein ke Malinting a re nthodisa mamonate wa tseba ngwaneso le mesong ena ya labobedi. Ke ntse ke theile tsebe ke mametse tshebeletso ke ratang tshebeletso ya lesedi. Mvolola uthi strata ke umametse leqhubung la 89.2 mafahlaneng Rasibatli Ernest Manaune ke yena ya ngotseng kwano. Malaetso mo re dumela uthi strata leqhubu ke 89.9 ke laka mwana ka Botshabelo West ke nna Thabo Mokula na ha ke Hlokolen ke re re horeng yane ya bohlano a re ntho ditsama ha monate wa tseba. Khotso Mvololo ko mametsi ke mametsi pesalime a re amen ke le mama Fubedu ke ausi Mabale Mokwena a re ntho ditsama ha monate. Mvololo re a leboga Cisco Masila Duduza Nigel kumametse lesedi FM 88.4 are ntoditsa mahamanate mamedi rwetse mogahleleng wa bobedi wa nana o lena la dikalaneng ka jeno hlola matsatsi a le 15 go dina ya lwetse mametse sealemoya se sefolo sa lesedi re thawale tsona manate re se rinkile mogahlele wa pele a ro lahletse kwa na mebile go tlwile o temo mamedi o tsamaya le nna mesongena. O mametse sealemoya sena re a leboga ka nnete malaetsona o maatla gore ba ileng gantle ra utlwisisa banna gore ei le a re kopana le tsona ntwa tsena nako e nngwe utlwe ka re go fedile moo re felelwang ke maatla mo mamedi rona Modimo o take over o ya pele ke qale o ya le moe ga re fellwa ke matla o go fedile jale he mongalieto wanka o ya pele ke ha le qala motho mongwe tshankane ngwana batho mo mamedi ka o qoswa ka leshano leshano o tla tswana le Josepha o ile a qoswa ka leshano la pito le yena empa modimo tabe na efetola a mo etsa morena tseru utlwisa motlhoko ka jeno hosane le wena o tla di leboa hore molone be ile mba o besa ba re ba o besetsa ona o ile wa o etsa motho mme mamella fela ngwana mme ho so lukile ha ona ntwe sa lukeng ho ha

0: Dikalaneng o le Sedi FM.
1: Dumela o tia strata Mvololo. Mvololo ntse ko mametse ka SABC Plus app ye le mosebetsi mona Fixburg jolo ka mehla ke di ya Marabane ntse ke leboa temane ya mmatla mesong ya labobedi. Mvololo night shift ya ka ntse isamela hantle mathata hayo all in order. Mpa fela hona le mafafatsane ya dipula ka mona. Ha le radio Mavolovolo re o renyana ya bohlano. Tanko.
2: Khotso, khotso ngulisto khotso. Ke thewa dikalana le ba latelang. Ke mathata.

0: mo sutu ke bo hlaseng ba ha bana
1: se sa sa sele mo sekeni mina ha e khabile jalo ka mollelwa lesedi fm ke mo o lokelang ho bateng
2: manish on a beach shabang
3: ho jwalo mo mamedi lesedi fm ke mo tlamang o tshwanetseng o dilo le teng kana go tshohle bakeng sa tlhaiso lesedinga thuto boithabiso tsena tsohle o di fumana kwano mamedi a re shebehe ditaba tse itlhommeng pele o tloa maobane o fitlha mesong ena ya kajeno di eme jwang e dingata banna momamedi taba e ka setlong ka nnete e ameng le maaforika borwa ke taba ena ya ditopo tse hlano tse fumanweng tsa basadi ka mona ka Captain Park mme topong tsena tse hlano tse tharo tsa tsona momamedi ha o so tsejwe ke bo mang ke tsa hokae jwalo jwalo mme ke taba e hlileng e le bohloko haholo mme motlatsi wa mokomishinara e moholo wa sepolesa sa naha Lieutenant General Tibello Mosikidi o entse tlhokomediso e matla latela dipolao tsena tsa basadi ba bahlano ka mona ka Ekurhuleni hore ba etsi kapa moetsi wa ketswena matsatsi a hae a badilwe moradi e mong wa mahlatsipa eo lelapa la habo le lebohang sepolesa le setšhaba ka mantswe wa matshidiso le tsietso e ba e fumanang ho tswa ho bona lelapa la bo Elizabeth Tsontso Moselakgomo momamedi ba re ba leboga mme moradi wa hae ya dilemo tse robedi le ena o nkuwe jwalo ka mahale ha mmae a sa kgutle lebelong le a tlwaetseng ho lenka la o ile o matha ngwananenwa ya dilemo tse robedi momamedi o ile a tsebisa lelapa lemong tseno tse robedi ore ka nnete mama ha a tlwaela ho nka nako e kana a ile o matha mme a tsebisa lelapa hore mama ha e sale a ya ka momadimabe mmae o fumane a hlokahetse momamedi mme lelapa le a leboa ka nnete sepolesa maAforika Borwa le setšhaba ka kakaretso ka matshediso e bentseng ba fumana momamedi mme tebelelo ke yona eno le tshepo e teng ya gore sepolesa se tla fumana moetsi kapa baetsi ba ketso ena ho feta mono momamedi banna ba bararo Limpopo mane mamedi ba tshwere ba qoswa jwalo ka ho rekisa pampiri ya tlhatlhobo taba tsena di etsetse dilemong tse leshomele motsolomong tse fetileng lemong sa 2015 mme e ne e le barutwana ka nako eno ba ile ba utswa e nngwe ya pampiri ya tlhatlhobo e neng e ngolwa ya ba e rekisa jwalo ka diranta tse 250 jwale ba tshwerwe bana ntho tse dintse o di etsang nako e fetileng di ka o tshwara nenneng kae kae ka mane ka Limpopo rakgwebo momamedi ya dulang a kula ha a tlameha ho iponatsa ka pele komishinara kapa ho komishini ya Madlanga e ntseng e tswela pele ho etsa diphuputso momamedi Soliman Karim ya thewang ka mona ka Northwest lekala le ikgethang la diphuputso e leng SIU moporesidente Cyril Ramaphosa o le dumelletse ho etsa dipatlisiso tse amanang le dithendara tse amanang le ena monenwa Salum Karim di amana jwalo le company tsa haye mme jwale ha ntse a ba le amane ho Madlanga Commission SIU ke ena ya kokota Leona e tla fihla yetsa dipatlisiso le maelana le dithendara tseneng di fumanwa jwalo ke dikhampani tsa hae ho thata ho bima ka nnete Mamedi teko ya petrole haibon tima chwa wo. Awo te uwa. Teko ipaming ya oli lerante fokolanga. Dieza hore hubetata hubakhani. Tibelo kia hore. Kweding ena etlang ya mpalani mafura. Atlabuyela hape anyoluwa. Jale bana bakhani. Itukisemba na besu. Tekwe paminga oli. Lerante fokolang. Dinze dikile difana ka khatelwe matla. Mejwale. Petroli, dizili. Kodingene itlang ya mpalani. Itlo unyoluwa. Jale hotlahle. Hobetata wana mme. Hobebima. Kitsona ditaba hemo mamedi dingata re ka bua letsatsi lena ho tshaba labe la ilo dikela rentse rofa tsona kwano tsebeletsong ena ya lesedi na nong lena la dikala neng re refella mona kajeno mamedi taba kgolo ya rona sehlong sa rona kajeno re tshwere dikamano re tlo bua nna le wena mo mamedi ei bageng tsa batho ba babedi ba ratanang mo mamedi way bu le botat o fumana hore bobedi le ya tseba hore le fositse bobedi le utlule bohloko empa ha ona motho ya ikutlwang hore are ke kopa tshwarelo pele ha ona motho ya ithaopang hore wa tseba le nna kile ka araba tjena ka ba kile ka etsa phoswena le ya na rotsiba tsile kile nga ka botsa moratuwa wa ka ka teng le nna ke ne ke se hantle empa bo ikhomo so fumane pakeng tsa batho bana ba babedi bana ba ratanang ha ona ya ikutlwa hore nna le khale ka be ka kopa tshwarelo pele mang le mang a ka mpa furalla a shebela kwana motho a utlwa bohloko empa motho a tseba hore le nna ke phoso a tseba are a sa ikopile nna ke kopi tshwarelo pele jwale ke mang ya lokelang ho kokobetsa pele maemo ka tlung mo mamedi parking tsa monna le mosadi na le rato le tletseng boikgomoso le kotsi ha kae pakeng tsa batho ba babedi na o gona o kopa tshwarelo le ha o isi wena ya phoso bakeng sa hore khotso e be teng ka tlung bo ikhomoso bo senya dikamano jwang mo mamedi ho kopa tshwarelo ke bofokodi kapa bo bontsha ho ba matla Akere buwe tabaina na ukile wa ba bue momboche na dikamano tsa o tsa lerato tse fitileng tsa ha jwale na u bue momboche na maemo a jwang ka tlung ngwathela motho thutsi hai di jokitse we fitela ha ona ya ikutlwang o kopa tshwarelo pele ntumela voice note ya hawo o tlontetsetsa momamedi ke ya gotla
2: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Ho tloa ka matjeke.

0: 086 000 384 079 758 5066 eo ke WhatsApp momamedi mo o tlang go nthomelela jalo molaetso ga wa gatiso mmogo le mo o nngweleletseng teng re nka molaetsa wa pele.
1: Hello, Mvolele. Batho ba babedi ba ratanang ba tlamehile ba dule fatshe ba lokise ditaba tsa bona ga ba bona diphoso. Ga e re mme, ga e re ntate. Ga re bona gore diphoso di teng, ga re dule fatshe re lokise ditaba tsa rona, lerato la rona le tsebe go tswelela pele. Lerato ke di-blessing, mare go na le batho ba sa kgoneng.
2: Hello, brada, o philile. Amen, brada. Brada, ukucela uxolo. Asikuthi usistupid. Ukucela uxolo, asikuthi mhlawumbi usisidenge. Uphakamisa ubukhulu bukaThixo ngoba kawufunda incwadi ekaMathewu Chapter 6 ithi imihla nemihla sibocela uxolo inkonzo enkulu ebalulekileyo esifanele sigqithe kuyo wena mntana wenkosi. Ukucela ixolo akuxeli ukuthi usisidenge. Kwabanye abantu ungabonakala usisidenge kodwa awusosidenge bhuti. Ndiyabulela, amen.
3: Mvolisto ke nkgono Scouto. Boikgomoso ga bo ahe, bo ya qhala. Batho ba babedi o tlamehile o ye fatshe o ikokobetse o kope tshwarelo ga o entse phoso. Lenyalo lenono ga o mo letlo ya teng ga o ebe le phela ka boikgomoso ga o na ya utlwang gore o kopa tshwarelo go ye mongwe. Empa he Mvolisto nna ke motho ye e bang ke ne ke kokobela ke ikopela tshwarelo boemo bo dumela bo sa dumele ke ikopele fele tshwarelo e be re tswela pele go be monate ka lapeng. Ke a leboa, thank you, bye.
4: Kgotso ntate Moloi, kgotso ntate. Aa, ka nnete bedi ba rona re tlametse go kopa tshwarelo ya Temoloi. Ga ona e mongwe a tlametseng gore a betla sa gatelela go kopa tshwarelo. Beding ba rona re tlametse go kopa tshwarelo. Boikgogomoso bo bodutu ya gonna Temoloi. Bo bodutu ba ne tlo bua le bua le mantswe a sa lokang ka morago mono ebele ga ona a kopang tshwarelo le thotse tu. Go a fetana go ua kwana ga ona kgotso ka tlong. Ha ona tlamelileng bedi ba rona ke le babedi gore re tlametse kopa tshwagelo ya Temoloi. Ke ntate Nkoja ya batsatsi di monate motswadi.
5: Dumela uthia strata, dumele ke sebolelo le baloka bepena. Ke re le babedi jwalo ntate. O tlameha go kope tshwagelo ha ona ya tla qala pele kapa ya tla etsang empa lebitsong la borona bona bo re nang le bona le boikgantsho. Ha re a shebelana. Ntwena ke 50-50 ena re a lekana ntate. Mme le ntate re a lekana hantle. Mme le ntate re lekana hantle. Re tshwanela go kopa ditshwarelo re le babedi. O se ka ba le a re mang jwang. Ke 50-50 ntwena ntate tle. Danko.
6: Mvololo. Anse ke o mametse manse ke o jile ka tsebe fela jwalo Mvololo. A kona Mvololo na ye tla ke re tu na ke bo nix ke tsiba ke phoso motho a phoso tla mina buwe ka pa ga dilo mo lo mo nga thutse ge fetana fela ha ba ba tla o nwa thela tsa o nwa thela sa ba tlotla he ma bi nwa thela yo honini ha a se o ke mpa ba ga mo ga phoso sekrone ka ha kwatile kwatile a le phosa a septe ntate wa etsemile ke re oo ke kopa tshwarelo se mare le yena a phoso ha Mvololo le gale
0: ngwane e swa ke le gale a kedikene taba tseno mamedi ke a rekisa ke a gotlha.
7: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
8: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
9: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
8: Master, ke fumana ho kae deal ena?
9: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
8: Ke tla etsa jwalo.
9: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Dimetsotso e le shome pele go tla hora ya bone. Re ntse re bua sehlong sa rona ka jeno re nka mo mamedi emong.
10: Hela, hela, hela mvololo. Hela mavolovolo. Ngona mme Pride. Ka ro ka mo letsa marato. Ho bona eka motho mo ha o rata o tsetsinya hao ke engwe ya bothata ngwana mme. So ha motho o mo rata ibile a bona eka wena o tsetsinya hae ha ona motla teng ka bophelo ke yona bothata eno e tla dula ntse e le wena fela e ba ne mohlomo o kopa tshwarelo le ha ise wena ya na le phoso ngwana mme. Bobedi ba na ke boikarabelo ba bona ngwana mme ho bona go le kopa tshwarelo le babedi. Empa e mo hana le pride ana le boikgomoso a bona eka wena o itsetsinya hae ha ona motla ding ngwana mme e tatela e sitse mana mo e bana mohlomo e motla kwana e motla kwana ho sohlele ho bala ba ta go kopa tshwarelo ngwana mme. Danke Volisto ke motana ya breakfast le lunch ha le tsa usi mo rena rante ba di ke a le bua mavolofulu
11: morning tate mvololo. Bua ka ntho nngwe boima ka ya romalapa maratong ntate wa ka. O bua ka ntho boima ngwana mme. Ntho eno ya sa kopelane ditshwarela le batho ba utlwanang kapa re nyalane kara manyalo e boima. Hobane e ba ka re le lwane ka tlong ka baka la ntho tse nyane. Mo motho fela a tshabang gore ke kopa o ntshwarela. Fumana gore manyalo yalo a qalana ka baka la ntho eno ya gore fela motho tsa ba rare ke opa ntshwarela a ntse phoso e boima e re phedise ka thata gobane ka nako ngwe wa futhelela le dula mmogo le kwatelane le roba le betheng e le nngwe le sa utlwane le sa buisane e boima ntho o buang ka yona ntate wa ka ene e kotsi. Tanke ntate mvololo o bua le Mr. Matt ka mo Bloemfontein kaidi sha
12: khotsa khotsa ka mvololo ena buti bona so le video sa na tsa kopa tshwarelo ke bona le video sa na tsa kopa tshwarelo wa nka go bona batho ba bana ke bona ba tlhomba le diphoso se diphoso ke bona wena na tjina nae mawa mo ni lento a jeno ke ntwa ai go phela fela o ntse re shebana fela ba tlo fetana o kena o tso fete fela ai ai ha ona mna di next god man ba tlo me ba ga di le tshuma ka ba kala ba bana le dintho ba tsa bana le di gaite go no fetana fela ji ke le wa buti.

0: hale e nna ke futsitse ra gadi na le tjena ra gadi na sa bapale he ra ngwana na le tjena ra ngwana na se o itse he bo babedi kana kwa bo bedi batho bana ba tse ba hore ka nnete wa tseba ke phoso mamedi buile mona revele maikutlo a ke ne gore bo ikgomoso bo bobe bo qetile lenyalo mme motho o naana gore ga a kopa tshwarelo o tla bontsha sena maatla fela mogao Paul Marumo revele ke tswa moo ke tswile o ne ke dula ke e kopa ebile ke a gola bitswe la o ne le tlamaya bege a le fetola monna Paul re o bitswa tshwarelo nako nngwe jalo momamedi e ba le motho eno a yanang le pride ena e tshosang le ga ore bakeng sa gore go be le kgotso pakeng sa rona o be le kgotso ka tlong jalo o tla ba tshwarelo ebile a o e kopa he o moetsa motho e mongwe gore a telele o feta a ke tsebe gobaneng le eno e ba teng momamedi go na le motho eno e reng wa tseba bakeng sa gore lerata hulahulana ke kopa tshwarelo mofumadi wa ka ke kopa tshwarelo molekane wa ka ntshwarele he ntshwarele ga re e fetise ntho ena re e fetisang jale ebile a o e kopa o lwana o feta e ke a letshaba legato mamedi 086 000 3084 re ya kwala go tshwana le motho ya llang bo mabitle mane a ke tsebe go na le ntho eno motho e mongwe ga ore a skis jalo o lla o feta e mongwe a gore o batla o be le kgotso pakeng tsa lona o a ikokobetsa a jwalong ka re o motshela ka parafino gore a tuke malaka a bofeta dumelang
1: mafolofolo dumela o chesterata
0: dumela mme wa ka o petse gantle
1: ke petse ka mogau wena o petse jwa mafolofolo
0: ke petse gantle mme ke a thaba go utlwa le wena o petse
1: ke a leboga o bua le mme mmemi mona maokeng
0: mme mmemi taba ke ena mme o rengtle
1: mafolofolo wa tseba ke eng batho ba badedi re tshwanetse go tshwarelane re kope tshwarelo empanyane ka o sa batle dintho ka o sa batle moferefere o sena phoso o sa batle marata a dintho tse kwa fela o dula o e kopa tshwarelo gore fela go be gantle o tlo ba lehlasipa la o dula o kopa tshwarelo la o sa etsa letho o dula fela o kopa tshwarelo go fitlhela jwale motho a ntse a di etsa diphoso le o e bonang ke ena o tshwanetse wa kope tshwarelo ga e kope wena o bore a ntshwarele o dula o le lehlasipa a di etse dintho di be jalo go qetelele lenyalo le fedile mavolovolo tse re fetileng go tsona tseo ke lebogela disogo tsena gobane nna ga ke robale di a ntlhabolola dintho tse ke fetileng ke a hlabolowa ebile ke a leboga gobane nakong ya rona go ne sena ntho tseo tsa go tlhabololo jale nna ke a itebogela gobane mananeo a na a ntlhabolola o tla dula o le lehlasipa ga o dula o kopa tshwarelo o sa etsa letho ke bone ka nna mavolofolo
0: ke a leboga otestrata ka utlwa bosoko ei mme mme wa tseba ka utlwa ke yona ntho eno gore bakeng sa kgotso le ga e se wena fela o tlo kopa tshwarelore tshwarelo jwale ga o e kopa jwale o ka re go senyeya o feta
1: ehile mavolovolo go a senyeya gore wane o kopa tshwarelo ka dula kopa tshwarelo ke tla tlisa go sane o tla dula kopa tshwarelo ke ntho e jalo mavolovolo
0: ke a leboa mme wa ka dumela vele go kopa tshwarelo ke ntho e ntle fela motho o kope tshwarelo ga a qeta ba re wena ka 2010 o ile wa etsa tjena na tshwarelo e teng moo re bua ka ntho ya 2026 yena o tlise ya 2010 ke utlwa gantle ke ka gona momamedi ga o na le phoso pakeng tsaka le wena ske wa nka diari ya bongwala letsatsi gore ka di 15 tsa September 2026 o tswile o seng o sa mmeta empa o tlwaetse o mmeta why o sa ibotse ana hang gore e baby go etsalang ka jeno what's your fellows? Utwe mela, kadi 29. Atsa January 2027 ore. Wahupula kile kadi 15. We let rebuata ba yena kajin. Jale, ntwe emu mamedia ngotsi mona kia yutu. Bukai butata ba ore. Ntwe hauna le poso. Poso yena ibuwe hang hang. Re lukise re ha wa ntwetse ho baneng ka jeno ho batse o fumane le baka hore o tloetse hore la o ile dikopanong metsotsinga mashuwa mararo ka mora hore a botshelela o teng fela matsatsi ya ka jeno king sena se o fitlisang ka hore a borobedi motho a itlhalose o se ke wa ngola wa emela o be le mathata mangata e tla mme rata bena o ile a hle wa e botse mama di dumela
1: so ngete
0: e dumela mme
1: so se bo so go ne
0: ha hore
1: ga batla ho lukisa ba sentseng ba kene ka haga manyalo ba tsebe ho ithuta mo gona ga fitileng teng
0: mm
1: ke nnete ke tlo di ka fumana ga le pride ga le ba beti empa ha o ka se ba jambo be be le bohudisa o a khutla ha o le nne o ikokobetsa ha ba le tereneng na le khana le ba di di motho wa hao le nyalo le na le di khantso le sna ntshaga le sna mamelo le sna ntisetso le sna mpuisano le bontshane le sala ha bohloko mpa ha le ka ithuta go e mong a kokobele a bontshe e mong ko ha go yemela ha o phahana ha o thua ke be ma ikutlo ha o hantle le gato le ya tsekwa
0: mm
1: le gato le ya tsekwa ntate ke
0: mm
1: ntho di tle di tsebe go tsana ya hantle o ka nketsang ha a hi motse ha ke ha tsali ha e a hi motse o a sinye ha go a dubeha o fumane hore le sentse le le babedi kopa tshwarelo ha ana ho e amohela ke betho ba hae wena o ipeile hantle ka tsatsi le leng o dinge tla kena pelong ya ha tsa itukisa nna sinema ka ga mmoni
0: nema sinema pele ke o tlwela ha ke o mametse hantle jwalo ka o e qadile ha monate hore re bua le batho ba boemong bona ba ka hara dikamano tsena ke nana ho botlhokwa hape ho tseba ho tsebelana bofokodi ba lona hore molekano ha o na le bofokodi bona nako engwe o na le motho eno ya nang le bofokodi ba hore ha tisi o bona la ntho e le phoso ho monka nako pele a hlokomela re mara ke etsa phoso mona mme ho botlhokwa wena jwalo ka moratuwa hae hore re tsebe o ke tsebe bofokodi ba o jwalo ka mofumadi wa ka le wena o tsebe ba ka jwalo ka molekane wa gago
1: haele gantle ditatezedi haele gantle ga e bane modimo a lekgethetse lenyalo e le lannete ke tlo dula fatshe le be leqetelele le fumane tharollo o mpontshe ke bone ko o bontshe o bone ga o qetela le rerapele ee ya ntate
0: mme ke lebogile mamedi bohlokwa eno ka nnete hore o motsebe motho ha hore nako engwe motho mong ke motho ya sa buing ka tlhao ha se taba ya hore o iphapanya ntho tsena tsa tsentseng di etsahala kapa ha ba tlo bua eng ha se motho ya jwalo ke nana le yona e bohlokwa hore ho tsebelana bofokodi hore motho wa ka o na le bofokodi bo itseng botsebe hore motho wa ka ke a tsebala o sa bue ntho ena leena ha re bue ka yona re le babedi mo o tsebang hore o a phuthuluwa o ba bonolo ha le bua mme o be le tsela ka Senyesimane ba re a manner of approach ya mokgwa wa o lata ditaba tsela eo ya ho bua le motho wa hao ka yona a tla ba phuthuluile a le hantle hore a ka ntsha se ka hare ho yena ke nana le yona e ka bapala karolo e bohlokwa haholo mo mamedi re nka mamedi wa o qetela re ya kwala kgotso dumela dumela ntate Dumelang.
2: Ke thabela go kwala ka mitsavi.
0: Ha mana ding wana mmere kwa le yona.
2: Ya thaba mitsavi. Wa tsiba mitsavi tsarelo di hlokometse re tsa mali di karabele mitsavi. O ba ne di tsogwa le mitsavi. Motho mo a ka etsa phoso, mpa tsa re kopa tsarelo mpa ha e mo tsetsa phoso. Re ke ya ona ke re tsarelo o tlamele o ietse mpa o bake ke tsentse ntse o ietsa mitsavi. O ba ne ke re kopa tsarelo mhlaena. Mpa tsona tsa di se tsela pele ya o fika tsidi. Ya o mijolo ya bo di ni mitsavi. Ha di fika kopa tsarelo. Ho tsari di pitile ona ntse ni mitsavi. A yenu e jwalo. Ha ina di karabelo. A o kopa tsarelo o ela se o fietsa mitsavi. Motlhono o kopa tsarelo yena a bone e le nnete gore kopa tsarelo ka nnete ka pitapitante e leng mpa ka molomo o jo gore o kopa tsarelo mitsavi nako a o tsedile agolo mitsavi re ke itebole o bua le sekemekemente a twana le dinjanyana ka mafatlhaleng tsene ga ke lebue mitsavi bona nako a o tsedile agolo
0: sekemekeme ga ke o tlwelela motho yo a tsebang ditaba o re diketso ke tsona tse e bontshang ntho go feta seo se buang o keke bo a re kopa tshwarelo ya ba ho sa no pita ntwe o nongwe kopela tswarelo ka jeno ke ya leboa ke yona taba mmamedi diketso ke tsona tse bontshang o feta seo motho a se buang mmamedi re ya leboa re buile ka jeno re ithutile re utlwile le batho ba fetileng ho tsona melaetsa e bile mengata jwalo ka tlewa ilo fela bitsong la nako e fedile e le shume metsotso ka morao hore rena ya bone re ya leboa mmamedi mme ho bohlokwa bana beso re tsebaneng o tsebe motho hao le yena o tsebe empa matshwa teng e ditsebi ba reng o tlowa hlokomele ha o le kara dikamano tsa lerato ka palenyalongwe hore ha le qabane matshwao a boikgomoso ke yana hore ha le qabane le qeta matsatsi le sa buisane le emetse hore ke mang ya tla qala ho bua le mong ke mang ya tla qala nna le kgale o tsebe mathata a teng mono fela bana beso kopang thuso lerato le tswele pele fela ha le fedile mamedi itsamaele le arwane hantle ntle le mathata ke mang ya holang ka jene hlola matsatsi a le shumele motsolo le shumele metso mehlano mvololo ke tla qabana le batho ba di 15 ba tswile ntjeng ba monate ka jeno kgwedina ya loetse o teng ya holanga re tla malakaletsa ka tlolo mahlohonolo ba teng ba bararo mo mamedi be o tswang o ba hopotse le bona hore ba tswe ba phatsime mona ho lesedi FM re tla ofa monyetla ono e le la bobedi beke harbitse jalo Maria Carey metso sengele shumele metso medi kamra horwa ya bone dikala neng ho lesedi FM pina ne biso fela ka hore ke hani

0: tiisang pososelo difahlehong tsa Basotho. Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego. Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya, mme naga e gaba e balelese di FM ke molelwa.
1: Nako ke yona momamedi a o e fitlhile banna go monate fela a o re a tswa re a tsamaya jwale re metsotso e mashome a bedi a motsomong pele wa tla gore ya botlhano metsotso e metlhano pele wa tla gore eno ya botlhano moruti morateise kete o tla ba teng a re fe mafube e re ga re tswa le ena ka jeno o reye go moifo wanano la ditaba goseng ka macheke mona go lesedi FM ke bua jalo ka moifo wa makumane a mona le mane. Ke mone he ba teng bana beso mono ke mone ke lebogile go mamatodi ke tlio tlahle e be yena ya laulang mona he michini mme ke mone mokete monyobo o teng se gametse meilwa o teng ao banna ke moifo o entse ntla mathata e le molomo wa moifo ke gaitsedi ya ka banna ao my friend motho e ke mo ratang motho e tsa mosebetsi wa hantle ka bogabane le boqhetse ke bona ba e sale motho ya sa tlelang setumo mona banna ya tletseng o phetatsa thumo ke bua jalo ka tshweu mantsheu wa Mofokeng ai motho ya apara motho ya motle motho ya nang le tsohle mamedi o tla ba teng he ke moifo o tla ba teng a ke tswa ka kwano motho e mongwe re o mvololo re re utlwagangata otho batho ba babedi ba seng ba dutse nako e telele hehe lerato le a fetola lerato le a fela empa nna le motho yona wa ka le gola letsatsi le letsatsi lemong tsena tse ngata-ngata tseo saleng re le mmogo ka tsona wa e netefatsa tabeno thamia ore still

Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi o sengwa letsatsi la kajeno tshebeletsong ena ya mafube ke moruti morwatei Sekete ho tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg. Ke rata hore haebe o qala ho kena letsatsi la kajeno re ntse re bua ka tshepo, re a o amohela bekeng ena ya tshepo. Ke rata hore ka o thuswa ke Modimo, re ke re potlakele bukeng ya moprofeta Esaia. Buka ke ya moprofeta Esaia, kgaolo ke ya 40. Re tlilo bala temana ya 20 a metso e robong ho isa temaneng ya 30 a motso mong. Buka ke ya Esaia, kgaolo ya 40. Temana ya 20 a robile mono le mong ho isa temaneng ya 30 a motso mong. Ofa ya kgathetseng matla ke Modimo. Ofa ya kgathetseng matla o atisa matla ho ya fokotseng. Ba batjha ba kgathala, ba fokola, dikwankwetla di awa. Empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha. Ba fofa jwalo ka ntsu, ba matha mme ha ba kgathale, ba tsamaya mme ha ba fokole. Ofa ya kgathetseng matla. Ha batho ba nyahlatsa motho ya felletsweng ke matla, ya kgathetseng, e re bebele ofa ya kgathetseng matla. O atisa matla ho ya fokotseng. Ba batjha ba kgathala, ba fokola, dikwankwetla di awa. Empa ke rata mantswe ao a reng empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha. Meleko e metjha e hloka matla a matjha. Diphephetso tse ntjha di hloka matla a matjha. Letsatsing la kajeno ke rata hore ho wena o tlo bona matla a matjha. Bebele ya hlalosa e re ba batjha ba ya kgathala le dikwankwetla di awa, empa ba itshepelang Jehova ba fuwa matla a matjha. Ha ba kope le matla, ba fuwa matla ka ho tshepa Modimo. Le ha o ka lahlehelwa ke dintho, se ka lahlehelwa ke ho tshepa Modimo. Hobane ba itshepelang Jehova, ba fuwa matla. Momamedi wa lesedi, ho na le matla a fuwang ba sa lahleng tshepo. Ho na le matla a fuwang ba itshepelang Jehova. Ka nako e ngata, ha o itshepela Jehova, e ka re wa itieisa. Momamedi wa tshebeletso, e be batho ba tla wena ba re, o tshepile eng? Hobaneng o sa etse ka tsela e tjena? O re ke itshepela Jehova. Hobane ntho e ke tseba netefaletso, ke hore ba itshepelang Jehova, ba fuwa matla a matjha. Letsatsing la kajeno, ho na le matla a matjha. Ha ona taba hore o motjha, ha ona taba hore o so hodile, empa matla ana a matjha a etsa o bone dintho ka botjha. Matla ana a matjha a etsa o tsamaye leeto ka botjha. Letsatsing la kajeno, ke rata hore ho wena ba itshepelang Jehova ba fuwa matla a matjha. Letsatsing la kajeno, matla a tshepo.

0: Na lo batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o e na le maatla o lokela go sebedisa Ebina Gym e ntsweng ka ditlamatlama ke moriana o ntlafatsang masolo a mmele nageng ka bophara go tloga dilemong tse 20 tse fetileng yone ha di-vitamin di-minerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo keke wa e bane mogatala ebile yo bolokela tšhelete Ebina Gym yo fa monyetla o gapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go seo se ratang leletsa nomorong ena 012-546-8937 kapa 072-595-0198
1: Immediately, the promise of Major General Fred Kekana, or a kick a pill, a holo, honka, to a hore, hona le mola ya bolayang batho ba bangata serial killer ya bolayang basadi Kempton Park. Botshabela ba Johannesburg. Sena ke ka mora hore ho fumanwe ditopo tsa basadi ba bahlano sebakeng seo nakong ya dikgwedi tse pedi. Ba lelapa la Elizabeth Tsonso, Moselagomu ba netefaditse hore setopo se fumanweng Kempton Park mafelong a sa tswa feta beke ke sa ena moradi wa bona Tsonso eo ba neng ba mo tlaleile a nyametse ka mora ho ikwetlisa ka thapama. Boholo ba ditopo tsena di fumanwe di hlobodisitswe mme di tlanngwe maoto le matsogo ka ho tshwana. Ere Ramanong le tabaena le setsibi sa tshebetso ya sepolesa ke Professor Mpho Matlala o tswa Universiting ya Afrika Borwa UNISA Prof. Kgotso o amogetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
2: Kgotso kgaitsedi ya motho, kgotso bokamamedi.
1: Na o dumela hore ho na le mmolai wa batho ba bangata serial killer Kempton Park?
2: E batla thata. Hobane ha re shobile bopaki bo lekaneng hore re ka re ke diketso tsa serial killer empa ho dumela ke a dumela hore re tsebe hore ho na le serial killer tlamehile ho sheba dintlha tse itseng sa pele re sheba palo ya diphofu kapa mahlatsipa le nako ke victim count le timeline hangata ha e le hore ho bolauwe batho ba bararo ho ya hodimo ka nako tse fapafapaneng ke lesola gore re na le serial killer gape re sheba seo re se bitsang victimology patterns ka mantswe a mang mengwaga ya di-victim gender mosebetsi wa bona le social profile ga o sheba mane Kempton Park ke batho ba bomme ba go di-mid-30s mengwaga ya bona re boe gape re shebe le mokgwa wa polao kapa seo re se bitsang modus operandi ntho di tshwana le ka mokgwa o molai a approach-ang di-victim tsa gae kapa maswao a itseng o tshwana le bo di-rituale ho scene of crime gape re sheba yona gape scene of crime gore di a tshwana na seo se ka re jwetsa gore molai e ka ba e le modudi ya wa motho a dulang gaufi le ketsagalo tsa polao re boe gape re shebe bopaki bo crime scene maswao a bontshang gore molai e ka ba e le motho ya sa itekanelang ka kelelong kapa ka tlhogong mme ga o sheba ntho tse kao fela o dikopane di re jwetsa gore go ka ba le serial killer ke sebedisa theory yane ga o tseba theory ya narcissist gore narcissist e na le matshwao a ka bang robedi kapa lesome empa ga o tlhokagale gore matshwao ao a be teng kao fela letshwao le lengwe fela le lekane gore o ka re ke narcissist mme kore argument yaka ke gore go dintlha tseo ke di badileng o tlhoka e le nngwe e seng kao fela tsona gore o ka fitlhelela conclusion ya gore go na le serial killer
1: Prof a kore fe nalane ka bogutshwane ya babolai ba batho ba bangata di-serial killer ba ileng ba tshwarwa nakong ya go feta nageng ena Aforika Borwa
2: ba tlhoa ba le bangatanyana empa ke tlanka mola le mole re na le bo motho a tshwana le ka Pierre Basson ya neng a bolaya batho mane Cape Town ngwageng tsela tsa bo 1903 go fitlhelela 1906 o ne a bolaya batho ba bolaela tšhelete insurance epa ga a ka a tshwarwa o ile a ipolaya a maponesa a tlo mo tshwara a ipolaya go na le the black widow the Black Widow wa uqala ki David Melker lena una bulaya bana ba haya bulaya le mura haya ngwaheng e le ya bo 1920s lena una bulaya aba bulaya la Chelta Insurance re bua re be le Cornelius Berger 1930 to 1950 yena una una bulaya bo mme ba ba re banka mmeli Rebele Eliphaz Musomi hape le yena ka 1950 u fithela 1956 mane Atteridgeville una ka paratho ka phanga Rebele Cleveland Killer Rabale the Cleveland Strangler 2007 to 2009 Rebele the Sugar Cane Killer Thoza Miletaki re Rosemary Ndlovu the Second Black Widow Nolo Alaponesa na blaba tu for Chelete Insurance. Impa, ntlatsa botlhokwa ka bona di serial killer ke hore bongata ba bona ke banna ba mengwaga e leng hore ke di late 20s to the 40s ba sebetsa hangata mo re ubitsang di peri urban areas metso setoropo ka bokhutswane ke batho ba leng gore ke ba hla from all racial groups ha o kgathala tse gore ke mosweu kapa ke motho wa motho ha e le banna methods tsa bona kapa modus operandi e includa tlatlapo peto o gama mme gape ba recruita di victim diphofu tsa bona ka di dating site kapa di social media kapa ba ba tshepisa mesebetsi jwalo jwalo bongata ba mahlatsipa a di serial killer ke batho ba bomme fela ba bang ba di serial killer ke batho ba sa itekanelang hantle ka mohlong and then ba motivatwa ke maatla ba batla go ba le maatla godimo lehlatsipa ba bang ba batla go ikgotsofatsa ka tla thobalano ntho re e bitsang sexual gratification kapa ba bolaya for monate fela jwale ka ke tlhalositse ke batho ba bomme le batho ba bontate ba e ka bang di-serial killer empa batho ba bomme bona hangata ke taba ya dipolao tsa tšhelete ya insurance
1: ha re gutlela tabeng ya Kempton Park e bang ho sena mmolai wa batho ba bangata sebakeng seo na sena se bolela hore bophelo ba batho bo kotsing sebakeng seo ka ha ba belelwa ba ntse ba lelera mebileng kapa ka hare ho sebaka sa bona
2: kgaitsedi Afrika Borwa naha ya rona ke re society se leng hore se violent le ha ne re na le serial killer kapa re sena yona re na le dipolao naheng ya rona di phahame lefatsheng ho bolauwa batho ba ka bang 45 ho per 100,000 ya population ya rona seo se tjho hore re na le batho ba ka bang 63 ba ba bolauwa jwale he batho ba tlameile ba dule ba le malala laotswe ba tlhokometse ntho tsa go tshwana le ka ga ke sheba meyane a noiglomata a moya ga o phumole o robale ka kgotso ntho tsa go tshwana le tseo ga motho a ilomata ga re kaya re le setlhotswana ha batho ba bontate ba ka ithuta gore ga o na le bomme ba mathang ba ke ba be around mo bomme ba le ba mathang le bona ba be setlhotswana re leke go sireletsana re le setšhaba re phele re le aware re tlhoele motho a tlhoele o tsamaya a le mong tsatsi a le seno dikela mo dipolekeng tse e leng gore di secluded ore nthonyana tse jalo kore se ke se buang kore generally re be safety cautious or conscious
1: prof a ko ntshwarele hanyane fela tlo tswela pele ka puisano ena ke batla go fetisa mabenkele ka pelengyana fela se ka beya mogalafatshe
3: Hey monna, o sa opona na kunyane ranta e santse na le matla monna.
4: Hey, nka le bona jwang?
3: Impona jole au ranta e sana matla man.
4: Hai, RIP.
3: Fela e sana le matla go gone o ithekela kopi ya Recove.
4: Hey, how it's motla ya kiri.
3: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe. Recove e fana ka boleng bo boholo neng ka paneng. Theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe. E lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetse monwana.
5: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Di solo tsa Boxer Price Knockout. Se fetwe. Reka Sunlight Laundry Soap 500 grams e tharo ka 48 rand. Albany Sliced White Bread 700 grams e pedi ka 28 rand. Di solo tsa pedi humoreki ha se toko se sa leteng. Boxer Price Knockout.
1: Mamedi e bang sa tsa bulela sa lemo ya sa ho hlokomela hore ke ntse ke buisana le sitsibi sa tshebetso sa police professor Mpho Matlala o tswa University of Africa Brown ni sa re bua ka dipolao tsa basadi mo rong tena Kenton Park. Prof na di bakatse o ditopo di lahletseng ho tsona ha o fili mmila wa R21 le kamora hotel ya Rootsfield di supa bopaki ba hore polao tsena di etseditswe hona mo ka pa di entswe di bakeng di sele ditopo tsa fitla tsa petlenyo mo.
2: Hobuima o ka chore di etsa hetse ona mo kapa mo ke mo bala hletsweng teng secondary scene. Hobuima empa hore di scene tseo di be hona mane R21 around R21 e ka be e tsho hore mo suspect molai e ka be e le motho ya kgannang and o tla be a kgonne go gogela diphofu tsa gae kapa mahlatsipa go hlaga from a different location. Go hlakile gore ke motho ya shebileng go bolaya bomme and hantle-hantle e ka be e le motho ya leng gore o le lemile thelang o kgona go bua hantle e le motho ya aparang hantle, motho ya ipontshang e le motho e leng gore batho ba bomme ba ka mo tshepa. O tsebe jwale ga batho ba bomme motho a sa batla mosebetsi o tla a butinyana a motlenyana ya tlhapileng a bua hantle o kgona go gogela. Empa se nka se buang ke gore dipolao ke nagana gore mane mo re fumaneng ditopo ke tsona ke lona lefetlho la polao empa crime ya pele ya abduction ke nagana gore e kabe e etswa under false pretence e kabe e etswa hetse lefelong le leng.
1: Mokomišenara ya tshwereng mokobobo wa sepolesa sa Gauteng Major General Fred Kakana o boletse ha moifo o fuputsang polao tsena wa gakagare K9 units le ditsebi tsa di-forensic. Na tshebedisano mmoho ena e fela e sebetsa kapa e le molemo boemong ba bommasepala le profensi?
2: Ke ntho tse re di bitsang di-multidisciplinary teams hangata di a sebetsa. Ha o sheba di-K9 di kgona go ka ilong kgedintšha, di kgona go ka ilong kgelela ntšha tsa maponesa, di kgona go ka ilong kgelela di fumane dintho kapa diaparo tse e le gore maponesa ga di bona ka matlho kapa mohlomong go na le se seng setopo mane ba forensic ba teng le bona ka gare ba kgona gore ba bokeletse bopaki bo leng teng ka re o crime scene. Mme o fumana gape le di-forensic psychologist ba e leng gore ba kgona go profila mahlatsipa le the serial killer ha ba gore ba shebile bopaki bo leng teng information e leng teng ka hare ho crime scene. So di multidisciplinary scene di a sebetsa empa mathata kore sepolesa sa Afrika Borwa For example, ha sina di forensic psychologist tsengata ba ntse ba

Yunisa Mamedi re inele matsogometsing taba ena eo re neng re bua ka yona e ka nna ya ba e amme ba bang ba lona ba ikutlwa kapa ya lenyaro sa mmele maemo a na le kankane go taolo ya rona re ne re tshwanela go bua ka taba ena ya botlhokwa re ke le boe moifo ka pelenyana fela segametse moilwa ke ena le tlhophisitseng ba le tlhaisitseng ke mokete monye o bona ka moloi ke lebogile kgoma matodi a re laolela gaso ka bogabane bona ba ga e sale mantshebua ke lebitso la ka garete yane o sano seng a pakeng tsa gora botlhano le gore a botshelela mo nalapeng o le sedi fm bosiwa tsheo re balele taba tsa gora botshelela.

0: tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na leng toro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke Deal or No Deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.

0: ma shuma ma vera bese meri fara bese so alfa re so ra ya batsela the biggest of the drive it's a quad breakfast show kala seri ya fam africa bro re tenge ha peka chero a kala bo vedi ho dir betala jana batsela sel shuma bese mehlano we di ke bo robo nga sele bo sele bo ke sona sa 2025 2026 seria fabe ke station a le bo ya go lohle mantse wa mofoke go dala mo ifoma sebe tso botle go re gane ya botselela o tselo reng ya bo a re ga botsano o tselo reng ya botselela ka lena no la ditaba lena no la makumana mona le mane ba sebe ditse ba tla khutla se ba khutla hape o sane rona re tenge re bana re felletse jo di toteng a chepa te twasa le patu kada ka tanga o tselo reng ya ne ya bo robong tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa ke ona na kwa ru di ga mo khotsi CKM tsana Kabara bone fela gala hlela jwalo Methodist Medley no Thando Shophe a radio ke tsana tsepedi tsegetel den ka tsona le tsusunyana fela SMKI ga tsaba gala hlela jwalo gwa thamotho ruto re ke manka jeno ene ngore o le hlonolo ga ba pala mona tsa high africa borwa la ka dibitso ke tsela gala ba thusa kaka tsela re ga bona ponga tsela hle
1: tumela tumela tumela tumela tumela hlama mera tsela so ya le seri fm la ka dibitso ke monono ke o sola khazang ke sentse e ke ho madumehle e ka jeno metsutungena mashuma mabedena na metsumi raru ka mora ra botselela eh re tswile ka dipula ka nnete le maobane re robetse ka tsona dibakentse fapane mea matla e sentse e foka ba bangata batho ba re ha ene bile ho bata ka mona ke le ka teng kapa ka mona ka mo re leng ka teng a mamira tsebeletswa ho Sedia FM o tletse bonnete ba hore jwang kapa jwang ha o fetwe ke Exinia a tlo fa ditaba tsa hore ka jeno re ka lebella maemo a jwang a le hodimo fela he e re ka leno ke ho madume ke re tlo re tsa maemo re be o re nya borobong hallo
0: Chapat o teng like kasha chapat tsa go be di se boswa ka le kae
2: moro moro moro ka mo de discordan sa moro chairman DJ Lwela comrade my comrade ka mo haule kae ka je
0: re tswile wena chapat e ke pula ka kwano ka Johannesburg ka ke tsebe center city le jwang lona
2: ai la ya o tla mo ba ne ngwana me le mi so ntse na empa hona jo le tsena ne ke tloa mona tsatsi ne ka le a chaba empa ke a bona maruki ana a boetsa kwa itsa
1: ai fela ho hotle chapat ka ntle ka mo
2: ha holo
1: Hey le o ngkhala ha mona o ke la ka utlwa monko wa ha pula e qeta o nana o mona tirwa
2: le mongwe bo nyana o ne o teng le difate di a hlaphoe
1: ai khaitse ya ka
0: ho no chapati re tle ga mathe bo swa ka ga tla kopana kana kwane he
2: ke o ta
0: mabedi e re utlwa ka

0: na le pina tse monate haholo ka nnete jwalo ka ena ya Luther Vandross. There's nothing better than love. Mashome a mabedi a baserobong fela metsotso ka lebile jalo re yane ya bo supa, the biggest of the drive takwa breakfast show mo Lesedi FM. Hey, e ntseng e bakile ditaba ke yona ena ya ditopo tsena tse fumanweng ka bona ka Kempton Park. Ka nnete ke mathata Afrika Borwa, basadi ke mathata, bana ke mathata, dipolayano tsena tse etsahalang ai di utlwisa bohloko ka nnete. Ha o re ore mme o ka fumana hore a se ka mona ka Kempton Park fela, ke ne ke tlile ke utlwa ke mametse le bomantshiwa mane, ho na le ntate a buang a re le rona kae ka o fumane setopo sa mosadi sebakeng se re phelang ho sona, ke sa gona go ka botshabelo ka mona. Hei, ba tseba ntho tsena ha o utlwa e le nngwe di tla di le ngata. Nna ke santsane ke tjho ka nnete mmuso wa rona o tlo tlameha hore boholo ba batho, bongata ba batho ba bua ntho e le nngwe fela, hore ka nnete nthwena ya death penalty ya e kgutle man. Mohlomong ha re re tla fetola dintho kaofela, fela ke nagana e tla leka ho thusa kae.
1: O nagana baetapele ba dutseng palamenteng kgaitsedi ya ka ba dumellana le taba eo?
0: Ke a ipotsa nna mo ba leng teng, motho a dutse jwalo ka hahae a dutse tjena
1: palamenteng,
0: ke re mohlomong palamenteng e se le yona ntho ya hore ntho e nngwe le e nngwe palamenteng mane ka bomadimabe e tla tsamaya ka hore bongata bo dumelana le yona.
1: Fumane
0: hore wena ha o dutse o dumelana le yona ntho ene batho ka buang ka yona, mokgatlo wa hao le ha o bua ntho itseng wena o dumelana le yona ka bomadimabe, ka lebaka la hore mokgatlo ona o bua tjena o tla tlameha hore o latele mokgatlo fela.
1: Bothata ba ka kore batho ba mokgatlong ke batho, mokgatlong ke batho, ke batho ba rongweng ke setjhaba. Nna bothata ba ka kore ha e banyaneng batho ba palamenteng ke batho ba rongweng ke setjhaba, mme maikutlo ana a hore o kgutliswe taba ya kahlolo ya lefu e le maikutlo a setjhaba. Hobaneng batho ba dutseng palamenteng ba sa voutele maikutlo ana a setjhaba?
0: Ke ka hoo re llang tjena re le setjhaba, ra
1: re mamele setjhaba se kgethang batho.
0: Setjhaba sona se ya lla se ga se mamele
1: tjena
0: o ibuang. Ke dumelana le wena hantle, o dumelana le nna gore setjhaba se a lla hore ga se mamele. Setjhaba ana jwale batho ana jwale ha re
1: ba sa se mamele
0: ana jwale setjhaba se a ba kgetha kgaitsedi ka ba kena mo ho nkwe diqeto tse e leng hore setjhaba sona ka bosona. Ana jwale batho ba leshome ke a o jwetsa, ha o ka bua le batho ba leshome ba robedi ba tla o jwetsa ba re e ka re nthwenana ya hang pale ka gutle.
1: Ke ka maikutlo kapa ke ka mabaka?
0: Wena o reng o batla ho reng?
1: Nna kgaitsedi ya ka ke a utlwisisa hore na hobaneng ho sena hang pale.
0: E utlwisisa e?
1: Ke utlwisisa hore hang pale e tla ketso e se etsahetse. Nna ke santsaneng ke batla maano a thibelo.
0: Ha hona maano a thibelo.
1: Nna ke batla maano a thibelo.
0: A thibelo ha yona hang pale e? Ha re bo ha re nahano re tla ba engwe.
1: Dinaheng tse e leng teng na ha o bolawana?
0: Botswana mane le ba bolayane ho ya ka more. Ke tla etsa mohlala ka Botswana. Ke tla etsa mohlala ka Botswana. Ha ba bolayane ho ya ka moo re bolayanang ka teng Afrika Borwa.
1: Ga itsedi ya ka fela ba ntse ba le.
0: Ha ba bolayane ho ya ka moo re bolayanang. Ke ka ho ke reng ho wena. Ha ke re tla fedisa ntho ena fela e tla thusa. Hang pale ha e kgutle. Ha e kgutle. Batho bana ba sa tshaba wena mmamedi hore a ka tsamaya dilemo tse 30 a kgutle. Ba o jwetse hore ke lesile ka ntle ka bona ka ba ka kgutla ka lefumana le le tjena ka lefeta tseleng. Se re lebala tsadi entsentse mpetse mo kentseng se bile re mo babatsa ka hore ene wa tseba ka nnete.
1: Ha ya re bueng ka mano a o thibela kgaitsedi. Nna ke ka lefakore nna ha a tshwantse a be teng. Ha ba batho ba le teng re na le dikelello tsa o
0: nahana.
1: Ha re nahaneng ka mano a thibela.
0: Ei mo mamedi ka nnete nna ke santsane ke tjho nna ke eme moo. Nna ke eme mono hore ha e be teng ntho e tla thusa. Motho ha nke ha bolaile motho le yena ha bolaile.
1: Batho ba tshabe ka.
0: Batho
1: ba bolayang ha ba tshabe. Ha ba tshabe le ho bolawa.
0: Wa bolaya, bolawa le wena.
1: Bona batho ba utlwang tjhelete.
0: Ha ba re le setjhaba.
1: Ha
0: le rona re tla tshwere. Ha o tshwane, o ile le
1: yena. Ha nna ka go tsofa
0: se go bolawa.
1: Ho na le a shweleng pelo yena.
0: Ha ile le yena. Le yena ha ile. Ba be dikira kwa tshepate. Ke di papa di rutla di be jwa tshepate.
2: Papa, Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM morong ha go le bo di disco dancer go le bo DJ Twasal Comrade Jonito mamedi ha re wela o tsona ka pejana se tlhopa sa marumo galanse se tsebisitse mokotisi mo eo etlang ho ba o bona e motsha monna enwa e kila ba tsibatibane sa mihleng sa Mamelodi Sundowns miena ke Roni Kananelo jole ha re tsebe he rona Kananelo ha ke na mona o tla sebetsa jwang ho marumo galanse mpa ha re mo fans ba ka re tle re bone Dile tsa ba pala ka ola liga mafelo a beke mo Sevilla ila hlola Valencia athe Racing San Star yona ila ya hlola Alaves ka tsepedi we lengwe se tlhopa sa Espanyol sa feta o sa suna ka tsepedi ho noto Atletico Madrid ya ba pala ka ola ka na le El Cheka ungwe hungwe ha le Real Madrid ya o tla jwalo Rayo Vallecano ka tsenne we lengwe Celta Vigo ya ba pala ka ola ka ngwe hungwe le Malaga Levante ya kopana le Barcelona Barcelona ya ba pshatla ka tsenne ho tsepedi ha ile Getafe le Deportivo de la Coruña tsa ba pala ka ola ka ngwe hungwe Real Sociedad ya kopana le Atletico Madrid Atletico Madrid ya feta ka tse tharo ho noto athe ka mona ka ho Serie A van Fiorentina ila o ta Venezia kan tlatseng no tsepedi ya re ka moqebelo Genoa ya bapala ka o lekana le Frosinone Lazio ya feta ya bapala ka o lekana le Inter Milan Athletic Atalanta ya kopana le Cagliari ya feta Cagliari ka tsepedi ho ile nngwe Lecce ya tabola Monza ka tsetharo tsepedi Napoli ya feta mohalo tso Bologna ka ile nngwe ho noto ha ile Sassuolo ya tla Juventus ka tsetharo tsepedi ke batla ha tsa mamona mamedi wa ka re ke re fete ka mona ka papading ya tennis mo Alexander Zverev a hapileng jwalo US Open me ke papadi ebe e mo behang hore ebe se papadi se long re se hapile jwalo Grand Slam ya bobedi selemo sena sa di papadi me ana i tlhalosa hore
3: Sinner being injured and Carlos Alcaraz coming back from injury after 4 months right now this moment probably yes both of them healthy and both of them at the top of the game Maybe not, but if we say right now, with Yang being injured and Carlos coming back from injury, maybe.
2: Angle kule papadi tsene di papala maobane ka mantaha ka mona ka English Premier League kimo Leeds United ene kopane ene e chaketswe ke Newcastle United Leeds United la feta ka dintla tsenne ho ile nngwe athe ka mona ka ola liga ne di lite maobane ke mo Villarreal ene papala le Betis ya ba Betis ba tlabola ka tsepedi ho ile nngwe ka o siri a ile tsa ba sehlotshwana ke mo rufumana hore Torino ene a chaketswe ke tlhopasana sa Roma ya ba ya feta Roma ka tsepedi ho ile nngwe khumo ene a chaketswe ke Parma ya ba ya feta khumo ka tsepedi ho ile nngwe Inter ene a chaketswe jwale ke Udinese ya ba Inter e ba o tlaka tse hlano ho tse tharo o tla hlokomela mamedi ruma felo nga beke ni dilisiyo ka mana ka motse moholo ka masirile sotho empa head ya papala ka jeno mo machoga e ka thulana jwalo le diodi ha ile papadi ya matlama le dijabato yone khutiseditswe morao bane dijabato ine sa tswa kena e tswa dipapadi ntsane tsa CAF Champions League majani chaka jeno e tlankana le garagara le dinare LMPS yona e botsane di botso le bantu manonyane e botsane di potso le tlhapasane sa Limkok wing ha ile mzamani yona e tla tobana jwalo le Lesotho Correctional Services LDF inkani jwalo le Villa Football Club ha ile papadi engwe ka mono ke a members mo teng e tla hle le ke go e fofele di fofane re bona rona ebe ha ba fofelana ba tla sebetsa jwa mme ke tla one le sa tsona hantle ka botloloa ka mora hosane go tlona ile tsa bapala jwang di teng ka mona tsa FIFA Continental Cup empa tseno le tseding ka mora ra borobedi
4: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank Maemo account le la pala ka le apara more fashion ka di thelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa ka mo pani nya hao tselo ka runa ba mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fine wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
5: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
1: Samaletso ke le sedi FM matagwa breakfast show to a sala batukada metsingena le shumele metsirobonga ka nete pele hora ya busupa basadi ka nete batsitsipane ba bangata motho a ipotsa hore jwala hore tlo tshwanela re etse jwa mo re be re bolokeile na eng ena ya Africa bona ka lana mamela tsamaletso a sedi FM jwang kapa jwang re tla nne re fana ka dikeletso tsa hore o etsa jwang hore o itshireletse maobane ne re bua ka taba hore sheba mo tsama yang teng sheba hore na ke sebaka sena le batho ka pa che sheba hore o tla ba monna ko etelele sebakeng seo ka pa jwa sheba le dinako tseo motho tsama yang ka tsone ya tseba gena le tokoloho ya hore re ka tsama kae ka pa kae rena le tokolo ya hore re ka etsa wa tseba gena re fuwe di tokelo ke tse fela di teng empa ka ntle ka mona ka nnete hona le dilalopo hona le batho ba ikentseng dira tsa polokeho le tokoloho ya basadi jwale e bohloko ha holo tabena ya hore ebe o fumane setopo hape ai mamedi bohloko ka tsela ya makatsa fela he re ntse re le teng ka mo ga mona re tlo utlwa re xenia o re maemalo hodimo re ka ra lebellang a ke a jwa fela he ere ha o le tjena re tswe le mona re atle
0: ditaba ke tse ke nako ya labobedi wa jackpot ya powerball labobedi ona le monyetla wa hapa jackpot ya powerball e lekanye ditsong jalo ho 53 million rand ka ofela ena ke tshelete ka fetola mpopelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ketsalo ya utlwa ha di nomoro ka kotloo ha di hulwa labobedi ona ka hora ya borobo mantsibu ya ho SABC o ka ba mongwa bo radi milione ba latelang ba Afrika borwa e wena lotho ya naha dipapadi tsengata menyetla e mengata di milione tsengata dipapadi di tshwanetse ba di le motse le shobela botsego be di ka paofeta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya
1: amara tsamara tso ya le sedi o santsa le teng exine re tlo tlo re maimalo hodimo re ka ra lebellang ka jeno ke a jwang exine ya dumela na ngone sora amela o thagwa breakfast show ke tshepa o tswile hantle ai ho thutla ba jwang ine le maobane exine ya entle ka nnete ya na hamon nate motho le ka tlung ha ke tsebe di bakentse leng hore di angwe ke di fefo di ntho di eme jwang fela he rao amela o thagwa breakfast show tshepa o tswile hantle
6: ere ke le dumedi se thwasan ba tikara mohalo ba mo di ba le sedi fm e ya ngwane se pile ne ne le maopane ha holo e di ba kentsa ne tsa western cape moholi eastern cape le di karolong tse ding tsa province ya northern cape ha ile rona ba ha re bona bo freestata le teng re le ra thola meya e matla moholi dipula empa ka jeno ka re maema ntse tsela pele la ya sela a le betitsana re bona foko tse ila ho lotsane ho hlakile empa ha re shebetsa ka jeno ha qala ka mona ka province ya Gauteng di a province ya Gauteng teng maro a tla tswela di karolong tse teng mme ho ntse ho phodile ke le re ka le nna mafatsane a tse dileng a di a tuma Pretoria le Johannesburg di ka dila mane ho mashima a mabedi le metse e mene ka mona ka province ya Mpumalanga le teng maro a ntse a kwa itsikarolong tse itseng hohle provinceng mme le teng ho phodile Mbombela le Emalahleni di ka dila mane ho mashima a mabedi le metse e mene ka mona ka province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho tla phola ba fela maro a tla kwaela motsheare mme re ka lebella mafatsane a itsikileng a dia tuma Flexop le Potchefstroom di tla dila mane ho bashima a mabedi le metse meraro ka mona ka province ya Freistata le teng maro a kwaetse mme ho tla be ho phodile ka jeno ebile re ka lebella mafatsane a itsikileng a dia tuma ka mona ka Bloemfontein le Welkom di tla dila mane ho leshime le metse e robong province ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Durban le Richards Bay di ka dila mane ho mashima a mabedi le metse mehlano mme re ka lebella mafatsane a itsebileng a dia tuma mantsibu ya ka jeno ha re phethela ka province ya Kapa Leboya teng di temperature re theohile haholo re bona ka mona ka app ntimi kimeli ditsimane mashimama baby ne re ka lebella mafatsa a itseleng a dia tuma ho she province eng ke tsa bo le tuma media ke le boe tsaka le batukada
0: a le boe wa ga itse ya ka exinia o tla khutla sa khutla hape o sane re utlo re di me jwang tsa bulipi jalo ka ho hlalosetsa tsena tsa maimo a le odimo a di me jwang ke le shobana botsa mena fela betsotso re bile tsholo re ga bo ya bo supa di ka batsentse dipetsa emong wa bo a u siba fumanweng ba bolauwe a leng a lo matha ka mane ka Kempton Park family le setšhaba se tsebile ka ngwana hae a dilemo tse robedi a ahlile a bua gore e sa le mme wa hae a tswa a lo matha jwalo ka mehla le mehla jwalo makala ha sa kgutle ke ena a laetsa gore batho ba hlokomele gore mathata e ka re a hlaile ngwana a dilemo tse robedi ka nnete ke ntho utlwisang botlhoko haholo bontsha gore o la hlokomela gore ee mama e se e le nako a ile ya bontsha gore ka nnete o tlo tlameha gore a thuswe gore ba bone ba motho ba maikutlo jwang bane ka nnete ke dumela gore wa utlwisisa gore o etsala ga kgonne o bona gore ee mama o tlameile a kgutle e sa tsamaile nako e telele o sa tswile nako e telele go bolelang gore o utlwisisa hantle ena e tsaetseng ke ntho tsa utlwisang botlhoko ka nnete Afrika Borwa mona ke mathata la ga utlwa o bua ka bo masole tabakeng tsane tsa dithethefatsi bakeng tsane tse tshwana le bo Cape Flats mo ba bolayanang ka setlogo mo dithethefatsi le ngata ke a ipotsa gore ya sebetsa ntho eno ya gore sesole gape le gore se santsane se le teng sesole jalo ka se ile sa ntshiwa go tho se tla ba teng ka mono dibakeng tse ding ka moo ka Cape Flats na maemo a santsane a le jalo go ba teng a sesole ka mono go na le go bontshitse phetogonyana itseng ke potso tse motho ipotsang tsone ntho tsena di utlwisa botlhoko ka nnete ga re lebala fela ba le lebatsanyana fela kgwedi tse pedi o tlaya mathata a mang gape a utlwisang setšhaba botlhoko santsane ke tsho ke re le Afrika Borwa ka nnete re tshwanetse re be le mmuso o kgonang go nka diqeto le ga tse ding di sena gore gore kgotsofatsa kao fela gobane go jalo mpa ka nnete ga bogolo ba setšhaba bolela ka ntho itseng nna ke bona go le molemo ka nnete gore gompo matho ka ene e setšhaba se dumelang gore ka sebetsa jale ditho dingata tla botla jwetswa gore ei Afrika Borwa batho ba democracy maikutlo a se maikutlo fela o tshwanetse o nkwe diqeto palamenteng mane o ipotsa gore batho ba palamenteng le ona ga le phele moo mo re phelang te ga le di bone ntho tse ga le di utlwe ka motho o ipotsa fela o le mong gore ka nnete le ga o thoge palamenteng le phela go kae lona ke le shobala botsebedi fela betsotso re lebile jalo renyane ya bosupa re rutlwa ka sephetephete se me jwang re utlwe ke tsa pele tsa sephetephete go the biggest one in drive tšhelete e teng kankane go raborobedi gopola go romela di-sms tseno re kgone go letsetsa o tlo tsama jalo ka matsebetsebe tšhelete di buse marumoteng mangau metro municipality a re fetsa pele tsa sephetephete re utlwa ge di eme jwang ga o se busentlo go dumedisa ga itsedi yaka ke tsa pele tsa sephetephete mangau metro di eme jwang ka jeno
7: I can never ask you to marry Selim for how to make a family with a corporate breakfast show. And so, if it's a summer who's someone, someone like a hotel, you're what I did with the command at Jasmine Mokoto Highway, thank you. The last one.
8: Ibangu nana uru keke wa kona o lefella lekweta nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekweta la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekweta la hao kapa romela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
9: Hey, Munna. o sa opona nakong yane ranta e santse ena le maatla monna
10: e nka le bona jwang
9: empa ona jale ao ranta e sana maatla mane
10: RIP
9: fela e sala le maatla gore o kgone go ithekela kopi ya recof
10: ga o etse motla ya kere
9: ke disitse pakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe recofe e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetseng monwana
0: are ke re o tsola re robong fela betsotso ka lebile tsholo re gale ya bo supa re fetele City of Joburg mo sa magale maoteng are fetso le o tsola Johannesburg Road Station sa supa sa tlo go dubedisa kha itsiri ya ka ke labo bedi ka tseno ke tsapeletsa sepedi pete City of Joburg di tsama jwang
11: that's kara kirimeli se ho wena le tswasa kirimeli se ba mamedi ba batle ba se di FM ha ra drop that and stack ho bona hala pula dinile e bile ntitswela pele hona le pleng ata ditsela tsa rona di metse di leng ya teller go babagani ba sekotse lebelo ile ba etse bonnete ba gore ba latela ka sebaka se tshwanetseng hanti mane go N1 South Buckley Interchange hona le koloi e tukang mme e batla gore sephetephete se be le maatla go tloga New Road go New Road South and N1 South go MT East ho ela Jimiston mane Silvers le mo hape re na le kotsi ya koloi re kopa bakgani ba tlhokomele re na le koloi e senyegileng le yona e thibile tsela go N1 North Albertina Sisulu Road sephetephete sa rona setsane go N1 North magareng a Bayersmith le Winnie Mandela Drive ka mo M1 North Poisons ho ya ho Crown Interchange re ntse re na le bothata bo N1 North magareng a Maraisberg le Gordon Offram ape le N2 West magareng a Heidelberg Road le Crown Interchange ha e le dirobo tsa disebetse mane Albertina Sisulu Road le Surfer Fontaine le King Street ka mo Manufacture Ethel Oaklands Road le Melrose Boulevard ka mo Melrose North le Rear Cross Drive Pet Road le the Highway Street ka mo Florida ape le Francisca Road le Republic Road ka mo Fenway ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re le bo etsa MPD le GRA ka sephetephete sena
0: are le bo ya go lokgaitsedi ya ka re fetele kurulene ka bele bogaseng rutlo re di eme jwang ka e kurulene ntate bogaseng tla go dubedisa le go ala ka ke tsapele tsa sephetephete di eme jwang e kurulene
12: re le bo ha le go ala ka le ho bana be so ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi Kalego ena ya sephetephete le tlisetswa ka gotloloa tswa sepoliseng sa mmasepala wa motsemogolo e kuruleni. Mothating wa tsale koloi e tšhang e fetisa phallo ya sephetephete mane sebakeng sa Wagewood mo nake tseleng ya lebelo le e phahameng M2 e leng ba fumile filakase o lebile botšhabela ke pakeng tsa mmila o tswang Cleveland le o kgedoelang N3. Dikoloi di thulane mane sebakeng sa Leondale mo na ke mateanong a R554 le R103 tlhokomela mokganning mo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwalwa go ema ebile a re fanen sebaka a re buisaneng ka borangora ya bosupa

0: Now o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Now o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Le jobe fela betso re faletse ora ya bo super. Mogatlhelo wa bobedi wa the biggest money drive ta kwa breakfast show. E re hopotse. Bona le monyetla o re tsamaya ka matsebetsebe jalo ka maobane. Jalo ka maobane mo mamedi a le hlono lo a tsamaileng ka matsebetsebe maobane. Lo wena o ka etsa jalo. Hopola ka ntle le hore borobedi re tlabe re na le tlhodisano ya rona re tlabe re kene ho yona ya One Life. E bonolo ntho e etsang mo mamedi ke tlhokometse hore wa re letsetsa ka kwano ka nako ya tlhodisano eno. E-e. Ga ba tlameha hore letsetsa ntho o tshwanetseng o etse bonolo fela ke hore o romele SMS ya wa. SMS ke 150 cent fela. O qala o romela mantswana One Life Funeral, One Life Funeral ho 38596 38596. La jeno le beletso jalo ho hlalla hape le khotlella dingwe e ket matlala o dula nyewe ya ha khaitse ya kae dula e matha fela maobane go tlile hore bana ba state bana ba kwala jalo nyewe ya bona ho so setse ba emetseng e ket matlala ho tlo hlaisa ditaba tsa bona bopaki ba bona ba teke bopaki ba bona rutlo ga ditaba di eme jwang se ba kwetse tsa bona bana ba qosang jalo ket matlala jalo ke tla e bona ehile ha yona ha ya emang a ilungwe ka nnete ya tsamanye wena ya bona
2: khaitsela ka ho hongata ntwe di a etsa hala ke bone hape e kare mongadi ke Julius Mkhonazi e kare ofue bail ya 10000 fela ke bone ho tweka go tla nna dule hanyane hana chankane jwa le ka utla ke sa utlwisisa ka utla ke sa utlwisisa hantle ka
1: ba ba ba mo feel
2: ke bone ya 10000 fela jwa le
1: ho tsebeng na tantho tsena tsa ha khaitsela ya ka o shebe
2: ka ya na na re ke a e feel ebe jwa le ho na le engwe empa re tla ke resha fela ga itsedi ya ka ke tse mohlomo ngwana wa tseba ntwe ne ke ipotsa yona mongadi cat matlala ha hla ha le gotlena dingwe ke tlokometse jwalo le ka ka motho e seng ga batla ga mo lebetse ha bo besta le moratuwa wa hi Dr. Makudumane
1: nandipa
2: ga itsedi ya ka ba hla ba itukisitse ba le batla
1: I'm going to go to the house. fela ditlatsa mongate ditlatsa mongate a ntse moya ba ba medi ba ntse ba ba medi a ka bua ka ke ba ba ka ne
2: motheo motswalleo wa rona re mametseng
1: ke motswalleo wa rona ba hantle
2: a re mametseng ke na le keletso e bonolo ntsha moya wena ngwane o tla bona ha o le hana nna ga itse ka ke so ba bone ba ke namba le size 28 ba tswe ba le bo 40 a ke so ba bone
1: ke kopa ba she shebe mpa ha o shebe mpa ka itse ka o tla o metsa re ye e ka re tsama
2: nna ke na le
1: ka re tso pompa
2: ntsha moya
1: ruta go tsere pele sebe jwa a re khutla fela a re tla utlwa a re tla fela ka tsa sperpete re tla tla go buisana jalo le bongali le thuba molopiani yena ke supervising attorney ka bane ka VUT Law Clinic re tla go tla le yena beke yena itsibua jalo ka National Wills Week mona Afrika Borwa jalo go tla go tla le yena rutlo re ha o bua ka National Wills Week beke yena ya di wili tsile go hlaloswa eng bongali molopiani yena re tla tla go tla le yena re qeta fela ka tsela tsa sperpete re mathela center city se ka ngata Bloem Town ruto re horeng yena ka bona ka banga o metro di tsama jwang re utlwile tsa pele fela o tsibuseng ha re fetsa bobedi go utlwa di emetjwa ka o tsibuseng horeng ye manga o metro di tsama jwang ga itsiri aka
3: ha ke boela tiri me sa tsara skri me sele ba mo di ba tsakwa breakfast show sperpete sa ka bona ka manga Bloem Fountain sperpete se phani ngileng e se plan se pele pele ka mane ka toropong fela ka mase sport Kenneth Kaunda wa Tati Sulu, o wa Tambo, Fort Hef, Rienesheng, Henga, Havi, Dr. Bata, Hammoho le Fort, Hofetamo, Kamaneka Botarelo, he, Jogobote, Nisiwezi, Kamaneka, Jesmen Mokotu Highway, Beken sa Telecom Park, le Jesmen Mokotu, Dinyaga la Chuto, Hammoho le Jesmen Mokotu, Rokuba Bakhane Baron, Badi Sibi Sejula, Kaika Hona, Lama Kawa, Ema, Mekafana, Nesebaka, Kele, Wajia, Kalo Karas.
1: Arele Bwese, Wena, Ausi. A o se buseng a bua ka lenyoga la thuto ba utswitse dipalo tsa ka ka moo ka bathukaneng ka moo utlwile o na le palo e nyametseng ka moo re re lo e fumana kae kae jwale se ba e batletse mosebetsi re tla kenya e nngwe gape re tlo kenya e nngwe gape utlwile o na le palo moo nono e nyametseng a re tla kenya e nngwe ga ona mathatane o ba palo e bone ke shoma ba tsusu bile fela ba tsusu go faletsa ora ya busupa mo sa bakhalema City of Joburg ke rutlo ga di eme jwa ga sposa o rege City of Joburg di tsama jwa
4: botsara ke di medise hapo ba mamedi ba batle ba se di FM re na le sphiti pitse se matla ho M2 West mahareng a Heidelberg Road le Crown Interchange ka mo N1 South mahareng a Olifant Fontein le Brakfontein sena le matla sphiti pitse sa mo sepetsane ho N1 North and 12 Deep Cliff Interchange hante ka mo N1 South Park Blue Interchange ho rondzerana le kolwe e tutang ne ba ka speedy pick se bele matla ho tloha Allandale Road ka mo College Drive West le Jacobs Avenue Fairways di robatsa di sebetse re kopa bagani ba tlhokomele hotel Ray le 8th Street ka mo Ferreter Dorin Road Lawrence Road le Flora Hase Road ka mo Port View Extension 3 Dumat le Olivia ka mo Redi Potapeli Inoxontonga Avenue le Torrance Bedavet ka mo Johannesburg pinzo di sa sebetse di roboto le re kopa ba le khani ba di sebetse o tsana le di four wasters ka po banke mola wa di points men ho feta mo tshetso ke di tsamaya hantle re le boetse MPD le JRA ka tla le ho ena
2: le bile tle wa nangwane sobele letsatsi le monate butla le tsena re kopane le kobedi mogeseng re utla hore di hle di matha jwang ka mona ka ikurulene jwale ona le mothampo tsa mona khada hore ke hlalosa jwang ha ke re antse moya moya o tswa ka ditsela tse fapaneng ha ebe mpai pipitletswe moya
1: a bohle
2: ha ebe o ntso satswe nna ke ke bone ke sebeletswa ko matha strate ha ke matha
1: wa matha
2: o ka o dimwa nyulu wa o
1: feta ke
2: batla
1: ka tsaya. Wa. O ipotla le mo fela go amata.
2: No na o ka o kampeng. O khona o tswa.
1: O ipotla le mo fela go amata. Ha ona motho
2: mo. Hey, e tla o thusa ya o mata. A e tla o tswela molemo. Ba bela tsebela tswela sedi butle re kopane le kobedi mogeseng. Re utlwe hore e kurulene se batla se tsama jwa spiritpete. Kobedi ga itsedi aka re boela re wa mohele hle ho etsa lang ka mo ka kurulene.
5: Ke a leboga ga itsedi aka. Mothati wa baleko loi e chang e sitisa phallo ya sepetepeti mane se bakeng sa Meadowdale mona ke tsireng ya lebelo le farming N12 o lebile bophirima bakeng sa mmila o tswang Ebenvade leng Lungile Mtshali le Kilolis e leng George Bizos Interchange koloi e robehetse ka hara tsela mane sebakeng sa Boksburg ebile phallo ya sephetephete ba tla e amehile mona ke mateanong a Trichardt le Dudley Smith dikoloi di thulane mane sebakeng sa Wadeville mona ke tseleng e kgolo N17 o lebile bophirima ke mmileng o kgelwelang Osborne e leng Johnson Nonjeke tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwala o ema ebile a re fanen sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlale wena
2: wa mogopola ntate ala re jwetsa gore o na sebetsana le mofu
1: ke mogopola ga be ke fitileng
2: a ba bona ba be ba ja pa
1: ka lo ka a le ke metsi a tshisale Fela mpa ya sukudisa kgaitsedi ya ka wa tseba le ga o sa tse bone mpa ke
2: e batla o seka ba e dumelela o seka ba re ke tla e bona
1: pele
2: empa
1: ya sukudisa ga e kae ka o tshwanetse tlhege e lwantshe ana jalo o tlo ithiba re kgutla moeti wa rona o tswa ka bane ka VUT

0: Sehla sa selemo sekene, mina ha e khabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beach, shebang.
2: Antle ba hlo hora ke bo robontsa tsa robo robo ditabo di balwa ke mosiwa tshweu.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka tile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ha Shoprite, re busetsa tjhelete ntho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa, ka ditheko tsa rona tse theotsweng. Ho bolelang hore o ka swipe-a o bo o boloke. Ha o reka di 500 grame dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa Right Brand ka 25 ranta. Le 750 grame ya Right Brand coffee and tea creamer ka 39.99 fela. Disolo di fumaneha ho tloha ka di 7 tsa September ho ya ho di 20 tsa September 2026. Reka ka Basic Food Subsidy ya rona. Ha Shoprite fela.
4: Na o malalala o tswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Finra le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
5: Lesedi FM. A ke mole.
6: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi ka mora hora ena ya borobong. Hey, ha o bulela sealemoya, ha o shebella televishene mo mamedi motle, ha o kena marangrang mona, ke taba ena ya dipolao tsa basadi e bonahalang e utlwisitse batho ba bangata bohloko. Mme re sa tswa utlwa hape ditaba tse ding ke hore ho fumanwe hape setopo se seng sa mosadi mona kwa Thema Springs. Ho hlakile hore e hlile ntho ena e etsahalang. Me nna ke bone hangata ntho ha e ka etsahalang ho motho a le mong ha bua ka yona, ha e tsua le rata ka yona, ke bona e se ba le toto la dintho tseno. Ke a hopola ho ile ka ha re gwe, wa tseba ho ile ka ha re gwe, me ke mona hape di qadile dipolao tsena tse sehloho tsa basadi le bana. Me ke setopo sa botshelela sena sa mosadi se fumanwang mona tikolohong ya Ekurhuleni. Me ba re dikgweding tse pedi ho so fumane ditopo tsena tse tsheletseng kaofela tikolohong ena ya Ekurhuleni. Ho bohloko ho basadi hobane ke bana le basadi ba bangata ka nnete ha o kena marangrang mona, ba kena mono ba ngola ka dipelo tse bohloko hore na hantlentle rona basadi re tlo phela kae ka bolokolohi, re tlo phela kae ka polokeho. E bohloko mo mamedi motlhe, e bohloko ka tsela e makatsang. Ha se ditaba tse monate hore na le basadi bana se basadi fela, ba bang ke basadi bao e leng hore ka malapeng a bo bona ho tshepilwe bona, ke bona ba jereng malapa a bo bona. Jwale ha ba bo bona ba fumana melaetsa e ka reng ena, ha se melaetsa e menate e monate, hobane sena se bolelang jwalo ka lona batho ba tsebang hantle hore re ne re tshepile motho enwa e le yena ya jereng lelapa. Ha ho monate, ha ho monate. Basadi ba bang ba ntseng ba bolawa ha ra bona ho na le ba siyang bana. Ho na le bana ba salang, ba sala ba sena batswadi, ba sena mme. Ha ho monate, ha ho monate mo mamedi motle. O so ka ipolella, o so ka kena dieteng tsa bana ba basadi bana ba ntseng ba bolawa hore na ebe ba ikutlwa jwang. Batswadi ba bona, ba malapa a bona, ba leloko le bohle bao mo ba neng ba phela teng. Ha se ntho e monate, ha se ntho e monate. Empa ke nahana hore ke nako ya hore re boele hape hle, re be setjhaba se sebedisana mmoho le sepolesa. Mohlomong o ka utlwa menyenyetsi e ka lebisang ho tshwarweng ha baetsi ba diketso tsena tse soto tse e leng hore Afrika Borwa kaofela e utlwile bohloko. ha di monate ha re tshwareneng ka matso re lwantseng godumodumo ena ha ra setshaba sa rona ha ho monate ho bane kana ko nngwe ho matha ho no ha ketsa mohlala fela ka ausino ya mathang e ka nna ya ba ke yona ntho e etsang hore a be borothotafleng ke talente ya hae e thusang hore le yena a be borothotafleng ha ho monate mo mamedi motla ha ho monate se ka bothata bona ka nnete Afrika borwa re ka emang ka maoto ra tshwarisanang ra bolwantsha ka hohle hohle metsotso e mashuma mabedi le metso mehlano ka mora hora ena ya borobong ntso mametse le nane ola e tlabolle ho le sedi FM senelo satumelo sitting ke la bobedi ka jeno me o seke wa suta he re boela re tswela pele hape re tla fumana senelo satumelo mantsi a matla ka ntate Moruti Thabiso ntlatseng o teng hape ka jeno ke yena ya tla re tlisetsa sona ha mfela ka mora sona re tla be re kena mane mo re reng mo mamede mo harike re ntlafatse puo ya rona ya Sesotho re tshwere dilotho ka jeno metswalle ya rona ya tsohang le bona bateng re tla utla rona bona ke defense o ba re tshware tsentsona ka jeno ire he wena mo mamete mo tlhem re nke Lady Smith the Black Mambazo tokola mama hey tsarelo tsarelo mo mamete mo tlhem ke ne ke tla mona go Lady Smith the Black Mambazo tokola mama

0: o dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona le tswella pele la kgwedi ya botšhaba le reng boloka botšhaba ba gago. A re fumane lentswe la Modimo jalo ka lengotswe testamenteng ye ntšha, buka ke ya Bafilipi kgaolo ke ya bobedi temana ke ya boraro le ya bone. Mme ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela yena, le seke la etsa letho ka kgang, le ha e le ka boithoriso ba lefela, empa e mong le e mong ka boikokobetso a lekanye ho ba bang ba mo fetisa. E mong le e mong a seke a hlokomela tseo e leng tsa hae feela, a mpe a hlokomele le tseo e leng tsa ba bang. Leo ke lentswe la Modimo, le ngolwe, le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona, le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Momamedi, boloka botšhaba ba gago. Paulosi moapostola o bitsa badumedi go ba le boikokobetso le go nka ba bang ba le bohlokwa. Hantlantle Paulosi o re re lokela go hlompha batho ba bang, re se ke ra ba nyenyefatsa. Re lokela jwalo ka re hlompha dintho tsa rona, re hlomphe le tsa ba bang. Paulosi moapostola o re le ha re etsa eng kapa eng, re se ke ra e etsa ka ho tletleba, re se ke ra e etsa ka ho phehisana kgang le batho, le ha e le ka boithoriso ba lefela boo re ka qetelletseng re nyenyefaditse ba bang ka teng. Empa Paulosi o re e mong le e mong a etse ka boikokobetso, a lekanye ho ba e mong o bohlokwa jwalo ka ha le yena a le bohlokwa. Mme Paulosi a qetelle taba ena ka hore motho a se ke a hlokomela tsa hae feela, a hlokomele le tsa ba bang. Ka ho etsa jwalo ko bopa setšhaba, ka o etsa jwalo ko bopa lefa la setšhaba, ka o etsa jwalo ko ba le botšhaba bo o nang le seriti, bo o re ikgantshang ka bona, bo o re bo boulellang. Mme Paulosi ha re e mong a hlokomele le tsa ba bang ka mantswe a mang, Paulosi o re moya wa ho hlomphana o be teng, moya wa ho ananelana o be teng, moya wa ho tsebana le ho rekolohelana o be teng. Moo e mong a fokolang o be matla hae, ha e mong a wele a emisa ko wena. Empa momamedi, ke rata ho elelliswa hore ho na le kotsi e ka bang teng ha re qala ho nyenyefatsana. Mme a ka nako eo re nyenyefatsanang, re nyenyefatsane ka hobane e mong ana a le bofumeng, e mong a sena thuto, e mong a sa sebetse, e mong dilemo tsa hae di le nyane, e mong a sena boemo bo itseng setšhabeng, e mong a na le bokoa bo itseng. Mme ka ho etsa jwalo e be re a kellana, re a nyatsana, e be botšhaba bo ya fela. A re hlomphaneng ka ho boloka botšhaba ba rona. Kutlo ha e beketso. Amen.
1: Re le bahle ntate Moruti Thabiso Ntlatseng, momamedi motle e bang mohlomong o no sa utlwa gore na o badile kae, o badile ba Filipi kgaolo ke ya bobedi, o badile temana ya boraro go fitlhela temaneng ya bone. Metsotso e 20 le metso e 5 pele hora ya 10. Yeah. Ingetsa jona o seng ho. Ingetsa jona, ingetsa jona mo bete motlhem. Ke ne ke tla dilothong sa rona ka jeno ke tshwere dilotho. O tlong kinele matsometseng hle dilotho tse o ke di tshwereng ke tsena. Rotswana sa noi boreletsana ka lotha ka rotswana sa mo sa noi boreletsana selotho sa bobedi ha o le mo mao o kae ha o le mo mao o kae 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala
2: Sehla sa selemo sekene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Ha se mo he, mabidi mo tle 0860003084, Lesedi FM, dime. Hello? Mamidi, dime.
3: Metolo ana go hlomphile
1: ya mmatla. Ke a leboa le kae
3: ntate. Rona ha o le mo mao ga ke seriti nne.
1: Mhm.
3: Ke seriti Maria ya nngwe a ama. Ke nana ka khona fela lo ka o number 2 ho leka.
1: Ntate madoda ha go le bohle. Le sedi FM dimela.
4: Le ga metidi.
1: Ke a phela o phela jo ntate.
4: Ke di metu.
1: Ntate.
4: Ke ke di di gele nna
1: eh
4: ke na hana re fere tsana sa nno e se bure le tsana ke se thunya
1: mm
4: se na sa bube di ke se ri mm ke ma u di fika mona ka go tloga mona yo tla me ka thata ka shebule
1: ke le bile ntate ma Willis le se di FM duela
5: Hello Tumi.
1: Hi mme, dumela le kae?
5: Ke
1: teng. Ke
5: teng. Hi mme, ke tla ka zone. Sa pele nka re ke tla e le ke bodi le e. O tla mo ke tla nna pa teng. Sa
1: mohala wa hao wa gohlela mogotsi ya go eme hantle. Ke tsebe ho tla dikarabo tsena tsa mo. O itse sa pele ho etsalang?
5: Ke di tsama ka ho di bona di
1: Serit. Okay, o tla mamela radio ng me wa ka utlo rena o nepile na o itswae wena. Ke le bile be ke le bile ha holo. Ha se mo hem. Ba meti re ke fete mabenkeleng ha ke khutla he ke tla tla ke tlo khutla ka dikarabo ke o fe wena o itswae. Re ke fete mana.
6: O fumana tsa ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite ho bana reka ka bongata e be re fitisetsa dipoloko ho wena boloka di solonza jolo ka di 410 gram di feka pa di fetse pedi tsa homegrown baked beans in tomato sauce ka 20 randa fela 1 liter ya Right Brand Dairy Blend ka 12.99 le di toilet roller tsa 1 ply tsa Right Brand tse le shume paketeng ka theko e tlase ya 42.99 Di fumane ha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 20 September 2026.
7: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, ba ganni, ba palami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re juleng re bolokeile mebileng, mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o ganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Re isa Afrika Borwa pele.
2: Soweto. Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le downloade SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
1: E leshome le meso e robong a meso sopele horra ena ya leshome re momabidi motle wa o qetela fela. Lesedi, hello.
8: Hela, thuso ya kae?
1: Kaitsira ka kiteng o kae?
8: Hamonate. Number one, Sithunya. Number two, ke Seriti. Kore, e sale ke ntse ke tshokire, a o ba na ka ba wa pele, Seropi.
1: Ke
8: Sithunya ngwaneso.
1: Ke lebile kaitsira ka.
8: Ke go le motho ite we.
1: Thank you. Ya, jale re tlamane he hore ke le fedi karabo. Rotswana sa noi boreletsana ke Sithunya ba nepile ha o itse fela ke Sithunya o tsebe o nepile selotho sa bobedi ha o le mo mao o kae karabo ya ka ke noka empa ke utla bogolo ba lona bore ke Seriti ke tla ke netefatse ena ya Seriti ena ke tla netefatsa ba teng bo mmese tshwantsho ba teng bo tate molala ba teng bo Dr. Motsei ke batho ba dulang ba mametse ke a tseba ba tla romela molaetsa ona jale hore ba ntse ba nepile thulile ha ba itse noka kapa jwang ba tla nthumella molaetsa ona jale ke utlwe hore na ha ile mona boholo ba lona le re noka nna karabo ya ka le boholo ba lona le re Seriti nna ke re noka ke tla utlwa ba tla nthumella melaetsa mona ke tla gutlela ho lona ke ditsebitsa ka tsa puo eno ya Sesotho ba tla gutlela ho nna ke a tseba ba ntse ba mang ba dula ma mametse re metsotsong ena he e leshome le metse supileng a pele hora ya leshome mo mametseng watle re ke re nke pina e tla re kamora mo pina ena he re be re tswela pele ho fa ditaba tseo metswalle ya rona e di tshwereng ka jeno re ke nke Wave Rider I Made It.

0: Ene ne le pina e monate ka nnete. Ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monate-nate la bana. Helang, metswalle, mpolelleng hle, le qetetse neng ho bona mokudi?
1: Memasepe, pula e ne ntse ena. E se neng ke a ke bona mokudi hodimo mane marung. E ba pula emisa ona.
2: Nna ke ile ka bona mokudi kgwedi e fetile be batshepe.
0: Ke hantle bana ba ka. Ho na le pale e monate eo ke ratang ho le phetela yona ka jeno e buang ka mokodi. Sontaha mantsibuya maru a matsho a ile a kwaela lehodimo. Mme ke ha o ena pula. Yaba ho hlaha mola wa mokodi.
1: Mokodi o na le mebala e mengata e fapaneng mmatshepe.
0: E ya hloni, empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona. O ne o kwaetse maralla le diphororo. O ananela diphororo tseo. Go setsana Lebowane le pokola e bitswang baile. Baile ba nka qeto ya ho hlwella leralla ho ya bona mookodi ona hantle. Ka mora ho hlwella leralla, baile ba bona mookodi ona hantle. Ya ba go setsana ore.
2: Mona tsohle di bona hala hantle.
3: O bua nnete.
0: Go setsana o ile
2: Na re ka gutlela tlase lapeng.
3: Re ka ya ka hobane jwale ho se ho ba le fifi. Ho lokela ho fihla e sa le nako lapeng.
0: Ya ba bobedi bona bo theosa leralla bontse bo hemese. Ho gutlela lapeng. Tsatsi le latelang ha tsatsi le tshaba ba boela ba teana kampong ya bona jwalo ka kamehla. Mme ke ha ba sheba maralla le diphororo ebile ba ntse ba re.
2: Ha re eme mona re shebile diphororo tsena ho tloha mona maralleng, di bana di dintle haholo. Ha re hlelletse mona hodima maralla, re bona botle. Na ha o jwalo?
0: Rori sengwe se robele se setle hadi. O ile a fofa mme a dula hodima kgosatsana. Sa ba botsa hore na ba bonang se setle hakalo. Ba ile mmoho le kgosatsana ba ile ba bua mmoho ba re.
2: Ho tloha mona moo re leng hona teng, re ananela maralla le diphororo tsena. Re hlwelletse mona ho sheba tlase mane. Re thabela pono ena ya naha. Hape re ntse re ipotsa hore na ho ka ba jang ha re ka iphilela dibakeng tsena tse pedi.
0: Rori sa ngwile a re.
3: Jwang bona le bona bo shebahala bo le botalana ka mehla ka lehlakoreng lane la naha ena ya rona. Ha re eme mona, jwang bane bo botla haholo. Empa nna nka re ho lona thabelang ho ba mona moo le leng hona teng. Ananelang le ho leboha seo le nang le sona hona jwale.
0: Ya ba rorisang o a fofa. O tlohela ba ile le kgosatsana ba ntse ba inahana. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo. Lehloni. Bolela sehloho sa pale ena ya rona ya kajeno.
2: Ke mokodi mmatshepe.
0: Ke dibapadi tse kae tse paleng e ya rona ya kajeno?
2: Ke dibapadi tse tharo mmatshepe.
0: Ha o bona mokodi o nahanang?
2: Ke nahana hore pula e sele. Mme e keke ya hlola ena hape mmatshepe.
0: Ke mebala efe ya mokodi eo o e tsebang?
2: Nna ke tsebang mmala o mosehla, o mofubedu, o motala, o bolou le o mmala wa lamunu mmatshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle mmatshepe.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mamedi e Robedi mesetso ka mora hora ya leshume re kene ka rolong ya bobedi ya lenaneo la e tlhabolle mona ho le Sedi FM me uno mametse Robi Malinga Tsamale Karabo Sondela e re ke kopane le Auseni Mokwena Ruto rona re ka lebellang ho lihlola setšhaba tsatsing lena. Auseni dumela.
1: Kgotso Thibedi.
0: Ke a phela o phela hantle.
1: Wala na ntlo la matato a ke te kanta sila tswalo
0: kgwediena ka ofela Auseni
1: kapu ya mahlono lo wena moratuwa wa
0: Auseni ke lebile haholo hle re ya leboga ka jeno ke letsatsi le mona leo re sa batleng gore le re fete leitlho la setšhaba le re tshwaretseng ka jeno Auseni
1: tsile baby nakong ena yo megadi politiki e tswile letsholo ka nnete ba ipikitla go ikitela dikgetho tsena tse tlang ka la nne kgweding ya Pudungwana. Re itse le rona re le leitlho la setšhaba re ke re kopane le baetapele re ba botse dipotso gore moagi ga tle o tswa logetha a ba tseba gore mang o reng o mo fa eng o mo etsetsa eng mme a rabe dipotso. Jale ge re buisana le bo majoro ba phethagatso ba dimasepala tse fapaneng trimaneng ena re tla buisana le majoro wa maliti a phofung e sale leitlho la setšhaba le kena letswa maliti a phofung mathata a masepala ono ga fele jale re itsege re buisane le majoro wa phatatso go utlwa gore ma ke eng se e tsalang diphethona di teng ga jale mme go ya pele ke eng se baagi ba ka somodelelang o tla tseba gore go la ba kenelela le moporesidente ka mo mathata a masepala o a keneletseng empa ge re tla utlwa dikarabo sefepe o tlo utlwa gorena majoro o reng nako ga e le masome a marago ka morago gora ya borobong trimaneng ena go SABC 2 batho beso ke lelakantsa tsatsi le monate
0: ke lebiletle Auseni tsatsi le monate le go wena ngwaneso ke a leboa
1: e tsogo
0: ga se mohem Mamedi e leshume metsotso ka mora hora ena ya leshume o ntse mametse e tlhabolle ho le Sedi FM metsotsong ena e leshume le metse mehlano ka mora hora ena ya leshume re tlabe re kena mona mo riring re o kgothaletsa bophelo bo botle jwale ka jeno ho na le batho ba tshabang dijo ho na le batho ba tshabang dijo le ha re wa ja mona o kgwatha-kgwatha fela nthetse pedi tse tharo ba lekane ba bona ba sebetsa ka thata o fumane ba qobellwa gore ampe a je wa tseba go na le batho ba tshabang dijo mane jale re tlo bua ka lona ka jeno lona ba tshabang dijo ba sa jeng hantle ka tsela e tshwanetseng re bua le moeti wa rona ya tlatla a re hlalosetsa ditaba tsena ka botlalo ke setsebi ditabeng tsena tsa phepo sefako sa menaneng number 21 ke banna ba jwalo.

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Kamora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ke hobane ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lactokid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkabonka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
2: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho o le kae kapa kae fela, le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
3: Ho baneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: O wa ratwa.

0: Ho bidimo tle ke malume Vector tsebele songa ya le sedi hona le motho ratang pina ena man hey hona le motho ratang nobody tsebele tsoki ha ho ya le sedi nawa kitika le tsa sila ha ho la tsalo ka jeno hopola ngone so hle romela molaetsa ka WhatsApp 0797585066 kapa o ntetse 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala molaetsa o sentse o kene kwano tuli ka jeno ho hola rakgadi wa ka yena ke Mati Molefe o dula ramolotse Feljons Kroon o qeta dilemo tse ngatangata kopelwa ke Titi Molefe ka bana ka Nyakalong Alan Rich a re happy happy birthday o yena hle a keteke ha monate Koketso Makoloi o a keteka ka jeno kopelwa ke NG Rabohlale ya reng happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tsalo ha monate nate nate ka jeno ho hola ausi wa ka ke Matladi Mantswe o ka bana ka Johannesburg kopelwa ke ngwanabo Motshwasi Mantswe yena o ka bana ka Peka Lesotho a re happy birthday ho yena hle a keteke letsatsi la hae la tsalo ha monate nate nate Tuli dumela ke kopela malume wa ka ke Madithokwa Mokwena ka Kroonstad ke re a hole a bona etse mo seding tsengatangata o kopelwa ke motshana wa hae moeketsi kwa lepe ya reng happy happy birthday yena hle a ketike letsatsi la hae la tsalo ga monate Mamruti wa ka wa hola ka jedo ke Magiba ka bana ka khutlo tharo ya lekwa o kopelwa ke Matinki Hlatswayo ya reng happy happy birthday ho yena hle tsa tsile monate la tswalo Osmeki Moahi Dali Shopo Mandisa Motwana le me Mampai Mokeki ba hola ba kopelwa ke Ndenzeni ka bana ka Brandfort a re happy happy birthday hle bona letsatsi la tsalo haibe le monate a tsamang hape o ke bonang molaetsa wa hai are tuli dumela hle ka tsheno ho hola siko duango o kopelwa ke manini motaung o re happy happy birthday hle ho yena a bona e dilo mo tseding tse ngatangata letsatsi le monate la tsalo ho yena hle ke morata haholo A timo hape ya rumetseng molaetsa kwano are ntumelle hle tshili ke kopele motswalle wa ka West Mosime o dula botshabelo o kopelwa ke Cable Motsi ya reng happy happy birthday yena hle a keteke letsatsi la hae la tsalo ha monate nate nate Khotsa tuli ke kopela mora wa ka Lerato Monei o dula ka bana ka Matlharantleng phase 6 kopelwa ke mme wa hae Monei hona ka mana ka Matlharantleng le yena a re a hole a bone dilemo tse ding tse ngatangata 0860003084 momamedi ke nomoro ka ya mohala haeba o keteka letsatsi la tsalo ka jeno kgotso hle tuli ke nna Paseka Mojaki ke mo kapteni sepoleseng sa naha sa Afrika Borwa ke kopela mohatsaka mme Maletsema Makamohelo Mojaki wa hola ka jeno
1: Na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Hatsimahe wena mo mamete motle re keng ke mohala wa hao 0860003084 hello. Dumela.
2: My Tuli.
0: Hi my baba ho jwang?
2: Ha mna tjwang my Tuli.
0: Ha monati.
2: a ke bona go ntse ke gola go mmile mo go o botlhoko se se go weekend nana e le ya go kopela go bra jo ka o tsela mo nna
0: yo
2: Nikina manta o tui kopa o bo me mamontsa mo ga a ke khatse ka nne
0: a le sen na wantse ba dai sen na
2: shem e se ba fela o ke le mafolo jo a manta
0: monate kwana mosebetsi mona
2: tsantso
0: tsiba wa rula ntho tseno tse pedi mogotsi
2: bana ha o tiba ho hlompha mosebetsi ya motho ya ho
0: ke le ba se bye papa
2: ere ke re happy birthday ho Terence Masumpa le Lloyd Mahlatsika Alan Rich be qetela ka Thabang Magwahle ka go tsombo thabile ke go bona ba hole ba hole ba itse tshelete ke a leboa my tuli
0: ke le bile se mai baba tsatsi le monate a
2: go itse go fra go Friday ra tla mo a go tlo bona next
0: le tla blomo
2: e ha ke tla blomo mo go tsitsa bana ba tlo bona gatso e ntsha chichi
0: oh all right Oho, a ke tla shapa round mo khotsi wa ka ke tlo le bona.
2: Thank you my Tuli.
0: Ke le wile. Hello.
3: Ke ka is Tuli.
0: Ke tengwe kae my darling?
3: A ke re a tla ka mahaweng ka teng ke.
0: Mme.
3: E ya se o tsore mafafa ka nama ha di Frankfurt. Anke ke kopela setlo sa batshwene se ho lang ka jeno. Yena ke ka mohelo mtshwene ka mole ka la harassment ka khalanyone. Ke re yena ka mohola se setlo sa giba mafafa ya o rata hle.
0: Ke le bua tshemoga tswa.
3: Ke le bua tsa tsile mnate hle.
0: Thank you. Bye bye.
3: Thank you.
0: Hello. Hello.
4: Ah, tuli.
0: Ka tsi daka dumela.
4: Le kae mwana?
0: Ke teng o kae?
4: I'm not. O bua le jwa se bonelo di na class ke le mo kwa pelo.
0: Eh.
4: Ke kopela mora wa ka e le ntshepo junior class input. O ka 68 today. O ke na skole e tlhokisengwe ka grade 1 o kopela ke jo bonelo junior class le mme wa hae maki ga le mona ka ka pele le thuling
0: a o ke le bile mo gatsi wa tsatsi le monate
4: ke ite boela ga ite
0: ntate hello hello dimela mme
5: dimela mme ke ka mme tshulana
0: ke a phela mme o phela hantle
5: a mna ke mme tshulana ke kopela jo ke kopela mme Tselane Matheo face 2 Bloemfontein o kopelwa ke mema ka belo mohatlani botshabelo a hole bone dilimo tse ding tse ngata ntate mbidimo a mo baballe a mo sireletse bophelong bona bo tletseng dikotsi ne
0: ke a le bohahle me wa ka ha ke tike ha monate metselane ha ke tike ha monate
5: ke a le boha me tholwana bile ke tlala lo kena
0: ah taba tse monate mogatuwa ke le buile
5: Thank you Metulwana ke tla dula ke kena ka mehla
0: he. Ha monate jwang.
5: Thank you Metulwana ke lwana o be le letsatsi le monate.
0: Thank you me. Bye bye.
5: Bye bye Metulwana.
0: Asimo he. Le se di FM dimela.
6: Dimela tulile ka?
0: Ke a phela mme o phela jwang?
6: Ka mo hao. Eh letsatsi le na ho hola motswala ka ke mantwa. Tshabatsane o dula kwa na kwa pa molata. Ke re gapu gapu ya mashonolo a hole o pele ke di nete tsa batsane ka mona ka maoke yo thuli ke tshwere ke sifuba ke a le bua thuli
0: a o mogotsi tlokomele hle dula mo no o bona uri na o nka dirata o kopanya eng le eng wa tseba wa ditseba kere
6: ke a ditseba thuli mone
0: a o fola
6: eh ke a le bua thuli
0: thank you
6: bye
0: thank
6: you
0: mamati wa o qetela fela jimela
7: Hello, Tuli baby.
0: Dumela mme, le kae?
7: Amonati Tuli baby lona.
0: Re teng mme.
7: A o ka lebohela go tsena, Tuli baby ke Tselane Matheo, Fanteng.
0: Ee.
7: A o ke ikopela Tuli baby le nna le tsatsi la ka jeno ke le bua ntate modimo ka dilemo tsa mpulukileng tsa mpabaletseng tsona. Go le boima go le thata, ne ke sa dumele gore ka letsatsi le leng ke tla be ke re ke 74 years. Mari ke tsene ke di bone ke le bua modimo ka bophelo bo a se ka bosale ba ka se ka matla ka tsika mo hawa modimo ke le bua thuli baby
0: thank you hle metselane ke tika ha monate
7: ke le bua le wena o kitikile
0: ha monate metselane
7: a o ke le bua go dingena ya di buhuri so se tso ho lang go dingena tso re kopane tso go dile tsona ke le bua thuli
0: thank you hle me bye bye
7: thank you bye bye thuli
0: bye Mamedi ha re fetele ho di makatso fa lotsi ho tla rona re ka lebellang ho imatla fatse ka jeno di makatso di melang ngwanese.
8: Go se le ka ithuli.
0: Ke phetso phetsantle.
8: Ke phetsantle ngwanese.
0: Ke lebong.
8: Ke lebile ho lo othuli mamedi ya sebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse e ke u dumedisa ka jeno ho imatla fatse re tlotla re le kola di ntlatse ke ngelletsang hore ho boela hape ho fumona setopo sa masadi ya bolailweng kwa Thema Springs sena ke setopo sa botshelela sa masadi ya fumanang a bolailwe tikolohong ya Ekurhuleni nakong ya dikgwedi tse pedi tse fetileng. Mejale sepolesa se bile se fuputsa ho bona hore na ebe ha hona kamano di ketsahalong tsena tsa dipolao. Ho sa le jalo ha re lekola ditaba tse ding re fumana hore ka commissioning ya Madlanga, mosuperintendent wa sepolesa sa Johannesburg Metro Police e leng Elmarie Di Pie ke yena ya tekang bopaki ka pele ho commissioning ya Madlanga moo ba lekolang le hona ho hlalosa metjha e latelang nakong eo ba etsang diphuputso tsa diketso tsa ditlolo tsa molao le boitshwaro bo bobe ka hare ho sepolesa seo. Kajeno lekgotleng la dinyewe la dikgetho ANC e tla tobana le komishene e ikemetseng ya dikgetho mona ba pheakgang ka ditaba tsa gore mathata a setekgeniki a tsamaiso ya inthanete ya AIEC ke yone a bakileng gore ba diege go kenya mabitso a bona a bonkgetheng ba legolo 81 go tswa bommasepaleng ba tsheletseng ba mogakare go diprofense tse tharo tse na le tse ding go imatlafatse gang ka morago ditaba tsa gora ya 10:18 ke le buile ha ho le thuli e ba le letsatsi le monate.
0: Hey di magzo tinto di etsa hala ka nnete ntho tse etsa halang di bohloko basadi ke bana ba bolawa jwale ke ntse ke bona hore ka jeno hape wa mohopola aus Rosemary Ndlovu ya ileng a hlulelwa ho phela bophelo bohle ba ha tshankaneng ka magetlo a tsheletseng ka ofela e bile ba fua le dilemo tse 102 gore ha ke bone ka gona le motla a tla tswa tshankaneng ka jeno hape o le gotleng la dinyewe ba tlo ahlolwa yena le me Modau wa hopola ba ile ba kena mmomoring wa ho leka hore ba hlophise lefula me la mohatsa Modau jwale ka jeno hape ba ahlola lekgotleng la dinyewe re tla hle re bone gore na e tsamatsama jwang kahlolo ena
8: di etsagala jwale go thuli ka go Afrika borwa re bona go etsala ntho tse tshosang mme re ipotsa gore na re le nne ga re tlo felela kae jwale ha re lebelele re shebelele gore na ebe ka jeno tsena Mendlo o tla tla a fuwa tse kae
0: hai khona. Je le dirai au sasolong.
8: Ya tshosa. Ya tshosa o ba le ha o tseba ha lo re na ke motho a le mong kapa ke batho
0: ba. Ntse nga etsa ketso ena.
8: Police se a fuputsa o le ka o bona hore na ebe gona le kameho megweng yeo batho bana ba ntseng bomme bana ba bahlano ba seng ba fumane ba ntseng ba bolawa ka bona ba neng ha o le jalo ba tla kgona ba le mogo wa go tseba gore na diphuputso tsa bona ba
0: di lebisa kae. Ke lebile hle di magzongwanes ke lebo mabedi e mashome a mabedi le metse robedi metsotso ka morago ra ena ya leshome le motsomong gopola tlhe re tlo kena letotong la mananeo a rona a Auditor General South Africa hang fela ka morapina ena ya Kutu Melody.

0: Homiti re rebuela hape re amohele ka jeno re amohela ntate Stephen Kgeledi yena ke business unit leader ya Auditor General South Africa Limpopo. Me mohlophisi wa lenana o lena le re kenang ho lona ke Thandi Tshabalala. O le tliseswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Auditor General South Africa kwa ne ho le sa DFM Enriching Minds Enriching Lives. Mamiti re ro amohele hape karolong engwe ya ho tseba holonyane ka ofisi ya mohlahlubi ka karetso wa Afrika Borwa e leng ofisi ya naha ya tlhatlhobo ya ditšhelete le tsamaiso. Ho tloha letsholo lena le thakgwa re se re shebane le hore mosebetsi wa AGSA ke eng, batho ba sebetsang moo ha mmoho le mefuta e fapaneng ya diphetho tsa tlhatlhobo ya ditšhelete. Re se re ithutile dintho tse ngata, empa ba bangata ba lona ntse ba ipotsa dipotso hore tlhatlhobo e hlokileng ya ditšhelete, ha re bua ka yona re bua ka clean audit, e fetolelwa jwang tshebetsong ya phano ya ditšhelete. Motho ya tsebang ditaba tsena o sa ntse a le teng mohaleng kwano, e re ke tle ke mo amohele. Ntate Stephen Kgeledi, dumela ntate.
1: Dumela House to Lona le bamamedi ba itlhabolle ho lesedi FM.
0: Ke a leboha ntate Kgeledi, re boetse hape ka jeno re ya o amohela. Ntate Kgeledi, ha re hle re qale mona, ha o bua ka clean audit ke eng?
1: Ke a leboha House to Lona. Ha o bua ka clean audit he House to Lona, o bua ka o tla hopola hore bekeng pele tsa ho feta re la ra hlalosa hore hlahlobo ena ya ditlaleho e mekga e meraro. Mo re hlahlobang tlaleho ya ditšhelete, mo re hlahlobang tlaleho ya phano ya ditshebeletso, le mo re hlahlobang ho ipapisa le melao le melawana eo mafapha ao re a hlahlobang a tshwanelang ho ipapisa le ona ga ba sebedisa tšhelete kapa ga ba etsa tshebetso ya bona. Jwale tlaleho ena e hlokileng e leng clean audit e tshwa hore ha re sheba karolo tseno tse tharo kaofela, lefapha lena re le file matshwao a bontshang hore ba fihlelletse tlaleho ya ditšhelete e nepagetseng, e hlwekileng, e leng hore ya tshepagala. Ga re sheba tlaleho yane ya phano ya ditshebeletso, le yona re e fa letshwao la gore e hlile ke tlaleho e nepagetseng, e senang diphoso, ebileng e leng ya nnete. Le gore ga ba ne ba etsa tshebetso ya bona ya lefapha, ba ipapisitse le melao le melawana ya go reka kapa ya tsamaiso ya tshebeletso ya lefapha leo ba leng go lona. Jwale e bontsha gore in all those three areas lefapha lena re le file matshwao a nepo. A ke ra setholwana. Jwale ha o sheba gagolo-golo go lena, gobane re tlo bua ka phapang tsa gore na tlaleho ena e tsho goreng ga re sheba taba tsena tsa go fana ka ditshebeletso. Ga o sheba gagolo tlalehong ena ya phano ya ditshebeletso, go na le ntho tse re di etsang moo, go na le tse re sa di etseng. Mme ke batla gore ke tle ke qatise moo. Tlaleho eo, ga re tlhatlhoba tlaleho eo ya phano ya ditshebeletso, re sheba gore na ditshebeletso tseo lefapha le tlalehang ka tsona ke tseo ba neng ba ikemiseditse gore batla fana ka tsona selemong sena. Re sheba gore na tlaleho eo e ba e beileng na ya tshepagala, go tsho gore ga ba re fitlhetse go fana ka ditshebeletso tse kana, ba na le bopaki bo pakatsang gore e fela ba fitlhetse sekepele seo se ba se beileng mono. Le gore na ga ba sa fitlhelela moo sephio seo se ba ipeetseng sona, na ba fane ka mabaka a nnete na e leng gore a entse gore ba seke ba kgona go fitlhelela moo go fitlhelela sephio seo se ba ipeetseng sona. Jwale re be re sheba he le gore na mabaka ao a ba faneng ka ona e fela e le ya nnete, e leng gore go na le ditokomane tse kgonang go pakagatsa gore ke e fela go le jwalo na. Jwale ga re se re ba file letshwao la nepo he House to Lona tlalehong eo le tlalehong yane ya ditšhelete le go ipapisa le molao, re e bitsa clean audit he House to Lona.
0: Ke na le taba ya bohlokwa mona mabapi le yona clean audit, ntate Kgeledi. Selemo le semo re utlwa lefapha bo masipala kapa toropo e kgolo e fumana sephetho sa tlhatlhobo e tlhokileng ya ditšhelete yona clean audit ena e re buang ka yona. Nna ke nagana sena se bolela go gong lefatsheng la ditšhelete. Gobane ke fumane batho ba bangata ba ntse ba qoba di-pothole metseng mona mo ba dulang teng, nenneng ba na le kgaello ya metsi, nenneng go na le bothata ba metlakase. Sena e ka re ha se bolele letho setšhabeng seo re phelang go sona ntate Geledi Jwale. Nna go a kgonala gore setsi se fumane sephetho sa tlhatlhobo e tlhokileng ya ditšhelete empa batho ba ntse ba sa fumane ditshebeletso. E re pele o araba potso ena ke fete mabenkeleng ntate.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA, bothata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ntete Geledi, o ka tswela pele ntete.
1: Ke a leboha Australia. Potso eo ke ya bohlokwa haholo. Mme e re ke nke mohlala ona hore ke se ke tibise maikutlo ho ona ha ke araba potso ya hao. Gore o tla fumana hore ka lefapha la tsa bophelo e le mohlala di ikemiseditse hore selemong sena sa 2026 ba tlo aga ditliliniki tse 50. Akere jwale ba tla e kenya mane dikalehong ena ya bona ya phano ya ditshebeletso. So ba tla khopisa hore re tlotla re fana ka kliniki tse 50, mme rona he re tlatla ka morafi le moseo ha se fela re shebe bopaki ba gore e fela ba agile dikliniki tse 50. Mme re tla batlana le ditokomane re bone dikontrakta tseno di le mono re be re lo bona gore na e fela dikliniki tseno di eme di sebetsa jwalo. Mme ha re se re kgutla he re sheba tlaleho eo ya bona, ke tlo kgona gore ga ba agile tseo tse 50 re ba fe letshwao la nepo gore e fela ba agile ditliniki tseno tse 50. Fela ga re qeta go etsa jalo o tlo fumana gore bofokodi bo ntse e le gore ka gare go ditliniki tseno go ntse o sena disebediswang kapa ga gona ditlhare kapa tliniki eno e fitlhetse ka gare go sebaka se leng gore ga se fitlhelele kore ba e agile mo leng gore baagi ga ba fitlhelele ga bobebe mono akere kapa o thole gore ba e agile ke tliliniki e caterang for batho ba 200 fela setšhaba se phelang around mono se se le 500 akere wa bona. So jwale tseno di tlamele di bontshe gore tshebeletso tsa gore batho ba se ba fumane pheko re ka nna ra fumana di haella. Fela seo ba neng ba ikemiseditse sona e leng go aga ditliniki seo e leng gore ne di kene ditlalehong tsa bona ke tsona se re di shebileng tse re ba fileng letshwao la nepo go tsona o fumana gore e ntse e nepagetse. Jwale ga e le re tlaleho e nepagetse re tla nne re ba fe letshwao leo la nepo fela e tla nne e tsho gore go tla nne go be le ditshebeletso tseo moo di sa fitlheleleng teng. Mme tlaleho ena ke mo kgonagereng go na le tse e sa fitlheleleng go tsona. So e ka se fitlhelele go tsona tseo tse e leng gore ba ne ba sa ikemisetsa go ka di etsa le mo sona seno e ntse e na le kgaello eno ya gore na mo le beileng ditliliniki tseo e fela e le mo batho ba fitlhang ga bobebe na jwalo jwalo. So e ntse e na le diphephetso tseo tse leng gore e etsa gore o thole gore jwale re ntse re koba di-pothole mo na obane ga re ya nka gore re shebe gore na quality ya tsela ena e le ahileng mona le ga le ahile e jwang ka mora lemonyana tse pedi tse tharo e se go gotswe ke metsi jwalo jwalo. So ke mogona o tla fumana go ntse o na le go qoba-qoba di-pothole tseno ausitholwana le ha fela ba ntse ba dutse ho dima a clean audit ena e re buang ka yona ka seng ke mogona ke itseng e batla re nne re khutlele ha re pele le morao re shebe hore na ba hlahlobi ba sheba eng ba tla sheba hore na le sekepe le se fitlhetse mme na le hlalositse mo le sa se fitlhelang fela ga re tlhatlhobe gore na phano eo ebile ya good quality na ausetolwane ke ona mo ntse o thola tlamego e na le bofokodi teng
0: ka mantse a mang re a dumelelana ntate Geledi gore tlaleo ena kapa sephetho sena sa tlhatlhobo e tlhokileng ya ditšhelete se na le tshutshumetso ditabeng tsa phano ya ditshebeletso re a dumelelana
1: re dumelana hantle haholo ausetolwana gobane se lokelang gore se etsagale ke gore ga re se re beile tlalego eno he ya sephetho e pakagatsang gore e fela batho bana ba ipetse tsena ba fitlhetse tsena ga ba fitlhelela tsena ka mabaka a na le ana le ana a kere go na le moo jwale dipuisano di tshwanetseng go ba teng mo magotla a baemedi ba setšhaba mo ba etsang oversight mo baetapele ba kopanang le mafapha a na jwale go utlwisisa tshebetso ya bona ya selemo sa se fetileng mme tlalego eo e lokela gore e be e dutse in the center of those discussions go susumeletsa gore dipuisano tseo e be tse ikgethileng tse senang ke nang le ponaletso tse e leng gore di a transparent ga ona ntho e patileng mono gobane re tlabe re di beile kao fela repotong tlaleng eo ya rona ge ausetolwana
0: mamedi re ke tle ko meme e bang o ntse o mametse ditaba tsena seo re buang le ntate Geledi ka tsona o ko releletsetse e bang o na le tlhagiso itseng kapa o na le potso e o lakatsang o mmotsa yona dinomoro tsa mogala ke 086 000 3084 086 000 3084 e bang o ka ba le potso e o lakatsang o e botsa ntate Geledi ha re ke re gefutse ntate re nke pina Heaven Must Be Missing an Angel.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: ke business unit leader ka mana ka auditor general SA Limpopo ke taba tsa bohlokwa tse re buang ka tsona ka jeno re bua ka clean audit ke yona taba eo a ntseng a e hlalosa ntate Geledi re hlola re utlwa ditho tsa parlamente di bua ka auditor general South Africa hore ke setho se sebediswang ho bontsha batho ditšhelete di ntse di sebediswa ka tsela e nepahetseng le hore na ebe e bang ho se jwalo ke eng se ka etswang ebe maikutlo a hao ke a feng tabeng eo
2: ke a leboha Australia ehlile ba parlamente he ke yona haholoholo e leng hore e sebedisa ditlaleho tsena tsa rona mme o tla hlokomela hore go na le di-sittings tse ding tse etsahalang mo batlang go mema yona kantoreng ya rona ya mohlatlhodikakaretso wa Aforika Borwa go ya re ba jetse sephetho sa mafapha ana gore na di sebeditse jwang e le gore ka morago go mono he ba tle ba kgone gore ba bitse mafapha ao gore mafapha ao a tle a tlo ikarabelela gore na ke gobaneng ga tshebetso ya bona e tsamaile ka tsela e jwang ager mme lenaneo lena leo re keneng ka gare go lona ke gore re tle re kgone gore re informe le setšhaba gore le sona se na le karolo eo se ka sa e bapalang gore ba tshware baetapele bana ba rona ba mmuso accountable austolwane o tla gopola gore ga o sheba go bana ba mmasepala selemo le selemo ba tla go di-community ba fitlhe ba fuputse gore na ke eng se hlokwang ke eng se leng gore ba lokela gore ba se kenye tla le go nyina ya bona eo batlame go tlaleha ka yone e le gona gore e be ba responda go ditlhoko tsa baagi mme o tla fumana gore that participation e ntse e batla e le monyebenyana ke re mme re na le tumelo ya gore ka educational campaign ene re etsang re batla go kgothaletsa setšhaba re ba fe le maatla re ba fe le confidence ya gore ba ka kgona go engage jwang boetapele boo ba kgone gore ba tsebe gore lenaneo le tlang go bewa moo e be le tlang go bua le ditlhoko tsa bona e le gore tlaleo ena ga e tla ka morago selemo e be e le gore e supa ditlhoko tseo e leng gore ke bona ba lang ba sa ba susumeletsa gore di tle di be teng ke mogona lenaneo le na le leng botlhokwa gagolo austolwana fela palamente e ntse e le baemedi ba setšhaba le bona ba na le karolo eo ba e bapalang gore ba tshware mafapha a na accountable mme yona e etsagala regularly although re ka nna ra tshwaya mo na le mane gore the depth of the discussions o fumana ka nako nngwe di sa tebe gagolo e leng gona gore tlhagoleseding ena e ntse e tlhokagala gore austolwana re nke kgafetsa le kgafetsa gore re e tlhalose e le gore le bona ba tle ba kgone go ikwesisa ora ha ba rana tsebitso ya bona ba be ba rana on the basis of tande ho tse ke meeting le di tshusumele le di tlhaiso le seding tse bonagaletsa
1: ntate geledi a kore renke mohala wa mo mamedi o teng ka 0860003084 le sadia fm dumela
3: khotsana
1: khotsana
3: mme ra ngwanda te wa mo mme kore bang tsara se itela eta mo sile mo tsara se tsaka di tsirile ke dira mo tsabelo mo se dira re ditali eng ka ntane ka mo go se mo ha o tsata se se na mo ke in ka bon ka ke ha fitla mo o buwe la mo sibitse wa ha ka ntho ke sa pheta ha le se tsara se itela eta mo sile mo tsara in ba ba fitla mo ga ba dio ba bua ha mo na di ka ntho ke ha mo ya ka ha tsabang ke se ke ya ka ka na ba bonda ke bonda ba bua tsela re ke ke tlile ka ba ke a le bona
1: ntate ke a gola o ha ntsa mametse ntate geledi ke a gola o bone ka reng o tswa mona musong me o mohlomo le tona ka pa empa he ha ka utisisa fela hore wena o batho bana ba ikarabelang tabeng ya rona tshebediso ya tjhelete ya muso ina pa etse ka pa che me e bang ho se jwalo letse ditlhatlhobo tsa bona tsa dibuka jalo jalo le tle le tsebe hore jalo ka o qeta o hlalosa hona le ntho o qeta ngwe bua hona jalo hore batho bao e leng hore ba lebeletse hore ba etse mosebetsi empa ba sa wetse tshwanetse mafapha a mmuso a nke boikarabelo ba hore batho bano ba arabele hore na hobaneng ditšhelete di sa sebedise hantle ka gore ke ntla o qeteng e bua e segale hona jwale ka re bong ya gago ya go qetela ditabeng tseo re ntseng re bua ka tsona ke reng tate geledi
2: go jalo Australia ehlile rona re le ofisi ya mohlatlhobi kakaretso gwa rona ke gore re hlatlhobe re behe tlaleho tafeleng mme tlaleho eo he e lokela gore e nkwe ke mekgatlho ya baemedi ba setšhaba e nkwe ke setšhaba e nkwe ke botlhe ba leng gore ba na le thagafelelo ka gara mosebetsi o wa lefapha leo re le tlhatlhobileng e le gore dipuisano ge di kgone gore di be di tsepame go di-fact di tsepame go ditaba tse bontshang gore na ke gobaneng ga ba sa fitlhelela tshebetso eo ba ipeetseng yona ntate ka mono ka botshabelo ga a thola fela monyetsa wa gore a hule e nngwe ya direporto tsa ofisi ene ya rona e buang ka tshebetso ka phano ya ditshebeletso mono botshabelo most likely o lo fumana gore re be mono batho bano ga ba fitlhelela ka mokgwao ba neng ba ikemiseditse o ka fitlhelela ka tsona mme bona e le ba mmuso ba tlabe ba fane ka mabaka ao e leng gore ga ba fitlhelela go yona taba eo ka yona mme go tswang gore dipuisano tsa bona ga ba tswela pele e tshwanetse e be jwale tsa gore na tsela eo le sa kgonang go fitlhelela mesebetsing e dipetse yona ka yona le tlo etsa jwang le mo se latelang gore le fitlhelele ka tšhelete eo re ntseng go tseba Australia gore ena le mo ifelelang akere gore maphelo a bona a tle a be betetshana e le nnete gore rona ga re phethagatse Australia re beya fela tlhago leseding ya tshebediso ya tšhelete gore tsamaile jwang
1: ga re qetela fela ntate geledi e be motlhomong o ka siamo mametse ka molaetsa ofeng

Yeah.

wa ba utlwa bana bana ka mo ba thabileng ka teng ba thabile hona hona hona hona ama ore ka jeno ba tsama le two some down le mo bana bana ba tsama le yena le hona jwalo wa ba bona ba phetisela ba ya kwana le kwana ntse ba tsa le rata fela ba re two some down ha ke mong ka jeno ke tsama le thaba mo robana u fihlela man horenga ya ba raro e mong wa bona ke wa tlola re ntotsa u dietsang hey wena re njwane ema shoma mabedi le metso supile ngwana jwa le metso tso hantle fela pele ho hora ya pele le sedi fema tsabeletse kholo motjodi wa sebele o bohloko ba pelo yaka ka jeno hape mileng wa kwa thema ka mona ka springs ba fumana setopo sa mosadi hape ka jeno hape Enwa kwa botselela. Mele kanselara ka mono ka kwa thema le re ho ya bona la re motho yena ba tlile le yena mme ba fihla ba mo lahlela mono mo sepolisa se mo fumane nteng. Eka mele o no so qala ho senyeha. Maponisa ba yela hape a phuta topo sa botselela. Sa motho wa mme Afrika Borwa Ekurhuleni Gauteng Maboneng Kedintse pedi kwa botshelela enwa kwa botshelela re re ntate re reng ha maemo a le tjena re bua le mang ha o le tjena re tlameha o bua le mang ka polao tse setlhoo tsena tse e tsagalang tsamaya Kempton Park tsamaya Germiston o tsamaya kwa thema ke Ekurhuleni kaofela ke dibaka tseo ke di tsebang haholo e seng hanyane wa botselela mosadi ba mofumane ka jeno stopo sikes Afrika Borwa realla memo tshe motle ya swaba utlwa le bohloko a hulu ha utlwa mehlolo e ka reng ena Ere ke tla ke tla ka pina pele pina ke a misa nokje e dula mo wa ke pina manata mpina he to tlo mmino manate wa se soto a tia wena wane so ileng a ngwana lengolo ka bona ka Brandfort ditaba tsa o kile ka di fanta tema sithela me re batla sebetsana le tsona ke kgola o tlo ma obane ba ne ba sebetsana le bothata ba hao ka mona ka Winnie Mandela ke bua ka majo maswei Brandfort ke tla tlamea u tlo bane ke hloka ka rabo ya rona maobane ba ile lapeng la ona ho o thusa jwalo ka no lla le ka botswiritse ke taba utlwa a koma mele pina ena

0: even more. O bine le mkhono pine wa a
1: re nete a ne a ke na no ma ne tse ma lenteng wa ke motho a le sedi ntate. A ke le ke le ha o tshilela ke sho wa smile mo a ke mo nga ke ke mo fa phone. Ba ke le bo ile ntate mtaung.
0: Ke le bo ntate tshaba.
1: O lukile ntate wa ka.
0: Hi at our bathunga what's all bohloko jwa bana siri tshitlale jarting eman hasana ke majoro wa rona ka bona ka emfuleni jwa lekse ke kene ka emfuleni ke tlo mane Winnie Mandela ha ke tlo Winnie Mandela ke kena mona emfuleni ndate hasana dumela ndate
2: ho tonde re ho tau di dumedi steli ba ma medical city fm
0: ke le bona ndate hasana metsi ndate hasana ho jwa ndi lukise botata ba metsi mo ke a utlwa mshane sore ho ile ha e ba le botata ba metsi
2: e ntle re mtau ke le bole mo nyetla ona o fang ona ke tle ke sa lusetse le ba a ise le sa itsahala e ka sa treta ho la ba le tshebetso e pelo re ngona le ga contract kana tsama ya lukise pipe ya metsi ne tutla ka bo me ka bo malima be hantsa tshipa ka motšhini wa hae bolo ya ba wotla cable ya motlakase cable ena ya motlakase ke ena ya Powerville substation e loreng e fepela ring router ka motlakase ya ba he ke mo loreng tshwagana le bothata teng me re la ka nka di hora tse tsheletseng hore re bone re bothata bo bolukile ya jwa fela ha jwa le ke ya o le ke faletsa ntate mtau bothata ba metsi ba kenseo ya tsiba bune bo Ahmed ba ka tsona le yona e ken of substation le wa jo go dada mogego wa tsiba go thata bono go bolokisitse ba ka tsiding tse di fala metsi hanyane hanyane ha o ya e go le kwana bo Gauteng ka dimo tao
0: e ke le bo ntate wa ka ke le bo hola le khonne o thusa a sechaba jwale tabengwe ya bobedi jwalo ka ntsa kenya di pipe le re ona a sebetsa mono na ntsa tswela pele a sebetsa hona jwale
2: ai che a sebetsa hona jwale ke mo sebetsa na o etsa mono o la ba qeta ka mora hore ke khone o lukisa botata bo le ba botaka sentate botawo
0: Harry kwala ngwaneso ibile se ke tloya mabenkeleng man ho joang ka bohloeki monna ho joang na le a hloekisa na ka mantswa mabedi fela
2: e tadim taung ena na e batla le lona le re tfuse e batho ba bona ka nnete ke a leka re le masipala di lori teng ke ka matlakala fela ena ya di digital dumping site e batla re ba thathanyana ha ke se
3: Edgone Khwale Foundation new tisetsa Ngwathe Spring Experience kala di 26 September Phezile Thabi Stadium Tumahole Paris Sibini Saletsatsi Java Mahu Lim Crazy Shandesh Scotch Mafuma Sanere Nasisi Njatestana Questa Leba Bamba Bangata MC Bachukada Somizi Kula Box 100 Yeke di bula ka ra ya le shume ticket tin ala ka 150 copy ticket Shoprite Checkers Tsai Soliseni yetela website ya rona www.ngwatheexperience.co.za Ngwathe Spring Experience ari kopane Paris
4: Khotsi, ya tla ka natoli ya ho ebe ho tsa jwang?
5: Hey, ke my way chomi. Ke boloka ho feta 40% di premium tsa insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetuhile.
4: My way insurance.
5: Ihlile. Ke se kena le tjhelete e gutelang ka pokothong ya ka. Le ntatela pe ho bile ho fetuhetse my way. Jele re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore rena le tjhelete e hore e sebedisang thontse hore re rata mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
4: Di boloko tsa sa feli.
5: Tsena.
6: Batho ba nnete, makoloi a nnete, di boloko tsa Needy. Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance ye we seng wa bophelo. Ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di premium di fihlile ho risk profile ya hao. Kuna le melawana le dipehelo.
0: O ntshwarele ntate mabenkele a ile a kena. Re tabeng ya bohloeki jwalo ba metsi ya rona ya batho ba batsho. Le ditoropo mane morbo ho ditshila ho ditshila ho ditshila majoro hasana me qetela ditaba tsa o no re eka
2: le ka re thusa ka demo ka o ka ho ruta batho ba bona taba tsa bohlweki ha ne ke qetela ho bua le wena ke la ka bua ka re na le yona transfer station ka bona ka sebokeng ke batla ho jwetsa ho lona jwa le ke batho ba rona ba sitwa ho lokhalla matlakala mo ke ntshitse dikromo tsena tse o thweng ke di-skip loader track ke di-skip loader pins ke di beile mo re hlokisitseng teng fela ha ke feta moo ke fumana gore motho o na le go ralasele matlakala ka ga skip loader pin seno o lasela matlakala fatshe o bontsha gore tabe ena ya bohoki enana ka nnete e batla re rute batho ba rona hore pulo e sa hlwekang le batho ba tlameng ba tsetele ka ho yona ba kekebe ba fitlha. So re kopa tshebedisano moya bo le bona hore maano e masepala o tlang le ona ba sebedisane le rona re le masepala ho bontsha hore re batla ho hlweke ka hara metse ya borona ntate Motaung.
0: Di tracker tsa lona di jwang di nka matlakala neng le neng Majoro Hassan?
2: Ona jwale tjena ntate Motaung almost bi-weekly na le tracker tse 21 tse mathang ka hara ya tse tharo tse fapaneng, mme ke lebeletse tracker mafelo a kgwedi o tse hore e tabe le percent tse 70 tse e leng gore gona jwale tje motho se kgona go futa matlakala, mme a ka ga ditracker tse nne tsena di futa mafelong a kgwedi e tla be le 80% kapo 85% o e leng gore tlabe go kgona go phutha matlakala tse ding tsatsi le setsatsi kapo beke le beke. Fela e nana ya di-illegal dumping site ntate Motaung e tlole mokwalaba re a hlwekisa gona mone mo re hlwekisitseng teng o tse lahlegelwa matlakala da re beile loader bins batho ba borona ga ba di sebedise bentse ba lahlela ka thoko. Re na le di-transfer station tse re di butseng, batho ba borona ga ba batle go sebedisa di-transfer station. Fela ho gape ke batho bana ba e leng goreng ba patalwa gore ba phuthe matlakala ditare tsona di-private waste collectors ga ba tlameha ba le go kgalela matlakala di-landfill siteng ba kgalela gona pela metse mona ke batho ba dula teng. And-e ke taba e leng gore re tlameha re e shebe re sebetsa le mmuso wa bagare le seponesa gore bana ba e leng gore ba patalwa ba sa fitlheng di-landfill siteng re ke re bone gore ba tshwara jwang, re tshware le koloi tsena tsa bona ntate Motaung.
0: Le tla tlameha gore le qalelele ntate gobane go ditshila metseng ya rona ga o wa hlweka go hang ga ke e kwala le wena gona jwale di-switching le eme jwang a jwang mathata di-switch bone se o matha switch fela strateng mono teng go ya jwang
2: anyane anyane ntate Motaung baka tse batlang di ameile ke tsona sebaka sa small farm le Pump Springs ne ke le ka bophelong ka boipatong ntho tsela tsa tswa ka moo kara disuwa tsa rona ntate Motaung ke ntho tse tshosang matlalo a dikgomo di-concrete matlalo a dinku o bontsha gona le batho e leng ba sebetsa kgatlhano le masepala ba bangwe ka nna ke bona ba tlholang dikgwebo ya masepala fela ka nnete ba bangwe ba batla gore ba tle ba bontshe gore masepala e kare ga o sebetse le moo ntse re kopa tshebedisano mmogo le baagi le bona ba molao netefatsa gore batho ga ba etse tsena tse e leng gore ba di etsa gore ba sabotage infrastructure ya masepala.
0: Ga ko leboe ntate le ka moso tshwarang ka thata le sebetse ka thata eno ke Majoro Hassan ka monaka Emfuleni mme o bua bothata bo o buang dimasepaleng kaofela matlalo a dikgomo matlalo a dinkukara di-switch seno tla di fumana makeišeneng fela ga ke ganane le ena ga re tla matlalong a dikgomo matlalong a dinku mme ke tla le majweng le ditshila tse e tshosang tseo ba di fumanang ka gara di-manholo nako nngwe ya ke sa tswa ke o kae mo ba ileng ba fumana motho setopo ka moo ke ntswe ka mono fumana gore ga ke setopo sena se bakang mathata makana gore switch e kwalege nako nngwe ge ba fumana e le masea a sa tswa belewa latletswe ka mono ka di-switching makeišeneng a rona ke nnete ga re a tlamehang go e pota re a tlameha go e pata tabena mme re tlameha go sebetsa ka thata jalo ka batho ba batsho sebetsa ka thata jalo ka batho ba batsho go hlwekisa metse le metsana moo re dulang teng.
7: Lesedi FM le tuka manakabe setlheng sena sa selemo ka mmino tlhagiso leseding le boithabiso ke molelo wa botlhe o ka fetwa jwang.

0: di tabatsena tsa horra ya pele tsa ka re tsantsa lefatshe di fella mona mme re di phetela ka o lekola tsa bolipi bakeng sa letsha re lena jwalo ka ditlhophisitswe ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Mpumalanga le kwaetse ka botshabela o Highveld le ka ditlhabeng ntle le moo le kwaetse go phodile Northwest Province le Free State ka bobedi le kwaetse ka go gata dibaka o phodile ka mafafatsane a itjadileng Northern Cape le kwaetse o phodile fela go abata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka botshabela le bohareng ba province Western Cape le kwaetse o phodile fela wa bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka leboya botshabela karolong e ka botshabela ya Eastern Cape wa chesa ka borwa go ditlhabeng ntle le moo le kwaetse o phodile ka mafafatsane a itjadileng KwaZulu-Natal le kwaetse ka go gata dibaka go phodile fela go futumetse ka mafafatsane a itjadileng ka borwa di tabatsena tsa horra ya pele di fella mona boela ba mela di tabatseng ha horra e tabeile ya bobedi
1: ha ke le boe tsitsi mohaladi ompea hantle hona jwale metsotsonge robonga ka mora horra ya pele me metsotsonge le shume ka mora horra ya pele ke tabe ke kena mabenkeleng mo mamedi motle botata boboholo ka ekuruleni boboholo a holo ekuruleni me o tse gore e kuruleni ke mo o boema fofane ba OR Tambo boleng teng go na le difeme tse ngata jwang gona ka moo mpolelele rona batsitedi ba reng ga ba ntse ba bona metlholo ena e re e bonang thelebišeneng ya go bolawa ga basadi batho ba tlameileng go tlisa tšhelete gore batšha ba fumane mesebetsi ba reng ga ba bona ntho tse e re ke kene papatsong ke la bobedi la jackpoto e ya powerball la bobedi lena o na le monyetla ba o ikgapela jackpoto ya powerball e lekanyetsa 53 million ena ke tšhelete e ka fetolang ya tšhentšha bophelo ba gago hanghang mme mohlodi ka nna e ba wena ee ke bua le wena wena o ka nna ba mohlodi bosimo bona shebelela ketsalo ena ya bohulo ga dinomoro ka kotlolo la bobedi lona lena ka gore ya borobong bosiu 9 o'clock SABC 2 o ka ba e mong wa boradimilione bommadimilione kwano Afrika Borwa ke bua le wena wena 53 million lotho ena ke yana dibapadi mono kore bathong di tlameya gore di be le motse leshome le metsorobedi ka pa o feta moo o tlameya gore o bapale ka boikarabelo lotho e na le menyetla e mengata dimilione tsona di ngata National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekaya 53 million bosimo bona 9 o'clock gona jwale metsotso leshome le metsombedi ka morago ra ya pele kwa Thema Springs e kuruleni ke bona ba ntse ba bua le majoro ka diponi tsena tse kgolo tsa rona tsa Afrika Borwa mme o tsebo re jwale dinka di latlhela le mose go mawatle ka mosadi enwa wa botshelela ka setopo sena sa botshelela sa mosadi se fumanwang ka kwa Thema a Springs e kuruleni hai ntho e nngwe gape dimasepaleng tsa rona ke bua le masepala go tloa motse kapa o fitlha Limpopo go ditshila dimasepala tsa rona hlwekisang metse le ditrata le mebila go ditshila jalo bonolo gore mmolai ga etsa mosebetsi yona a nke ditopo tsena tsamaye a di latlha fela mo o leng ditshila di kae ditrekere tse kutang le gola lena le tshabeyang makeišeneng metseng ya rona le mebileng ya rona di kae di trekere tseo ba kae batho ba le bontate ba neng ba kganna di trekere tseo e kae metšhini ya o kuta jwang bona bo botele kore o fumana jwang bo le bokana e kae metšhini ya o faola difate bothata bo bong bo dimasepaleng ke qeta utlwa gona jwale ntate ha bua gore ka mona ka ke masilonyana ba emisitse ka mosebetsi a re basebetsi ya basebetsi ka gore a leshomele metso e mmedi ba tšhaile ka mona ka masilonyana ke sa tswa utlwa gape gore mono ga ba na le tsona ditrekere tsena go etsalang dimasepaleng tsa rona hlwekisang le mebila mo re tsamayang teng le gola lena jwang bona bo bongatangata bona bo yo difate tsena tse seng bile di boela mebileng ke gola gona jwale ka mona ka kwa thema gona teng e kuruleni jwale ba bantshitse ditrekere gola ebile ba di kadimme kaekae mpedile o kuta jwang gola ba matha gona jwale ba theotsa ba nyolotsa ba ile o kuta jwang ba matha ba theotsa ba nyolotsa ba ile o sheba mane mo o na leng difate teng ke gona ba tlabe ba di faola Linda Randall, One Day at a Time.

0: a sentia ha o tlameha o qete ka moriri wa ka wena o duletse ontšhe ya bontse bosa sele keng e batla o mpolelela yona
1: osi wa seba kere ke salemo mota ba di robaleletse ke emetse wena o mpolelele
0: ke o bolelele
1: o batla gabe re o botse motsee
0: o bua kang
1: a sese ga se ntho ka bang ompotsa yona eo tswa ka tsona ausi o etsala ke batla o di tlala o tloa qalong fitlhelela qetelelong
0: a to that nna ke tse rona o bua ka eng ke eng yena o batlang ko o jetse yona he motlhomong ga kolle
1: potle o seka ba imakatsa ebile ga ke a tlata le letho ke tlo dula fatshe ko mamela o seka ba imakatsa ke a tseba gore ntate a bofane o tswa mane gago maobane ga ke tsebe gobane o batla gore ke fate modie kebe ke kenye mobo di na le
0: mophetaba
1: ausikanakana
0: tsebelela kae ke mang ya o jositseng yona tlhe
1: helang nno mose ke bedi ausi se ka ba kgathatseya gore na di tswa kae tsaya jwang wena mpolelele gona go tlile jwa go etsaetse ke batla omfe full exhibit dokete ausi feleletse gore na bosigong bo tsamaedi jwang le tsotlhe tsetsaetseng mokosi ausi tswa ka tsone nnana
0: nna ke tsebo rena go etsa etseng gape ntho e one sa tlameya go etsa gala se re bua nnete fela
1: ausi ke go jotsa metlho go matsebelane ga lebelane ebile phosone ga ebile na se phoso ausi ntho go nolola ntho e ka gare seseo e ka gare gare ga re utlwe ge o tlile jwang kapetsane le jwang tabae a ko
0: tlalosoapere
1: yo sexy thing kapa
0: oketle wa sebane ntho enana ga ke batlhele o bua ka yona ba yantshwabisa ga golo jwang oba ke mona batho kao fela ba tseba ka yona a na ke itshwabetse
1: o ka tlosabela ntate wa ngwana gago
0: o tseba maemo le gona go
1: etsalango ne lebeletse o ne o lebeletse go tlo kena fela le tlodisa ba tsa tsamaya
0: ke ntse ke o jetsa gore le nna ga ke sebe gona go etsaetseng o tseba ke bone fela ke sa kgone go motebela ko jetse gape ke ne ke sena maatla o nna ntse ke nganyisana le ena o ga motse ba gona o jwang and ke ne ke kgathetse ko o dula ntse ke mo galemelela ntho e le nngwe ga ngato kile bona ke ntse ke mo thiba o a tseba o jwang and
1: one thing led to another and then ke a utlwa ke a utlwa mister ke a utlwa
0: mang le wena tle
1: ga masu a rwalelelana ausi ga nne ko a fetoo ya ga lephaphama le re pha ya ba lefumanang phatala tsana saeme ka mantlo na le diamiso
0: sentia gao jalo batseba okay e re ke besore ke nagana gore ntho e ntseng gore ntho e ne ka o fela etsagale ke obane ke ne ke batla kile bone ke itlhalose go yena ke mo tlhalosetse gore e ne se maikemosetso wa ka go motlontlolo kile bone gantle ntho ena kao fela e ne le ntho tsa seipati jale ya bakile bona ga kere ke itlhalosa ga ketelela
1: odie butle butle miscat nna ke tlo o atlola nnana go teng fela kere ke batla go jetsa fela ga o na wena le motšhini no meka tlameya go nne o itlhalose o etseng
0: seka e bua jalo
1: a ko ntlhalosetse gona jalo le jwang wa e le sa monke fela le mo etsa zwindini go be monate be susan e be fulowane kogo thulanwe e be bobele o bothe
0: felaunderstand wa tseba ntate o ko jetse ga e sale ke mo qetela nakwana tsamaya ka yone he ko gore le gore a nke founu fela ke le bona a ntetsetse a kampotse gona a ke ikutlwa jwang enke eng ka
1: ke gone le molaetse o kenang a se wae fela maremodi a ko utlwisise ausi wa tseba ko jo tsa metlhena ke re banna ke ntho tse di ntseng lekang go sana o se o tlhanya jalo o lo chesa ofice tsenetsa motšheseletsa ka tlo a ba bua gotho basadi ba jwang basadi e le ena ntsa o tlhantsha ba ga fitlha ga o tobetsa fela 1 2 3 a kenya nomoro tse for ausi
0: nna ke kgathetse ke ntate ona ke se batla mixe ya gae ke kgathetse ko iketsa
1: sekeke
0: kgathetse ko iketsa ntho e bapalang ya gae ke shap ga tla mona a tle ngwaneng wa ye gaone leng o tsheyang
1: ausi dikolo le tsona di batla service le batho
0: netstoeo
1: drapa faile
2: hela mane ao palnama ga tsamotsa lebaka ore wa o itlisa ka sekogo nne mona e
3: lerato
2: ke eng ela ga o bona le ka bule pikerae e kapona le ntho e phoso e ke entse
3: ke batla o bue nnedi ke batla ko o bue nnedi tsatsinyana selas
2: ke bue nnete ga e leng lerato gona nnete efeng
3: gobanne o ka kadima moketse tšhelete e ngata je o sa sheba pele o rena motlho mongwe re ke a tseye ba kapa re dumelaa
2: manna o ngate ebile ne ke tlameya ke shebe pele ke mosebetsi wa ka go sheba pele
3: o bua e
2: butle pele o nka araba lerato e renke ke fetise taba ena mona go wena ga ke a adima moeketse tšhelete o inketse tšhelete eno ka bo ena
3: tshware gona moo o ntse iname sena ore
2: helamman ke ikutlwa gante gona ke reng ebileng ka baka thota taba ena ga e ba wena ba nkupantle
3: ka mantswe a mane o batla gore moeketse o tsutse tšhelete
2: eihlile ke tshwajalo gobane ga a godisa tšhelete le bukeng wena ka nna tlama a etse wa utlwa gona ke ntho ewa jale ntho e kgothatsang ke gore o ntshepisitse gore o tla e gotisa ga se le
3: bothatao
2: tla nthetsa ka mabaka a fen
3: moeketse ga na bokgoni ba gore lefatšhelete eno ko
2: jetsega se taba yo nna le moeketse go dumelaneng ka yone bona moeketse wa sebetse o tla tlameya go jwang kapa jwang a etse polane
3: ke gane empa ditlhoko tsa rona ka tlo di golo o feta mogolo wa gae ke ka go kereng a ka se gone o ye go tlisela karata
2: mamela ausi ke nana taba ene ke se ka e kena gobane ene e sentse o utlwala fela gore ke taba lelapa mme le tshwanetse le qeto jalo ka
3: lelapaore seo batle o e kenang tate
2: osele
3: ka gare swala katlha ke botlhasong ba gago le wena gore motho a ka nka tšhelete e ngata jalo e be ga o e bone ke
2: botlhasongbalerato ke gopa sekoa rua lwana ke ya go tlhompa kgaetse diana empa ga ke batle gore o tlotla o nthosa molato e seng waka lebile ke sa tsebe
3: le nna ko tlhomphilesilase ga gono le teng ke ka go ke o rwaletseng dieta ka tlo o bolelela taba ena matlhoo
2: ausi a tsaya keng ke maswadi a golo gore go bolelela gore ga ke na thaselo ya go utlwa ntho ene o ntse go mpolelela yona
3: e le gore motswalle o ga o gantse nya fa tšhelete ka moo o e ja le boma
2: ela ke tla tsebelela go kae ga kere ke sa tswa go bolelela moo gore moeketsi nkile tšhelete le na ke ile ka tlhomale ga mamaga gore o ntsang ka tšhelete a sa yang o isimane ke tla tsebelela go kae lerato ga ke re ke ntse ko jetsa gore le nna ke bone ga mamorago gore moeketsi o ke ntse le tsomane mokotleng wa kgwebo a sa mpolelele
3: ga ke golobane
2: o sa gole
3: gore ga o tse gore moeketsi o ntse a etsang ka tšhelete o tseba gantle moeketsi ke motswalle wa gago ga gona ntho o moeketsi a ka eetsang a sa o jetsa selase o tseba gantle go gona o ntsa ja tšhelete le
2: bomaaopa
3: fela o batla go mopata
2: bohlaselerato e go bua nnete fela le go ja ke ne ke tseye bakgaetsi di yaka ke ne ke sa tlo o bolelela gobane ga se taba tse batla nna tsena ke rata
3: go jalo a seba ke ne ke nane gore o fapane go le le moeketsi ke ne ke nana gore o monna gara banna empa go tlhakile gore motswalle wa lesodu ke
2: lesodu
3: sala go maketse jalo go sala ka se tlhole o ifumane tšheletengyana eno
2: a ke na bothata ausi o ka nna tsamaya fela o tsebe gore mafelong a selema ga reshaga porofete o tla ifumane sentse e kgekoile tšhelete eno ya gae
3: se ka tsamaya pele o jetse kantse le na le go shera porofete a selemo se fela
2: ausi se ka batla kue taba tse sampatlemo wa utlwa di tshwanetse di bue ke mongwe wa tsona go wena e se nna rato e wa tseba ga se gantle gore ebe ke tlotla ke bua taba tse ebile le tsa kgwe ba rona mo ebile ke a thola ke sa batla go bua letho ka taba
3: tsetsamatsa
2: mo bua le moketse fela mmena
4: hei wena maestrobery damit e ke a gola wena le ngwana ka nneteleng tse le ipotsa gore na di di o nyameleletse gae ke ntse ke le teng akae ke nna enwa
5: ke ipotsa ka wena motlhomo ngwana o kena a ntseng a ipotsa gona o kae e se nna a ke re nna a ke letho bophelong ba gago kene ke amogetse gore mpeletse kwana ke shapo se ka nna ka dikelelelo go nna mone o ntse batla gonketsa ntho tsena se ntse batla nketsa tsona
4: eman mamela ka nnete oreng ore nna ga o letho go nna jan o le top
5: classeemete
4: ga ona ntho e jalo why o ka bua ntho e jalo
5: ke top classe nna wena a ke go wena o na le mosadi wa gago le bana jale nna ke tlo ba top classe jang bophelong ba gago
4: emane bana ba fe bua ka bana ba mang
5: a re bana ba fe
4: nna mme wa ngwana ka ko wena fela outlwa ke koporo se kanketsa jena please Amen. I love you with all my heart. Ha ga ba ke teng gore nka fana ka ntwe ngwe le ngwe e o ke sebeleditseng le fatshe le na le ka kwa.
5: E le wena o ja ba kone.
4: Ke tsa ba. O tsiba handle gore ke kutlo long ka wena. Le rato la ka go wena. Ha se na mo.
5: Ke a bona kwene no ano ke ho nna and then what? O batla eng? Ke a utlwa o bile tsi bua ntse ka hata tseleng gore
0: ke pina tshwene o batla
4: e le re go senyele kae re a rohane ha monate tshe na le wena
0: re a rohane ha monate mohle mo hono le monate go wena e seng hono a ke wena o fumane mthwena e le mo ke khale bo ile bala be o thabile ke go
4: top of the range wena a ke tla le bana gale ka ntete ba te man a go mpulele ke a bona re tabena ha o serious ke nge na yo ke sa o etse tseng yona you have everything
0: everything ha le handle ke na hana o taba ena ya ka entseng ke na hana na go ena ka ofela ya go ke tsama e mona surprise video ke lo ipalla bo phelo ka ntle ho le lelo ke yona e right Hobane ya o dula mona Surpriseville mo go ke kholang disente le teng ha ke tsebena ke di kgola nining mo hlang motho a ratang ka di 39 tsa godi feng ha ke tsebe ke nane go
4: ntshebeletse
0: eya ke ntshebeletse
4: o bona ntwe ya hao ya o babita le nga nga ke ona e tsa mo ruska hlokomela opportunity ntle le gore e se le pela hao I mean ke nna yeno ke timo pelo mba hao eh o ka thola ntwe o lla ka hore o gola di sente mo sebetsang ke teng nka o fa ntwe I can give you heavens
0: ka mo tsamang ka mo tsamang wena o batla go hunna nna ke nna sephoqo a ke nna ha ke o bone go teng ene wena o teng ho tsho mo nna ke nna sa
4: la ntwe ke le ka mo ihlalo sa fela ke hore nka advantage
0: a
4: e re ke ke batla go thusa ka ntwe mo le yong ke batla go bona o le sambodi
0: ha ba ke ha ke tlo dula mona na nna motheng ke shebelle banana ba qalang fitla mona motseng wa tseba ba kena mesebetsing e patalang hantle ebe nna ke dilo tseo etelwa masujelo ka dipijama ha ke tlo etsa eng wa bona ena o ntso ntsetsa gore o teng imposa bona ha le bophelong baka ha ke tlo e dumelelang
4: no way ke o bolelele motheng wa nkutlwa he gore ka nnete nka tla phahamisa banana ba bang fela ka ntle ka bona wena o ntse le teng motho ya mphileng bophelo bo nnaise tela gore ke be le ngwana ka nnete o kereng ke waka ebe ba ke utlwelela fela ke ka go kereng this bitterness ya gago ga o ko lukilukise fela mono o nkamogele pelong ya gago o tlo bone ga ntho tse semale tse majabajaba jwale di tla hedi o
0: aparelaeko file nako e lekaneng ha e sale e le wena o dulotse tsa ditshepiso godima tshepiso sa ga o kotla go nna monana bosiu ga o qeta o tsamaya o bo imaza nne kaga ga o etsela letho tetseng eo ke kgathetse ko wena le gore o dulotse o tshenyetsa nako ga ona leng ga o tlile go nna o shebe ngwana gago o kgaoganeleng
4: I'm your sugar daddy a o ko e momone tswekere ena wena o tlo lo bapala momona tswekere
0: Ke le ka itso ke. Ke le ka itso ke. Ba ne ha ne jole tena na ka fela bo swi fela ke sa ikutlwa tso ke re. E tsa di ntho di etsa hale hore ke gone ntlo tso ke.

0: Pedi, hona le mo ke anteng hona teng ka mona ka e kuruleni ke tlo kena mono hata batsaka di loka fela ke tabe ke kokota hona teng e kuruleni ere re shebe hantle ah e ka re kitse di loka ere ke dumedise motsotsong ona he Lieutenant Colonel Andrisa Mataila ntate dumela ke ntate thuso motaung ya u dumedisang.
1: Medisa and that they took down for Lona Radio Lisset.
0: Kaleboa, Lieutenant Kaleboa, Meki Kense Kemiso, Peluaka, Inse, Illa, Ka Diketalo, Tenate, Etalan Kamuna, Ka E Kuruleni. Kiutrile, Ndate, Horo Omalome, Wanningina, Yasots of Mana. Abulailwe ndate akompolele kwano wena lieutenant halifumana molaitsa go bile joang le lapeng li le la ikutlwa joang
1: u bile botlhoko ka nnete o ba ne ntse re shebile re tla mo fumana a ntse a phela
0: e ya hle
1: le tshepo ya rona le maobane re ya mono ne re na le yona ya gore re tla fitlha go thwa se yena
0: ah lieutenant
1: re qadile ntwe ka sonta re itikile o tswa le mo re ya mono siemo sa fitlha se sa re tshware hantle o bane ne re tshwarile hampe ka ketsahalo ya ngwana a borona.
0: Ee yanta.
1: Sonta ra hlo ka kena mono mo shareng re shebe. Ka bla manta ke mono re gonne ngore re thole tshehetso go tswa o le fapheng la babuso le ke pasipone sa tsanaha. Ba re fa moifo wa counseling ba be ba khona o ka re felefetsa go ya mono ra tia matla. Ka nnete ra gona o bona ngwana a borona a robetse mo mmošareng.
0: Ntate ke fetisa matshediso a ka lelapeng, ke fetisa matshediso a ka o baneng ba motseba le go lona lieutenant wa ka, ke fetisa matshediso Modimo a le phumule meogo, a le phumule meogo. Ntho e ke sa etsemeng ko rona e be kgaitsedi ena ya rona e ne e na le ngwana na, o na e na le ngwana?
1: Ntate thuso o na le moradi a le mong. Moradi o ke ena o thwa pele wa o ka tsebisa lefatshe le o ka ketsalo e mpe. Gobane o na dula le ena mono Kempton Park. Ne ba dula ba le babedi. Mme wa a tswa a ya o matha ka tlwaelo. Ntsa rutile ngwana gore o tswa ka nako e itseng o khutla ka nako e itseng ka tlong. Ngwana ha bona mme a sa khutli ka tlong o qala o makala gore ka gore mme wa ka o ntlwa itse gore o khutla ka nako e itseng nako o ke bilibile ya feta mme wa ka a khutla. Ke ka mono ngwana a tla a ileng founu a qala o ka founela meloko le metswalle gore tsebisa ka gore mme ha a khutla ka tlong.
0: Jo,
1: ngwana yo o buang na o
0: tshwara lieutenant tshwaranyane fela ke ema benkeleng hanyane fela ntate.
2: Ipehe monyetleng wa o hapa seabo sa gago go 500,000 ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. e ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Re se re tlwaetse ho kgaolela motlakase, dipompo tse ommeng le mekoti mebileng. Ebe ho kotjwa ha ditshebeletso tsa motheo e ka ba ntho e thata tje. Ke ka hoo dikgethong tsena nna ke ilo voutela Democratic Alliance hore toropo ya rona e sebeletse bohle.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
6: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
7: Stop.
6: Fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 ka.
7: Stop it.
6: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
7: Stop it, I like it.
6: Wa e thabela? Tjhe, o e rata? Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Mo mamedi re ntse re bua le mokolonele kwano Matlaila e leng malome wa Elizabeth Mosela Khomu eno a neng a etswile a lo ikwetlisa ya ba ha gutle jwale ntate Andrisi wa re hlalosetsa gore ngwana ha yona a tseba gore mme o tswana komang o ikwetlisa kana komang mme kana komang o sa gutlile empa ka tsatsi leo ngwana a bona mmae asa khutli jwale ntate mpolelle ngwane no ha bona hore mme ha khutli kha le letsetsa a le fa ditaba tsena hore helang mme ke no ha khutli ha e sala a tswile a ilo matha
1: jwalo ke ka mono rikileng ra letsetsa le ba sponsor sa ke mo Kempton Park and then ke e re tsata ka ho batlana le yena.
0: Ai ndate ya ba ntwe bohlokwa ka kang ha ile mo le fumana ngwana lona a se a hlokahetse. Ke ntwe bohlokwa holo. Ere ke botse potso ena. Ere ke botse potso ena. Ngwana jwalo ka ha se a le tsebisa na mme wa hae ona tsamaile ka cellphone gore ona ilo matha ona ilo joka ka cellphone mme wa ona tshwere cellphone mo a leng teng
1: no na a itlohetse ka tlung na itlohetse ka tlung
0: jwalo ona rutile ngwana enwa gore fela a tsebe gore ka nako itseng wa gutla ka nako itseng wa tswa ngwana o le letseditse ka bona komang ha o nahana fela wena malome o sheba tate Andrews
1: ne ele o ya ho horenya bo 80 lwalo maitsibua cause e utwile ka bo 5 ya maitsibua e o matha a tlamile ho khutla ka bo 6 so ngwana o qadile ho founa ona ho bo 80 mono.
0: Sho. He banna. Bophelo bo ke nthojwa banna. Bophelo ke nthojwa. Fela he ere ke botse mona. Mme o ntsa le teng gore motswadi wa Elizabeth o ntsa phela batswadi ba ntse ba phela.
1: Mme wa hae o kile a hlokala o hola hodiswa ke nkgono. Nkgono o sa le teng empa re bua le ena o tshwaratshwarehile ka taba tsa boholo.
0: Ntate Andrews ke fetisa matshidiso a ka haholo hape ke re askis. Re a rapela gore e be ka molai wa hae maponisa a ka mofumana ba motswara le teletsebe o phumola le moeng re ba mmotsa re go baneng o ntse ketswe ka reng ena
1: ke molaetsa o ke o tlohetseng o seng hanne ba le khotlagatso le leng ba mpotsa dipotso ka re go bona re motlohella o ko mahodimo ke ena a tsebang a ka sirkenye ka mohara a tebetebe e kalo a sa tsebe go re fa solution ya gore re ka tswa jwang ke rata le go leboga badudi ba South Africa ka bophara khutlo tse nne tsa lefatshe
0: eya tle
1: ke boe ke le ba seponisa sa rona sa South Africa ke boe ke leboge le kantoro ya moprimiri wa Gauteng le ba matimmoho tshehetso kaofela tse re di tholang go tswa setšhabeng sa South Africa borwa ke rata go le leboga ke re le re tshehetse le tsebiso nngwe ke ye ke nang le yona ntate Motaung re tla tshwara tshebeletso ya Memorial Service gona ka Labone Kempton Park Conventional Center ka nako ya 9:30 mesong
0: ka 9:30 ka Labone wena mo mamedi motle ya re mametseng gona jwale ka mona ka bo Kempton Park hona teng kwano Gauteng ho tla hopolwa Elizabeth Moselakho mo Convention Center Kempton Park ka 9:30 ho seng ba tla be ba kopane ba leloko ka ofela mono ba ile mba mathale yena ba ile mba motse ba metswalle ha e ka ofela ba tla be ba kopane ho hopola galala ena e robetseng ka jeno malome re a leboga
1: o leboga nanda de motau ke leboga le moifo wa
0: re a leboga ntate are wa leboga o leboga le moifo wa lesedi FM thaba monna monna o sebetsa jwalo ke ka mo re sebetsa ka teng a re tshwere le naneo ke rata ntho e ka reng ena o ietsa moshimane wa ka ntate o le bile a holo gore report re kene ho tle re kene ho tle re kene malapeng ana mohlomong hape le ba bang ba malapa a hlokalletsweng re tla ba fumana le bona re bue le bona mona le sedi FM ntate thuso le thabang re tla kokota re tla kokota re bue le bona ona ile o matha ausi Elizabeth Moselakho ngwana ya ona tla tsorokana ko itseng wa khutla ha ka khutla ha khutla sia ngwana a le mongwa ngwanana ye wa neng a dula le yena gore ha gore bana batho ha re sa swaba ha re sa swaba bana ha re sa swaba ha o le tsena ye ka nka tshwara pinane come me saints ke tla tshwara motho motla gore fela hanyane ke ema bengkileng ke tla tshwara pinaeno re come he said na na na na na ke tla tshwara pinaeno thola wena ke engwe di pinatse matla haholo tseo ke eng ke di tshware ha o le tjena Afrika borwa ho etsa etseng ho etsa lang Afrika borwa e kuruleni ho etsa la eng fela mme wa lefapha la sepolesa o buile hore ba tla sebetsa ka thata ba tla e lwana ntwa ena ba tla e lwana ntwa ena ere ha o le tjena ke nke mabengele
8: ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere mathabeng local municipality me ma malapa a tshwanela go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 o ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o mathabeng o na le ID ya Aforika Borwa o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi bahiri ga ba tshwaneleha etela ofisi tsa masipala wa mathabeng tse gaufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhoka halang Mathabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
9: Na o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
0: Odimahlome tsotse mashoma mabedi le motso o le mong. Batswa ho ka ba ho tlejwang ka lenane o lena. La jwale ke nako mona le CD FM. Ha nka kena malapeng ka ofela. Ka kena ho ba leloko, ka kena le go metswalle. Kare.

0: Kelesedi FM le nana wa ke jwale ke nako ka mora microphone no tsabe ha nke thuso motaunga ha te tla gore le nala ka ke tsama le thaba morobane mothe motle ke ne ke kena metseng le metsaneng ke kena Africa borwana ka ofela Africa borwana ka ofela wo Africa borwana ye me ka maoto me ha ke ba pala pinena ke a tseba mo lenteng o ile ba re motaung monna jwale wa pelwena ya ka Ereketole, hanyane fela ke fete lemona.
1: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.

0: kone ke batla utle fela gore na modimo wetsa mohlolo joang gore modimo wetsa mohlolo wetsa mohlolo ba go utle fela ba bapala ha monnate joang ha monnate bona ba haisala khotsa mo mamedi ere ke tle kutlo na le mo mamedi bona mahalenga mo mamedi wa ntitsetsa kwano ke la bobe dumela
1: o pedi ntate mtau
0: dumela ntate o letsa o le kae
1: ke le tsa ke le tlokole mo mo
0: a tlokole
1: eh
0: ke skola ya
1: a ke mmanda ntau
0: ke skola ya no jwa
1: wa lo jwa ntate mtau
0: ke a pila ntate a rutwe
1: eh ba ta ke na le ngwana mona wa 17 years o kena skolo o di sitse ke o khono le ntate mmolo mai e salanya mela kwa urkanti kwa na e salanya mela ba tlhua ba a nyamela o di sitse a le go di 5 jwale o etsa grade 11 this year ene ke mana ya ba tlanga ithuta ha go jwale ha ngkhono le ntate mo le ba ba lo mo itse tsa tomani ID ba sokola ba
0: eh
1: ba sokola ho o na le lengolo lena best certificate ya seng na le le ntho le ID number mo jwale e ke mathata ba ta mona wa sokola ngwana nena o tlhana go hlaha
0: ba tla le tsetsa mammo ba tla bua le mang ke mang a dula le ngwana nomoro ya bona mahala
1: 073 073 63
0: 0 7 3 7 3 63 3 6 1 Mkhono ke mang?
1: Mkhono ke mantwa tshiu, mkhono mantwa tshiu.
0: Mkhono mantwa.
1: Yeah,
0: yes, mantwa. Akor ke mane mana mkhono. Mkhono mwana o 17 years. Hana ID ya hai, me wetsa matric.
1: Wetsa grade 11 this year, next year o ka raita matric.
0: Matric o santsa le matric ya tsa le mono bo 11 jwale. Grade 11. Bana ke sono ka bona ha holo seng hanyane ha holo ngwana bana ababe mona mewile go bakana kotso hle re tshepile bomme ha o le tsena re tshepa bomme o rao mme ke ena tla o lwanela mme ke ena tla ng ho thusa ha maemo a le mabe na na fela ka ngwanenwa ya nenga ho diswa ke mai ha tswa ilo matha ebe mai wile ha sa tla mmona tshebo hloko akalo
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ere ke fete mono motho motle jwale ke a totoba ke a horeng ya boraro ke a leboha moshane so ke leboha haholo tanki thabang tanki moshana ke a totoba jwale ke a horeng ya boraro go fitse mo laetsa ka mona ka tlokolenda go fitisitse me nkhono batlake ba moletsetse ba bue le yena nkhono a tseba ho hlalosa ditaba tsa hae ngwana a tsale matric mo ngwana tshwantse re mothuse a tseba ho kena sekolo ngwana tshwantse ke re fumane mochane tswa ke re fumane le panyaza man ha ke re fumane le mo primary mo na khaute mo na ntate le sufi ke le boatse wena ngwana na ke bua ka mamurutsu ke di fumane ditaba tsa ke di fumane ditaba kwa no mona make mona ke a utlwa ra le mane hona le bontate ke bo ya baba be ke buile ka bona ba hlokaetse ba thuntsweng re tla tla le ka tshwane thabanye tshwane re tla tla le ka mona ka tshwane thabentsa mma mokhale Pretoria pre ke rutle mona re tshware MMC Maluleke mono re tshware MMC Maluleke the title deeds re mo tshware hanyane fela re qete ka yena re fete re mo retla re mo retla re mo retla ho tlo mono re fete era mo sheba jolo king ke mo mamedi mo mohaleng hai
1: tande le duno
0: be dumela ntate o le tsa o le kae ke bua le mang
1: o le tsa le ntate mo le tsumo futhe mo a tswa
0: le fumo fuke nqwa kwa botata ke mphoka
1: ntate ke ba ke nyo mo rote ho lo lo bula ntate la wa o tuto ho stay mari tla si
0: o ntate la wa o petere stay no di plasi
1: ya re ha tla tshwere ke ya mo fa no moro ha ke ke ga tlo no so ke tla o ibika
0: oh wena botata king o man
1: din nan ta ke ya mo tshwere ke se mo ntse ha ba nya le ke ke ma le 25 years of service mo
0: oh sebedi tse 25 years
1: that
0: e ka no sebetsa placing e poka obas a
1: ne go ba tsapon ra ga e mo go bo se go kwa
0: boxback o no le contracting
1: e engat
0: ke o tla poka poka id number ya hao ke mang
1: ke
0: 58 05 05 12 12 54 54 11 11 080 080 ke mo fukeng o ka mona ka kwakwa 27 years a sebetsa lokile ke mo tsempa tswaro jalo e mfukeng lokise peno bane o batla ID yane e seng ID nomoro yane ke leng ka e fantate tswaro jalo o se ke wa la hlamala rufe nomoro eo ke lebo

ya be tshotse na pinena ka monaka tla punye kholo ka menza 10 rena le siga siga siga a re ntse ri ya kwana monnate le a butiwa ka bana ri ya kwana hey akena mabahali jo akusima mahali watswa ha ile pinena mehlena ya Teddy Pendergrass can we be lovers ke bona mushane so pela ka mokya mona akena mamhali man kena mpho akena mamhali ngwanana ka muletsane a fumana re tshwere mo re thethona he le a buti mono re bapala o tsho o swa ntate ka night clubong dipanya panya a buti ke thule a tswa o ka itsala be ke bua tsa o swa mahali o mametse mo o ka itsala be ke bua tsa yo jo mafana ah man ya mo mamedi tshe ya bile ya hlweba hantle metsotso mmedi pele hora ya bo raro me hana ko ye me tsena e bolela hore ka mora mona o tla kopana le top la ma 7 o kopane le Thabo Mokone moho le mora Tshabalala ho tla mona ba tla nka ba ile go lahlakwana hore ya bo tshelela le nana o la bona ke re a thella ne re itse re tla tshwara le panyatsa Thabang o sane ntate re tla wa ka yena re tshwere taba ena e bohloko e tsahalang ka mona ka bo Kempton Park ke bua ka e kuruleni bona ka jeno ba fumane topo sa botshelela le sona ho bona la re motho tlile a se lahlela mono ho ba ne sentse se senyeha o se kwa makala re a phaphama pe o sane ba re sa bosupa ke sene ke rata o bua le banna kerata bua le banna banna e banna ro kae ha wetsala tshe meretsa eng ro kae retsa eng wa swabisa ha hulu ho wa swabisa bana baba batho ba mathekae basadi ba mathekae bana ba banana ba bapalle kae re tlameha ho ipotsa dipotso rena re se chaba se joang ka mona o patwa bo nkgono ba bolailwe eng ke swabile nako ke hora ya boraro o mametse le sedi FM ditaba tsa hora boraro o tla di ballwa ke tsitsi mohaladi.

0: Mamidi moke, rekara ka retel afternoon drive show fitela ho renga ya botshelela nna ke Thabo Mokone. The band Love Joy wa TLB.
1: Gwadabe, gwadabe, gwadabe, so to the John Gwadabe. Mamidi so le jalo, ya hori wedi sa ka jale, ki lebo ma wela. Itza mwede jwa hori se 15 hori tse na tse tago. Ki sa hori tlabe ngangu tware tse tona jalo ka TLB ho renga pele mjolo Tuesday. Ho renga bedi ki 30 under 30. Ya boraro ki Hustlers Tuesday. Wate ma he, re re hashtag Tuesday. Ho ba retsa jwang re kgetha wena. Na refeletse ha o fine nna kwa no teng ga itsena mo tikiboa jalo ka bongane tshabalala mshengu
2: kyale bo holo topi topi kyale bo Bundle of Joy mamani wa sebeletse wa lesedi ke teng heta fleng ya dipapari ko shebetse tsona dingata tsa tla bua ka tsona dingata tsa ipetsa mpele ka jeno ka tla hlere shebe hore na ebe ke di feng re ba shebele sepheto lo re ke di fintse ke tla di libella hona dipapari monami futeng ya fapana nya tsona ko tsaletse tsona se ke ba fitwa re kopana metso tsonya mashuma mararo kamara hore ya bararo e mashuma mararo kamara hore ya bone e be ra ri kwala ho mashuma mararo kamara hore ya bohlano dumela
3: lena no ke la ri atella afternoon drive show
4: Na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mo mphuthe o di lokela re di sign se di form re tshebeletso sa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke e qala o ruba tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikreke
5: o so hlaya o bona le ntho le timona mono o so wa di le bakai ko wena ntse ga ba re 8 se ha se ho sha mosebetsi ke se ho sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse se ikitse
4: re mo thabo ke ba ba ke ha o ke nna le mo mutu ko tsaba ba tse tsotsi
5: ba sale
4: wa makalo so ke tsa re tsa bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela ta le bo thabo ba itse wena ha o inkelishwe

0: marrona le sedia feme retaya.
1: Yo!
2: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentla ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le lapala ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more pani nya hao ka lo ka rona ba ha more dise ha bula Standard Bank MyMo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng kuna le melawana le dipehelo
1: ke la bobedi la jackpot ya Powerball la bobedi lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 53 million ena ke tshelete ka fetulang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobedi lena ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ei, wena, lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dipapadi, ditshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa ka molao ke Sizwe Khaya.

0: tsena le challenge pele.
1: Eh ya setla.
0: Actually bo le tsana ka hlonga ka kina le yo.
1: Ke tlo bontsha.
0: Ka go bontsha challenge yo. A tla o se. Ko re tsena le challenge ka hlonga ka. Ke so bone challenge pele na.
1: Ah, ina le challenge. Ba o se, ta ba o se, ta ba o se.
0: Aiwa. Aiwa. Ara cancela si lo. Ke batla bona ka challenge seta. Ke uncle MC DJ Mapolisa Focalistic. Seta. Ahora le echo.
1: I didn't enjoy it.
0: I didn't enjoy it. Kira tsela afternoon drive show rekene rematha atwa sala ga
1: ulana
0: bona tsheke shibile madlanga commission mo ayaya lebo letsang banna je mpd mo letsang je mpd mo hai hai ya go betse ntho di aitsa
1: a dintho di tsala ga itse da motho ene dintho tse bohloko tsetse so tse o sana hanin dikaetswa ke batho ba boe mo mbo jwa lo gaitse di a se papa ni ke fata ba ke jwa tsa
0: tsheke o bona ntare bua ka madlanga commission di ntse tsala bona le video ngwe ke satswa bona na jwa le ka past 2 ari a ke dutse ka mo new hope mo ka Ramaphosa sekolong se bitswang new hope secondary school a ke le bua ntwe re utlwang bona le video ngwe mathanga na jwa le bana ba sekolo sa new hope botse ke nyoho putha ka Ramaphosa ka moko a ke le bua ntwe utlwalang re tla leka re ba batle re ba fumane top la masebe a hona re ka putha matso re shebela ntwe tse jwalo di tsala
1: ha re sana na go thula ona jwa le ka nnete a ya o thula e
0: fela palo tsena ga di bona di nyolwa mehla
1: ha e fedile tu ya o thula Mohammed
0: ha re sa thula
1: pele he Mohammed wa tseba ho rekela bobedi me halla bo di kana le nano nga ha metso se le shimela metso tlhano pele re fitla ho renyane ya bone re kena ho hashtag
0: jolo Tuesday. Or tsharele di bitsa rona jalo ka re tsharele ba re sitela. Ka tshapela mo gena le mo itshongwa.
1: Tshojwalo.
0: Re no ya di bitsa ka. Ba me di ri bua ka tsharelo ga jeno. E phethaetse. Tsharelo ephe, tsharelo e senang dikgo. O ska ngopotsa. Har kopana le mathata mang. O bong ho putsa re bile o nana ke beking e fitile beking e fitile o itse ho nna ke o tshwarela
1: Mohammed ho na le tshwarelo e phethaetseng ha holo jwang ha o bea moedi kapa di boundaries o re wa tseba keng ke a o tshwarela empa wa tlola mo ha o tlo amona jwale so se tselo ho
0: that's right
1: empa ke a o tshwarela
0: that's right ke tshwarelo sha fela ho ntshwareleng ha hao so ha se bolelo re ha re tlo kopana le mathata hape mo jolong wa rona re kana ra kopana le mathata le pele beke e fela a sa tshwaneng le ana o ntshwareletseng wona jwale tshwantse o hopotse o nana ke ntwana ya beke fitileng
1: tabo mamela akiri mamela ntshwetsang gore motho a o hopotse ke ha o phetha ntho e ka ha u bone e ka ha re so ka re bua ka yona jwale ke tlo o hopotsa nna kiri o na hana ke bekeng e fitileng ha o noetsa je o ske itibala hore
0: ha wa tshwanela
1: ke o tshwaretse empa ha ke batlo mphethe ha ke o hlokomedisa go helang ha re ske ga fitla robotong hape lalabi
0: wa bona once one talent le reng ke o tshwaretse my love ke o tshwaretse ska hlolong hopotsa
1: nae
0: be re tshaisa engwe ha o hopotsa ha o hopotsa o tshwere ke tshwarelo sa phetala o mo sa tshwarela
1: ke o tshwaretse empa mamela ke nale le buka
0: wa ngolla
1: ke nale buka e bontsha hore thabo o kile amfosetsa mona amfosetsa mona amfosetsa
0: ke wa re balla mela o se yo
1: e ho tintate se nna
0: wa re balla mela
1: ho di
0: ba ho ja wa re balla re ke ke raponya
1: e ke yena sa e bale nna ke tla o balla ba ke motho nna ke tla o balla
0: o ka se itlame ho tshwaretse motho
1: ke o tshwaretse fela wetse e tshwana le ela
0: la isa tshwana la tshwana re fitile ho yona eo request
1: ha ho tsana wa bona keng ha o kupi le tshwarelo re motho ga ke bone ke ntse phoso ha ke tsanela gore
0: o bo re ke o tshwagile
1: re be re fete matsatsi a ha bile a o tshwanela wetsa
0: phoso a re bi a re be re di phoso phoso ke phoso ha re re jwale ke a itukisa ke kwetsa engwe a re phoso ke phoso
1: nna ke re ha o kopile tshwagelo o itse I'm sorry my love ska ba ba wetse I'm sorry engwe hape
0: ha ke itse I'm sorry my love o bo araba o re I forget. Oi ke batla ka gabo e bohlokwa ka gabo e.
1: Eh ke o tshwaretse.
0: O ka ngopong.
1: Fela ha o qala hape ke tlo re thabo e.
0: Na ke tshwaretse.
1: O ska na hana hore nna yona ke maki.
0: Ke thabiseng.
1: Nna ha ke maki ke molebohe mmawela.
0: Re tlo phela jwang bongana ke tshwarelo phethaitseng eo.
1: Ke tshwarelo phethaitseng fela. Ha ke batle o ite batse nna.
0: Ha ke tsa phoso ke
1: tla. Mola wa ne ku beileng. Ska ba wa o tlula sokwana le o ska litlula ke bopala lwena.
2: Yona ntheo.
1: Ke
2: yona e tsang hore how so fitela di kamano ntseding tsa marake o yo tswe se khupisena ha ya na etsa phoso boso ene ha ke tla re bona ntho tsana ndi ke a itsiba ene wa tsaba ile banketsa tjena go nye fitile ntho ye tsa ke matshwa o mphangona ke a bona ya libile o ka
1: go bana
2: ha wa ha wa o tla wa tlosa nthwena ka re
0: o na le tukelo ya hore o re ho nna ke re kopa tshwarelo o na le tukelo ya hore o re ha ke o tshwagele o na le full right
1: fela ke o tshwagetse ke batla re fetse ntho
0: ye a re fitile he
1: Repetile ho yona. Fela ska etsa se. Khutsetsa mo hape. Ha ke tlo kopa o dule ke re I forgive you. I forgive you. A hle.
2: Empa ha ke nahana hantle, o bua nnete ba kelello ya motho ha ya etsetswa ho ile ba le fela jwang. Bona le ntho tseo hopotsang ntho tseo so di lebetse. Mme o ke ke wa thola fela o iphapanya ntho ntso bona. Motho ena o phitile ntho yona yana ke leng ga e lwanela.
0: Le montse hlano tse fitile. Ha re ra siona yana. Impa ntse le phoso ngwe ntseng e ka nna ya moetsa abile
2: fela tsona ya hai siane
1: fela ke etsa utlo fela bonga le sele fela bonga le ke etsa nge ke tswa ke bile go bana o matla mbilisa
2: ha ona me kopana
1: le fela wa mbili
2: mona re lwanela chelete wena o bua ka ya girlfriend
1: re tina re lwanela chelete ka nna ba ho ula nna mrekela ho hong ke ka ho re kutlela more chelete ena ya shota
0: o tla re letsetsa tsa romela bana tsa khatiso 0795850666 o tla re letsetsa na tshwarelo e phethaitseng ke yona hore motho a nna a buela o hopotse hape a le kopana le mathata mang
1: eya
0: a khona
1: eya
0: e ka nne
1: o ska itibala ke tla hopotsa nna
0: nga se yona bua ora ke o tshwarela
1: lala
0: e tsho ga ko tshwagile
1: ke o tshwagetse
0: sa I forgive you mo
1: fela o ska ba na hana hore ke last week
0: bona le batho re phela ka nthotse ka bongana and o so tshintshile so a metse mongana je swana jalo tloetse dintho
2: o tloetse nthotse na
0: fela o ntsotse wena
2: go shebi
0: wena
2: wa tla o fitla kana go
0: o na hana hore ke be keng yane
2: wa hopula le montse pedi tse fitileng o ile a qala ka o fitla kana go
0: tshile
3: a tsadi papadi hore ya tella le bongane chabalala
2: ke le bile a holo bana ba se mamadi wa tsebeletso ya lesedi ke tsapeletsa dipapadi hore ya tella ha re qale ka tsa papadi ya bolo se tla pase ha pile league e kgolo mane na henyana Namibia se hleng se fitileng sa African Stars sentse se batlana le mokotlisi le boeletse bile ha ile hantle ba tsa molao kamara hore mokotlisi wa sona Roni Kanalelo a nya hlatse se tlhopa se olo le ba se tlhopeng se bapalang ho Betway Premiership kwa na Africa Borwa sa Marumo Gallants le ho ja kontraka ya hae ine so ka e fitla pheletsong le hlopa se o sa Namibia Kanalelo ya satswa thusa hlopa se o hlola sa Manga Sport Samane Gabon mahlolong wa selelekela ho CAF Champions League o khetile hore Atletico ine kontraka le sehlopa sa Marumo Gallants maobane seo ile ngore re lera utlwa bekenye fitlenga ha selelekile mokotlisi wa sona wa mehleng Phuthi Mahafe modula stulo wa sehlopa sa African Stars Solomon Hey ore tabena etsaetseng ho kaetsa la hore be mokotlisi eno wa bona wa mehleng o robile e menyamelawana ya kontraka ha empa ba ntse ba e batlisisa mme ba batla boeletsi ba tsa molao mabapi le tabena ho lebelletse hore mokotlisi a motjha wa hlopa sena sa Marumo ge ya tswang hlopeng seno sa African Stars a ba le bankeng sometimes sena se o reyang sona ha ba thulana le sehlopa sa Orlando Pirates papading ya Betway Premiership ho pula hore mabane kile ka bolela hore hlopa sena sa African Stars sa kamona ka Namibia papading ya sona e latela mogahlelong wa selelekela tlhodisanong ya CAF Champions League se tlo thulana le sa Orlando Pirates. Ho tsa papadi ya cricket spin bowler sa the Proteas Beyond Fortune o re ho hapa dipapadi tsohle ho ODI tso ba di bapetseng a gahlano le sehlopa sa naha ya Namibia bekenye fitleng ho tlo ba thusa haholo bakeng sa hore ba kena dipapading tse latelang tsa letoto la ODI gahlano le sehlopa sa Australia bekenye tlang bana le boitshepo. 14 ke yena ya neng a eteletse sehlopa pele mane Van Hook bosiyong ba mo kapitene Themba Bavuma ya tlo qalella ho ikwetlisa le sehlopa moqebelong ona pele ho letoto la dipapadi tsa ODI kgatlhano le tlhopha sa Australia le tlo thagoa la boneng la bekeng e tlang. E ne se Bavuma fela ya neng a phomoditswe bakeng sa letoto leo la dipapadi tsa ODI mane Van Hook ka tse ding tsa dipapadi tse bapalelang setlhopha sa naga fetsa e leng Aiden Makram, Keshav Maharaj, Ryan Rickleton, Lunkingiti le Quentin Dikok le bona ba ne ba le siyo. 14 o re seo ke sona se baneng ba setlhoka tswelo ka setlhopha e le o qala letoto la dipapadi tsa ODI kgatlhano le tlhopha sa Australia e le setlhopha se maatla haholo. Ha re di kwala ka tsari atletiki toropo ya London ha ya tle ya boiketong ba yona ba o tshwara World Athletics Championships tse tlo ba ka selemo sa 2029 jwalo ka ha dipapadi tseo di se di tlo tshwarelwa mane Nairobi naheng ya Kenya ebile tla be le lekgetlho la pele di bapalelwa kwano kontinenteng ya Afrika. Phatlhalatso ena e kgolohadi bakeng sa papa tsa dipapadi kwano kontinenteng ya Afrika he e ntse kopanong e ikgethileng ya lekgotla la World Athletics e neng e tshwaretswe mane Budapest mo moporesidente wa mokga e leng Sebastian Coe a tlhalositseng ha go tshwaneleya ka nnete gore dipapadi tseo ebe di tlo tshwarelwa kwano kontinenteng ya Afrika jalo ka ha di lokela go gakolwa le dikontinente ka go fapana ka ha ke dipapadi tsa lefatshe e seng tsa dikontinente tse itseng fela. Toropo ya Rome le yona ke nngwe ya tse sa tleyang boiketong ba yona ha ya Munich mane naheng ya Germany e tlo tshwara dipapadi tseo ka selemo sa 2031. Ditukiso le ntšhafatso e sa tswaetswa stadiumong sa Kasarani ke Kasarani ha e le hantle momamedi mane Nairobi bakeng sa tlhodisano ya AFCON 2027 ke yona e ileng ya beya toropo eo ka botleng gore e tlo tshwara dipapadi tseo ka 2029 tsa World Athletics Championships. Hopola hore ho tse sa tswaetswa ka mana ka Tokyo hlopha sa naha ya Kenya se ile sa sebetsa hantle haholo jwalo ka ha se hapile jwalo dimetale tse supileng tsa Gauta le tse ding tse mmalwa tse ding tse weseng tsa Gauta sa basotswa maemong a bobedi a ho sheba ho ya ka dipalopalo tsa dimetale tse hapuweng ke dihlopha dipapading tseo ha di ne di le ka mane ka Tokyo naheng ya Japan. Di bile ka lo mamedi tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa pele tsa dipapadi kwano re a thella o se fetwe ke tsa bobedi dimetsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya boraro ha jwale le bolithi bo se ba hatela pele ka lenaneo le monate la re a thella bana ba isi kitseo.
1: Hakule bo he bangs mo halwana tibla mo medik kena jolo ka N1 southbound kamera ho proof plus interchange le pelo le dina mila le kwetso ka mo kgana ga kelo hloko ona le koloi e emeng ka hare ho mila me kamane ka N4 was bound kamera ofela ho Watermeyer Street ke mo leng hore mila e meraro ka ofela e kwetso ka mo lebella tie iswe matla jolo ka ha ona le dinthwana nthwana tse wileng ka hare ho mila ho tswa ho yengwe ya di traka ka mo N1 northbound kamera ho Bayes Deer Drive ke melong ho ga lepelo le tuna ka pale hetla la lepelo le tuna momedi le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko ka bakala tukiso entseng e petelo ka mono aka mileng o ra fetra ka mana ka N1 northbound ka Golden Highway hono na le go le neng le ka ru mila e tlusitse ha jole mesepalla ha monnatsana ka mo se petepete ke ne go tswa ga tsa kana hore nyana kwa hore tla traffic e bana tso di bona ga sa di bona ga tswa ga @tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic
4: I see dead people.

0: Ona ke scoop market. I can't break Lamar, not like I want to say the FM dry. Why are you going to scoop my cutting? It's a Free State Youth and SASA Beneficiary Opportunity Expo. Kalabune, who say, Kamaraka Limo Green Park. Make moteng mamedi tlo tlwa di buitsenga ta ho bua ka dintlha tse fapaneng fela tabe bona tikona yeo ya hore lenano la rona la ho seng breakfast show ya rona e tla be le teng e ha saka kotlo ka mono tlo ho renga botshelelo fela ho renga bo robong se
1: ho jalo fela mo be di mere sentereng ka ditshelo tsa ha 0797585066
0: le 086 0003084
1: hashtag
0: mjolo Tuesday mme go ga tswagelo ya di bitsa
2: for that TLB, TLB, yabona ulebza, ulebza ngaba mamaba, abanga toleliyo tu, aba izathu naxa usendlini encinci, athi abantwana bayokujonga ukuthi awuphumanga ngefestive na. Athambani bantwana bamnojonga utata wenu usekhona na kwendlu encinci ngaphaya akaphumanga ngefestive. Ondlebe ziyakhanya bathi forget and forgive. Ha kutshukudwena ke mosaya uxolile uyabona xa ukhumbuza umuntu ngento egqithileyo kufuneke aphume akushiye ayo kulento le kuba uyamthuma ukuthi abheke kuyo kwakhona awumxolelanga tu xa umani usenza njalo ngiyabulela ngoba umali
0: thank you ba umali la fela nkilena ikhisa ka mona forget and forgive fela una ta
1: fela
0: forgive and forget
1: forgive and forget forget and
3: forgive so si de sang ke tsala le nna e relationship nya ka e about ke la mae mo re ke re tsane wa rwana le go ka nti ba ne go kwana de yena ke kumana ke peta peta ntwe le mo mo e bang ha ira le ha fela ene se tla ka tsela tse sa tswane fela ke ntwe le mo
1: wae ut
3: ya sa ira ti nga na ntsiso ha ira ti fela o se bo be be o ke tlwe le se re te ka nne le
1: nete nda twa
0: tika no mona ke bona ke mona mola tumo o go bona peta peta ntho e leng
1: fela a yetsa ka megwa e fapaneng ene etsa hala be jwalo etsa hala
4: ke skimi go tsong thabo le bo le monate skimi a tloba ona le tshagare yo nngwe bana be swelo ngo yo fetola segole wena o le motho a tshagara
1: eh ya hle
4: le bo ona le tshagare yo nngwe yo fetola segole le mona thabo a hana jina na wa hanku tshagela ha o fusa hanku o hopotsa a se phoso o bo ntsha ga bana neng ke ntse go ka tidi go bona le tshwarelo engwe re go ifetola wena mo tshwaredi so hole o tsuma no go motontsa wetsa ntho tse go hlokontsa ga ja tse ba se tlo ntshwarela se ga nka la ke go pa tshwarela se tlo phamisa matso
1: tate
4: ga ke skim
1: to ratile
0: wa tsa ntwe ke tsebang lebo ke
1: o lebetse
0: di kamano di feka pa dife le nyalo le feka pa lefe ho ntse ho tlo bana le di khoso mathata o sa utlwane mona le mane ke bophelo bojwa jwale re tla dula ntse re khutlela mane
1: re tlo khutlela mane ha o yetsa o ka ntate ntwa e buang ke ke ha o so o fetutse motho le ha e ka bakeng o so sa mone
0: ha e ka bakeng ke
2: for that TLB
0: ha e ka bakeng ke
1: ke o so re ha e ka bakeng jo
5: ha ba fetu nela ng hopotsa hetsi ba fetu ah tibus
0: hola
5: lives a lady le reng ba fetu jolo Tuesday ah vele motho wa tla me ona ng hopotsa fetu ka phoso eo e sa tswane le eo o bo just o bontsha ka mmontsha wa fetu ba ntho e tsa ha se hona o bo
1: ke tla go ha
5: se hona fetu ntho e tsa ha se hona so now thing you mune ke busuwe le nna wa thola so nantina mthu na bona ene ke mthu tsile sono ile sona la bile ile sono wona ke mthu tsamtsa grand ke mthu tsamtsa tleva ile ga tla e ba ihlalefa ah fit ene ke mo hopotse ke bona o pula go thotso o sho mo ne le sona
1: a gona mo hopotse
5: so nik tena ne se go tla tlhoko ne go tle tlhoko le nna ke tena ke mo hopotsa ba kala ne ke tle tlhoko ke batla go ke mo bise tlhoko na
6: ke mo hopotsa
5: because of
6: ah o ka se tshwenya le motho
1: o tla o reng ke ne ke mo hopotsa gore ke mo tlise botlhoko go ba le yena na nkutlisa botlhoko
6: o ka se tshwenya le motho
1: o na mo tlise botlhoko
6: ene ke dipotse le diratantse go thotse mo o tena
1: ba fela ke rata ke ya
6: buya ke tsuka di khok se mo
1: ne ka tsho ke rata ha ela buya e tsho
6: go thotse o tena di khotse go mo
1: ha ona le so
7: I can forgive you more than 100 times, but ha ho fika a tsa soka we ke tsanela hole ke thule ke re tu bana besu Maria ka petsana
6: ah us Maria
1: hey us Maria na ora 100 ora more than 100 times and bibili bua ka 77
6: o ke di
1: bibili i bua ka 77
6: ah ah ah ah ah
1: ah ah ah ah ah ah
6: ah ah ah ah ah ah ah
1: ah ah ah ah
6: ah ah ah ah ah
1: ah ah ah ah ah ah ah ah itse ha a sa ipone
6: kuna le bana ba batho ka jeno le hona jwa le bantsi ba phela phelo bo ba ho hopotsa go thotse o le jwanjwa
1: mamela utlo a tsebe maikutlo a motho o tshwanela ga nkele
6: go batla utlisana bohloko
1: fela ke gata hore ore ke ha a se a nswenkela mme ke le ka tshwanela go lena ke mo gutlisetse wae wae tshwanela o putse motho ha tshwanela mo putse
6: wa hloke
1: eh wa hloke tshwanela mo putse
6: ka jeno clever
1: eh ha ne se ka nna ka bo tsene tshwanela mo putse
6: wa paga vial go thotse a ina bo go betsa vi ka morao ai mo setse
1: mo putse a ina le poster e kire ba go ka Casper yo vesti wa ge o na paga jidi tsa shop ene ha da ba lo se ipona betiru ah ai jalo jalo
6: wa tsa se bile
1: mo putse a tsebe o go kelelle gutle
6: go tswa la teki tsa vix mo
1: e hlige o re ke leibole o mo e khotsa
8: ai ai ki blathash dilima wela
1: dadeletsi
8: ha mna dile ga bana
1: re pitsi dadwak
8: ha mna ki blalili ke ba pele mo pole o go tswakala motho ha o ipe tena o tsa wena ka le mo o ipa khotsa ba bona empa motho le ha ntsa tlale a o hopotsa ntwana ba nkelelo ya motho a se go hopola ka mabomo kelelo ya motho e tse ditse gore e boloke ntho tse ding ene motho a ntse a pheta pheta diketso o tla hopola jwang ka pozwa wa ukwisisa ene ha o hopola motho eno jale o senya kgotse yane ha o ntse le ka fupa yena fupa yona wa bona motho be ha be se
6: okay that is okay
1: ha bitse ke ga rente tseltsi
6: o tsana le bone ka o fumana ka o gabeletsa le ka gisa ga dula fatse ga bua ga dula majwana wa kopa tshwarela a hona le ka mohla o tla utlwa ke bitsa ka gisa ka tlhoko ka pamo ga re tsama la ka kwata jwa
1: ha ka kang
6: la ka kwata jwa
1: o lukile ga ka ngwana
6: ona na ke ka gisa a never a ke bula kopa tshwarela ka ka dumela nna ka re ke o tshwaretse
1: ha na ke papadi mihlaena o mo engkhotso Hello. Graffit. O mayeng khotsa?
9: Le go le tsapa.
1: Ah, smart.
9: Le tsela.
1: Ke be di ka mo ratwa.
9: Ke ha tshinta tse ngwana yena le ena o tla dilo mo tshiba ka mo le ka mo. Ah, ka ga go putse.
1: Ah, e so ding ya brata.
6: Ke tla tengwa. Ke tla tengwa.
9: And that young one, that's the little girl, but I know what you never know.
1: Hello,
9: you are now fit.
1: Osman Tosh,
10: Zona o ka khona jang? Ka le tlo tla nna mo potang ba teng yo go tswe o go itlhoko itekole. Ke ba ba no entse jona ke mao ba o entse jona ke tsa nnena na. Le neng hape a e o go tswe hanyanyana zo.
1: Ke tsho just man.
6: Man tlo se itse.
10: Ka nne tlo mo hopotsa so go mo hopotsa hande ba ba le bo ya mo ba ha o bona ga enda le ngwana o na le phosoma.
6: Ke tla kopa na o dula ke hopotsa mohlae.
10: Ha ke re go le tabo ha o se bo ho etsa ho noka ho sebetsa o phela o etsa diphoso tsa tsene le lengwa di go go fitse mana tsa tsena ba ntse o so khutse tsona
1: na ntse tsias mantu
6: so po so po
10: a ga nne di tabo le khala hle motho o lokela ho hopotsa o tsebo a tsela di tsala kono
1: eh yes mantu
6: bye mantu
10: thank you so much
1: o ba khatsa
11: a le le bulu ya tibos
1: dade
11: Oh, utlwa he tshwarelo e nngwe ha ya hantle e nngwe ya hantle ha tshwala ka dipotse e kgonang go tshwarele ya hobane o ka tswa fumana gore motho enwa ore kete re ketse motlhala ke se o thibose mme a dula le ena o etsa phoso motlhomole motho e mo bona a ka motho eno e re nenneng a magalemela a go tsharelo ha e khutla hate hate a ye tsentheno no a khuke a ga a tle mo ga tlo ntsharelele ke e tsa le khatola o qetela mmm o ke batla go tsibo sa e bona matla a yona go rena a strongwa
1: mmm
11: o tlo go thontsa go mo tshalo mo tshagele go re o sa ente wa nego e ka re ka re motho a sa pheleng hantle go tla motho e mong o ka tloa fumana gore o rula le ena o bo fumana ga o nkele tlhong jale gore a tla kgone gore a o ikele tlhong o mo kgalemele ka
1: thata
11: a sa kgalemelege le bontho eno e buang ga o bika ka motlae ke ntho e kotsi ya golo e rothiwo sa e shebe ka thata
1: Can need in
6: that. Bona le tlhalo nyana tsa
11: ba pala
6: mona. Bona le tlhalo tsa ka yo sa we
11: ntse ntlhala go atlala ha. Mm. Ke tshoje ntatwa ka nnete. Tsana tsana tsana o hopotse. A pitwa. Ke ne ke re tsana na o hopotse. Eh, o tla me a Tibose ke batla ho tla ho
1: wena.
11: Ha me ma Tibose a ka la.
6: Ke ne se ke ya rabi. Ke ne se ke ya rabi. Ntate ke ne se ke ya rabi.
11: Ha o no mo hloma ka tsela.
6: Ah ke motho a happy lo ke itse tsa tsile ka kopantshwarelo pelo ya ka ka bua lelo ya re ke motshwarela. Ke tlo motshwarela le ke ka hlola ke mohopotse. Happy lo ka re ska motshwarela mo hlometsela ke tlo motshwarela.
11: Peter, hi Peter ha ga go.
6: Ha ntse ke morata ke tlane ke motshwarela.
1: Hello, scheme. You know, at times it's not necessary to remind someone of what they did, but if they do it over and over and over, then it is. The second time, meaning where it's a kaboom.
6: What happened, Kibatlang? Ha re tloeng tshong ena ya ho sa lanjwa ho na ntse sala ngwe
1: ke kinyo
6: ho sala
1: ne ntse
6: kae motho ha etsa phoso e fapaneng le o leng wa motshwarela ka ha ho hlokala mo bonyane ha ile hore o etsa phoso ntseng e tshwana mohlomong heng ka ukwisisa
1: ho a ha o ntshisisa ke utlwa ho motshiso o tshwana lola ke a ho hopotswa ga sebe ke fitileng

le Sedi FM re keteka mo re tswang teng o tlo ha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona hara di chaba chaba

0: hey, bogela lo ka she. No. A ke tso botlano le.
1: Hai, wa she sa bonga.
2: Wa kha town.
0: O jile nya.
2: Ah, a ke kimametse. Ke mameletse fela ke na botlhale.
1: O na le ntongwe e ke bonang e bakile pherekano bana beso. Ya hore hona le setopo sa bo super se fumanweng. Me tlale o ya teng ke bona e ka re ferekanya batho. Ha ile hantle. Setopo sena sa bo super. Se fumano ka di 9. Hothwe ka jene hothwe. Ho nyollwa palo ya batho ya ditopo tse fumanweng. Ho tloa ho 6 ho ya ho 7 se kenyelletswa dipatlisisong tse ha se hore se fumanwe ka jene
0: ha
1: se se tsa ke sa di 9 empa ho thwe se ne se sa kenyelletswa palong ena ene seng ho fanwe ka yona jwale se se se kenyelletswa palong ya bomme bana ba ntseng ba fumano ke ka ho palo e se le boemo e se le ho 7 ha se hore ke sa bo 7 se fumanweng ka jene
0: Ya utlo hala khaitsela ka kinana ihlakile ha ile jwalo ba e ihlile e yentse batho ba ngata ba iputso go jwale e bentse letsa eng mo ha dipalo di ntse di nyolo ha kana kana empa he mo di e jwalo fela jwalo ka hati black ka o ihlakisa
1: All right ramba bana ga dipapadi le zito
3: a tsa dipapadi ho ria tella le bongane tshabalala
2: ke le bo ha holo le bo litibos mo mamadi wa lesedi tsena ke tsa bobedi ha re ditlale ka tsa papadi ya cricket se tlhopa sa rona sana sa basadi sa the Proteas women ha jwale se mane na henya Zimbabwe mo sentseng se bapala le toto la dipapadi tse hlano tsa o tsa T20 sene se bapala sa ODI ke sa banna sene se le ka mona ka Namibia gele sena sa Africa bra sa basadi se bapala dipapadi tsa T20 mo mamedi ibile ho sa tswa fela papadi ya boraro papadi sena ditqadile baking e fitileng gele se bapadi se atisang wa khala pele pensana ha eleng Anika Bosch ore buipihlelo bo a sengana le bona o fikela hakana ba hore ukile aba palla so South Africa bo ra sababanyane se ileng sa bapalla mane na henya Zimbabwe bo muthusitse hore a sebetse ka bagabane le thusa so hlopa sanaha ho hapa dipapadi tse ileng hore di sedie ke tse ile jwale ka ha ne le tse pedi ha jwale di sedile tharo ka mora papadi ena e sa tswa fihla pheletsong ha jwale me hore ka lebaka la hore o sebeditse haholo le dipapadi tse ding tse ileng tsa le bana henyenu shopping sa babanyane ho no muthusitse ha holofela gore a etse mosebetsi o magethe lo tswela pele go papala hantle ha holo ba papala le sepa sana ya Zimbabwe ha bo sona sepa sana tsena tsa bipetse pele ha mamedi sa Africa bo ra sa basadi le sa Zimbabwe di a qala go pana ha sale papadi ya cricket e bo mo bo phameng me ha o sheba papadi tsena tsa T20 e le ha ile hore se hlopha se seng se tetse se seng me ka labahlano Bosch o ile a hlaba jwalo di ranetse ka bantse mashome a robedi ana le metso e meraro papading engwe e ba ile mbae hapa ya re papading ya sonta e ba ile mbae hapa le yona a hlaba di ranetse mashume a tsheletseng ana le metso e mehlano jwale le ka jeno o ntse a sebeditse hantle haholo ho thusa sehlopha ho etella pele le toto leno la dipapadi ka dira ka hlare ka dipapadi tse tharo ho noto jwale o so setsetse pedi tse tla bapalwa hona bekeng ena jwale ka ha ile hore tshe motho a o sheba wa hlokomela hore sehlopha sa Africa Borwa se se sentse se apile le toto leno ka nnete hoba se se apile dipapadi tse tharo ka kakaretso ha sena sa Zimbabwe se soka se hapa papadi le ha ele e le nngwe lo ja sa kenyelletswa ha se bapadi sena tshumisano ya mopola fatseng e bapala mane England ya T20 o thabile ha holo go khutletse sehlopeng me o sa iphumane le o thusa sehlopa jolo ka dimona ke hlalositse ke di papadi tse fitileng o ile a sebetsa hantle haholo pejana ka jeno he papadi ya boraro e bapetse mo sehlopa sa Africa Borwa se le sa paloto ya ba se kgetha hore se tla o tlapile mona mo ile ngo re ha se tshwarabete se ile sa gona ho etsa di ranetse magolo a mabedi sa la hlolwa ke wikete le ngwe me sa Zimbabwe na konyo se nse tshwarabete sona se gonne fela go etsa di ranetse le kgolo le mashuma mabedi di u bagentse le shumele metso re bong fela ne thar me se hlotse ka wikete na tlhagare ka di rane tse mashume a robedi ke sena sa rona sa lapeng kwano sa Africa Borwa re tla bona he papa dintse latelang gore be hlopa sana se tla sebetsa jwang lo ja se sentse se apile le toto leo la dipapadi ha re tsotse ene mamedi re kena ho tsa papadi ya bolo se papadi sa kwano Africa Borwa se bapalang a hlopeng sa Rangers sa mane na henya Scotland e leng o lwethu makhanya o re una hlia hlokomela ka mokotlisi wa mehleng wa hlopa sa bafana bafana Hugo Bruce o motlodisa mahlo se papadi se o se dilimo tse mashume a mabedi ana le mosumedi si ile continenteng ya Europa mane ka morao rekwa ka chelete ka loka di milione tse mashume a robedi ho tswa shopping sa bona nga se papalla samane America se bitswang Philadelphia Union mo kotlisi u Bruce o ne atisa hore a se o leliki ya MLS e o se tlopa se o sa Philadelphia se papalang ho yona mo se papadi sena sa Africa Brasil se papala hona teng ka hore a se liki e matla ha kalokalo mme lo ja ile a kenyelletsa se papadi se o shopping sa hai se ileng sa tlhulisana nya FIFA mo pole fatse mane North America ha ka se papadi sa mo kotlisi Hugo Bruce ho sala jwalo makhanya ya ntse nga papala hantle ha holo fitlela ha kana mona me ileng hore ho hlokomelile le ho marandranga di kgokano tsa sechaba balatedi ba papadi ya bolo ba rata ka mogwa ba palang ka teng le balatedi ba se hlopa se o sa Rangers ba rata ka mogwa ba palang ka teng o lebelletse hore ntho di tla di fetuwe he se hlopeng sa bafana bafana jwalo ka ha se se se tataiswa ke mo kotlisi ya motjha e leng Pitso Mosimane ibile o dumela hore taba ya hore o sa bapala mane kontinenteng ya Europa e tlo mo beya ka botleng hore ya kgethwe kgafetsa le ho bapala se hlopeng sa bafana bafana ho ba ona le papang dipakeng tsa o bitswa fela le hore o bapale dipapading tsa sehlopha sa naha mme mhlobo ntho di kana tsa fetwa ra bona a bapala re ntse re le ho tsa papadi ya bolo re bile re dikwala hona mone kontinenteng ya Europa maobane ho bapetswe papadi e neng e phethela mafelo a beke a dipapadi leaking ya manyesimane a re ke re shebe rona be sepheto sering le hore di tlhopha di seri eme jwang ha o sheba loko ya leaking eno e kgolo ya manyesimane mane naheng ya England ka mokubelo se tlhopa sa Nottingham Forest si le site la mane Villa Park sa fitla sa mamola tlhopa sa Aston Villa ka dintlhatse pedi ho ile nngwe sa Bournemouth le sa Brentford di le tsa bapala ka 2-2 ha sa Chelsea le sa Hull City le tsona di bapetse ka 2-2 sa Ipswich Town si le sa hlola sa Crystal Palace ka dintlhatse tharo tse pedi ha sa Liverpool le sa Fulham di bapetse ka 0-0 Tottenham Hotspur le Everton le tsona di bapetse ka 0-0 ha Arsenal ene ile mane Stadium of mo ile nyafihla mamola Sunderland ka dintlhatse pedi ho noto atika sontate nga Brighton of Albion e hlotse Coventry City ka dintlhatse hlano ho noto ha papadi nya Manchester Derby ntlha ile nyaba ka ditaba ile a hlajwa mono empa ya dumellwa tlhopa sa Manchester City sa hlola sa Manchester United ka ntlha e lengwe ho noto maobane re le bona ho ntshwa statement ke bana ba EPL hore e hlile ka VAR e ntse phoso ntlha e wene sa lokela hore be e badue ya batho sa tlhopa sena go se ape papadi empa ke moo ha ya hlakolwa e dutse le jwalo ga re sheba loko maemong a pele ke Arsenal ka ntlha tse leshome le na le metsomedi maemong a bobedi Manchester City ka tse leshome le metsomedi maemong a boraro Leeds United ka dintlha tse robedi maemong a bone ke Hull City ka tse robedi maemong a bohlano ke Brighton ka tse supileng mahatleng wa loko maemong a bomashome a mabedi Coventry City ha e soka e kgona go bokelela ntlha ya le lengwe maemong a boleshome le metsorobong ke sehlopha sa Aston Villa ka ntlha e le nngwe ga maemong a boleshome le na le metsorobedi e le sehlopha sa Fulham ka ntlha le mo di bile ha ka lotso ke neng go tsara tsona e le tsabobedi tsa dipapadi o se fetu ke tsa o qetela metsotsong ya mashoma mararo ka mara hore ya bahlano hona kwa ano le nanong le le holo la re ya thella bana ba e sukitse
4: re le bile holo fela bongane
2: wola
4: ntse ke bo le top la ma 7 bong se ha re kana le nane o kwano ke montsa hona le sebaka mona ke tsebe uthu ke Ramaphosa a ke tsebe se o kae fela ka re se ka hona ka mona ka bo e rumeni sebaka sa teng hona le video e mathamo ya bana ba banana ba hlikefetsang ngwane mong wa ngwanana wa sekolo ba mo shapa ka sehlose na sa haisana boemo bo re senre le ho bona hana jwa le re lena ha bo sa dumela re nthotsa mofuto jwa le go di shebe fela re thule fela re iphapanyetse re ga ya e batle gona
2: le letho ngwane
4: ho ha ho ha
2: ho ho anyane anyane bana ba ba ntse ba itaola mme re lokela re eme ka maoto
4: batswadi ba bana ba ba batseba ba ba bone video sekolong ka ho fela bana le seabo sekolong seo ha ba beka maoto rutlo rona le ntwe ba yentseng ka ketsalo ya se ketsalo re thule fela yo
0: tsona ga itse raka ha o engwe gahlano le tsona
4: na kwa di bully fedile
0: na kwa di bully
4: fedile ai fedile na kwa di bully e seng re tswa ka dipalo palo mehlaena ha re sa bapa jwale ka mo sekolong seo ke lebetse ba itse ke ba lebitse ka lebitso ke kopa principal ka ofela SGB batswadi emang le bone video ha ba le so e bone re batla hore beke na ha ifela re utlo re le ring le itseng le fapha le ring ka taba yeo thank you
0: Hakule bo bang se maholo na tibla mamere ke na jalo ka N1 northbound pele fika jalo Allendale Road mele medi kwetso ka mo ganna ga kelo hloko hle ke mele medi bohareng e kwetso ganna ga kelo hloko mo bina le kotse ya kholo ha holo ka mono ye di pakeng tsa truck a moholo koloi e nyane me bona la ha koloi e nenyane ke ne ka tlasa truck ra feta ra ka mane ka N3 northbound ka Gilolis interchange le heta la mila o ka le phionga le letuna le kwetso ka mo mo medi le teng ke ntse le kotse e amang makoloi a mmalo N3 northbound re fitela ka mona ka kamara ofela ho Van Buren Road mele medi bo harenye kwetso ka mo ka bakala kotse ga nna ga kelo hlokwe bangwe sebedisa mebila ena muamedi mo bona lang go tsena ka nnete ele tsempe ha holo ke ne go tswagatsa kana ho rengena kwa ho ratela traffic e bona o tsodi bona ga sa di bone ka tswaga ke tibosa underscore mokone at lima wala 1 kapa ore hashtag ratela traffic.

0: Thabo le Lebo bana beso ke a le dumedisa. Le dumedisa ke motseko ka force video ka mona motho a bitswang Re Aboka. Ke tla ke mmathampi qeta le ho kena bana beso la tseba he. Ha ke ile ka mamela lona ke a fola moyeng, Thabo ke kena mona ntse o bua ka topo sa bosupa se fumanweng. Ele ka batla ke ha go wa letswalo monna. Ka batla ke ha go wa letswalo empa he di tlhakisetso tsa ho ke dutlile hantle. Ha di me radio ba fetu moya o tetibetse.
1: Toplama 7 le Tibos Ramaphosa e ka nthung ga Rastival ka Rastival ka mona a o ya ferena ge ke batho ba batswang bo sicelo ba dulang ka mo ba ke maipei ka mo ka Rastival ka mo
2: so wait mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona kaolang leke tle le khubula 88.4 Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela le CD FM. Ke molelwa.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw. Tse akgang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Lebo le Tibos. Horiatel.

Hello, Thabo le Lebo. Le jwang se bagatu ba ka? Yo, ke se ke ke hlabollo ga ke mametselo na tse motho a ukile go motsoetse ka tlhoka mona mo ditsing. Ke la mametselo ngwana ka ga ja e fa. Ko mo na tefela. Ke mo tsela le sotho mana ka cha le sotho.

0: mangaliso mashe ma mararo ka mara hora ya bohlano ntse ke botsa bong simona mamidi le top la ma 7 ke re mo dulang teng gale ha o ntse hola na ho kile ha wa lori mhlomong ya nama ya di snack ya di eta ka pa ya di noma pudi next bong
1: a nna ke sebone ya tsiba ke sebone
0: ha o se o lori ho
1: a tsebeng ka kha ke so bele le hlono lo la hore ke bone e le plug ile ke bona di nepe mmwe le bona by finger by finger
0: eh
2: ka pone le borotho ba nna fela ne ke sa le mnyane
0: ha lo re borotho
2: ka le di brand
0: ka le di brand la why
2: a yone ke le mnyane e ya
0: why hona jwa le ha o ka wa lori no mhlomong ya bo nama bo ng ska pa bo di no o kae
2: eya he ba tumela ke le tsaka a dire na ke nkalula o ka so kae mo e nna ka ga lo putse
0: ai we
2: nka ga lo putse
0: bo ng suka
1: la mwana ka tswa
2: a bonga no la go le batho ba
1: jwa ntle ntle le ha ile ya chelete
0: o kaya we
2: a o tshohle
0: o tshoroka wa wala pofu
2: ka putse o tuke bala mohodu ka mo ke yanga
0: la uta ga se tsala ba tswa jwa
2: ga ga mo tsamolo ba ba ba ke ka ofela ke tsapa
0: o hla wena snapeng o se go pufu video
2: di tabe ha luki tsa kenya ka ntshoki ke go tlo pakisa wena ntshotlo o tlo putse tlo le grivai
0: o tsaka ke le one one two afternoon
2: ga ke na taba ho sala nke go tlabe ke putetse bana pufu
1: wa hopola gatisiane ya hore ho we lori ya veini ka moka ke kapa ke western cape man
0: eh
1: ya ba tsa ba mo ba ka di emere ba lo gaketsa veini ba ba ba ba go bala hona mona o yo pula gatise
0: ya ma ke na na mawelele ke mawelele ka pa ke ma no mahelele
2: e o ya go no mahelele
1: ne be ke yon
0: hai a se yon
1: hai ke ha ke na no ke hona le engwe ke leng ka bona ba go betse mo no ba etsa
0: veini
1: eh
0: ai man
2: mo me di mona o re hone ho wele ya di vix ga online
1: a ke le mpe
0: ba itlo tsa ga vixus nas fu
2: ai tsaya vixai
0: hoko ho e ya nama bo vogo so bo ka simo o thole ntola tsetsenyanyana tse di bapala mantlwane di otlana di tshwere di vogoso ntho ya ke ripuso a re iphumula tsatle mo le itlo tsa ga mafukana voroso
2: ntate
1: e mong a feta ja ile le hetla la khomo ya go
2: yo ke tsa ka ke ya ana ke tsa tsapisa mo ntse ke kile ma
0: wa lebo
2: Na
0: le tsoga trendisa le bo tse.
2: Ha nna ke tloga ke le mmawe nna ke a
0: putse. O tsene thwapile fela post e tloga jo nna le CD FM.
2: Ha ke na taba.
0: E re thole ni wa ka tsatsi le o apere tracksuit ya rona.
1: Eh.
2: Ke pe pa pufu. Ke pe pa pufu ka tracksuit ya etso.
1: Che.
3: A tsa di papa di horiatella. Le bongane tshabalala.
1: Ke le bo a ho le bana ba se mamadi ke tsa o qetela kwa no re a thella re tsale ka tsa papadi ya bolo ho bona la ha di papadi tsa rona kwa no Afrika Borwa tse ba palang dina ntse di nge di sebetsa hantle ho lo ha jwale ho kenyelletswa puso di thejane ya dilemo tse mashumo a mabedi na le metsumedi ya ba palang hlopha sa Chicago Fire samane America ho MLS di thejane o ntse a sebetsa ka thata America na ra bona a ghetwa hlopeng sa mosholela sa mokotlisi pitso mosimane bakeng sa di papadi tse pedi tsa ho phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations tsa bafana bafana ba tlo di bapala kgahlano le hlopha sa Guinea le sa Eritrea ha mamraunyana go dingena ya lwetse ditjajane ya bapalang ka le phiong o hlabetse hlopha sa Chicago Fire di ntlatsenne sehlengsena aba thusa ho rohlatjwe tseding tse tharo ibile o ile ha pagau ya player of the month eleng semme hang ka botleng ha o sheba ho re ya ka ghetwa hlopheng sa naha ho latela ho sekenyelletswa hai hlopheng sa bafana bafana se eleng sa le ba tlhodisano nya mhopo le fatse mane North America seneng se kwetliswa Hugo Blues dipapadi tse di ntsentseng di sebetsa hantle ho sheba tsa kwano lapeng ke se kileng ka bua ka sona hore nye fitileng e leng Olwethu Makhanya ya sebetsang ka bogabane mane hlopheng sa Rangers se bapala league nye kgolo naheng ya Scotland ho kenyelletswa le re lebohile Mofokeng ya bapalang Union St. Gilloise mane naheng ya Belgium mo e leng hore ihle wa bona la marao ntjena o sa hlaba ditlhaiseng thwa ho bapala athe Aiden McCarthy ya kileng a bapala hlopha sa Kaizer Chiefs e leng mora wa Fabian McCarthy yena o sebetsa hantle holo mane hlopeng sa saba ibile re bona kenyelletswa sa hlopeng se ileng sa bapala papadi ya pele tlhodisano ya UEFA Champions League beke nye fitleng ha bane ba hlolwa ke sehlopha sa Manchester United mane Old Trafford ntse re le hotse mabapi le ma Afrika borwa sebetsang hantle papading ya bolo bona moletsa phala abongile Tom o khatuwe he bakeng sa ho lotsa maisa papadi ya 2027 Africa Cup of Nations qualifier e o sotlopa sana ha ya Morocco so tloe bapala kgahlano le sana ya Gabon mane Rabat ka la bohlano la bekenye tlang ka la mashuma mabedi anang le metso mehlano kgoding ena ya lwetse me ena he o tla ba tsheditswe ke motlatsi wa hae e leng mo ka u bere za Kelesuela e ga tsana le motlatsi e mong wa hae e leng Jason Dos Santos ya tswang mane na henga ya Angola ka bobedi siwela le abongile Tom ba ile ba sebetsa tlhulisano ya mopo le fase e sa tswa e ileng ya bapalwa ke hleke be jwalo pitjana selmon sena mane North America na ya Morocco he e tlo bapala le dihlophatse e leng hore ha o sheba papisong le sona hlopa se sa Morocco ha se dihlophatse ba tla ndile matla hakalo ho ba batla o thulana le sehlopa sa Gabon hona o group A ho ba ba ho group A mo mamedi dipapa ding tsena tsa ho phunyeletsa ho ya mane tlhodisanong ya 2027 Africa Cup of Nations mo hona le dihlophatse kang sona sena sa Gabon sa Niger le sa naha ya Lesotho ka ha ho lebelletse hore ho tlo phunyeletse nka hlakare ka ha ho lebelletse hore ho phunyeletse pa tsepedi sana ya Morocco ke se seng sa tse ho lebeletseng re ditle di phunyeletsa bobebe ho pola tlhulisano ya 2027 Afcon e tlo bapalwa di naheng tse tharo naheng ya Kenya Tanzania le naheng ya Uganda ha re dikwala ka tsa papadi ya rugby scrum half sa Springboks ke bua ka Morne van der Berg ya se bitsang ntle ha holo papading ya mafelong a fitleng a beke ha se hlopa sana ha se ne se hlola jwalo sana ha ya New Zealand lo hapa le toto la dipapadi tsa tiko tsenne ka dipapadi tse tharo ho ilengwe ore ho sebetsa ha e ka thata le ho kenyelletswa hlopeng se leng sa qala le papadi papading ya ka maqebelo o fitileng ibile toro e fetwang nete ho yena jolo ka ha e sale ala balabela ho kenyelletswa hlopeng sa De Boke se bapalang kgahlano le sa All Blacks monena e weleng Crappies ba mmitsa jwalo le bitso la ha ile a tumeng ka lona ke Crappies o sebeditse hantle ho le mona mo weleng a hlaba try a ba hlobo jolo ka man of the match papading eno me o sebeditse hantle a holo ibile o dumela hore tshebetso entle ya sehlopa e modumelletse hore a sebetse ho ya ka mogo a sebeditseng ka teng o tholeditse sehlopa sa De Boke ka mogo ho ba neng ba bapala ka teng ha holo ka moraro ba hlolwe papading ya pele le toto leo la dipapadi tsenne empa re se wa se hlokometseng hlopeng sa All Blacks ke tsela eo se hlaselang ka yona mme re e bang hona le ntho eo a ithutileng yona ka hlopa seo kore ha se sehlophanyana fela ke sehlopa se hlaselang ka bogabane bona ba e sale le ka matlana a e sale le hoja bona jolo ka sehlopa sa Springboks ba kgonne hore ba emelane le tseo kaofela papadi e latelang ya sehlopa sa Springboks eo monena a lebelletsweng hore a tle a bapale hantle hape ho yona ke papadi yengwe e batle ba pala kgatlhalo le tlhopa sa Australia ka la mashuma mabedi a na le metso supileng hona goding ena ya lwetse mane Perth Optus Stadium di bile ka lo mamaditse o ke neng go tshwara se tsona tsa dipapadi kwa no re ya thella ka jeno la bobedi lena ele lo re lana le feletse le teng bosimbona pakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobedi o tla ha setswa ke sebedimo lefe a tsama le mohlaisi ngwana a motlong ke thabiso sa no se malaxen o tla bateng le nanong la thagoa ho ne letsa dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana ho sane e tla be le la boraro nna no le le hololo la re a thella se kutlwaneng sa dipapadi le bo le thibos ba tsola pele bile ba sentse ba le phethela nna no le na bana ba isikitse
4: ha kule ba holo banks mo bereke kana ka N1 southbound ka man ka battle interchange ho nona le ya kotse ka mo ho bona la ha mana la hlateng a hlekile municipality principal la ha mona tsana N12 is bound prefecture jalo Atlas Road le pelo le tsena la mila le kwetso gana ga kelo hloko hona le koloi e emeng gegenene ka hare ho mila ne go tshwara tsona tsena tsepedi mo medi ka jeno horeng ena me bona mo medi ga di bona ho sane ha metso sile mashwa ba metso mihlano pele ga fitla horeng yane ya bona ke hashtag Retella traffic
5: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle ke planetsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile di planetsa ohle di kenyeletsa thuso ya baili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nye bonwa Kentucky Tuesday ena.
7: Stop.
6: Fumana maqa a le shome a go go ka 129 ka.
7: Stop it.
6: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno.
7: Stop it, I like it.
6: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi le na fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
8: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sehlaba sa rona. Kaolang li ke tle le khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
9: Yo, Tibos. Mosabu wa Tibos. Yo, na Tibos ke sa ho la Tibos. O kile ha wa ya jwa la Tibos. Ya jwa la tsarene la tshe. Lion kana go tsana ya bo di 19 mamma ile ke lion ya Tibos yo Tibos ndo kana shapwa tsa dzine ke sa tawa Tibos ke fa pana mo ndo kana shapwa tsa dzine leo yo Tibos tshaba la ka blo fa teng ka thapla te ka mo Tibos yo ha ke ila ka dzine no jiluri ya kana na thupa ke le ka shapwa yona tsa dzine
10: Tibos lives a lady ah now le ho lawa ya nama mfethu Hola wa ya nama kile kai ha ka ta fita ridzi mo ke tla tjoze mo hey kile ka iphutha mfethu hey kile ka iphutha nawo tikhone sa uwa mo fethu ke thabo hola tiwo sleepsa
11: ya bibili lawa mana anthe flash of pride ka fida hleng ilo sing ke tewe yawa kiliti ya tsala yawa Ah, daba monnate mhlatsa tsiki. Ah, daba monnate. Ke nna wa pila ja fihla mo.
2: At number 1.
12: Hello kwa. Lebo mawela.
2: Kare?
12: Eh. Ke lebe ka sheba radio ena ka mora rona. Ke lebo e wantsa ga tshe.
2: Ke tshwaya?
12: Antsa bua tshe taba tshe. Ah, lebo stout. O tla ya ka lamba eo e ngotsweng le Sedi FM ba o shuti ba o re katla o thwana ka vogos bo ile lo ga di vogos ai khona ba fit

0: ngihle lomntwana sinikla ke
1: Beyonce. Ba bene mitsotso ke super pele re fitla go nyane ya botshelela re tshware he ho 0860003084 we tutile e.
0: Wa tsama la bobedi mo mamedi re botsa potso gore ha o tsa o sengwe ya mosebetsing o no phetha mabaka a fapaneng ha o khutla mantsiwa. Na ona le ntho tlhoko gore bana beso ka tseno ke kopane le taba.
2: Ba itse na main tutile se itseng ka bophela. 0860003084.
1: O mang khotso?
3: Ai ke bla touch le le bza ngwana.
1: Ngwaneso.
3: Le sa re fusuma fatsa ga botsa nna ke ithutile go bophelo mo e tsa motho so batlang a o etse sona ka la o sana do as you want to do ja le baba fetu
2: thank you fusi
3: e thata so
2: oui
1: ke rata be ga swaare do as you want to do
2: do like I do
1: o mo eng khotsa
3: e tsai fusi
1: re pitse go nese
3: kune mogolo Dr. Bekele Beke kana na fofi nna ke ithutile gore wa tsana ko nngwe ha o dula o ntse o o persevere ka pa onto o e study cho
1: wa khata kuni kuni wa khawa tswa ga dira ka
3: e shila e pa signal e skuli wa nkuta no
2: ei kuni ngi
1: ma e ya ya khawa ya khawa o tla tswa gape ga dira ka mo eng khotso hello
3: oh
1: le ga ngwane se
3: a tena ga go alma silo mo kwai
1: e ne le masipa
3: e ga na ke tshwa o play house now na wa mohele
1: house now na o amohele
3: wa amohele
1: ga le bua ngwaneso
3: thank you sa matontwa
2: thank you mate o mo yo khotso
4: e ti mo se ndose
2: le ga ngwaneso
4: sa bo ra ngwaneso
2: mo nate
4: bana mo bua le thabo di mind 14 mo
2: le thabi
4: e ngwaneso ke kopa nna ke go batho ba tlhokomele nthwena ya go lophutsa le o tsena na loka ga e seole morwalo ga e sale wa lobetse le wa insurance ga o bona mo ntho e tsang thone e kgona go jeka ba se ba tlosa wena ka morwalo boo ka ntho tsong tsotlhe batho ba ke ba tlhokomele ke a lebo bona
1: bisokaetlagaithutosene sentse ke le malalala o tsuka ke lophuta a ke re ka o dindala ka mo o thoele diphofu
2: ka mokotla phofu wena
1: ka o dindala ka mose ke ga ene le tseng
2: jale insurance e tlamatla shebana le
1: le bona ba banka di gatis fela he insurance tla o mati o sa ntu song kile bo go so bitse ya go di ka o fela
2: and fast call to 10 years
1: sharp moeng khotsa
5: ha o se go dumela shebe na se budisa
1: troublemaker
5: ao bra tibo se
2: a maka taba
5: ke ne ile ha ntse ba shanyela le banana
2: eke
5: bona ba se nake tshitile hore motho a be le mamello a se ka ba fela tiro go gang go tuma la dintshona ko nngwe di sa kopane go na le mo tsatsileleng di ka kopanang kapa seo se batlang o tla se fumana ka lela matsatsi
1: ga le wanted a troublemaker
5: tsala ka nou tjena wena phibosile a o sebo ke le batla ka mona le ka mona ga ke le fumane disedi mone ke batla thuso ga o kore ke fumane but ke ntse ke tho kere one day ka lela matsatsi ke ka e fumana thuso
1: ee entate troublemaker
5: e ka re nka letsetsa WhatsApp be le bana le fitisa molaetsa o wa ka o mo ke batla ntate thuso ka matla hleng bana beso
1: ee entate wa ka ha ona bothata o tla etsa voice note
5: o lutsike bana beso
1: thank you ntate wa o ketela kgotso
6: ee le tla tsapa go ngwana
1: re tsapa ngwaneso
6: a mme na ke mang ke di buitse ya mo tsana ka ke go bona se tshwa
2: ula
6: na pae ga se tshwara ke tshwile ntshong ka se ntshana gore go botlhoko wa mo la maemo a mo la ma ha gore la di ntse se dipeta bena e sa le mo dimo ke na na gore maemo a mong a o ruta ga na o tisa ntshong le gore a mo ele ka mo khile ka teng ke tshwile ke le nna ka se ke le bo mo le re tsapo ga se
2: le bile ho le fela buti
6: thank you mafisa
1: thank you mo me di kamana ka WhatsApp ba re le bo le thabo nna ke ithutile gore ke seke ka tshepa motho ke qale ke itshepe myself pele ke tshepa motho me ga nana tio sentse re kwala he moment
2: a ga sama
1: ha ga di kubai
2: a re tsama ngwana sa re late ba shimana ba thawang ka mona ka cross tata ka privy camp ba ga mona re tlotse sebetsa
1: ha se ma sa bona ona le khala
2: a ka privy camp
1: a ga sa go
2: ba ga sa ba le bam
1: oh wena tsa

Ha ke lebwe ke di bone matsela mo mamedi ke o dumedisa. NPA itlo phumula dikoso tsohle gahlano le mo commissioner wa sepolisa sa naha Fani Masemola ka magatelo ya tekolo botsha e fanweng ke molaudi wa naha wa botshotsisi ba sechaba advocate Andy Muthibi. Masemola o ile qoswa mme a tshwarwa ke lekala le ikemetseng a le gahlano le bobodu IPD ka ditlalo tsa tlolo ya molao wa taolo ya ditšhelete tsa sechaba e amana le dingongoreo mabapi le sekobele melawana ya ditšhelete tsa sechaba. NDPP ifumana hore o ne o sena mabaka a utlwagalang a o mo qosa ka morago le go tha diphuputso tlaleo ya moifo wa tlhatlhobo ya nyewe ka sana le maikutlo a moeletsi e mogolo ya ikemetseng. NPA e boletse gore taba ena e tlo tlalewa bakeng sa diphuputso tse eketseileng go fumana gore na go bile le boitshwaro bo bobe tlalegong kapa ngodisong ka sana le tsamaisong ya nyewe ena kapa tšhe. Dimelo ke o gele tona la nala sepolisa le tshwere mokobobo Feroz Khachalia e ka stana le mo commissioner wa naha wa sepolisa ya tshwere mokobobo Puleng Dimpane ba kopane le setlhopha sa diphuputso thapemeng ya nama mabapi le ditaba tsa go fumanwa ga ditopo tsa basadi ba supileng le jo le putsa botšhabela porofenseng ya Gauteng. Sepolisa se re kopano ena e tla fana ka tlaleo e feleletseng mabapi le tema e seng e gathilwe.

Di taba tsena tsa hora ya botshelela ge di feletsa ka ho lekola bulipi bakeng sa Hausane ge kala ka province ya Gauteng alo dimo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale Mpumalanga letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale empa ho tla tshisa Lowveld Northwest letla hla ka ho fokemo ya mme ho futhumale empa letla kwaela ka ho kgetha dibaka Thapama Free State lo dimo letla hla ka ho futhumale mme letla kwaela ka ho kgetha dibaka Thapama mme ho fokemo ya ka le bo ya botshabela Northern Cape le tla tla ka o futhumale ka le boya ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o pholo ho fihlela bata ka mafafatsane a ijadileng a di a duma hona mela dikarolong tse ka borwa Western Cape le tla kwela o pholo ho fihlela ho bata impotla bata bona ba ha isa le dikarolong tse bohareng a tse pota potilong ke dithaba ka mafafatsane a ijadileng a pula karolo ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o pholo impotla bata ka borwa bophirima ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ka dihlabeng KwaZulu Natal le tla kwela ka ho kgetha dibaka o pholo ho fihlela ho futhumala empa ho tla tshisa ka lebo ya botshabela Di taba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka kgaso ya ditaba tsa hora ya bosupa le kenang a jole ke la ditaba matshohlo

ke le buile haholo Kenny Mojupi ka hore bala ditaba tseo tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka sheno ke la bobedi go di odimo ya lwetse hlola fela matsatsi a le 10 le metso mihlano selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashumi a mabedi le metso etsiletseng mo hlaisi wa lona ke diengwane moedi motlhophisi wa lona ke Rapeo Mokoena mme re laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Sia Malaku mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke Kenny Mojupi la ka lebitso ke Kidibone Matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore mongwedi e mogolo wa moga wa ANC Fikile Mbalula o nkile mehato ya molao le go leba lekgotleng le phahameng la dinyewe Johannesburg bakeng sa go ba kgatlhano le menyenyetsi ya setho sa komiti ya naga ya phethagatso ya moga ona Dr Nkosazana Dlamini Zuma. Gara tse ding gape re fumana gore tlhekefetso ya bong le polao ya basadi le bana e ntse le nngwe ya diphepetso tse kgolo setšhabeng sa Aforika Borwa ka go lefapha la ntshetsopele ya setšhaba ka tshebedisano mmogo le National Shelter Movement South Africa le tshwara seboka sa National Shelter ya botshelela go tloa ka jeno re buisana le lefapha ka sena. South Africa morui ya tswang naheng ya Nigeria Aliko Dangote o thagotse thekiso ya diabo tsa Dangote Refinery go setšhaba ka kakaretso re lekola ntlhaena le CCB ditabeng tsa Afrika tsena mmogo le tse dingwe ke tsona ka iphumelelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore o dula le rona go tlo goreng ena ya botshelela o isa goreng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nkoo kapere dumelatlhemo.

0: hang hang ha fela e dumellana le ya maobane ka mantswamang hona le eno e re kareng ke motsamaisi wa dipuisano parlamenteng ena yena o dula a tlhaphohetswe mme ho sane ka le tlhatlhamang ha ho nkuwa qeto ke paki ya seo ho neng ho ngangisana ka sona seo ho tswelwang pele ka sona letsatsing lena ba ba mohlomong dihlohong tse di le bohloko ke taba tsa maobane. Mokgwa ona o ne o tumme o tsejwa ka hore ke two-part system. E tena e bitswa tjenana hore ke mokgwa wa mahlakore a mabedi, ke ona wa letsina le ona o sebediswang ha ba sa utlwa ka letsina. Sena ka nqe nngwe hobane ena e ne e le palamente ya setjhaba, e ne e le ho ipeha dieteng tsa matahwa le ho ananela ditabatabelo tsa ona. Ba ikenya dieteng tsa bona ha o tshohlwa ntlha tsena. Mme ka hosane ba ipeha dieteng tsa moahi e mong e leng hore yena a se motho wa letsina, hore na ebe ntlha ena ha e kopanywa e tliswa e kopanywa le ena ebe di kopana jwang, mme e ne tlile ba sebeletsa ka nako eo. Matjhaba a fella mona, mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ana o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwarwa ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa ha nngwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
3: Disolo tsa Boxer Price Knockout se fetwe. Reka Sunlight Laundry Soap 500 grams tse tharo ka 48 rand. Albany Sliced White Bread 700 grams tse pedi ka 28 rand. Disolo tsa pedi ho moreki ha se toko se sa le teng. Boxer Price Knockout.
4: Ke metsotso e le shumele mesorobong re lebile horenyane ya bosupa. Ho bola hore horenya bosupa o tla balwa ditaba mme ka maraho moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le CBD Molefe ho utlwa hore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno. Re buisana le nakwano. Hi Lava.
5: Lava, e le ke dumedisa ka ngwane se ke dumedisa le moisa le mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi. Mamedi se ka ba fetoha ho la tsa dipapadi ka nganano ka bosupa. Se o bona here se o buisana le e mong wa ditho tsa NEC ya SAFA o tshwantswe mafelong a beke mamedi eo re tswang ho yona, mme ke ena e monyenyane ka ho fetisisa ho ditho tsohle tsa National Executive Committee ya SAFA. Ke bua ka Katleho Letshuo ntle le monohe mamedi re tshwere me ka ubere, ke bua ka Peter Kgobane le Lava Mohlala le Fees Moloi re tlo lekola he nako ena thukiswa dipapadi e santse tla fitla pheletsong bekeng e tlang. Atlesedi ya sa Facebook le X hashtag ntsha maikutlo le sumona di a tshepa di fresh di bolengwetso mme ho aonke ke ba batla ho feto. Ha ke nyoloha ka nganano ka bosupa ke tla tsamaya le Thabiso Aizo Motlong. Ke lebohile haholo Lava, ke tswe ngwaneso.
4: Ke lebohile haholo Lava. Ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore basebetsi ba nakwana polasing ya dikgoho ya Mosson Boerdery Winnie Mandela Free State ba ipiletsa ho beng ba polasi hore ba fedise tshebediso ya bahiri ba basebetsi. Sena se tla nakong ena eo basebetsi ba bangata ba ntseng ba tobane le maemo a sa lokang a tshebetso, ho kenyeletsa kgethollo ya mmala le ho lelekwa mosebetsing ntle le toka. Kamohelo Tsotetsi o tshwere dintlha tse feletseng.
6: ba bang ba basebeletsi ba plasi ya Morrison ba re ba sebetsa tlasa maemo a hatellang ditokelo tsa bona. Siyabonga Mohapi a dilemo di 25 o re ba tlameha ho kopa ho nka kgefu ho ya ntlwaneng le bakeng sa ho nwa tee kapa ho ja dijo tsa bona. Mohapi o re ha bana disebediswa tsa tshireletso la ba sebetsa ka dikhemikhale tse kotsi. Halaki Boy Junkie ya sebeditseng polasing ena bakeng sa dilemo di supileng a re ba batla maemo a betere a tshebetso.
7: And my mo re sebetsang teng which is fabric. Re sebetsa ka dikhemikhale. Sometimes ha di health inspectors ditla, we are being hidden ka dikantini because they don't also have like proper PPE. So the conditions staff are breaky, ne the way ba patelang ka teng the unfair.
8: Na Morrison ke sebeditse starting from 2019 until 2023. So tabenya labor broker ke nahana ho ya ka Morrison ka mo hobane le tjileng ka teng bankolota ho bana ba tlile bang jile permanent.
6: Ho ya ka lengolo la ditletlebo la union ya Newusa, polasi ena e kgathalla lekeno fela mme e sa kgathalle molao. Mongodi e moholo wa union ena e leng Tshidiso Lenepa o re ba batla ho fediswe le kgethollo ya morabe polasing ena. A bolela ha basebeletsi ba bang ba qobellwa ho bua sekgowa kapa Afrikaans. Lenepa o phaeletse ka ho hlalosa ha basebeletsi ba nakwana ba fumana meputso e sa tshwaneng le ya basebeletsi ba basweu le ba etsa mosebetsi o le mong.
9: Kgowa ka mona tekanong ya kgwedi tse tharo kapa tlasa kgwedi tse tharo. Ba hirwa ka ho fella tlasa Morrison jwalo ka ramosebetsi wa mona. Batho ba e le gore ke batho e le ma Afrika ba hirwa tlasa bana ba reng ba fana ka mesebetsi ya nakwana e le labor broker CPI. Ba hirwa mono ba sebetsa dilemo ba sebetsa mono ba sa gole ka tsela e tshwanang ka mona hona le tsela e batho ba golang ka yona ho latela gore na horeng o patalwa jwang.
6: Mongodi e moholo wa union ya SAFDU o re basebeletsi ba nakwana ba tlameha ho hirwa dikgweding tse tharo. Mongodi e moholo wa union ena Zwelinzi Mavavi o re tshebetso e tlo emiswa tsi e bang ditletlebo tsa bona di sa ananelwe.
10: Nobody could run from tomorrow. That the black sucker must know that it has come to an end. From today there will be no production that will come here. Until the day they come and engage the leadership of Niawusa to say CPI must go.
6: Botsamaisi ba polasi bo go tla gutlela basebeletsi bana ka mora matsatsi a mabedi. Le ha o le jalo, ditho tsa mekga ya ANC, EFF le SACP di ile tsa bontsha tshetso ya tsona ho basebeletsi bana. Ke ka mohelo tshotetsi, Winnie Mandela.
4: Ke metsotso e le shomele metsomene re ya re lebile hore nyane ya botshelela re ya re lebile hore nyane ya bosupa re hatela pele me re fumana re radibilione ho tswa naheng ya Nigeria. Aliko Dangote o thagotse thekiso ya diabo tsa Dangote refinery ho setšhaba ka kakaretso. Thekiso ena e lebeletswe ho bokella tšhelete e ka fihlang ho didolara tsa Amerika tse ka bang bilione tse 2.1 e leng ho bolelwang hore ke yona thekiso e kgolo ka ho fetisisa ya diabo e kileng etsahala Afrika. Dangote o re sepheo sa thekiso ena ke ho etsa hore batho ba bangata ba kgone ho ba le seabo le ho rua leruo le hlahiswang ke dikgwebo tse kgolo. Re buisana le setsibi sa ditaba tsa Afrika Dr. Victor Shale ho utlwisisa hore na thekiso ena e bolela eng bakeng sa moruo wa Nigeria batsetedi le setšhaba sa Afrika ka bophara.

0: Dr. Shale Khotso a ro amohelo matshohlo tshebeletsong ya LCDFM.
1: Kana wa mme re dumetse mo medical study.
0: Ha re qala ka motheo re ka re IPO ena e hlile e reretswe ho etsa hore batho ba bangata ba gone go ba le seabo le ho le ruo le hlaiswang ke dikgwebo tse kgolo kapa re lokela ho botsa hore na ke mang ya tla una molemo haholo setšhaba se tlweleileng kapa batsetedi ba seng ba ntse ba ena le maatla a maholo a ditšhelete.
1: Ehle ha ho kgethe nguka pere mme hore mang le mang ya nang le mokgwa wa hore a ka etsa letsete le jwalo a ka letsa tjhe re a tseba nnete ke hore batho ba kojwana dimahetleng ba ka nna ba sitwa gore ba nke monyetla o jwalo ntle le ha ba mohlomong ba ikopanya ka mokgwa o mona gore ba tle ka ba mokgatlo fela e hlile ke letsete le reretsweng gore batho bana bao mohlomong ba ne ke ba kgona go ba le kabelo dikgwebong tse kgolo ba tsebe go ba le kabelo ka yona tsela eno ya gore ba reke ke ka lebaka le naga o sheba ditšhelete tse bolelwang mono e tlile ka nnete ba lekile gore ba di bebofatse gagolo gobane ga e ba o sheba gore go na le di-share tse ka fumanegang ka disente tse 30 fela metso e robedi a di-dollara ke gore ke ga se tšhelete e ka tlholang batho eno e le gore ba lekile go naganela le batho ba fatshe fela ke ya kgolwa go ba le phaelelo e bonagalang matseteng a mofuta o jena motho o loketse gore le ena a tsetele ka mokgwa o tomanyang.
0: Dr. Shale, ke kopa re tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tla boelape re tswela pele.
2: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a leshome a kgogo ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong gape ka tšhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke metsotso e le shome re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore lenaneo le ntseng ne kene ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. Dr. Shale, ha re tswela pele, Dangote o saina le seabo se seholo haholo re shebile industry-ing ya Nigeria. Na katoloso ya Dangote refinery ena ke e ka matlafatsa tlhahiso ya naga kapa re ka bona e le mmaraka mo matla mangata a industry ya mafura a bokellanang matsogong a motho ya le mongwe.
1: Company ena ya Dangote mme e hlile e gweba boemong ba lefatshe e seng ba Nigeria ke gore fela ke company e theweng ka go Nigeria refinery eno kapa mona moo go hlwekiswang ole e fumaneya naheng ya Nigeria. Naga ya Nigeria ka kotlologo e una molemo he gobane jwale ga o na le company e kgolo jwalo ka eno e kutisanang lehlokwa le dikhamphane tse gwebang dinaheng tse hlahisang mafura lefatsheng ebile le yona ya pele e hlwekisang ka boemo bo godimo gakalo o le continenteng ya Africa ke gore naga e ka Nigeria eo e leng e nngwe ya dinaga tse hlahisang ole ka bongata e ka fumana molemo jwalo wa gore ole ya yona e seke ya hlwekiswa dinaheng tse ding. Momamedi o tla gopola gore naga ya Nigeria o fitlhela ona wa lejana go fumana gore e hlahisa ole fela e ne e sena mokgwa wa go hlwekisa ole e tswaele ole e tala ya dinageng tse ding jwale bona ba importa ole kapa mafura di-diesel di-petrole jwalo ka dinaga tse ding tse senang ole goa taba ena ya Dangote refinery e fetola tshobotsi eno sebakeng sa naga ya Nigeria empa molemo wa Dangote refinery ka ga ke company e kgolo lefatsheng e sebetsanang le ditaba tsena e tswela Afrika molemo o mogolo ga ko o jetse gore mohlanka e mogolo wa phethagatso mono le di-engineere tsa maemo a godimo Afrika mona Eastern lefatsheng tse dingwe tsa tsona ke matswalwa a dinaga tse ngata tsa Afrika go kenyeletsa le bo Afrika Borwa o tlile go tsena le batho ba bangata bo mmamaga ba tseba ba dulang Nigeria mo ba e leng di-engineer e leng gore melemo ya Dangote refinery e sentse e tsela dinaha tse ngata tsa Afrika tseo mohwebi enwa a sebetsanang le tsona. Ka tseba gore o boetse o itlhomme ka pele tabeng ya tlhagiso ya manyolo a na a bitswang fertilize, taba tseno le cement, e leng gore ka nnete Afrika e fumana molemo o mogolo go ba le khamphane ya boemo bo kang bono.
0: Ke potso efe eo re lokelang go e botsa ka gore na ke obaneng ga Afrika e tlhagisang o lengata e ntse e qobelelega go reka ditlhagiswa tsa petroleum tse sebeditsweng ka ntle go kontinente. Na Dangote refinery e ka ba qalo ya go fedisa bothata boo?
1: E tlile Dangote, monghadi Dangote o tlile o arabela yona phepetso eo, gobane go keke ga loka gore e be kapa go ntse o sa nepagala gore ebe Afrika dinaga tse kang bo Angola, dinaga tse kang yona Nigeria di tlhagisa ole, dinaga tse kang bo Sudan. Jwale ole eno e tswa e le tala jwalo e pompua ka dintho e kenywa dikepeng e ya dinageng tsena tsa bophirima. Jwale bona ba bile mane ba epea ba tlhagisa dipetrole, ba tlhagisa didiesele, ba tlhagisa parafini, ba tlhagisa petrole kapa mafura ana a tsamaisang bo difofane di rwalang kgona le tse ding, e be ba dikenya dikepeng jale di se di feletse ba di tlisa go gona mo naga ya direka. Ke lona lebaka lena le o tla fumana go ka mesa jalo ka gona jale ga e le mona ntwa e ntse e tswela pele mane pakeng tsa Russia le Ukraine le pakeng tsa America le bo Iran e le engwe ya dinaga tse tlhagisang ole. Jale re utlwa ka pokothong re le mona gobane go dula oleng le wa beke engwe le engwe, kgwedi engwe le engwe, re ntse re dutse mo. Jale tlhagiso ya ole le go hlwekiswa ga yona le go romelwa dinageng gagolo tsa Aforika go tlhaga nageng ya Nigeria e ka fokotsa phephetso e jalo, gobane ga gona ntwa pakeng tsa Aforika ena e borwa le Nigeria e ka setisang go tsamaya wa thepa. Le ga e ba go ntse o na le dinaga tse tlhokang botsitso ke dinaga tsa godimo mane bo Sahel. Ga o sheba lewatleng lena la Atlantic go tloa gona bo Lagose kwana go theoa go feta bo Ghana o tla o ba o tlo fitlha Cape Town mona ke kgotso fela go feta bo Namibia, e leng gore taba eno e ka bebofaletsa dinaga tsa Aforika gagolo.
0: Na go ba le diabo tse fumanegang go setšhaba go tlile go bolela gore leruo le se le ajwa ka tekatekano ga e ba bogolo ba baagi ba ntse ba sena tšhelete lekaneng ya go tsetela?
1: Ke mona mo ke itse mo e bang batho ba fumana ba setwa go fitlhela mokgwa wa gore ba ka ikemela go tseteleng. Kgothaletso o tla fumana ya etsagala ke gore batho ba etse dintho tse kang dikoporasi tseo kapa megatlo e ka ba e ka ditshobotsi tse fapaneng gore jwale ba kopanye matsoo a bona ba fihlele gore ba ka etsa letsete le ka tseba gore le ba tswele molemo. Taba eno ya boikopanyo ke taba ya bohlokwa. Thuto ya ka ditšhelete le matsete e boetse bohlokwa he go maAforika gagolo nakong ena eo dikhamphane tse kang bo Dangote di fanang ka menyatla e jwalo.
0: Na katoloso ena ya refinery e ka fetola Nigeria gore e be setsi sa energy ya Afrika bophirima, mme seo se ka fetola jwang matla a moruo le dipolotiki ka gare go ECOWAS?
1: Ke batla ke le sesetheo gore ke bue ka khamphane ena e ka ke molemong wa Nigeria gagolo gobane jalo ka ke se ke tlhalositse khamphane ya Dangote e kgweba lefatsheng kaofela mme e molemong wa Aforika kaofela. Taba ya botsitso ba Nigeria le go gola ga moruo ga yona go ntse o tla itsetsego o ka nna ba le ole jalo ka ga tseba gore naga ya Nigeria matshela ge a tseba gore ba bangwe ka sa matlho re sentse re tseba gore e na le disodilweng tse kgetheileng tse ngata ke naga eo modimo a e tlhononofaditseng, fela tsamaiso ya yona le sebopego sa batho ba phelang mono tsela eo ba sebetsang ditaba ka yona e sitisa gore ba fitlhele melemo e itseng ka dintho tseo ba nang le tsona. Ga ya tseba gore yona o le ka go kotlolwa ebile sesosa sa dintlwa le dipolane tse tshabeyang naheng ya Nigeria ka nako e telele dibakeng tsane tsa bo Volta mane mo re tsebang go hangata ga go lwanwa magabele a tseka hore na ke manga laola sebaka seno ke manga ga fa mbono di company tse kgolo tse ka bo shele le tseding uno fumana hore di type tse fepelang di olo ho tloha di dibentsane tseo ba gang o le ho tsona ho ya mo baneng jwale ba loketse hore makukeng a polokela oli eno mme di fitlha di phunywa fela bono batho ba ikgalela oli ba etsa jang so taba ya tsamaiso ke mo kgona ke reng ga re ka ra bua ka company ya Dangote re sela moedi gore fela re bua ka yona kgatlhanong le taba ya naga ya Nigeria e ka nna ba re tlabe re sitwa go ananela molemo o company enono e nang le yona go continent ya Africa e ka ba ka tshetso le tshebedisano mo ya Nigeria ya mmuso wa Nigeria kapa ka ntle go tshetso ya mmuso wa Nigeria gobane go fitlhela ona le jena monga Dangote o santse a fihletse ntlafatso le go kenya tshebetso ena e re buang ka yona e le dintho tseo a di entseng e le mogwedi e mongwe le e mongwe fela go sena tshetso e kalo ya mmuso wa Nigeria ka ntle go fela ga o fue di tokomane kapa di license tse mo dumelelang gore a gwebe empa ke re taba eno ga ke kgolo gore ga e ba go ka ba le phetoo ga ke etsa mohlala ya mmuso wa Nigeria go tla ba le phetoo e kalo tabeng ya yona Dangote refinery gobane ga ke re le yona gore e be e gotse go fitlhela mona mo eteng e godiswa ke ditšhelete le dikadimo tseo le yona e di etsang ditsing tsa kadimo dibakeng tse fapane ga se gore ke taba fela ya kgwebo e leng gore e itshetlegile ka pokotho ya monga yona ga o finyane mo nabekeng tse pedi tse fetileng go ne go bua ka kadimo ya dibilone-bilone magolo a dibilone go neng go thwe e gopola go kadima tšhelete e kalo go kopola tlhagiso ya yona magatso a ka fetang a matlhano e leng gore ke kgwebo eo jalo ka kgwebo tse ding le yona e ntseng e itshetleya go botsitso le go fumaneya ga ditshetso tsa ditšhelete go dititse
0: kadimanale re lebetse nako ya gago motlhomphei tsatsing la ka jeno ntate mo mamedi yo ne re buisana le ena ke CCB ditabeng tsa kontinente ya Africa yena ke Dr Victor Shale go tswa moifotlhe wa matshotlho re lebetse nako ya gautlwa gorenyane ya botshelela o fitlhelela jwale o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso odimatlhora ke ya bosupa go le CDFM le go tlala ga Sol Africa borwa re balelwa ditaba tsa gore ena ke Kenny Modupi.

0: ngwane tswantle haholo re mo tseba na mo ya sacrifice bana la ya hae ra tsela le mathata a ile ga tobana le yona lo ona dilimong tse mmalo tse fitileng lo re go tsebetse ka thata holo ka yo a ba pitse a khutlele mo wa nte ngwana ya le tsina papa le re tere se mahlo ha holo holo le ya hae na mo ya saka ha ba pala le coco golf na mo ya saka ba pala papa di entle ha holo e tsile matso e bile a hlona yena coco golf ga mona ke pela a ipete na ka di straight set yo na ngwane so a tshi ra bona go pina ha ka le tsia sebitse
1: Papadi for the CDFM.
2: Sadi Papadi for the CDFM.

0: Ya, mamelo sa jo le hera tsebo re bekeng yena. Ke la bona kere mo kotle sepiso mo simane o tla tsebisa setlhopha sa hae he se tla hle se kenen tweng e matla mo medicine. Se ke shebile tse dinga tsa dintho tsentseng di bua ho di bapaditse o re ka nanga ga mo tlo monentse di sa thole menyetla ya o bitswa setlhopheng sa naha. Ke enwa mohlankana wa health three ke bua ka mohlankana enwa e o leng regile ga utlwa mamedihle ore thekiso ya gae balletswe mane go tšhelete e balwang 87 million jwale ke bua ka Olwethu Makhanya o re nakong ena jwale tsena a ntseng a le setlhopheng sena sa Rangers FC o dumela ore ka tlasa botsamaisi ba mokwetlisipitso mosimane dintho di tlatlhe di fetoe haholo ntlheng ena ya menyetla ya o bitswa setlhopheng sa naga ka lebaka la obane mokwetlisi Hugo Bruce o ya ka tšhebo ya gae e tlile ae o ne a sa latlhele leitlho a golwanyane ka tlhakoreng la gae re ke tsatšhena mamedi ke tlo o kopana le kgaitsela ka tlhe ke bua ka yena ka tlhe o letshoo ke moeti wa rona bosung bone re ke ntano ore he re tle re tsebe o fetela go yena
1: setso saka puo yaka seteišene saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang Lesedi FM le kgubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa. Dipapadi. Lesedi Molefe.

0: Womedi ba mosa sobolela selmo ya sa hao tseba metso tswedula hantle ho le shumela metso go bong ka morao re na ya busupa ge ke amola ka tlole tshohle ba medi pele re ya kae ka pakae empa e re ke lebe mabenkele o mane a tlile a santsang ho letsa ka morao mona re ya monka
1: ha isale dilemo ntse mashema robong ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sabua ro fa lesedi ro fa nnete e feletseng minona mino wa maiku Tolo ya rona ne bile re kopanya mantswe a demo ke mantswe o kekenga wa lebala le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe a o le palitse le motsema shema robunga tsa SABC re halala halala halala halala SABC

0: ka tshebo ya hao go na le ntho o dumelang gore a ka eetsa go godiseng go feta-feta ka mokgwa o dintho di tsamayang ka teng ga jwane.
1: Nngwe ya dintlha tse e leng gore batshetsi banta tse Johnson Jordane ba di bua ke gore ile a bona ga e pele boporesidenteng bantatiteng Jordane banyana-banyana ba ile ba tlola mogotlwane wa Africa Cup of Nations ya batho ba bomme e le ntho e ntle haholo, empa go santsaneng go na le tse ngata tse e leng gore di tlhoka go etswa gagolo-golo ga o tliwa go leake ya batho ba bomme.
0: Tse kwa mona tle dumela
2: fa ke ipotsa fela ntate Jordane ena ga a sa fa bana ba bang monyetla ke gobane gona ga o ka ga ona dipheto tse ka bang teng a ka lo tumola ganyane o sebedidema
3: dipapadi go lesedi FM.
0: Ga ke re mamedi pele ka nnete go kengwa lebitso la gago o tlameile o bo tseba gore maemo a ditaba ke afe gore o ka chechela morago, empa nna ke opole o na le motho o e leng gore setšhaba se re weso re na le tshepo ya go tla re tataisa e be ka nnete motho yo ore ae a ke le ntlweleleng le kelefe ba monyetla ke etse mamedi taba eo ga le tsene kopane le kgaitse ra ka tlhae ka tloletsho o bamedi o santsa le teng kwane ngwaneso ngwaneso
4: ao sesebedi dumela kgaitsedi aka a kenke menyatla o ke o dumedise ke dumedise le bamamedi ba tshireletsegolo tshebeletso ya molelwa e leng yona le lesedi FM.
0: Kgaitsela motho o sentse kwa moetse tle ka go kgathetse mane ke eng East London o entseng e kopanya le Gauta ee di o dumile mafelong a nabeke
4: di re dumile empa he mogathalo ona o teng mare he re ntse re dumela le gore mafolofolo a ntse a le teng le yona he letlhakore le teng le mafolofolo ntse re lebuela bophelo.
0: Ga itse la motho ga o ntho e golo e fetang bophelo mme le jwale tlhe ra leboa tle yona ngwaneso ke lebola le nako go fileng yona bosumbona kwa notshebeletsong ya lesedi, mme a ke sa buisana le wena fela bosumbona jolo ka ga ke ele ke buisane le wena ka dipapadi tsa diyunibesithi, a ke buisane fela le wena o le chairperson ya bolo diyunibesithing tsa Aforika Borwa. Bosumbona jolo o so ekeditse ngwaneso a o beletsena ngwana mme o so nyoloa o so le ka tlasa segele se segolo sa papadi ya bolo Aforika Borwa SAFA, mme o e mong wa ditho tsa NEC tseo re ileng ra bonwa di phatlalatswa le o tsebiswa mafelong a nabeke ile a tla totobala ngwaneso ga ona motho ya tla qothisana letlhokwa le wena a ko re jwetsa fela ka bokgutshwanyane ka metsotswana mono ngwaneso ore leeto lena le bile jwang go tsebiswa ore ke mona o teng lenaneng la di-NEC member le ore ga go mang kapa mang ya tla ema tseleng ya gago abuti e sentse e tlakile go ya o latela mafelo a beke e fetileng gore wena o ke NEC tshepo ke kgolo ya go tla tlhoetse mosebetsi
4: a ke le bua sebaka se mphang tsona e tlile e fela le jwalo mme yona tshebeletso yona kapa yona dintlha tsena di le kala hantle kgwedi ga e le kgwedi ya June ke kadima lebitso la segowa e qelele hantle ka kgwedi ya June go tla jwalo ebile process e bileng e tlile e le telele gagolo mme re lebola le bao ba ileng ba re tsheetsa o ka utlwisisa he bana e sale re fumana dintlha tsena kao fela mme re bolelela le gore process ena e tlang ka e tla tsamaya jwang, mme re ile re he ra thonywa jwalo ka ba bang ba ileng ba bonwa ka baka la tshebetso ya bona le boikelo, mme komiti ya rona ya naga e phagameng e tsamaisang dithuto e tsamaisang papadi ya bola maoto dithutong tse phagameng ile ya dula fatshe ra nka qeto mme ra latlhela lebitso la rona ka gara kepese he, mme re ile re ratsamaya process e telele gagolo ebileng ebile le thata go fitlhela ka kgwedi ya Agostos mo ileng ra tsebiswa he ga tlile dintho di eme mothating ona e bonala kare o tla kena fela, mme ra re he ga re seke ra itshepisa go fitlhela e ba ntho e kareng lenyalo o tla opola go lenyalo la o tlile o dumetse le motho wa gago mare a moruti a tlile a re o ka sina kapa you may kiss your bride ke kadima mantse a segoa ke yona mo o bonang gantle he re sile kopano ene e sese releleditse mme re la ra emela he mafelo a beke ana re tswang go ona ka letsatsi la moqebelo mo ileng ya phatalatswa bonnete gore he re sile re thonngwe ebile re na le setulo ka gara komiti ya naga ya phethagatso e laolang papadi ya bola maoto naeng ena ya rona.
0: ga ise da motho ka nnete ke a dumela ke tlotla e kgolo wena e bile re shebile gore ke wena ya monyenyane ka o fitisa wa tseba e sale ntse ke bua taba ena di lemo mamedi ke a kgola wa ipotsa le yena gore e be le motsa ka tla o di kae ha ontse o tho monyenyane monyenyane sponono tse dikotimaga ya kometse mamedi ngwane se go le mo di kae ha o se o kene ngwane se o tsamaisong e kgolo hakale
4: di masuma mabedi yana le mitero bo ga o se di mitse
0: 29 years mashuma mabedi le metse go bong wa medi ke di le motse o ka tlo le tsho ana le tsona ngwane so botsa maisi mona e hlile ka ga ke temoelong go bitse ditso mane nthwana ka ga ke pitso ya gao e reng ho wena o le motsha ya monyenyane ha ka le weleng re o kena ka ga batho bana le boiphihlelo check ya tsebo go le mo temono le bontate Jerry di university monana ba o tshepetse ntho tse kgolo di province tse fapaneng ke ka ho o sontso le boemong bona empa ha se ba bangata ngwane so ba fitlelang ma emo ana leng ho ona le montse natse o leng ho tsone e reng ka wena o le motho
4: e hile ha ke tlhola ke sheba ho ya ka nna ke fumana letlolo e o modimo ile nga e be ya rona le ho di so a ka boitelo ke batswadi mme motswadi ke batho ba tleng ba sheba hantle tla ho hola ba bangata ba tswang ka America motseng wa Ramolotsi Fusion Scroll ba ho dilang ga ba sheba le meeting e bileng ba gaufinyana le bo re o letseng teng mme go ya ka rona re bona e le monyetla wa go tswellisa seo re se rutuweng le boitelo ba rona mme gape le le monyetla wa go bontsha bao batlang ba re latetse ka morago ka dilemo go bontsha gore e file ntho ena mang le mang gatlhe a fela o ile wa tela wa ikemisetsa ya kgonagala gore le wena o ka fitlhelela boemong bo le rona modimo a ntseng a re kadimile ka gona jalo re ka fitlhelela mme re bone le tlolo le monyetla mme ga reng ke fela re leboa ramasedi le bao ba ntseng ba re tataisa ba re bontsha tsela gore e tlhile le rona re fumana ge le mona re le ba bangwe banyane gampe gagolo dilemong ba fitlheletseng boiphitlhele bona bo bogolo bo tsamaisang papadi ya bole ya maoto ka gare ona mme ga ne re fumana sephetho seo e ne sa kgoloe le gana jwale ke tlhakatso e ntse sa kgoloe gore motho ke ena e tlileng a le monyana gagologore dilemong gante ke re ntse re buisana jwale le batsamaisi ba bangwe ba phagameng go fumanala kare ke kgetlona pele e ba motho ya monyana gagologore dilemong tsena mme re leboela ramasedi o ntse re file monyetla le gore le rona re ka iphumana re le boemo bona
0: ha hona ntho e kgolo feta e wena ngwane so le jwale ntho ena ke mohau mme a thabisa batho ba boemong bona ba lona katle o gantse le gopola gore ga se ka botlhale ba lona ga se ka dithuto tsa lona tse ngata-ngata gobaneng ga o se o ka thola sheba o ka fumana gore go na le motho ya mametseng ya na le mangolo a mangata le ao fetang le yang fetang fela mohau ona o kgonne go beya mono mo o leng teng ngwana ngwane so a ke re shebe fela ka tlhakoreng ya tshebetso o le setho sena sa NEC ebe tebelelo ke e fentleng ya tshebetso ya lona le sebedisana mo le mo presidente ntate Dr. Denny Jordan go tlo sebetsa ya ka tsela efe mme o dumela gore boiphitlhelo ba gago o tswa di-universityng o e na le experience ya gore bolo e tsamaisa jwang bo boemong boo o dumela gore e tla ba le kgatlhamelo efe ka kakaretso bolong ya Aforika Borwa tshebedisano mmo ya lona le Dr. Denny Jordan
4: ao se sebedi a ile boe sebaka se na le potso ya gago re tlhile re na le tebelelo ya gore ka kgwedi e fela matsatsi a mabedi a nang le metso e mehlano re ya re lebile bofelong ba kgwedi re tla bana le kopano ya rona ya pele kgolo mme dintlha ke tse mmalwa tseo re ileng gantse re buisana le ba bangwe ba boemong bona ba rona ke gore gantlentle gagolole re batla go shebana le gore transitioning kapa yona tsamaiso le banta la tsamaiso go tloa dikolong tsa rona tsa thuto e phagameng go tloa di-secondary school tsa rona go fitlhela re fitlha mona leveleng ya professional re tlile re batla go nka boiphitlhelo kapa tsona tsebo yona tsebo eo re tlileng re fumane male dithutong tsa rona tse phagameng go tsa di-scientific go tsa di-administration e leng yona tsamaiso ya bole ya maoto re tlile re batla go tshwaetsa kapa go tshwaela ka boiphitlhelo bo bogolo gagolo mme ke tsona tsa dintsho tse re shebaneng le tsona gagolo go improver papadi ya rona ya bola maoto o tla gopola re rena le di-spectacular dikolong tsa rona mme go tlhile go tlhakile gore dikolong tse dingwe ga e sa le yontho eo mme re batla go nka experience ena kapa boiphitlhelo bo o re nang le bona bo re fileng re ile ra bofumana ditshilong tsa batse phahaneng re butse ke fatse ne re ke re kopane he le bona ke lo o wile wa heletsa le bitana mo president wa rona ke na hana ngwe re ile yana ona le boitelo ha o tlwa ho tsena tsa tshito ye phahaneng ka opola hape hore re sile rena le track record ke tsileng ile entle haholo ha o tlwa ka tsa ntla go nna papadi ya bola ya maoto ka bo mmeng me re batla le yona go eng ka he re tlose boemo bona ba ileng go bona re sile re phahamisa haholo re bana ba ntse ba tla ka morao ba bone gore le bona batho ba bomme le bona ba na le boiphekelo bo boholo so di mmalwa haholo o lempe ke tla ka re house lady share ba kitse bohlokwa haholo tse re batlang go tla ka tsona mme o tla opola he gore kopanong eo re tla be re tshwaela he re shebisana ga mmogo le ba bangwe ba tswang mekgatlholong e fapaneng re batla go bona gore ke se feng se re se tshwaelang go etsa bonnete ba gore papadi ya rona ya bola maoto leveleng ena e leng go yone ga re sa wela fatshe empa re se re gagamelela pele
0: ga itse ra motho re a le bona ngwane so molaetsa wa gago he ga re phethela go mo Aforika Borwa barati ba papadi ya bolo bosung bona ke tseba go retla nne re buisane le wena he mo na le mane o reng go bona
4: ga se sebedi ke batla go nka monyetla bona ke leboe bohle ba ntseng ba re lakaletsa ka tlhole masonolo re leboele ba ntseng ba re rapelela ga mmogo ba ntseng ba tsamaya leeto le na le rona mme ke batla gologolo go lebisa mantso a ka go bao ba lekanang le nna ka dilemo le ba tlase gore ga fela o tshepile gore seo le se seng le se seng seo se batlang bophelong ba gago ga fela o dumela o tseba le bonnete le boleng ba yona o ka kgona gore o fitlhelele e ka sebe papading ya bolo ya maoto e ka bakae kapa kae esile ga o na le boitelo o na le go batla wa kgona ga lore o ka fitlhelelang o se mo o batlang teng mme re leboga maatla ao modimo ntseng a re file ona mme re kopa he ke tle ke buelele le yone yona mokgatlho o ne seng ke le ke e fumana ke le ka gare o one ke ga re o tsheetseng re tsheetseng ga mmotlhe ko utlwile o bua gore ka labone le na le reang re le lebile mokwetlisi ya mochachachacha ya tswang ka lebokosong e leng yena mokwetlisi Peter Bosimane o tla ba etsa a tsebisa lekgetho la pele setlhopha se a tlabang a lwana ka sona mme ka opola ka letsatsi le a kgwedi fela matsatsi a mabedi a na le metshwatshileteng e tlabe le papadi ya pele ka mane ka Orlando Soweto re tlile re nkana le Equatorial Guinea mme re etsa kgweletso go barate le balatele le batlhatsedi ba bolo ena ya maoto ga re eng re lo tsheetsa papadi ya rona ya bolo ya naga setlhopha sa rona sa naga re tsheetsa mokwetlisi ga mmogo le babadi tsa Bafana Bafana
0: ga itse ra motho go lebuile golo mme ke a dumela ge re tla nne re buisane le wena nakong e tlang tshebetso e ntle ka tlo letshuo ga o lebolena ngwaneso
4: re ba leboa o setse re lebolela le monyetla ona re fileng ona re lebolela le botsamaisi ba tshebeletso ena e kgolo ya Lesedi FM re bodimo wa kgotsaletse gantle le ka go fale
0: ga o be jalo le wena fela ga itse ra motho go lebuile tle thank you ngwaneso
5: Ipeha monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsohle la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betšha ka 10 rand kapa ho feta ho JetX bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betšha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.
3: Dipapadi ho Lesedi FM.

0: Mara Afrika Borwa e yotlhe ne e tume ka diboke ba kgone go fenya setlhopha se sa sa New Zealand. Ne re bone gore tota setlhopha sa New Zealand ke setlhopha se se popota, ke setlhopha se e leng gore beke tse tharo pele ga yanong ne ba le number one mo lefatsheng ka bophara mo dipalopalong ga ne ba re fenya ko Ellis Park. Go ba fenya ka mo metshamekong e meraro ka tatelela and-e ka mokgwa o re feditseng ka teng ko Baltimore ke se sentileng gore re tshwanetse re rolele ra se ira sos ga mmogo le batshameki ba gagwe re ba rolele di
1: mabirimetsotso e dula go masome a mabedi le metsomene pele gora ya borobedi goreng ya borobedi ya ga tsa kwano gopolatlhe o tla ba teng roikat la bobedi bekeng o tlo tshoga matsho wa mofuthu ga re o sia goreng yane ya borobedi ga o letšhereng ke morame ka uegetlhe mamedi sentse ke na le peter kgwabane le fis moloi peter ke odume isa gaitse la motho o tshebeletsong ya lesedi le kae ngwaneso ke o fejele se re beile on hold ke nana ke poso mwamedi wa tseba difono tsena tse tlabeng di tobetsa wo di touch screen tsena re ke tsa tsena mamedi ke a gutla
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya hold bets kgetha dinomoro le thathamolla diketekete tsa di draw tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata o tloga ka 5 rand fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšhana le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela o betšha bahlodi ba tseba nakwa o emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
3: Nakong tsa tahlehelwe bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. RISA Afrika Borwa pele.
5: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le kgubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa. Dipapadi ho lesedi FM.
1: Mamedi metsotso e dula go masome a mabedi pele gora ya borobedi ka gana le bothata mamedi megale mona fela he re tla tswela pele le kgaitsedi ya ka fis moloi gobane o teng bosung bona ngwaneso ngwaneso
0: chocolate girl
1: sabzinto o jang fela fis
0: ayanyane ke a golo kgaitsedi ya motho lla o thuse nix ka nnete
1: wa tseba ngwaneso lla o thuse ka letho kgaitsedi ya ka sentse kwa moetsetle sebeletsong ya lesedi re le boelana kwa ga wena ngwaneso ebile sentse ke re wena a kwa go jwetse ngwana mme o baneng tabakgolo eo re tswang kana mafelong a beke e ntseng e bua ga jwale tjena ke yane ya congress ya safa ileng ya tshwarwa ke sa tswa buisana le mongwa ditho tsa NEC e leng katlo letshoo o monyenyane ka o fetisisa dilemong mme ae monneno wa mmona ka nnete go o tswaletswe boetapele ntho ena ke ntho ga e kgaitsedi aka re bone ntate Danny Jordan a boela hape a hlowa le mo president wa safa ha ke tsebono le kae ha ne phatlala tswena yetswa ka nnete a boela a kena setulong sa bo president empa ka thabela utlwa wena maikutlo a hore na ebe o ikutlwa jang ngwana eso ha ile mona Dr. Denny a boetse a sedutse setulo sena ibile o dumela go mohlomong ho engwe ya dinthotse wa tlatla me a sebetsane le tsona ho tswela pele ka tshebetso ya hai ke di fi ho ya ka tshebo ya ha
6: chocolate gele gele wa sebaka some pilen sona le ba mmidi ba le sedi ba batla ka itse ga mlebisa ho lo khaitela motho a go ketse mana ho tsa misa bolo Afrika bo roma ona khaitela motho e ka udimo dimo khaitela motho ka gola e seng e ba shebile ba ka metse ya ho ye ne ngwana mme a sa tswa bua ka yena yona tswang previous kone mana non so bua ka yena ne ke mo mametse go menyane nyane ke le mo yena ya hore tla mele re khukele dikolo khaitela motho go le ho fumana dipapa ditee ane ke hana ke me ring development e ke mo gete ya motho ana ho ka sheba bo hole bana re tsana institution tsena tsa ring ke di academy hobane bana bo hore a kena dikolo na go etelele se le ho lwa le ka nnete o tsamaisi ba safa na he gete ya motho bo khutlele morao sekolo gete le bo kopane le department ya education e ba bontse bohlokwa bona ba go bana ba tshwantse ba bapala gete ya motho ba khona ena ya sekolo se kenang 5 o fitlhela 5 ga itse ya motho matsatsi a supileng bekeng ga e thorise bana bana dikelelong tsa bona le mmeleng ya bona kgetsi ya motho re gore re tsena re bana le ntho tse ngata tse re di bonang bana bana ba itsamaela fela ka kua a dimata ba a ejela metseng mona kgetsi ga ona ntho ba etsang empa ka nako yane mehleng ya gore ne re tseba gore labo gago le leng le leng sekolong ke dipapadi ga o fitlha ga e kwana ke dipapadi le gore le ditlelapeng mo re yang teng e ka ba netball ka bapala hoki ka bapala softball ka bapala eng le eng re tsebao ga sekolo se tswa go na le nako yane o yang ka yona o le o ikwetlisa gobane o ke se bapale papadi e feng kapa e feng o sa ikwetlise ga etsedi ya motho bane papadi e nngwe le nngwe e motho a yang yone e tlhoka o ikwetlisa yona nako eo ya ka mora sekolo e ntse e tlhokagala go bana bana be re ba developang gore o sane e be ka nnete di na le di tsa Afrika Borwa tse hantle tse tšhabileng tse tšhorileng tsa kamoso ba tlhoka nako eno ya gore ba kwetliswa ga etsedi ya motho
1: ga itsela motho di beile ebile monate waneng wena o teacher ya metlheng jwale ke a dumela gore taba ena la e fitlha tsebeng tsa momedi fitlha ka tselanyana e fapane le ga ene ka bueya ke motho e leng gore ga so ka e tsamatse le ena gobane leeto lena o le tsamaile gona bo labogago ka nako tseo e santsane go tsebala gore ke dipapadi labogago le le nne leng dikolong re ke amole Peter Kgobane ngwaneso ngwaneso
7: chocolate lady
1: Faya mlelo ke o dumetse lo mala gaitse ya ka bona tshebeletsong ya lesedi backing e fitileng ke le ka buisana lona le lavase wa tsoba itse ha o phethala ka moqebelo ya ba le ba bang ba bagati ba lena lona na tsa dipapadi marang rang ba tsho ba ga ita bena lavase le Peter ba ile ba etsho ga hona hore ntate Zungu o tlohlola ntate Jordan ke yena wa boetse hengwa neso o tswela pele ka bo president ba safa le motsedi ntse nne hape tsetlang physique no ntsha maikutlo ha o qeta ntsha maikutlo ha wena gatelo peleng ya ha ntate Jordan ke di fe mo hlomong e le nngwe fela nngwe ya dintho tseo dumelang go tlamaile a tlatse pa mise maikutlo ho yona ke a tseba be kenye fitileng lana la tshwe mpa a go hopotse mo wa medubane ke mona ho so phethaetse o tswela pele ntse le mo president wa SAFA
7: a chocolate lady ke nana hore monga dipitso msimane kana kone ba mo tlhaisa jalo ka mokwetlisi ke dintlha tsa di buileng tsena tse ketang bua ke fees eta hore bolo e khukele dikolong ka hore ha o sheba metse mona le metsane di academy di batla batho ba nang le challenge jwale batho ba bangata ba tswa bolo ke batho ba leng hore ba hlile ke batho ba party di batlang di ba khutshwanyana jwale taba tsa di challenge ha ba gone hore ba e bo di academy empa ha ile hore sekolong e papadi ya bolo e teng ke mo leng hore ba di bapadi tseng a re di gona ho hlaela mo le di hlopa tseng a re di gona ho bona di bapadi dikolong jwale ke nana hore o sa senyana ko fela ke dumela le tsohletse leng hore fitso sa bule ka tsona bolo khutlele dikolong
1: ehe ai bana beso le dibeile ka nnete mme he re tlo kena setlohong sa bosubona pele humo ke kopa fela letsentse le tshwere jwalo.

0: spinner Zonke price drops ya Hollywood Bets. Oka hapa siya bongsa 2.5 million rands. Betcha ka turanta ka paufeta. Di papadi nsehe tiluenza pragmatic play games. Mantaha omu li omu. Labo bedi li labone. Hutlua ka half past 12 ufitela ka half past 10. Betcha hona jwale. Hollywood Sports Book. Kits moza maisi wa obetcha nang li license. Bali li moza katlasa 18 habadu me lo obetcha. Batudi batibana kwe au emisa. Mohala wa otoba maikuto wa South African Responsible Gambling Foundation ki 0800 006 008, ka parumela help ka WhatsApp 076 675 0710.
1: Dipapa,
0: Mamedi ba itiba ka busumba na he ki ke pita khobane le fizimoloi bana beso sekela moetsi bile sentse ke re re kene sehlong sa rona busumbona taba ke ena ya na ko ena thekiswa di bapadi le o kwalwa ha di bapadi ga tse batla go beke ngetlang ka di 22 tsa go lena o dimo ya loetswe ena nako e tla fitla pheletso me ho kwalwe na ko ena ya thekiso a dingwa le di bapadi jolo ja batho ba bangata nentse ba ipotsa ga hao ge tlong le o baneng etla ba ka di 22 baneng ge re tloaele tla pheletsong ha kgwedi fela hantle ha ebe ke di 30 be di 30 ha e le di 31 be di 31 empa getlonena e kwalwa ka di 22 a ke re se ba mfela ka kakaretso ka lebaka la obaneng ne se re tlile re shebisane re buibuisane mona le mane re ile ga sheba ditlhopa tse fapaneng re se di batla ditikenne jwang he ka qala ka wena fees moloi gaitsedi ya motho fitlela ha kana ke setlhopa sefe seo ho ya ka tshebo ya ha wena o re nsena sona o fitlela ha kana ka nete ke sona se batlang sika tetse haholo.
2: Orlando Pirates ga itira motho bona ihle e ikatetsa go lo ga itira motho bana ha o sheba ka ne di dipalopalo tsa di bapadi tse di tlisiteng sehlopeng sa bona e tlisitse dipalopalo tse ngata e tlisitse le competition e squadeng sa bona bana re sheba di bapadi tse teng hona jwale tse Orlando Pirates di fumaneng re sheba hore na tshebetso ya bona jwang ke tshebetso e ntle haholo so ho ntse o bontsha hore Orlando Pirates lemong se ya lwana kgetedi ya motho ga e batle letho Mamelodi Sundowns go tsena tse thago tse ka godimo dimo kgetse re tlhopha tse kgolo Mamelodi Sundowns le yona kgetsi ya motho e teng mone empa nkare ebile ga ke sheba nna e conservative haholo gobane o o nna go tlisa mo nameke reng piroteng ena ya window Mamelodi Sundowns ke di-underperformer tsa ka and hoo ga o bolele gore sekwate kapa setlhopha sa Mamelodi Sundowns se weki ka ntho tse empa go o bolela gore di-ambitions tsa bona le di-demand tsa bona di tlhoka gore ka nnete ba ntlafatse setlhopha gobane re sheba Mamelodi Sundowns ha e mone ntse e batla go netefatsa taba yane ya gore locally monana ha e mona Betway Premiership ke rona bomampodi re tshware ntho e nngwe le nngwe e ntse ena le leeto le legolo mane Aprika jwaleke setlhopha sa bona e ka re go ya ka nne ke bona ba setisitse gagolo go feta moo Kaizer Chiefs le yona kgaitsedi e file gantle go ya ka nna e mane magareng o latela gore e thotse di bapadi difeng empa Pirate ke yone e ka godimodimo gagolo go feta ditlhopha tsena tse tharo tse tlwaedileng tse re buang ka tsona tse reng ke tse golo ga tsena Pirate ke yone e signeng gantle le go latela gore go ya ka nna ntse ke sheba ke tla thola gore ditlhopha tse pedi tse tharo ke tsona tse ntseng di-signing tse nkareng tsena ke tsona tse ka godimodimo ke tlo bua ka Kaizer Chiefs ka nnete ka go thola moloisane go ya ka nna e signing e ntle gagolo eo ke tlo bua ka Sundowns ka go thola qele le bone ke signing e ntle gagolo ya ka nna eo ga tsena motho ana ba sebeditse fela ka ditlhopha tseo ga tseng.
0: Bana beso re ke e kope fela le tshwantse le tshwere jalo fela Peter re gutla re tla utlwa maikutlo ao mamedi ke a gutla
3: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: ke
1: Spinner Zonga price drops ya hollow beds. Oka hapa siabo sa 2.5 million rand. Lemibuzo. Betcha ka 2 rand ka go feta dipapadi tse kgethilweng sa pragmatic play games. Mantaha omolomo. Labobedi le labone. O tloa ka 12:30 motsiare. O fitlhela ka 10:30 bosigo. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook, kimo tsa maiso o betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
4: Na go nyana ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya. Mina ihaba e balelise di FM ke molelwa
0: ba ba ntse ke na le fees moloi le family lo Peter Khabane ge tsena motho Peter la ba se ke no sa a di lentate hlakong la ha e bile ga e mamlodi Sundowns fees o re a e mamlodi Sundowns o ya ka tebello ya hae o bona e hle ba sa fihlella se hlohlolo se waneng a selebeletse a ke re shebe ka hlakong la o gaitsedi ya motho mo hlomong re bile re bapisa letse dintsa di bapadi tse ile ntsa tsa maiswa letse rekisweng ga tse ba re bo Orlando Pirates tsa maise bo maswanganye mo kwetlisi wana jole tsena e bile Abdesalom o lla ka o re right back ya hae ba tla o re e matlafatswe wena ha o so di sheba tseding tsa dihlopha tsena re ka sheba tsona tse e leng go mohlomong fizu sa di ame bane ke shebile le nako ya gona o bona maemo e le afe hona Orlando Pirates o sheba le gele o tsamaile thekong ya tsekeneng le tse tsamaileng maikutlo ha o ke afe ka transfer window ena ho se hlopha se o ka reng sena e tlile se matlafaditse se bifile ho tlo shewa o tlo mona ya pele.
5: Chocolate nantsela ntse ke ga buang ka nako re ha re ke re tshopa sa Orlando Pirates le nna ke dumelana le fees ba hlile ba ntse ba tlisetse ba patetse tse hleng di le ntla golo and ntho ngwa pe ke ile lwang di tshopeng tse tharo Chiefs Pirates le Sundowns ba se ba hlile ba tlisa ba cha ba bangata jole ntho eo e tlo thusa haholo le tshopeng sana hore re bana di ba patetse neng hore di bapala ka ofela nako e telele ka hore nako ntsantsa pele o no fumana hore re bapala ka dipapadi tse seng di hlile di sentse di lo feleletsa papadi ya bona ya bolo batho hona jona o chef re na le dipapadi tse ngata tse leng hore di ka kena le bafana di na le bo 21 bo 20 mo e ka re thusa haholo o Kaizer Chiefs ya pentong e ke bona e ka re ba hlile nakong ena ba e thotse right ke mokwetlisi mokwetlisi wa bona o bonala ba bapadisa papadi e leng hore le bona ba bapala kgona o bona gore a e mona o bapala setlhopha se seolo setlhopha sa Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ke nagana gore ka mokgwa ba saenileng ka teng ba batla go bona pele gore na e be papadi tsa CAF ba tlhoka dibapadi tse kae gore ba kgone le go itukisetsa Betway Premiership ntho ke bone ka re ba batla gore ha e tlobula gape window period ebe le gona e leng ba saena dibapadi tse dingwe ba nagana gore ka mokgwa ba leng ka teng gona jalo ba santsaneng ba ene gantle go ya ka nna ke bona jalo chokate
0: bana beso e tsheletse metsotso pele o raya borobedi o di beile jalo Peter Khabane ngwane so ge ke etsa tsena he ke hula o qetela re tle re tsebo e fa mo mamedi e sa rwanjwe le dira
6: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotso wa ona jwale
0: bana ba so botswa ke ho qetela he ha re se sheba selemo sana sa di musa di papadi ho sa kalwa tjena ho ya ka tshabo ya lona ke se tlopa sefe mo hlomong le so le kageng le batla le se tshohela ntlheng ya hore ha se a ikatela ho lwanyane ho bane jole phepetso tlhudisano khona jole tlo kenella ka sekgahla ha re qala ka bana fees
2: eh ke a leboha chocolate again tona go soka ke di bona hantle ga tete motho wa di papadi ya di soka di bakalo empa Pitao sa batile a ile ka le kantsa nyana ho bane e sa tla hape le jana ba re sa lorefa e se le nthwane ya hore tla ba pala go tlo hana jwale se tla tala se se ya mane ka nnete ho pudungwana mane e bo tshipe mana ka gona o bona go na January ha window period e bula ka tsho ka ba ba kae o kwala department di fintse kana le tsona ga di da mo tsekwana ona ya loke ga ke se bone hantle hantle bana ha ba soka ba bapala o ya kae le kae ga di da motho gona o bona gona ba gona o last time ya guide player ga tsena ke kgolo ya bona ke fitness level ya bona ga di da mo the understanding ya coach tactically so
0: khaitse dia ka Peter Fayamlelo ngwane so wena o ikwala ka egengeng ke stopa sefe so bona ngitlile saka sa ikatela ho lwanyane na kongena check ya tswa matsatsi a tlang ho ntsona le khona la hore re ka bona mehlolo
5: a chocolate lady now ya ka nna ke bona di tlopa di hlile di satsane di batla ho shebana o bona hore ke tsepile seleng hore se batla se ba matla empa mogwaelong rona no pharetse ba pala ka teng o bona ala hore bantse ba hopola hore ke bo mampudi le bona ba batla hore ba tsireletse mope ka rao sheba papadi ya mana ke bana le papadi ya maemo o di mao le Kaizer Chiefs jole ka se ke tshirogere mo go tshe ona wa bona o gona o bona gore o batla wetang o batla se tlhopa se papale jwa kana go nka poena education ga re ona le style sa batla go se kenya go Kaizer Chiefs o gona o bona lo style sa se batla ke se se
0: Bana bes Eric le le bohenne ke bo le ke re tla buisana hape ha o finyana ke a tseba re la hlelle momedi re utlo re na yena o di bona jwa ke le buila ho lohle lovers of fire tita fire mle lo khoba di le wena fees moloi ke le buile bana beso
7: ke le buile di di le ba momedi
0: hai bo khotso hle momedi jele bitsola la ba se ba le dzifela mona la bovo ha u phoqile network ga itsela motho tsatsing lena empa he ha o sana ngotlalo ka mamedi ga utlwa maikutlo hao ke nako ke yana weso
8: letsetsa le seri FM hona jwale 086 300 3084
0: mamedi re na le wena mohaleng dumela hle
9: yela bidi go phetse ga itsela motho
0: ngwana eso ke phetse go phetse ga itsela yaka
9: a ke phetse tsore go se bapa ka Boston sibidi so basaka sa ola no pharetse se bapala hantle I don't want to complain ke batla o tla o fela o sena sa tshimelele tshimelele ha ba ga ke di bapadi se bidi man ai
0: se welele se ga ke di bapadi ntate ke utlwa taba yona hao
9: thank you bidis
0: ke le buila ho le tlhapi tfosi ya re siwe re kang siwe dumela tle
9: bidis
0: le kae weso
9: ke phetse ga mangu
0: re tswile ntate
9: ah phara se e fa tibe se bidi
0: tswa le tla nne nthethata
9: ha hona se tsopa se tla mara ga ka plan ka ga
0: e tsireletsa le ke ene
9: o bona se tlo kopana se la beke nne
0: e
9: o le tla nne ya mogo
0: ela ha u eng ha ba dumela ha ba kolobetse fela le hlokomele he
9: ke ke di bwale pen sa en a 69 mo
0: ke le bula ho le tla tima ke tsitla tswe u bo mo ha u kiwo
9: Thank you,
0: Mami. Thank you, Dad. Mami, did you mela? Hello?
10: Hantle, guys, Bidi.
0: Ritu, le gara, tolaka.
10: Hamona, tige rejo, na, ke khoto swezi, ke pere swezi, akura hao, kina di kisefo.
0: Umunate, darling, u shapo, le mukwa tlisa ntare right back in yana, mo fela, unso coach, eike, tlese, remnate.
10: What's
0: the name of the hotel? It's a video. It's a video. It's a video.
10: Thank you, video.
0: Thank you, darling. Mamedi, what do you want to tell me? Ask you to say, Dumela.
11: Hi, Bidis.
0: Look at one, so.
11: I'm going to take a fish and a bread.
0: Abuti.
11: Hi, Jade. I'm going to give you a press conference here, Coach AB. Hana Laka Showboating.
0: Hmm.
11: And ke ke mamela sebele de le ena ana bua ka post match are coach like a o ka mokokela di goal tse tharo o lo batla tse mo a batletse seven but ha o sheba bidis the team has won yes e korile goal tse tharo before first half maybe nka kwata as a coach ke re bana 45 minutes le dapetse without a goal ya nkwatisa ntwe but ya hore wena o threaten a team hore o tsonka luggage yao o tsamaye bafana bana ba bapala bolo ya bone e re ba tsebang o ka yona o tswa strateng bo phadime ya strateng e re ba tsebang ka yona o a re threaten o batla go tsamaya e le go fumane email ka for call ya gore e re na le offer nyana for wena
0: ha
11: a re bana man
0: ga itse da motho go lebela maikutlo a utlwa a nna nako e le teng bonane ke tla o kenya ka yona ko o kene wa tseba gore melao e reng a ke re ka ntho ya show boating fela ge o lokile re tla e bona nako e tlang ke le buile a golotlheka giso sabzinto mamadi ge ntse o lekane tlhe sobona ge le bola nako ya gago re santse re re ga o ne ba fela tsena le ka moso mogaube le wena nate fela ke manane o tlhelatelang nna le thabiso motlong ga re kopane le wena o sane ka ona mogaubona kobae
12: adi papa di holisadi FM
0: Neso
13: hela ang dumela mbathu Neso phe
0: tsile le ka e hlagato la ka
13: e mafulufulu a dula e yetsa ke
0: a o nna ke tsa tsile tshamane le dikelang
13: ha la la bone manta ha o kekeng la bobedi di kekela tshwana le manta ho hanke a hana
0: e tla bona le phoso ngwa Neso
13: ka ba hla kwa na bantjetsa o pole ntate mo happy
0: tlamele re nne re refela re nne re nyuwe re hlo mekwalaba
13: le nna ke tsapanya ka ba kwa bantjetsa ya utwe ke hopola happy le ka ba hla kwa na bantjetsa
0: tlaku oh Neso le bile ga tla ka se metse ntla hle re na le wena
13: ke a le boa hle bidisi bosiu bo botle.
0: Thank you, Dali.
13: Hasimo, he mamedi ege ki dina nabe levalo le na ki difitisa ba kensa muifo wa munyaka khaolo ya dikite te tago. Maholo asupile mashume mararu anale mitu e robedi ya munyaka.

hlile sa hane na go mo mamedi ya ho tla mamela tsantsa sa mo tshwara tshilo wa rona e le munyaka ya ke tlo go holo ke di kitse tharo ma go lospile le mashu ba mararo mtse ro bedi menna ke ntabise mojaki ke tsa malesa stand mo tsa thebe le lindiwe ngotwana

0: A Cynthia, ha o tlameha o qete ka moriri wa ka wena o duletse ontšhe ya bontse bosa sela keng e batla ompolelela yona
1: osi wa seba kere ke salene mota ba di gobaleletse ke emetse wena ompolelele
0: ke obolelele
1: o batla ge bere o botse mte
0: o bua kang
1: a sese a sentho ka bangwe mpotsa yona eo tswa ka tsona ausi o etsala ke batla o di qala o tloa qalong fitlhelela qetelelong
0: atozat nna ga ke tse rona o bua ka eng ke eng ena o batlang ko jetse yona he motlhomong ga kolle
1: otle o seka ba imakatsa ebile ga ke ya tlata le letho ke tlo dula fatshe ko mamela o seka ba imakatsa ke a tseba gore ntate a bofane o tswa mane gago maobane ga ke tsebe gobane o batla gore ke fate modiei ke be ke kenye mobo di na le
0: mophetaba
1: ausi
0: tabene kana-kana o etsebelela kae ke mang ya o jesitseng yona tle
1: helang nno mose ke bedile ausi se ka ba kgathatseya gore na di tswa kae tsaya jwang wena mpolelele rona go tlile jwa go etsetse ke batla o mfe full exhibit dokete o se feleletse gore na

0: go ba ke mona batho ka ofela ba tse ba ka yona a ke tshwabetse
1: hle o ka tlo sabela ntate wa ngwana hao
0: ba tlo o tsebe ma emo le gona ho tsela
1: o no lebeletse he o no lebeletse go tlo kena fela le hlodisa ba tswa tsama
0: ke ntse ke o jetsa go le nna ke se bona o ho tsetse mm o tsaba ke bone fela ke sa gone ho motibela go jetse matla o nna ntse ke nganyisana le ena o ga motse ba gona o jwang and ke ne ke kgathetse ko o dula ntse ke mo galemelela ntho e le nngwe ga ngato kila bona ke ntse ke mothiba o a seba o jwang and
1: one thing led to another and then ke a utlwa ke a utlwa mister ke a utlwa
0: mangle wena tle
1: ga masuo a rwalelelana ausi gane ko a fetoo ya ga lephaphama le repha ya ba lefumanang phatala tsana sa eme ka mangwe na le diamiso
0: sentse ga o jalo a seba okay e re ke besore ke nagana gore ntho e ntseng gore ntho ene kao fela etsagale ke obane ke ne ke batla kile bone ke itlhalose go yena ke motlhaloseetse gore e ne se maikemosetso wa ka go motlo ntlolelo kile bone gantle ntho ena kao fela e ne le ntho tsa seipati jale ya ba kile bona ke re ka itlhalosa ga qetelela
1: edie butle butle mesekate nna ke tlo atlola nnana go teng fela ke re ke batla go jwetsa fela ga o na wena le motho eno ne ka tlameya go nne o itlhalose o etseng
0: seka e bua jalo
1: a go ntlhalosetse gona jalo le jwang wa e le sa monke fela le mo etsa zwindini go be monate be susan e be fulowane koo thulanwe e be bobele obothe
0: felaunderstand wa tseba ntate o go jwetse ga e sale ke mo qetela nakwana tsamaya ka yone ko gore le gore a nke founu fela kile bona a ntetsetse a kampotse gona a ke ikutlwa jwang enke eng ka
1: ke gona le molaetse o kenang a se bae fela mare modi a ko utlwisise ausi wa tseba ko jwetsa metlhena ke re banna ke ntho tse dintse lekang go sana o se o tlhanya jalo o lo chesa o fisitsenetsa motcheseletsa ka tlo a ba bua gotho basadi ba jwang basadi e le ena ntse a o tlhantsha ba ga fitlha gago o tobetsa fela 1 2 3 a kenya nomoro tse 4 ausi
0: nna ke kgathetse ke ntate ona ke se batla nix ya gae ke kgathetse ko iketsa ke kgathetse ko iketsa ntho e bapalang ya gae ke shapo ga a tla mona a tle ngwaneng wa ye gaoneleng o tsheyang
1: ausi dikolo le tsona di batla service le batho
0: nextdoorko
1: trapa faile
0: ko qate ka mori wa ka gaoneleng
2: ao bannamogatsa motswa lebaka ore wa oitlisa ka seko go nne mona e
3: selas kopare ke re emee le thokonyana le batho mane kere
2: lerato ke engwana go bona le ka boletekereje e kapona le ntho e phoso ke entse
3: ke batla o bonedi ke batla ke o bonedi tsatsinyana selas
2: ke bue nete ga e leng lerato gona nete efeng
3: gobane o ka kadima moketse tšhelete e ngata e o sa sheba pele gore na motlho mong re ke a tseba kapa re
2: dumelaelabanna o ngate ebile ne ke tlamaya ke shebe pele ke mosebeditsi wa ka go sheba pele
3: helabanna o bua e
2: a butle pele o nka raba lerato e renke ke fetise tabene mona go wena ga ke a adima moeketse tšhelete o inketse tšhelete eno ka bo ena
3: o e tshware gona moo o ntse imame sena gore
2: helabanna ke ikutlwa gante gona kereng ebile nka ba ka phetha tabene ga e ba wena ba nkutlwa ntle
3: ka mantse a mane o batla gore moketse o tsutse tšhelete
2: eitlhile ke tshwabalo gobane ga a godisa tšhelete no bokeng wena ka nna tlame a etse wa utlwa gona ke ntho ewa jale ntho e gore o ntshepisitse gore o tla e gotisa ga se le bothata o tla nthetsa ka mafelo
3: moketse ga a na bokgoni ba gore lefa tšhelete eno ko jetse
2: o
3: seba e lebelela goga
2: ga se taba yo nna le moeketse re dumelane ka yone bona moeketse wa sebetse o tla tlameya go jwang kapa jwang a etse polane
3: ke gane empa ditlhoko tsa rona ka tlone di golo o feta mogolo wa gae ke ka go kereng ga ke se gone o e go tlisela karata
2: mamela ausi ke nana taba ene ke se ka e kena gobane le ene e sentse o utlwala fela gore ke taba lelapa mme le tshwanetse le qeto jalo ka
3: lelapaseo batla go e kena ntate osele ka ga ke swala katlha ke botlhasong ba gago le wena gore motho a kanka tšhelete e ngata jalo e be ga o e bone ke botlhasonglerato
2: ke kopa sela rua lwane ke ya go tlhompa kgetse diana empa ga ke batle gore o tlotla o nthosa molato e seng waka ebile ke sa tsebe
3: le nna ko tlhomphile selase ga golo le teng ke ka go ke o rwaletseng dieta ka tlo o bolelela tabena mahlhoo
2: ausi a tsaya ke nke maswadi a golo gore go bolelela gore ga ke na thaselo

0: ba ga ko mmone tswiki ge ena e sa le teng ngwana ka pele o tla letswa mmone ngwana ka mana o hlwe nyanye e ke tsa monyaka o sasa ke letsatsi etsa bonnete ba go gao fete ke kgaolo ya dikete tse tharo magolo a supile mashome a robedana le metse robong ya monyaka mamedi ga e dula mona mo e leng gona teng metsotso e leshome le metso e tsheletseng ya ba nna dula go e leshome le metso e supileng motsotso ka morago ga ena ya borobedi go sole valoe
1: dumela momamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke mo tlhomo se teaching

ke nnete le sedi FM ke mollelwa metsotso e le e mashwema mabedi motso o mong ka bora gore ena ya borobedi mabedi e re re di shebe re di lekole gobane ke tlo ntsha ditekete tsa pitiki e khufa pitiki tse leshome kaofela jolo ka o tseba pitiki e be ke tlang ka moqebelo wa di 26 mane Old Grey jwale ke tlo le fa tekete tse leshome tsatsing lena le ho sane ke boele ke le re matlo ka tse leshome kaofela e be ke ne e tlang ke bone na ntse le tsikela ha e be e tlile le sotsitsi ke le re motlo ha o kgone le ntse ba ntle je ke tsitsi ye bo go bona fela ka bomo e ba sadie jwale ke temba ke nsa o le fa ditikete tse leshome ke tlo fa motho a le montekete le nngwe e seng thuthu a ke batla e mong le mong a nele ke tlo fa batho ba leshome ditikete ka jeno le na le go sasa ke fe batho ba leshome ditikete jwale he e re ke bone fela na ntho tsa ka ditlampe ya o kae o dule o le malala ha ke re ntetsetse he o bo so o nkhwaya gore 0863003084 o nkhwaye mono he o so ntse o tshwere dintlha tse banki ya di tlhoka e re re di shebena di ipanne bang simbona wa tseba gorenyane ya borobong re tla balelwa ditaba ka mora tsona fela he be se ntse re kena mane go lenano la lenaka la motheo borapedi ba rona ba moetlo re tlo sheba he moo he ke tlo buisana le wena mo mamedi bakeng sa lenaka la motheo re ke re shebe gore ke moetlo feng o lelapa la heno le ileng la o tlogelela tu la re mona ga re sa dikena ebile ga re keke ho sa tsotelle ene le moetlo ele o etsang ha o etsa halabang ha o hlaile eng e ka ba ke ha o hlaile lefu le ga ntho tsa bo buta rona ga sa dikena kapa ntho tsa bo mahlaba re se re ya selageng mane fela re tle sentse re diile phoofolo fatshe ho na le ntho tse ngata tse bang le lelelapa lilelang ka qeto ya gore le a di fedisa ha ngwana a hlaile ntho tse tsa bo kgwetsa re sa tla rwala mehatlana ya bona ketsana mona ho lla di dingwetsi ya osi bana ba rona ba fedimake ya ke matsoku ntho tsena di tlo go tlhabana ba rona melala ena ko gona le ntho tse itseng tse ke dumelang le lelapa le nkile qeto ya gore le a tloa go tsona mme la dumelana ka qeto ya mofuta ovalo ga nako e ntse ya bophelo bo ntse bo tswela pele go na le dintho tse itseng tse ka nnang tsa tlhaga e be go na le mo ileng la ikwatlhaga teng ka go nka qeto eo ya gore re fedisa nngwe le pedi ditharo ka gara leloko leo kapa lelapeng lena la gantate kapa maane ga ga ngwane go la ba qetwa jena kapa leloko le na la bafokeng ba sia bataung bagolokwe batlokwa ntho dingata le tse le bang le ka nna la re re qetelletse re fitlheletse boemong bono ba mofuta ovalo ke difeng mme hona o ntse o ikwatla ho jwale kapa tshe o bone ntse bile di jwale he le ipotsa bile nke be gale le nkile qeto ya mofuta wa la be o ikwatla kapa hona le ditlamorao tse ileng tsa etsala o tla mpha tsona di sobi teng le teng ntse sna mangkhang mme mani ho sisiu jwalo ka re le kgweding ena botshaba potso e bobebe e tla gajwa ke moeti wa rona mono re na ka nnete se re ka ba motlotlo hore re be re ma Afrika a motlotlo a ikotlang sefuba ka Afrika ba rona empa re sena motso motheo wa rona wa itse ba o tswa kae ha o sa itse bo tswa kae na o ka nna wa ikotla sefuwa go ka nnete o mo Afrika borwa kapa o mo Afrika na ho a etsahala ntate ntsha ga molwe ke ena re tla buisana le ena takata ba tsene kaofela lenaneo la thuto le lona le teng ke re tlo sheba mekgwa yohle e ka sebediswang ya ho ruta mekgwa teaching behavioral strategies re tlo buisana le moitwa rona mo no botlhopiseng ba thang di tshabalala a the mane o reng ya le shumo wa tsebala bobedi tsena re tshotla taba tse kgolo hanpe ke potso fela e bobebe haholo e bang lenyalo ho no ho thwelena le ho fellwa ke nako expiry date hebe o no thwelenyalo le fellwa ke nako o utlwe ka le o le o leng ka ha go holona o no tlo le ntshafatsa haibe ho no thwe le beke tlang ho expire o utlwa ha o sheba maemo o phelang ka ga ona lenyalong leo leo leng ho lona le ileng la hlononofatswa
a u si ka pa buti u kwa e ka re ha ibe ho no thwe le a fellwa ka October tshwantse le lo renewa valo ka o renewa ntho tsenga ta he lona le ha ibe ne ba la ntshafatsa u tlwa e ka o ka ntshafatsa le o la hao e ka pa che ke tla ukwa wena o ntso le maikemisetso nga hore ha ibe ho no thwe o no tlotlo le ntshafatsa ka pa ha ibe ho no thwe ha ho a ntshafatsa u tlwa e ka o no le ka ne o fitlela boemong bo ha ke tsebe re tla iqoka eno kwana o renya le shume le motsulo mo e re ke bone ke ditsibula bang lenano le no bana ke na le kgobo metso tsenye mashume ya mabedi metso e mehlano pele ho hora ena ya borobong mo ke tla qetella le kgwebo yeno teng ke tla be he sentse bile ke batla ho fitisa taba tsena tsa ditikiti mo ke thola monyetla fela ko masola ka ditikiti hloina o ina me fela jene ha o qeta o ina me he nna ke itle ke re ke a o tshepisa ka nnete ga tolaka

0: Ke nnete lesedi FM ke mollelwa, mollelwa wa ka, mollelwa wa setšhaba. Mamedi metsotso e dula go ya 15 pele go hora ya borobong. Ere ke bone fela na ke etsa ba mona. Ke etsa ba mona. Rato. E tlo ba o etse bonnete ba gore ID number ya gago e gaufi ga e ba ga o e tsebe ka tlhogo ke gola ke yone e botlhokwa le mabitso a tlelelang paseng ya go mo 086-003-084 ke mo ke dutseng teng bakeng sa gore o buisane le nna ko fe tekete ya khufa ya pitiki
1: letsetsa lesedi FM gona jwale 086-003-084
0: ha se mo he re ya khufa sela ka pitiki ra khufa sela 086-003-084 sa tholo le ga tompopo le sedi FM dumela
2: nala me
0: me khotso le kae
2: ke tame ka nne
0: ha monati ke bua le mang ho kae
2: o bua le Pulane Modisa di fe for young school mo fante
0: a o se Pulane Modisa di fe wa tseba ka go bile o wa le tsibulo wa ho kena mo ha ke tlo botsa potso ko re ha ke batle le gore ko botse potso ke gola bobedi ke ene nka nna nka mo le teng ha ke ha ke tlo ba bima ha ka lokala ke batla o tlosa tikiti tsena pelaka Pulane Modisa di fe Pulane Modisa di fe
2: Modisa di fe ka di n
0: Modisa life
2: Modisa life
0: ke mme wa ka e re ke etse tsena fela a o Pulane ke renke ID number ya hao ke ska nkela pontseng ya batho e reng ehe ei 14 okay a o se Pulane re ya o lebohela ga tlo la ka hle ke nkile ditokomane tso hletsa ha o kinana o tla batla ke tla getla hlalosa wena le dilataneng ditikete tseno jwa lo ka pitiki le bekeng etlang ga di 26 ke lebile Hala! Hey! Kwe! E seng a ka tshobalo re ke utlwe ka mona. Thank you. Mama me ke kopa o bone motho a dulang haufinyana. E seng re tlo sokola hore ebe ha o sa tlile ba le re tshwere tikete. Le se di dumela?
3: Le se tele ke mentsa ki.
0: Ha monate. Ke mang a ikokobeditseng tje?
3: O bua le Lerato Mariti mona Bloemfontein.
0: Lerato mang?
3: Mariti.
0: Mariti. BFN. Rato, wa tsiba o thabisa pelo ya ka va. O bane o nketsa je. O etsa ke ska o botsa potso. Njetse. Pitiki e ka di kae?
3: E ka di 26 tsa September mensae.
0: O qetile. E re ke etse tsena gato la ka. Ha ke batle o batla o phetla mahafi ya mahafi ko ne ke phetle mahafi. Mphe ID number ya hao. Eke. 0 A Eke. Yes. Yes. ID kana king cell number how iri 0 35 okay all right Lerato ke o lebohetse o fuma di tikete ya hao wa utlwa re se re tla kopana pitiking he ga tuwa re khufa sela ka pitiki
3: Tsatsa
0: se. Halala. Ke ke bone metsotso lo mpe ho ile shume pele ga borobong ke batla ho tla ho ye mong. Ke gata ntho tsa ka pele nyana jena. Nka nna ka ska le botsa tsa ba ke le fiki ke bo swana ga ba ntjwa ke keng na. He? Fela ire pele ke ya ke khutlela ka mehaleng. Ke fitise ditaba tsena tsa metsotso nyana ile shume pele ho hora ena ya borobong. Ke kwa panele bana ba di gabane herbalist ba re file ditaba mono ba re ntjwa ke ho hlapere ha ona le ditho mono e re ke hleketse jwalo Segele di super healthcare ke moriano wa batho ba baholo o sebetsana le mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi ka bona o thusa ka phalo hidimo ya madi ha mmolo be ha tswekile high blood taolo le bakeng sa majwana a diphio ke bua ka di kidney stones o ntsa se so le nyoko o thusa le ka segame sa masapo le manengeletso a wopang hape ka bosona e mmatlafatsa se so le sa mmelo wa ha o segele di sena bana le segeletsana le moriana wa bana o sebetsana le ho ntsha tshilana le bese le letangwaneng manyua le ngwana a kulang khafetsa ke letswe jana hape hlatswa pele ya ngwana o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho le tsa ka pa WhatsApp le ho +26662120662 +26662120662 ka pa 0720202371 0720202371 segele di super health care le segeletsana sa bana ho tswa ho ba di gabane herbalist
1: Wa ra twa twa twa wa le le sedi fm
0: wa rata wa lelwa le sedi fm metsotsi robong pele ho hora ya borobong hlohloga matsetse ntswa ke hlohloga matsetse hlohloga matsetse le sedi dumela ele
2: hello le kai
0: nkwale radio ka pa ke batho ba ka tlunga mo ba ntse le gata
2: ke radio
0: e kwale gato la ka re tsebo utlwana e kwale we o hlo e kwale tu jwalo ka o letse di tse radio ke bua le mang o kae
2: mme o bua le mentoi Bloemfontein Maphisa
0: ntoi ye e hlahella paseng ya gao gato la ka
2: eya
0: ntoi mang
2: ntoi letshego
0: letshego ntoi letshego o Bloemfontein ku utlwa e ka bile mme ya mogolo
2: a ke nna mogolo ke na le 36
0: wa tsa ke batlile ko fa bane ke nana o mogolo ke se ka nna ka o ka o sebedisa kelello le petjo le teng le ho thweng jwalo ka re ya pitiki ba re re etsa eng re etse re
2: eme
0: re etsa ka pitiki Re a khufa sel ke nana ntso mmametse mogosi jwa le hola se re ka nngwa ke a skisi a tsa ke mobi o fitlela mo no ku vetsa o ka nna ja pelwe naka mphe ID number ya hao ka pele yes 220216 yes okay cell number Yes. 676. All right. Ratola ka we.
2: Eme.
0: Ke o dilo ntswa ba metsi go le tlola ja dikidi tsa lona neng wa ukwa.
2: Ke tla dira ke ma metsi ke le bila holo.
0: Danki le sego. Gelo pitika ngi khufasele ka pitika ga go kopane ni 26.
2: E ka nnete mme ka re le buile.
0: Ho ngese fefe. Ho ngese fefe. Bye bye le sego.
2: Thank you,
0: Mama. Bye bye, Katola. Mamidi, batho ba tla ba teng mono ke digalala tsa gore ntse fa mo mahlapane mme motseng ipopeng bo mme Malifu, Dr. Madikwena, motsamaisi ke ntswa ke go ika. Tile sedi hala. Nna
2: nne tsaki.
0: Le kai?
2: Tsene kai?
0: Ri teng ke bua le mang?
2: O bua le Susan Majoro.
0: Mang?
2: Susan Majoro mona Bloemfontein.
0: Susan Majoro.
2: Majoro,
0: Majoro, Majoro. On tape sa pelo, go ba nketsa tje.
2: Ke jalo. A lo go ha ke ba tsaya pitiki mai.
0: Ha re ya pitiki ngo sa le bana nyana. Ge batla basadi.
2: Ha ba sala ga tsala sa di fela.
0: Hona le motho a lo tsamaisa mosebetsi mohla mmono ke ma.
2: Ha. A se ntaki.
0: Wa tsa go ha. Go go sebile ka re ka mono. Ha.
2: Ke se ke le ka mono.
0: Tsaga jalo. A ka tola ka mphe ID number ya hao Mme Susan. Yes. A. 11 84 cell number 0 Yes. Double eight? Alrighty. Susan Sande Kumbule. Bo Susan Mutu. Ega kopola Susan no one wamuvan go bo Susan. Kilewile bo Susan. Chief you would many say Chief Wanga. Bye bye.
2: Bye.
0: Bye bye Ratola Kalesedi Hala.
2: Mantso ke le ka.
0: Re teng le ga ke manga bonolo yo.
2: Ah, a me mtlo. Ke nna ke nna ke nna ke nna ke nna ke nna me mtlo.
0: Ke bua le ma.
2: O bua le si pati shasha ka pita sart.
0: Si pati shasha.
2: Eh, a me.
0: Shasha, jwa lo ka re bitsa.
2: Jwa lo ka re bitsa fe.
0: Spado a ke tlo botsa ntho tseng a ta ukwa. Ka go fela o si pati ka go na le si pati mo radiong ke tlo net fela fontwe o ke ha ke tlo botsa le tho ba ne rena sentse rena le si pati hona kwa no gasong mphe ID number ya hao. Mhm. 25 yes a okay cell number 0 Mhm. Mhm. 879. Okay. Okay, lala. Sipati shasha. Ke le buile ha go lo go re ke pine ngo botsa pine ngo shasha. A ke gona ga batho ba di jaife. Shasha. Ba go tla u bua bang.
2: Ke la ja fa ka sene mi tsa gona mentso a.
0: O dilo mametse ga tola ka gore le toding ka neng ditikiti ba loka ha pitiki le moqebelo tlang fela he dilo le mametse la be ha se ho nna fela le tlolokela ho tlo di pick up ha letla letle le ID o tshege ID yao ka pa smart card sa ho ile bo paki ba sena se ke se ngotse mfatse.
2: Thank you Mamtlo.
0: Ke le buile Spado.
2: Baba Mamtlo.
0: Baba e kinkile ba ba hlano hona ba le pele ke tlotswa ka mo ke tloetsa bonete ba go kena le ba ba hlano ke tshwantse ke le fetse le shume. Ke le metle o di tlotse. Okwa ke o tle fa ife mo ke pete ha pete ba re wa shapa mo sa di ha ke lo ma pauda ma ha ke shape mama di ke a di tabentsa ho re ina ya borobong e re ke yeteng ka mogwa bona wa snazo be sentse ke kopana le gaitse di ya ka kinya ga ba le ditaba.

0: ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le show me roikat
1: makhenzo ke le buile ha ho lo gaitse diaka
0: ka kata gaitse
1: ke o taba pedi o sa mphile magapare ka kata jwale hai ke ka kata ba lo metsotso e mehlano ka mora hore ena ya borobong ke sentse ko amohela mogatlhelong wa bobedi wa nana le nala re mmoho fela ha bale gikena mona ho lenaka la motheo taba di tikiti ke tla gutlela ho yona mo re fumanang sebaka la nkutwa bo mme mo ga o mo ke bona bile le re e ka dihlo e ya ha ke na hore ke tlotsa makatsena tseding tsehlano ke tshwantse ke lefetse le shumetsa tsinde mamedi mo go kena nteng ke ho lenaka la motheo taba ye ke hlokang gore nna le wena re buisane ka ona o tlo buisana le nna nomorong tsa mohala tsa 0863003084 ke nomoro ya mohala kapa o buisane le nna ka mogwa wa WhatsApp ho 0797585066 mme WhatsApp ha o ntetsetse WhatsApp ha o hloka o ntetsetsa o ye mohale mo 086 ka WhatsApp mphe VN voice note taba tsa ho di hlake mme ke sa etsa kgweletso hle ha o hatisa molaetsa wa hao ska ba o molelele haholo ebe ke be ke le balela le go ntso re nka ba ka tloa mo kae ya botshabelo ntso bua ya tabeng o re feta ba ka ho ikgetha o ye o yona ska nna wa chika chika ebile ha o hatisa molaetsa ho bo khutsitse ka mo e seng ebe o ntso buletse radio ke gola emong jwa loka ke bua bona ke a bua o santse a etsa molaetsa o hadisitsweng ke ntse ke bua ka nqena le yena o hadiseletsa o dima buletse radio ke ntse ke bua se ka tloqa wa ka banya ntswa ke le molaetsa o no moye hadisa mo ho thotseng he ho sina le gata le leng le ka moga ha o ka mono ku tlwe taba tsa o di hlakile bolo kwa metsi a sidiba ke gola e hlaketse bohle he ha ile balo le ho ngola o ka mpha ditaba hore taba yena ya hore ke moetlo ofing le lokong le o la haeno le banka nete di le la a bona ha o go fete bona ha ge sa dikena tsena tsa moetlo ona ke tse e ka ba moetlo o kenyang lifu o kenyang taba tse itseng tsa mesebetsi tse itseng hono ho he o be tjena la re ha re sa dikena tsa beng kapa ha ngwana a hlaile lelomolo la ngwana dibota ba tsa dikgwetsa le re ntse ke reng ke santsane ke tlaela taka e mehatla dineketsana re ya la taka e maotwana dineketsana ke gola di dingwedzi he ho bana ba bona ba la ngwana ka o tlo go hlwa ke makokwana ntho tseno ha ke tse hona le ntho e ba nlele le lapa le tlotse la re latse ba ena ntse ke e re fete senwelo sena ke se fete thoko ho rona mme ka mogatse o tsohle o ukwa ukwa wa ikwahla ka pa ibile ntse le sebeditse boemong bo ba mofuta wo ha re sa kuta ha lefutla ile ka ba gona ha re sa etsa tjena lapeng mona ha re sa etsa tjena le ha e bo thu mofu o hlokaetse ha re di yang kgomo selageng kwana re tla sentse re etsa di-take away mona ha re sa tshollela madi ka lapeng ka mona nne re buise di eng re ska buisang 086-0003-084 ho tseba wena hore na ke o fe moetlo o no le o tloeletse nona la gona ha o go report ka thuko o fetele ka nqena ke a gola e batla e hlakile taba eno 086-0003-084 ke nomoro wa mohala athi WhatsApp ke 0797585066 bo taba tsa bothapo ha gona se re ho mafela ngwane so ya go nne re tlo mathaka malapi a matsho ke batho ha ba qoka he ba re mono ha re sa kuta gona re lokisa ditlhogo le se di dumela
2: nae
1: khaitse di aka we ke phezi hle ntata banana
2: ya ona ga sa sebetsa ga sa ya wa la chapo le jwae ya ke ona ke ntse ke society se go mo rafela ke ke ntse
1: boye mo bo di lela bo fitlela ile ha mabaka ile a fe moeketsi kwa lepe
2: o tlo re mo tlo ba tumba u tla ngule ile se metsi ya go nena go tlo re
1: sebetsi hala lo kolwa ke magho
2: ke ma kwa ga di bona ka lokolo la go nna. Mm. Ke ba tswa ba tanne ba complaina ke ba ke ho le

0: ke nnete lesedi ke mollela metsotso e le12 ka moraoraa ya borobong ga ba ke gona o bulelang sealemoya ge lenakeng la motheo moo re tshwatlhang tabe e nako ke moetlo ofeng e bang le lelapa kapa leloko le ile la qelang ka qeto ya gore ona ga o lesa ga o tloelela o re fete le ga o kaba o ka etsagalang ga re sa tla gotlela go ona gogang mme lentse le eme ntlhakemong eo ya lona ga ona motlhang lebile lelaka la ikwatlhaga ka moga tseo ka o fela
1: 086 000 3084
0: phoka motaung a ke tsebe ko o bitse mofokeng kapa motaung taba yaka e dutse mona o utlwile motho momamedi wa pele o itse se ba fetile one ke tlhoka go buisana le batho ba rona ge la ba ga eetsa ntho eo a reng ga keke ga ke se oko ke kopa fela ge e beelele ka thoko ke kopa ba ileng ba feta go yona ba mphele mabaka o a tlhalositse e moeketsiwa le peo ge iqeteletse re tlwelela taba ya thapo gobane nngwe le pedi ditharo ke kopa ba e tlweletse moetlo o itseng la e se wa thapo kapa o itseng wa bo bana ke tlhoka bona go utlwa mabaka ebile a feng a la susumeletsa taba eno ka o fela ga se taba ya gore ee kapa aa ke dutse ntlheng ya batho ba fetileng mo yona ba entseng mofokeng o esewang kutlwana a kereng tanki phoka yeso ale o lesedi
2: kgotso sentwake
0: dumelang dade
2: keteme modimo ntampole ke se mogau
0: ee
2: mme o bua le tshepo ditema ka rathabang zone 4
0: ee a buti tshepo
2: mme nna ga ditema ke a tlogola ke setlogolwana
0: ee
2: jale bo malome batho ba ne ba na le tšhelete ba nka qeto ya gore ba kgaole thapo ka lebaka la gore e ne e ga e ya bo boga ngwane boramogolo e ne etsa go sa utlwaneng taba ba nka qeto ya gore ba e kgaola le gore ga ba batle ga ba tlhokaletswe ke basadi ba bone ebe ka mang le mangwe wa bona bonang ke mosadi wa motlholagadi bonang ke tlhokaletswe ke monna ya ba banka qeto ya gore ba e kgaole o matlhapisa magorola ke ntho
0: tseke
2: ntho tse ba di fedisitseng
0: jale o tlhalositse go e ntswe ke bo rangwane tšhelete di sa le teng wena ga o ikwatlhae molokong oo
2: keme nna ke holetse ga bomme wa ka
0: ke a o fumana
2: beng ba seboko
0: ba bankile qeto e fale ke a utlwa gaitse di aka
2: ebe nna ke tla
0: umang ka nnete ga mannete o tla bo o le mang o tla dirang ke lebohile gaise ke lebohile ngwana mme tanki e ya bang gopotsa bothe mongwe ga tla ga mannete ke tla go dirang e re ke utlwe ka mona
3: ee dumela mentswake dumela mentswake e ga e kgona thapo yone ke bona family e khansetse goba thapo ka nako nngwe go tlhama thata o fumana go jalo ntse lo na le thapo e ntse e tenwe ke family go na le ya tlhokalang so mofutlamela gapa dua a rekelwe nku ya gae a tlapiswe thapo sefifi seno ebe ntho e telele so ga e sentse e khanselwa thapo o baba ke wa tsewa ka nako nngwe thapo ya tenwa ka moga matsatsi o tlhoka le o mongwe gape thapo tse na ntse ke dipakelelang o mongwe a tlhokagala ka thapo e ba mathata ke simon kgatlhe ka mona ka monyakeng fa sesepoko le mentswa ke
0: thank you simon
4: dumela
0: mme
4: bona mentswa ke leloko la rona ga fedisitse ena ya go rwala thapo lebaka e le gobane o tlo thola gore ba bangwe ba gole ba mesebetsing jalo o tlo thola ga a tlile lefung o tlo fitlhang rwala thapo ga keta go rwala thapo wa tsamaya ga a sa kgonne go gotlwa gore a tlo ekosa felo re se re ntse mokgwa wa gore ga e ba go tlhokaetse monna gago go rwale wena thapo le bana ba gago ga e ba go tlhokaetse ngwana ke ntho e jalo fela bo se o apara fela ka gara lelapa ba amegang ke a leboga mme
0: tanki ratua
5: madume mentswaki
0: nna
5: ke ka mapolaseng a phaosu ka mona
1: Nna mme ka nnete ntho e buang ka yona ke taba ya go rwala thapo. Go rwala thapo ka nnete yona ke yona ntho re e tlhaotseng ya go rwala thapo go hohang. Sekeratlho tse re sebetsa ka ona bathapo a ngata tsamaya le senyangama wa ka thola wa sheba. Ke yona ntho re gaotseng gona ka ga leloko re sekeratlho tse go rwala thapo mme. Thank you, ke a leboga.
5: Hello, hi, ma tepe tepe.
0: Hala.
5: Hai, wona le bolo tsogo. Hai, bona. Hela re le fita ho le se matsoku. A fita ho le le rona tse.
0: Hena, nga le ba tsema.
5: Bona ga sa ga sa ba di khomo ga rapela ga kopa bo kgone le bonta temulo. Uwe, le se. Se no ela sona se fita ho le rona e bile re ne re le malita thojane. Na ha na fela so. Ah ah.
0: Ba ga le so ku ne se ga ga pedi maki a mo. Hello. Ke pesa ntle ntate.
6: Ho na le tsela ke ena ya ho kuta re le lelapa mosebentetemogolo
0: borangwaleloko leno
6: ee ga mofu a padile ka motlobelo ka sontaa sengwe a kumaa go fela ke bana ba mofu le bana ba borangwaleloko le family ka ofela le mo fela ke raa ha so ho kutla ha to ya khomo o fumane ho so so ba hello ba ba banga tshoko ho ntse ba nang ho fela ho le ba tsoe mo fufure ba yo le tshigalo ba ba tsoe mo fufure ehe so ga bona ha ke mo le ba tsoe ya sa mele lo hora ho ba le mutangwane ha ho se ba ho pa ke mo tlelo
0: le saitsi ka
6: ya ba ho ba ho fela ba ba ba ba le mo ho ba le semedi ba ja le mo tsoe ke raa ha so
0: le mamang so
6: flashi wa bona re tla nna o tla ba
0: ke a yula
6: ga e bona ha ke mo ne a tshwara ba e folo a go bitse bana ba mo fuko ba gudi ba le bang a go mera so ntaba ba gudi ba le bang mo se tsang ha fa gudi ba gudi ba le bang bana ba tsama tshwere ba le bale ga ba tsa tshwini se ba sa fela ga ta ga mo ga pega ba ba ka tla le bona
0: e utlwaetse ga itse dia ka ke bua le mang o kae
6: Well, se la mona ma se la mona mangolo.
0: Ha ba dumele mangolo mo no ntate se ya kile boetse maikutlo ao.
6: Ke a le bona.
0: Thank you ntate le sedi.
7: Le ka ntsa kana.
0: Ke teng ka ntate.
7: Tata mo kona ka thokoso.
0: E ya kwena.
7: A rona no re generate le le mme.
0: Eh, ma ba ka ile a fila tloelang.
7: Ke re pata malome mo maloto accident mo tokosa e to so fele be ke tse ja gola tse tharo ya bone a sho ka fala ga itedi a ba hlatla ma amo ka makokwa kwa mama lome mona ya nkuwa ya beuwa a ruka ka pelo ka ta relata mangwane la tumpata tsa di ntse ke di tsantsa no ra shaba mme ra re a re sa e sebedisa a re sa thapo rona re sa e sebedisa jwa it's after fela ke tile fela ke tile a sa hlobotse mo hatsa malome a shaba ra re go tlhogola ka dipelo ha ona le tsitsi e hlaile go ka dipelo ntata pa re sa e sebedisa
0: you guys kwena
7: ke le bile tsantsa kana
0: thank you ntate re ke tla ka mona
5: e o ka dali ai
0: go butle pele mogotsi butle pele ngwana ka hle mona butle pele ka ja o phetha je ke tle mona
8: e la ngwana ampi si dumela mmela ngwana ampi si
0: mmela ntadi
8: ah mme ba ga nna ka ne tsego e ka sa go laka ha le taba ya go etsa ka ntadi re tla ga e tloela ga se le sebisa go etsa yana na gigi
0: Le
8: zaba. Tawtwa la na gigi ya aga neti. Tawtwa ka pila shoka la ka neti 1966 kwana. Wata efidisa. Tatema utwa ncha. Kutare loka mwana kuwae.
0: Tatema utwa ncha. Nekseka lutwa la na gitsa. Nale sata atwala ka ima utwa na.
9: Dume la mempisi.
0: Dume la me?
9: Operante mempisi.
0: Hamunate katu.
9: Yo mempisi. Na mo bahadiwa kamo. Ha ke fihla lenyalo ho thu ba nene monana le bollo ne le fediswe ha hlabwa di homo ha thu ho hang ha bana batho ba ha bana bana ba tla bolla monana le jwale batho ba khale ha ba bolla ba no Mama 2000. Bara ene le mehlenyane ya gale. Ba ya le.
0: Jwale ho fana ka sephetho se bang ha ine le ntwe e jeng ho hang. Ba gutla ba nepa hetse mo wena mma mosadi.
10: Mentswa ke dumela.
0: Ntate.
10: Dumela mentswa ke. Rona maetlo wa lapeng la rona la bataung ha mokgethi go fedisitse thapo a re sa rwala lesena ne re rwala ka moya fela a re sa rwala lesena re la ka tlhaga ra e fedisa ka hlaba ra e fedisa go seka tlhola o sa rwala thapo ka o thola go ba bangwe ba sebetsa bogole ntho tse jalo ka tsone ke a leboa mentswa ke ke nna mokgati mokgethi dango
0: thank you mokgethi.
11: Ntswakana ngwana mme le kae?
0: Ha monate
11: ntswakana.
0: Hele.
11: O bua le Thora ka mona ka Zamdela Sasolbeck.
0: Yes, my darling.
11: Ngwana mme o nthu ri ntseng ke taba ya thapo le ya ukuta. Taba ya thapo ngwana mme ha re sa igwala. Le ukuta a tshi ke bona fela ho ukuta. Batho ba mana le mfuwa ho lo jolo ka mme. Go tla mo ha tshine tle ke bona ntse tsenga tle di tlotswa neso.
0: Mhm.
11: Ka ba kala maemo a sona jwaadi. Thora le bo.
0: Thank you Thora.
5: Go tsongwe sentswa ke bua le Sophina ka Tenezan Masilo rona. Ntse re se re sa yetsa tsa sentswa ke. Ha re sa etsa mpho ya badimo. Ke bona moetlo ke re se re tswile go bona bono.
0: Mhm.
5: Mare re sa ikotla hanyo bana re ga tshike.
0: Re
5: ke tlile la ka witapela fe. Mara ho tshaka o ya matlong ra tshaka o sentse wake.
0: Eh. Alright. Baya majweng fela ba itsetse le thoki ona ntwe ba igawane le ona. Di go mo mentswa ke gona ge ka leloko. E sale re ngala mobu le ho gwala thapo a tshika nnete hona jwale ke bona ho ntse ho senya ho feta. Mabaka ho ngala ta mabaka ho ngala ine le taba ya hore ho no ba dikabantse sa feeling ka haga le loko ke nna moshwelele a re ka nnete bona jwale ka mantswa maqeto engueng e ba ikwahla ha ho yona ba ne jwale ho na le ntho tseng a tsa ntse di tetebela tse seng monate ho hang ke nna Teboho ma ke nna Teboho Mvundla Heilbron ho na ha re sa gwala thapo ke a leboa mentswa ke ke tsona ditaba tsa ngwane ona weso re ke u ple mona
10: ga ke dumela le mama me di ba le se di ke mo re se ba mona ka stack street ma go je ntla sa le ta na me lo se sa u etsa ha bona wa gwala thapo le ba ka le leng la etsa ka bana wa itlwele ila santsana ka go tsiya mothimo ha bo hloka la emo ha bo hotu yanga lwa thapo.
0: Okay, mentse ke dumela gona ge sa kuta ka moga lefung tate moholo o na hlabe kgomo a fedisa hona hona o kuta ngwane swa re ya lefung re itukisa hlotsena ya go nne le tlotla ga tshwara me ritsana gona monne le pomele ge ka pale ge o me ha ge sa yetsa nthweno ho handa tate moholo o e fedisitse ka mona
12: ntswa ka
0: hello
12: hello maputing a khwase
0: e ya ma
12: upungwe nthweno ya go la thapo selemo ka ofela se re khala go ditse thago go ka eletswe ke ntate fela.
0: Okay.
12: Ya ne tere bona ba ntse mo sebetse. Ba ne ba ga ona motho a tla o sebeletsa masimo. Ke mema mo go sentloko ha mo happy.
0: Wa u gore. Ke haibo u le tsia mo nya mo le kane. Pele ng hwane haibo u thotlwa ka letswe ke monna ba o mmule ka selemo ka ofela mpuse. A kiri yena ntate o sa ile kwa o itholetse ke ba tlo sebeletsa batho ba itlama hakana ka mafu he re teng ha le hlokang re teng ha o soga re na hey tswale e mafatshe mo sa di hlohloka kopo tsa mo sebeletsa bana ba hao
13: a mantsa ke dumela ngwana mme go ikata
0: allo ba
13: well not appreciate ke phala na ke di tsama ka mona ka 6 ke shebile islander
0: e yena ntate
13: appreciate ngwana mme wa tseba go jwetse gona ha iso la ga tlwela thapo ngwana mme wa ne a ke re wa tseba ho thapo ke sisila ngwana mme le kana go ngotlhologa o go etse thapo jwale o fumana ntsha le ha o sa gona o tla hape o tla go la thapo jwale o go fumana ntsha le ka baka la mosebetsi jwale jwa ya o thola ho ha o sa gona o tla o le o tla go la thapo jwale o thola ho ntotsa ho kana go ngwe ga tloa tsa go kwalla di channel jalo e be ba go thwe arch a re tloeleng yena ya thapo ena tseleng kana ga dietse ka go fela maga ena ya thapo ha ke re tloeleng ha nyana me re tloeletse maga ya sebetsa ngwana mme wa tse ba haholo ya sebetsa go latela maemo a hana jalo a bophe. Thank you, Wanan.
0: Thank you, that Kaisedi Akalisedi. Rikitlemonana, Rikitlemona, Kitlemona.
14: And Sakana Dumela.
0: Dumela.
14: Loruna Hesuare Sarwala Tapo Ho Hang. Lahla ya fediswa ho hang, ha hlajwa kgomo ya fediswa re sa kuta. Re jwalo fela. La le fuli ka ba lahla ya ka ne re itshebeletsa fela. Mme he a re bone ho na le bothata le ho ikwahla ka nete. Ha re ikwahla ho nna re re hula ha etsala ngwa etsala. Mme mamolo e ka mona ka di planning hop house. Thank you Ntswaki.
0: Thank you Loyi. Lesedi. Dumelang. Mami di khotse. Ele.
15: Eish, wa itse rona moetlo wa rona o thata o sentswa ke. Rona re se re tlhapa fela gore gona le mogiano o biwang because anke re re ka gakala.
0: Eh.
15: E so ya no. Ba o tla ithela ba ba ile se le mogiano o re tlhapang ka one. Fela re se ka ba kopana le mathata mantsi ya. Ke se re dumetse mo go jona o tswa.
0: Tswale motho a satlang lifung fela e hlakile le leloko a sa feta sa tlhapa ka moriano o hlalosang o etsa banyena go bana ha teng motla mo fela ho a tsebisa la lifu le mohlaetsi o se fifing sa itseng kapa tsia mo ya motho yenwa a close le lona impasa ba teng ene ha hlapa ka seno se o re lona le hlapa ka sona ho etsuwa ba
15: o ithela ba go beetse moriana o ha o tsene ka jarata gone ha ile gone o tla.
0: Oho
15: ba go tlala o sa le go gore ne ha o
0: ba ga o kene ka jarata
15: ya o tsene ka jarata ntle ha o ema go tla e u tla o ema go se nko ntle kwa o go be go tla o mogolo mo go nyena a go latela go strate ya o atla a tshwiretsilo Vascomo a go tlhapisa matsogo e be le gone o dumedisa nyano o kana wa badumedisa mara le teng le pilo badumedisa ba go a selo kona le kofi tlang mara le yone kofi o ka re itsetswe sengwe o bonwa kofi o ha ya gotela yalo wa inwa kofi o ha o sena go inwa ke gone ba dumedisang yana o ba butsa matshilo gore ne ba tsogile yang be ba go tlhalosetse be le gone ba go itsang go mabitleng ba go tlhola
0: yena a sa nga patu
15: mme
0: wa tla re hlakisetsa yona hantle ke hona ke ditsebe ntho tsena nako le bana ba gona ba be banyetse mono ebe ba lo batla go ithantsha mono nna nke ebe o tlo botse moshanyana gore ga bo ba etsang meto e mong e boima jalo o thole o fekene ka ke go itse o rata moshanyana jalo no nagana ba
15: yo ga e kgone ke tsolani ka o tozala ka momentsa ke tsolani khumalo momentsa
0: thank you kolani
15: o beletsa se le mona
0: ke a leboga kgaitsedi yaka
15: thank you
16: Mentswaki gona mo etlo go beeletseng ka theko o ona wa go apesa makoti selapa ha yo bipa mentswaki taba tsa o bipa malapi ana a tuga diphoofolo di a tuga
0: matsoko
16: ke mathata fela ba ka ba ngata ba sa gona go etsa dintho tseno no bane di a tuga mentswaki ke maskubela putsane wa lejang
0: maskubela putsane a go bipiswa gona nna ke sa ga sa dietsa go bipiswa mo tho go tlotsuye ka letsoku itse selapa
17: dumela o sintsa dumela o sintsa dumela me pitse bo se konde tle mo sintsa ke
0: bona
17: mo lo kong wa sintse re a pa o sintsa ke ma ka me di bona wa le ne ke se ka ka e tlwe ke se ka ka e tlwe re sintsa
18: ko tso sintsaki
0: wa uketela
18: ha o ye nna thapo le bona ka la ka yimisa le mo mo le ba ga ngwane bana ba tshili ba re ke yimisa ha re ka ta yimisa fela a tsela ka ya tema tsela bona ba no tshwenya ba tsa na handa tumo di ga tsho ya la na le sa tsa ba tshwenya tsa ba a ke mo ba la ba tshwenya ya le se ba tsa ba ho ka ya a ke mo kwena ka mona.
0: Thank you Mukwena, Mukwena o le gateng le bang ka go hudisa ga mono. Ke ga ina ga ke tse. A Mukwena, mme o no tsho ke tabatse mona di bang. ka ba kholo ke bona ha re sa tshela thapo re sa tshela mobu ke nna le bo Hans Smith ka mona ka Bergman ka Bloemfontein mme la tsa mingata fela ku tlile bo kholo ke ba di thapo thapo ho kuta ke tsona tse e re re ye ho sisi u mamedi mo go tlobisana le ntate ntshaga molo re shebile taba ya rona jwalo ka re le kgweding ya botshaba tjena ebe o motlotlo ho mo Afrika ka pa o mo Afrika borwa ka pa wena mo Afrika fela o sena metso ya botshaba go u ikotse sifuwa fela ha re ga sheba methapo ya hao metso ya hao ha ona yona e re ke ho yena
19: le SFM ke mo le
20: radio.

0: ke mollelwa
1: ke mollelwa ipopeng bomme radio lesedi metsotso e mashoma mabedi metso e megago pele ho hora ya leshome mo haleng kwa no sentse ke na le ntate ntsha gamoloi taba kgolo ke taba ena ya hore na ka nnete o soka ba mo Afrika kapa mo Afrika borwa ya motlotlo o ikotla sefuba fela o sena motheo wa motso wa botshaba hwena ere ke taka mona ntate ntsha ga molodumela wa mohetsi sebeletsong ya lesedi lenanong la sisiu
2: o tso mentwa ke khotse ba mme di ba lesedi ho tswa go tlontse nne tsa lefatshe
1: o ntso pese bang ntate ntsha ke a ke o nahana go kgile a hlaka ka ba ntho tsa ka ke o so ka khuma ma mona ga bona molala o tswa
2: ye o ka ba ho ke
1: a o ne pa o ntso pese antle ke a tshepa wa go lokwe motho
2: a o ntse ke tsene ne ba ntse bana le rona ba gholoko ke lebile ya hore
1: ke a leboha ntate ntsha ga ge gwedinya ho keteka botshaba mme ke se ka bakala mashomo a mabidi a metsi mine fela ebe gwedi eno ho pota bile ke ka bonyane bile be letsatsi le letsatsi ho itseba hore na o mang o tswa kae o se ke wa tingwelwa ke dintho na potso e bo bebe ha hulu mme o tlo go arabela yona go hona ba le seng ka ikotla sefuba ka go ke mo Afrika ka po ke mo Afrika borwa ya motlotlo fela ke sena motheo wa botshaba ho nna metso ya ka ke sa itsebe
2: mme re di botsa potso ka potso
1: ei
2: ile re kana tabeng
1: ntate
2: nka kala ka hore na ana ho ya gona la hore se fate se mile se atlehe se dehe di tholwana mahlaku a tlokosele se sina metso ana ho gona la hore se fate be se fate se sina metso jwale taba ka ke tla e thea ho duma mabele maele a mabedi fela se sotho a leng bohlokwa haholo mosotho wa kgale o re bana ba tadi ba tsejwa ka mereto mme a tswele pele a re ba gwale ba bitsana ka melohodi tswale ho hlakile hore mantswane ka ba motheo ya polelo ya rona ya hore re itsebe re le bana ba Afrika mereto metso le melodi ya Afrika tswale ha re re motlotlo ka ho ba maAfrika hantlentle re motlotlo ka eng na ho ba maAfrika ke taba ya hore motho o hlahetse fela kontinenteng ya Afrika na ke mmala wa letlalo kapa ke passport e re tshwarang kapa ho tshwanetse ho kenyeletsa ho tseba hore na o mang o tswa kae o tswa ho bo mang mme o tsamaye le nalane efeng ha ke re ipute dipotso tsena tse tharo re kgone ho ikutlwisa re ipeye hantle mereto ya bo Afrika ke efe metso ya bo Afrika ke efe mme melodi eo re bitsanang ka yone re tsebanang jalo ka bana ba kgwale re le ba Afrika ke efeng ke tla etsa mohlala o bonolo e leng gore ke a kgola ka ofela re a utlwisiseng ba hangata batho ba bangata ga ba ka ba utlwisise a ke re shebitsane fela ka tumediso ya Sesotho rona Mosotho ga a na dumedisa o ne a tlhile a reng ga re dumedisa ka Sesotho re re dumelang jale batho ba bangata ba e ba re gore dumelang ke go bolela gore hello kapa gore good morning mme ntse di kantsha ka le ke nekenye matshwana a sekgowa bane re bua le batšha gore ba kgone gore ba utlwisise se ka ra ba latlha so ha o go dumelang ga o re hello ga o re good morning ga o re good afternoon ga o go dumelang gore a nanela dumelana le nna eng re bua le motho ka bongata gobane motho ga a eme a le mong o eme le leloko la gago re dumelang batlhokwa gore le teng go motho dumelang basia gore na le motho na ke ka go yena ha araba o tla re eya ebe ha re tswa motho tswela pele re botse re le kae jwale batho ba bangwe ba ha re kae re bolela gore how are you ha re re how are you re re where are you le kae lona batlhokwa ba go motho le kae mme o tla utlwa ga re araba a re re teng wa amogela wa ananela gore nna mona go nna bana ba gaetso batlokwa bagolokwe ba sia magwagwa ba teng ke ntse ke tsamaya le bone ebe ena o tla mpotsa a re lona le kae nna ke be ke re re a phela gobaneng ke reng ba gaetso bagolokwe ba ya phela go nna mona puena e bontsha gore motho o jere mabitso dithoko nalane le moloko ya gabo ena ke motho ya ga jalo kana re bule jalo ka sefate ka ho ha re dimelang re dimeditsa boteng bo bohle ha re botsa hore le kae re botsa hore le loko le ene jwang ha re re re teng re tisa hore motho le meloko ya habo ba ntse ba le teng mme ke a kgona basotho ba tseba hore ha mosuthwana ba tla go tseba gore na motho ke mang le teng o ne a sa botse fela gore na lebitso lewa ke mang go ne a tla nna botsa gore o mang ke be ke re ke ntšha gamolo wa maphale a re o tswa kae ke re ke tsoga mantilatilane a re wa jang ke re ka ja bogobe wa futhela kang ka metsi a pula a ba rethelela kutlwe ke moo he ne ke tlamehile gore ke thelele ke ipolele ka dithoko tsa heso ke re ke theleleng ke le maphale maphao latlhe sehwehwe serora se mokgina serora seja serorela metlhatswana ya batho ya sona se itlotile motlhala ona o bontsha gore boitsebagatso bo ne bo sa thewa lebitsong fela bo ne bo kenyeletsa sebaka leloko mokgwa wa bophelo nalane le dithoko dithoko ke ntho tsa botlhokwa gagolo boitsebong ba bana ba thari ba bana ba aforika gobane thoko ya seboko ke polokelo ya nalane e theele godima neeletsano ya taba e boloka mabitso le meloko diketso tsa bagolo dibaka le maeto dintwa le dikamano tsa malapa a mmogo le dikgomo dinoka dithaba tse amaganang le leloko leo ga motho a thelela ga ipolele ena fela o tlisa ba tlileng pele go yena ka puo so jale ka jeno ga re botsa batšha re re o mang a ngata motho tla go araba ka lebitso la gae kapa mosebetsi a o etsang kapa sebaka se a dulang go tsona empa ga se re mmotsa gore na o tswalwa ke mma o tswa go bo mmang ga ko mphe fela meloko e mmedi kapa e meraro mo o tswang teng batho sa ba na le bothata ba gore ba ikarabe mme ke mo motlotlo wa gago o tswang teng mone kore o itsebe ga motho a sa tsebe tsa gabo kapa ba gabo o latlhegelwa ke karolo ya nalana ga e golo ga meloko ene metšha e se sa kgone go thelela ke mangya tla jara nalane eo ke moo go tla netefatsa puone ya sesotho e reng moloko ga o ya baneng o ya fela ke nnete jwalo jwale a kere re šedisane ka gore na metso ya boaforika ke efeng jwale kgane re itse sefate se itheilwe ka metso ya yona metso ga e bonagale empa ke yona e tshwereng sefate ke ka bona makala magasi ditholwana empa maatla a sefate a qala ka tlase a qala metseng ya yone le go motho go jalo fela ka tsela e tshwanang motho a ka ithuta dikolong tse ntle a tsamaya dinageng tse ngata mme a tla ya bophelong empa o ntse a tshwanetse gore a ipotse gore na metso yaka e bokae metso ya boaforika e kenyeletsa malapa le meloko lefatshe la gabo rona dipuo bagologolo nalane meetlo mekgwa ditlwaelo le boikarabelo ba setšhaba ka tsela eo ditšhaba tsa rona di neng di utlwisa bophelo ka yona ke ka moo bana ba neng ba rutwa ka teng le ka moo batho ba neng ba tlhomphana ka teng jwale le ga re se re tsho re re batho ba latlhile metso ya bona mara nnete ke gore batho ba bangata ga ba latlha metso ya bona ka boikgethelo taba tsa bokolone kgethollo thuto ya barumuwa kapa di-missionaries go falela ditoropong le maemo a bophelo di ile tsa kgaola batho ba bangata dipuong meetlong le nalaneng ya bona ba bangwe ba ile ba rutwa gore puo ya bona ga e botlhokwa ba bolelwa gore mabitso a bona a setso ke a gale kapa gore meetlo ya bagologolo ba bona ke a lefifi ka goo bana ba bangwe ba tseba ka ditso tsa batho ba bangwe go feta tsa bona e leng taba e botlhoko gagolo empa ga re a tshwanela gore ba atlhole motho a sa tse metso ya gae e ntse e le meaforika potso ke gore na o ikemiseditse o e batla gape na le ga bana ba rona ba bangata ba se ba lalegile ba jakile meetlong le ditumelong tsa basele ba ntse ba llela kgweetsa lenyora la gore tseba metso ya bona ga le a fela ke kutlwe mosetho wa gale a re naka tsa go kgweetswa ga di kgomare le tlhogo a tswele pele a re e thala e boela mosetlholong mme taba ena e a bonagala gagolo go tabatabeleng ya bana ba rona gore ba gokele meetlong ya bona mohlala o mogolo fela ke hore ke ba tsaba ba kae hona jalo o tla bona ba ya le fehlelong le hoja kona le mathata a lokelang ho lekiswa le fehlelong ne te go re bana ba rona ba llela go etsa le ha o lekela boitshwaro ba batjha ba rona ka karetso go hlakile hore bana ba rona ba llela
1: go etsa
2: ee ba batla ho tseba hore na ke bo mang ba tswa ho kae le hore na ba amana jwang le meloko ya bo bona so ba se hlokang ha se lenyatso kapa ka hlolo ba hloka tataiso e nepahetseng go tswa ho baholo ba ba tsebang meetlo ba utlwisisang mehla ya kajeno mme ba ka tataisang ntle le ho kgelosa ke a tjho ke phethape ke re bana ba tadi ba tsetswa ka mereto mme ba gwale ba bitsana ka melodi melodi ya rona ke sele ya ruang ka yona ka bofutshwane melodi ya bo Afrika ha se dipina fela ke tsela eo Afrika e buang ka yona ka dipina dithoko mayele dipale ditsomo meropo dipuo le medumo ya mekete e bonagala tseleng eo bana ba roroswang ka yona baholo ba hopolwang ka yona le ka moo re dumedisanang le go bitsana ka teng ga ke gotlela morago mole ke itse tumediso e ne ya Sesotho ke karolo ya moledi ya rona dumelang e na le medumo ya bongata le kae re teng di boloka mogopolo a gore leloko le a phela mme le tshwanetse go gopola motho a ka rata mmino dijo le diaparo tsa Afrika empa seo ga se bolele gore o tseba metse ya gae o ba motlotlo o sena tsebo ke ntho e leng gore ga ya teba e sena moelelo o feleletseng motlotlo o ba le botebo ga re tseba moo re tswang teng re tseba dipuo tsa rona meetlo ya rona lenalane ya bagolo ba rona so nnete ke gore re tlameile jwale re gotlele metsong ya rona mara nnete kore go gotlela metsong ga go bolele gore re ganana le tswele pele e leng ke leng batho ba bangata ba utlwisise go gotlela metsong ya rona kore re tla kala ka go botsa bagolo ba rona go bokelela dithoko go ngwela tatelano ya meleko ya malapa go ithuta dipuo tsa bo rona go botsa moelelo wa mabitso a rona le go utlwisa gore na meetlo ya rona e ne e etsetswa eng gobane mentsa ke gola nna le wena ne re gola ga ne e le gore gothwe re etse meetlo itseng e be le gore re a botsa gore na ntho e re etsetsang ne re jewa ka bogale gante rona o batla go tsebang
1: nnete
2: mara bana ba ka jeno go botlhokwa ga be le gore re batla gore re ba gotlisetse meetlong le metsong ya rona gore re ba tlhalosetse
1: o nepile mo no ntatentšha go ntse o tshwana fela le ga e bang no thwe se ka ema monyako le ngwanangwanangyana ne re o keke wa nna botsa le go ke bitsong lang bana gona bana ga o qala fela gore tlwa monyako mono o tlo o botsa go tlo e tsala mang bo dute what's gonna happen dude bo dutu le ga ba ile dikalong kwanana ga o ntse o bua mono lona le gumame mono le ikokobeditse ntse le bua ntatemo he re tlile ke nnang yeo ketsama ga qala fela a bua le ntatemo le mo he dude how are you what's up dude gona mono majweng jale wa ukwa ke ntho tse ding mme bale ka ga o bontsha gore ke re lokela re di late morago mabotsela go bobebe go le o kakang molokong ona go leng go ona ntatentšhage balo ka o santse o ile a bontsha gore ga botsa mofe karabelo fela go latela seo re leng sona re le batho ba batsho jwalo ka bile re godisitswe jalo go ne o se le bobebe le go botse motswadi wa gago ke ne ke tlhoka ntho eno ebile e ka ke ntho e kang e boswasi fela ke nnete gore gobaneng go ne o ra jalo o buletswe seane moa bosibu kao fela a ke re nne re sa utlwisise ka nako eno o ipotsa gore radio e alela bosibu kao fela molato ya yona ke ga o sa le mogolo ke gona o nang le kutlwisitso e feleletse jale ba gona fale ga o re tse o tshwanela o bo mofetse lebaka se ka ja dikagare kapa se ka ja papuane se ka ja diphio o sa le monyana o batla o tseba gobane go bobebe ga ka kang gore re gotlele mane mo nentse batswadi ba rona ba sa tlwaela go fana ka mabaka e le se ka mpotsa jale ba gona bale ba rata go tseba e tlo ba bobebe ga ka kang taba eo kapa go na le motho e bang re ka ba fetisetsa go yena e le o ba fa tsebo yeno kapa go be le mo go thewa megatlo itseng e tla nne e tataise dintlheng tse tse o qetang go di tlhalosang tatentšaga
2: wa tsa ke ntho ya botlhokwa mmeno gobane beke e ne fetang enana rena le ngwetse bona lapeng jwale ibile o itsola fela kwana Northern Cape ha tse bolo tsotu hantle jwale rona mona ra ba gholokwang ke go tse ba re ngwetse ha itse le million ra di tisa a ba tlamela ra go di tisa ka ditsa bo tsiba ka mona o tsimane thadisi a o tsimane ja ha mona be tleme la o tsimane a dimela thabisi ka re tsikopa ga le dile fatshe le ngwetse na le nena le mo tla tsedi re ha se le mapetsa makokwana ana jwa le le mo
1: ya mona hana
2: ena go rena motho ena na gona hantle le ntho tsena le dietsetsa eng molemong
1: a tsebe ke molemong wa
2: a dula fatshe ba mo hlalosetsa o tlile mono a thabile a bososela gobane ona o tlisa gore na go etsa gana ene jalo go tsaka re ba hlalosetse mme ha ke ntse ke tswela pele ganyane fela mme ke ne ke re ntho ya botlhokwa ke nna ke re ha re gutlela setsong sa rona ga se gore re hanana le tswele pele go botlhokwa gore re phele le go fetela dintho tse dingwe tse sa lokang empa go gola le tswele pele ga o bolele gore tlamehile gore re itatlhe goba motho wa metlha ya ka jeno ga se go phela o sena metso gobane ga sefate se senang metso ga se tlhokwa ke moya siawa re ka bua senyesimane sena sa rona gantle empa re seke ra lebala sesotho re ka tsamaya lefatsheng re seke ra lebala mo re tswang teng re ka ithuta ka ntho tsa bo Europa tsa bo Asia le tsa America empa go botlhokwa gore seke ra nyatsa tsa gabo rona re a tshwanela go kgetha pakeng tsa Africa le tswele pele re ka ya pele re ntse re le metsong ya rona motho ya tsebang gore na ke mang ga a tshabe lefatshe gobane o ka ithuta gore na gantlentle phetho e jwang ntle le gore wena o iphetole seng phetho e o fetole gobane wena wa itseba jwale ga ke yama le kare ke le o phethela nka re go na le dipotsonyana tsa botlhoko e tlameleng gore batšha ba ipotse tsona tse botlhoko go ko gore na ga o sa tsedi puo le ditlhoko tsa gaheng a na wa utlwisisa gore o latlhelwa ke karolo e golo ya nalane ya gago na gobane dithoko di tshwere nalane ya gago a na wa kgona go araba potso ena gore na o tswalwa ke bomang o tswa go bomang mme o etse meleko e metlhano ya pese melekong la heno ntho ngwe gape ya botlhokwa ne ntswa ke ke gore na meetlo ke ntho e leng gore e tlamehile gore e se ka emang ka le nngwe nengneng e tlamehile gore e fetoge ke ka moo re reng ke meetlo e feng e re tshwanetseng go e boloka mme ke e feng eo re sa tshwanelang go e fetola nka etsa metlhale e mmedi fele e bonolo rona mona golokweng ga ne re tlo pata motho re ne le tlhaba kgomo ka tsupi feng mme bontatemolo ba rona ke ga ba tlhokomela gore ba tseba batho bana ba dulang makešeneng mo ga e bore o tlo ba tsosa ka thuseng gore ba lo tlhaba kgomo ketelelong re tlabe re tlhaba kgomo re
1: lebatabe
2: le gore go tlhatswa kgomo go kopa badimo gore ae re kopa gore moetlo oo wa ga o tlhaba kgomo go seng ka thufeore jale go a tlhaka gore go na le meetlo e ngwe e leng gore kana fetola mara o ka se e fetole fela ka gore o e furalele ka sekutu ga o fetola meetlo wa tlhaba o kope badimo gore meetlo e itseng le itseng le itseng tse nnate mona ga re sa tlhola re kgona go ipheta potso e nngwe e ke nkang go batšha mentsa ke watsa gore nna ke na le bana ba bangata jale go na le moradi wa ka monana ke mokeresete nna le gampa e le gore ke ntse ke itsamela ditaba tsa bakgono le badimo ga nke ga ona tumele ke ga ke nye fole tumele tse dingwe jale o tlile go nna mone wa mpotsa gore gobane ke ntho ratang meetlo gore papa a na tumele e tshwanetse go kgaola motho le setso sa gae na kapa di ka phela mmogo ke potsa na mpotsa yone mme ke nana gore ke potso e lengrong ke nana gore gantlentle batšha ba bangata ba ipotsa yona gobane ke nana gore ga di-missionary tse lene di fitlha mona ba la batlha ba gatelela golo gore meetlo ya rona tshwanetse e feditse gore ga o batla ba mokeresete o feditse meetlo ya gago mme nnete ke gore taba tsele ke dipedi di ka nna tsa itsamela di le jalo di iphelele ke topic engwe re ka rabo yangana ka tsatsi le leng ga ke batle gore ke kene go yona bana ga ke yaka jeno
1: ke tla ngwala fatshe e ikemetse e le gore moetlo o etsa bantate ntšhaga
2: gore na
1: tumelo
2: na tumelo e tshwanetse go gaola motho le setso sa gae.
1: Eh.
2: Ke potso ya botlhokwa eo. Jale tumelo potso ya boraro ya go ketele re batho ba ka ipotsane ke na. Gorena ha rona ba ka jeng re sa boloke setso. Bana ba rona ba tlatse ba jwang gore na ke bo mang. Meloko e metšha e tla nna e santsane e tla itse bana ga e le rona ka jeno re boloke setso. Ha ke diela dikgala ke tla etsa samaira ditaba tsaka tsolekane ke di buile gantle. Sefate se ka gola sa fitlha godimo empa maatla a tsona a tswanetsong ya tsona. Ka gore tshwanetse go tseba merato ya rona, metso ya rona le melodi ya rona re le bana ba Aforika. Re tshwanetse go tseba gore na ke gobaneng ga re re dumelang, re araba ka eya, re botsa le kae
1: mmere
2: teng. Re tsebe gore ga re dumedisa re bue le motho a le mong re bua le meloko, re dumedisa leloko, re botsa leloko mme re tiisa gore leloko le ntse le le teng. Bana ba rona ga ba lokela go nyatswa gobane ba latlhegile, ba ntse ba llela kgweetsa, ba tlhoka go bontsha motlhodi, go tataisiwa ka lerato le go tlhotlhetsa meretong metsong le metlhoding ya bona. Motho ya tseba mo a tswang teng o na le monyetla o mogolo wa go tseba mo a yang teng. Nka etsa gotlo mo mme ntsa mme ga e be e le gore go na le dipotso re ka etsa dipotso re buitsane nnamare ke bona le jalo gore ga o ka moo motho wa ka ba motlotlo ka teng ka gore ke mo Aforika
1: fela go sa tsebe motho wa gae o iqetile ntate Ntšhaga. Ntate Ntšhaga moloi, tsena tsotlhe di tlhakile balo kwa metsi a sediba. Ke lebohile gagolo ka tsotlhe nyegelo ya gago ka metlha tshebeletsong e na le sedi o tlhakisa tse dintsi tsa ditaba tse bang e be tshita, mme ga o qeta go dimanolola ke dumela le ebile ke na le tumelo e feleletseng gore ya nang di ditsebe utlwile sena seo se tlhalosang. Ke leboetse nako re fileng yona mongaka bosio bo botlhe.
2: Ga e be le sedi le malola
1: ganya mamedi ke tseo ditaba. Ka nnete di tlhakile, ga gona gore ge ka bona makala le kutu ke eo makala ke ya o ditholwana ke tseo sefate seno ka se se beile se a tšhakatsa kore ga o kgonagale go sena metso tlase go qala ka metso pele. Ke dumela bana ba ebetse di-experiment-e sekolong mane o thola banka mobu ba tshela metsi ba sunya go itseng o tla bona methapo ga e utlwa mobu le metsi e tlhagalele e runya ege ka mora mono go tla re kutunyana ke eo e a tiatia o thole o sotlhaya makala mahlaku ntho dire zeze ka pelenyana. Jale ga o sena motheo kapa ona motsho o tshwana fela le ntlo, ga ona o ka gaga ntlo o sena foundation kore go sena motheo wa yone ya moya o fitlha o ipheule o e latlhele kwana di tlhakile. Gorra ke a lesome tshebeletso ke a lesedi go lekgotla la gaso la Aforika Borwa. Ditaba tsena tsa go qetela sa letsatsi re boetse re di balelwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: nthwena impula hloho la o thuhlwena ka itsentse he Lesedi FM ke mulelwa hai hai hai hai ke mulelwa o jwale contacta ka ene benyule e gutlele mo Lesedi FM ke mulelwa Kimulelwa.
1: Na kontsa ta hlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Halala pitiki le kunutu le kgotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki letsatsi ke di 26 September 2026 ho renya le shumele motsolomong ho seng ho fitlela latara sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein o tlo thabiswa ke batho bana ba latela di galala tsa Orange Farm di tla le di le ka hago batho ba re ha re ya pitiki ho sa le bana nyana fela ke batla basadi mahlapane a re wa ipula wa ikwala ka hare ho batho ipopong bomme le bona ba tla be ba le teng di Japone. Dr. Madikwena o re ha salle morao ha go wa lefalla ha mmoho le Malifu motseng o tla ba le teng a re wa nkokotela theko magaola lebaka le teng tlo bone lebaka hona mono pitiking ntswa ke go ikate motlong o tla o tsamaisetsa mosebetsi re ya khufasela ka pitiki pitiki e pele re tla ya tabeng tsa rona 086 000 0384 ke kopa o botse ba go tla gona ho lata tikete go ga hona o ka ntetsetsa o qwa qwa go ka nnete ho thola tikete o tlo tlwa di kilo setse ka lo driver 4 hours ka ofela o tla tlela tikete mo o ntetsetsa go betlem go ga o tlo gona ke kopa ebe motho a haufi Bloemfontein go le botshabelo ke tsa o ka re tri o so le mona o tsebo o tlolata tikete o se ka wa ntetsetsa o sa tlo gona ho lata tikete be bua le o bolokile ke di bone reception mona bontate ba tshikeletswe le bomme ba re ke tsena ntse di dutse ke tsa mang re shebe re ine ka bile re tshwae motho eno re skebe ga hlola ho bane bale o wa letsa o kwalela yene e re go utlwe 086 000 3084 o bo o tseba o tlo finyella pitiki ka moqebelo wa di 26 mane Old Grey Bloemfontein ke pitiki ke tlo lefa ha ke batle a ke le botse le ntho tse ngata holo hello
3: hello ntaki bebe
0: dumela mmele kae
3: amolatle
0: kae amonato ga tola ka o tikiti
3: eh
0: yang ke bua le mang
3: mogo magake
0: mogo ya ha o ifa mogo ka pa mogo
3: MWO K-H-O.
0: M?
3: W-O-K-H-O.
0: Ka K-H, ne ke batla mo ka K-H, ka pa ka G. Mogo mang?
3: Morake.
0: Morake, jwalo ka ke bitsa Morake.
3: Eh.
0: All right, me mogo. O Bloemfontein ne mo?
3: Eh, ya ke Bloemfontein.
0: All right, rato la ka re ke etse tjena. Re ke etse tjena. Mphe ana king ID number ya hao? Mogo. Me? Eke? A. Bukai? 25. Eke? Mm-hmm. 91. Cell number? Mm-hmm. Thank you. Mogo we ratua
3: eh amo
0: o tla no mamelo go letlola ja ditekete tsa lona neng fela letlo di thola le pele go letsatsi la mokete o dulo ntso mametse ratua wa ukwa
3: a se ke le buile mama
0: o tle na go nye o tlo o tla botlo ile ata o tlo ile ata kwa no SABC o tle le ntho kana keng bopaki ba pasa yes ka pa smart card sa
3: ho thank you
0: mogo
3: Aukufa.
0: Aung khase khlo kufa sela.
3: Thank you.
0: Thank you, thank you mogo. E ri ya kitlo mogo ke tle mona le sedi hala. Dumela. Dumela.
4: Dumela mme.
0: Le kae ga tua?
4: Ha mona ke le kae ha tswa ki.
0: Gete mme ke mme mang ho kae?
4: Ke nne di simelo mo Saudi.
0: Di simelo e hlalla paseng ya ho.
4: Eh ya nok.
0: Di simelo mo Saudi.
4: Mo Saudi.
0: All right mo Saudi. Ke di ka pa ke ele qetelo?
4: Ke el.
0: Ka el. Okay. E ke ke ja tseba ga rena lo ngwala ka tsela tse ke mongolo wa ka kwana wo mong bo di gona gana le lla. Wa ukwa he
4: eh
0: ke itse ba ntwe no e ri ke etse tsena ga tola ka mphetla o ya ha o ga tu ID number mme mo hlaudi butle pele bu yo rona o go ke 66 a ke o 5 o ga ite mme yes mhm mhm yes 1 3 A. Cell number 0. A. K. A. Yes. 888 32. Me disimelo. O dilo mametse go letlola ta ditikete ya ha o neng ratua wa ukwa
3: ke ka dile ke mametse
0: nne e ibe se re tla kopana moqebelo he mane old degree ya ke re
3: ya mmoka
0: ke a leboga ga tolaka
3: thank you ga tlo
0: thank you mme ke sale se kwa bukae eleo le sedi Ababe ya fatsi ke setse ka ke ya ho number 8 hala hello e be o se tsala na ha o ka bona na ipitetsa ne ba re kutle ka mo dumelang hello
5: mona mentsoki
0: o tsebe ke batle go feta mogotsi ke ya ukwa o mohaleng fela go kupa botho tsi o hantle e ya go phami phamise le ntswe ke bua le mang?
5: Bua le go tsena solo.
0: E go re ke ke lo ke o nna. O ho le bang go sina
5: rose. Go tsena solo Bloemfontein.
0: Jwale o tla mo go khale go go ka go se ga sina manyo wa seba. Go sina solo. Jwalo ka ha ke ibitsa solo
5: SOLO. SOLO.
0: Ye se gato la ka o kopa tikete ya ke ke go sina. E re ke etse tjena ga tola ka re be ka thoko ID number ya hao? Mhm. 95. Rosina? Ma wena o tsebe ke yang o la 95508 ka moga 808 king. Yes. 0407 08. Okay. Cell number 0. Mhm. 1931. Yes. Okay. Rosina o tla mamela go tlola tatikete ya ha o neng ga tlola ka ke se ke tla kopana old career ya ke re mogatu.
5: Thank you, Mr.
0: King. Thank you, Rosi.
5: Bye
0: bye. Ka ba ka hopola mme mo go sane ya o tlaneng haye ke tloetsa. Ke kopa wa bona ene. Ale. Dumelang.
6: I'm not like
0: I. Ha monate mme ke mamme.
6: Maria Monakale.
0: Maria. Monakale. Jwalo ka ke bitsa Monakale.
6: Monakale.
0: Okay, ke bona he Maria, Maria. Wena o Maria Magdalena ka bo Maria fe.
6: Maria
0: rato la ka o sa tsheile ba lo mphe di number he mo ratua. Yes. 7 3 7 3 1 2. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes.
5: 2 9.
0: Yes.
5: 0 8 5.
0: Cell number 0.
5: Number
0: Tamohala. Cell number king. Mhm. Se ka ferekana.
5: 0 6 9 5 2 9 5.
0: Mhm.
5: 6.
0: Okay, 3 3. Maria we.
6: Ma
0: rato la ka o tla mamela go letlwa tatikiti ya hauning he tshebogolo ja gona he se re tla kopana ngwana he re khufasela ka pidi. Thank you Maria. Ke nka wa ho qetela ke fitile ho Maria. Wa ho qetela ebe ke ya ka ha ile tshe. Piki mabelana sala sala jeng sa bidwa. Nkuku ha isi mo ino ba mo. Hello.
7: Utene ke mama.
0: O le khono no aga go tsene ke tsa piki ke ke.
7: Ai, yo, ke tabile hore.
0: Ke bua le mana.
7: O ba di tumazile motaung.
0: Motaung mang?
7: Dumazile.
0: Dumazile ba lo ka o ibitsa.
7: Dumazile.
0: Dumazile hlapa se mo.
7: Motaung.
0: Dumazile.
7: Motaung
0: zile ka zele ka ka zika ai ka pa imo qetelong zile
7: ka I madali le.
0: Okay.
7: Okay mala
0: duma zile motaung.
7: Okay madali
0: tau u dula kae gato laka
7: ai na ke ndona mona Bloemfontein.
0: Bloemfontein ha wa ha le mona ke na le botata u katla mo re zwika pedi bi yo khutlela hai ke a ke batle motho a hole a tlo go sengetsa motho tse semati e be o tshwere di ke mong o tse mona hatle mme motau mphe hana king ID number ya ha o gato laka. Mhm. Yes.
5: 24
0: 0541 0871. Ah, umpisa monotuma 7. Cell number ya how we ring?
5: 0073.
0: Yes.
5: 63.
0: Mhm.
5: 90.
0: 90.
5: 229.
0: Yo. What's my king? Me du mazile, o mistress.
7: Eh.
0: Ausi mawena ka. Ka u kila ba mistress. Ka u kila ba mistress.
7: Eh.
0: Thank you, Medu Mazile Motaungwe Suki Lebu Ile Tle Sebata.
7: Okay, my darling. Bye, love you.
0: Love you too. Ke mme mogolo ke itsa ke sheba tlhago fela ko rantsang ka o kaga jale kuko double so ke ra tsamaya mistress ne ke re ke mistress ka mogo a bitsang dinomogo ka te.

0: nang kwanti di ngwana bang bona ba trainwe ba kwetlisitse ho ka tseba hore ntwa ke ha le tjena re moqala kae re tsebe ho tseba motso ho bane nga le tjena ho bane nga itshwara ka mogho tjena ha ba tshwane le gona gona ka tlabe re batla ba e bona ba no o itshwara tjena ke ke ba le gona re tsebe megwa yeo ya ya ho khalemela ka pa ho atamela motho a ko ika le ma social working ba tla o batlela thuso ile hore ba tseba ho ngwana qetelong ya dintho o tla isiwa kae o ka fumantshwa thuso ntle le di rehab tsena tse private fela a go iqale ka lehlakong la ma social worker uba bele taba ka ga kotlolo ibe bona ba eng ka utlwa mo mamedi ke ketile ka ditikete bakeng sa ka jeno tse le shume ditswile ho sane ke tlo boela ke ntsha tse ding hape tse le shume bakeng sa khufa pitiki ga khufa sela ka pitiki ya gola e hlakile ke mang me mamsi ke gola utlwile taba ka gatolaka sem ntsingila o ntsana lentswa kana ge tlo kena tabeng yana mamedi wa hopola ke itse ho re nya le shume le motsoni monjena ge bua taba ya ke di kamano ntse ke di kamano taba kgolo ke hore wena ka bo wena lenyalo le o leng ka hare ho lona leo haiba ho no thwe lenyalo le na le nako le fellwa ke nako ha ho no thwe lenyalo le fellwa ke nako le na le nthwene e ribitsang expiry date o sheba boemo bo dutseng bo leng ho bona lenyalo hona jwale utlwe ka unoka ntshafatsa ha uno thwe hona bale mafelo a September le go nthongwe le ngwe fellwa ke nako o ka ntshafatsa a usiwa ka o ka ntshafatsa butwa ka ha o sheba o ke wa ke kopa o be le nnete fela tshe ha o ntshafatsa e ntwa ke nka ntshafatsa gore ibile haiba ho no khone ho kenyele didimo tse ngata se ka ba ntho ya contract mohlomong ka parinyiwa le ya e fanang ka lemotse hlano hebe ba tse hlano u kwe ka hlano mo no tlo fita ka thata o no ka le dumela u fane ka monyetla mohlomong haiba se le mo fela ntwa ke bone go ntho ya ntsebeletsa ka patsha di sa tsebetse ke se ke be ka hlola ke rinyiwa ho hang ha ke tsebe we bona ba mogotsi taba ke re shebise ba go shebe ka mogomong he taba yena o no ka ntshafatsa wena lenyalong leo leng ho lona leo lo keneng ho lona le o ile ngwa itlama o ba ka nete re be re tshore re tla ho ngwana e ka be ke lifu fa le pili lifu le fitla o ba ne se go pantsweng ke muni mo se qetella se a go ntse le pele ka fitla sentse re tshobolana e bile o se go bitsa motho wa modimo ka tlung ka monana ha ke sana ntwa ne ne ke ha o tla nyala ne bile ke tseba le ho phehela ko o tsholela bona tjena ke ha o swantse o go bone polane na o tlo ja o theuela ka lunch box efe ha ke sa di yena ha nna ke jile ke papisitse ke mo jo ke tsene ke ntwembu wena o tla ipona ntwana o pepe ya ka ka mogone le pepe ya peaka o thole bile ke ntse di furiskoto o so lokela lo se tina se furiskoto o pepe ya ka mona o phea go ka ona hana o tshele ditsutsena o tshele matswana ke dipitsa tsa mono di o tla mme ba le hona je ho fang jwale a se di o tla mme a o sa di kena e o di entse le pelo so lokele ho jwang jwale mogotsi a tshe a ke o botse mme ke pa ke botsa fela ka moya o tla mmenta ke a botsa fela ka moya o motle ba ga tuwa morene ke botsa fela o so ka le renewa ona ba la buti o e bona vanta be o tla ntetsetsa ke re ke fitse ba bengkele pele
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang? E leng tjhelete ya hao. Dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa, eleng chapter 9 in

0: Metsotso e mashoma mabedi motso o mong ka mora hora tshumele motso lo mong ke moghatlelo wa o qetela wa lana no lena la re mmoho nna le wena re ka buisana ka tabena ya gore ka nnete ha e bo hono thwe ke nthwe fellwang ke nako lenyalo na ne re ka lokela ho ntshafatsa wena o utlwe ka o ka ntshafatsa hona ba le lenyalo le o leng ka ha go lona e re ke go utlwe ke bona di WhatsApp o bile dikene ka bongata bona ba haesale ke bona ena ke mama metseng re go utlwe ke tlhoka taba kwano ke tlhoka taba ke tlhoka taba
1: Oh, Zagara, Zagara, you are being a Sadiam. Never tank and Babu, a quiet reality of your friend. I never stop. You got an abuse with a hale, Emmanuel said, Yes, fam. What about Calagaway?
0: Better,
1: Zagara.
0: Better,
1: the government got to have a look at this section.
2: You are in peace. You hold a whole hanging.
0: Ah, Edra.
2: I was a little bit of a
0: ha ke u si tshungi ha mola bo nengkebe bona o la ga ka itsa tlo a re he motho nga nthantse pedu yeo ko go bile ka go etsa ka bomo a re nengkebe fela ko go na hana ibe o nyetse motho bile o no thabile be o tlo ga nthanya pelo ya ko go o iemelletse o e hlahlatha re gale a ere ke kutle ka mona ho thweng
3: Mentswaki, Lizimilin Pepumlong Henneman. Otosa Matila, a singer for the little Mentswaki. Maria, you are new. Kin Twentle memory.
0: When
3: I didn't tow the city Sadula Hunt.
0: No gave.
3: Auna Mulemora Motorinua. When Hound to Trella paid on Torinua. Jima Wima. It have a leaf. Kanina ebe tronko kapa ebe bohlanya ba le mentswa ke le nyalo le hlotswe ke mo di mo magwele matsatsi nana na ga ke na ka borona mme ne o ganywa o bo sa hloka ha le ho hanne ke le wile mentswa ke
0: thank you ga itse dia ka jo le khalentswa ke nengkeke Ninkebe ka le ntshafatsa ke le gotsenyalo lena wa nkutlwa na kireng ha ke sa motse ba mothena o le shanu o makumutu jo a re ke motlhoka le bitso a re na nengkebe ka le ntshaka le renyiwa le a ga nana ke sharp dumela o sentjwa ke nna ka nnete le ha haiba ho no kathwe le a ntshafatsa le nyalo la ka nengkeke ka le ntshafatsa ho hang ke sharp ke nna motlhoka lebitso ka mona ka katlong ke motho wa bobedi a reng o sharpole ke wa borago jalo ka ntate mane eleo re kutlwe
4: dumela mempesi sien ka capital chelsea ka moka beipei mempesi na mempesi ne ka lentšhafatsa me mempesi lenyalo la ka gola ka lemo tse 5 ka lemo tse 5 mempesi thank you
0: Kalibu, what's a little hot waiting? Mono homonat, Mutabi, 5 years, I would be my bed.
5: To Melambaro, what's in a canaham tabanya? My Mr. Charge will do uncle.
0: Okay, whether it's a beginning and a guinea kisser, you carry buen penny, he will, I can shame, and Ricky Bonemona. Men tsaki naki thulwane mo phethe ka thabantsho bitsong lakane yo kinkileng le ha hone ho ka thuleng yalo le fellwa ke nako nna nka le ntshafatsa bane le ga to ke mphoetswang ho modimo
6: a ntsokana mo rena ma bi phiri tone ke hile bro a ikona ha ne ke bi
0: o so ka la o ga ikona
6: ha ke le sheng le khale
0: kutlwi ba re khale kutlwi
7: ha o se ntswa ka le khale ka net le khale
0: eh e jwa
7: le khale
0: a ke le shebeng ka
7: ke nka ba ka tsela o tsamaya
0: a u batho
7: ha nka ba ka tsela o tsamaya ba palle se ka tsela
0: a tsa go le ke
7: ba nengi ke ba nengi ba ka ba ka loka nengi ba ka ntshafatsa ho ha to to a go pa ngwana mmeane a go pa ngwana mmeane o ha ke tsebe na nka re le tebe le machacha ke bitjola ga gonna ha o khopa mofuta o khopa mofuta tangi o se tsaka
0: machaja mo bana na ba ka ibe se le sabitse ba dufitlela mo e di ga motswela nna ho hantle ke tsitsung ke ha molapo ne nkebe tswa ke ka ntsha fatsa a get jo ntsa ke nna nka mathaka lo ithiela hlotse ha ke na ho le ntshafatsa ho hang nka mpa ka matha strateng bosibu a kutlo le yo na hana close
8: yo yo a mentswaki a ngwana a ke teke baba ha o tafela le expire nke ke be ka lentshafatsa ha ke mahane yo yo yo a ke se o bone moliko jena ke le bolele a ngwana nke ke be nke ke be ibile nka ba le ya kwa le mo
0: e mong a ba le ya nke Alon tsakana nan ka le ntshafatsa ka nnete ke o si dine o ka bona ka thabong ga o lebohela dine dine o ga ka ntshafatsa ngwane swa kenya di top up a di le motseding hape
9: mentswa ke khotso khotso le ka mentswa ke
0: tempa
9: molelwe mo le se di FM mo mentswa ke wa tseba ha o ka go athola wa sheba wena mme wa ka taba lenyalo ke nthongwe le ngore e khonona fatswa ke modimo empa batho ba bang bona ba be ba etsa jwang ba be ba ipha ha o ka sheba wena mmentswa ke ho teya mohlala fela bousi bana ba batle haholo ba bana ba batle be ka re mana le tšhelete e ngata ba utlwana le ditsotsi ke re ba kapa nka hla ka e beka gore ba ratana le ditsotsi sebe tabe e tlo utlwala ba ratana le ditsotsi bahlankana ba bona ke ditsotsi boholo ba bona e a se kaofela empa boholo ba bona ko ebile ke bua ka bousi bana ba batle ba jwale aa ha ba bona bahlankana bana be ka reng ba ba rata be seng ditsotsi bousi ba batle bana ba ba hana boholo ba bousi ba batle ba utlwana le ditsotsi qetellong tsotsi tsena ha se ba nyalane le bona di a ba phoqa tsotsi tsena ke mane meeleng o tsotsi tsena o kwa motho ke tsotsi sa etsa tsa botsotsi bousi bana jwale pelo tsa bona di a tlepereya ba ba bohloko pale ne waka nna ke se ke bua taba o tlileng ka yona kwano tafoleng nna ga e baneng one o tho lenyalo le ya ntšhafatswa ne ke tlo ntšhafatsa nna nne waka ka nnete ne ke tlo ntšhafatsa bitsolela goreng mme eno ke phelang le ena ka nnete ke motho wa kgotso ke motho wa batho ke motho a nang le lerato o ne ke tlo ntšhafatsa le pele go tho jwale go tlhoka go ntšhafatsa ne ke tlo ntšhafatsa go dite tshelela tse tlang le fumatsoso sene ka ne matwadi mona anke mmentswa
0: ke
10: ao thuli ao thuli baby bona ngwana mme ke kopela
0: butle tsikitsela ka saso le beke a re nna neva a ba hlaisa motho a tsheyang eno a itsa menwana tjena a kere le godimo ne ke le e re dule motau
11: a e khona a sentswa ke mamelana ga modise ore nna nnenke kebe kore ehlile lona ka o ba modimo o sa ntshitse ka ga lona a e khona nkebe ka lo tsosa motho a na ntse a ntshesa ke re ntshese gape le gale ngwanano ka nnete ke a hlapana
0: Are nna ke lo tsha hape never never never again
12: nna we ntswakana
0: we
12: ntswakana we mamela mona wa khetsi dia ile mona tumo nka liketsa ka dilemo tse 20 wena ngwana ofe
0: a go nna ke
12: mona tumo jo nna mona to le nyalo mba thwa mdi mnga e ketsa ka kontraka le motse 20 ile re ya pension nna le matsa ka hle batho mona tumo le nyalo mba thwa Tsweki ri ma head notes ntshaka.
0: Ka ka se, pelo la lai sebe tsa banda be, ke dilala lai lai lai fitle la bang, ke nke motho ke tineng.
13: Yo na jwere. Motlokwa.
0: Bona.
13: Bona. Ba tse ba bua fela, ba bua fela. Lenyalo le tsa male le gato go le motlokwa. Lenyalo le tsa male le gato. Nala ga ke rincha fatsa waya waya kina na go yino ane ga la fela a ke ncha fatsa ile hey
0: upa he rekire over my shoulder mic and the mechanics

0: Mike and the Mechanics sebeletsong ya lesedi le metsotso e mashume a mabedi metso e mine pele ho hora lesume le metsomedi ho ga yona re wena re tlong a go hana e be go sia ho lenano la re qhoba bosibu bo tsamaiseng ba pitsotso mane ponto wa selep yena di se hore nya bobedi ho dikalaneng ke le bitso la lenaneo ditatheoa ditheolwa ke veli moloi a di se hore nya bohlano be makumana latela ona anke hora ka ofela ba obe hore nya botshelela e be thagoha di lenano le latelang ka mora makumane le tsamaiswa ke batho ka la twasa le jonito jwalo ka mohlaisi wa lenano malaxina ntsa le teng motho a mathongolo le hlakore mmona bakeng sa dipapadi e be ba buisa hore nya borobong tholwana moletsane o teng a tsamaya le mmaletsatsi sejake jwalo ka mohlaisi wa lenaneo e le la boraro bekeng a tamela o tlo utlwana ba o tshwaretse difeng ba tla koropa jwalo fitela ba thijwa ke hore a leshome le metso medi e be ba ema ka pelo e be he wa hlahella dimakatso folotsi ka lenaneo la imatlafatsa imatlafatse le wena metsotsong e hore nya leshome le metso medi fitela re ya leshome le metso medi a fitela ka metsotso e mashoma mararo e be he u siya ho lenano la jwale ke nako le tsamaisweng ke thuso motaung le thaba mogobane le ka mohlaisi ba tla goropa ba ube ho renya bogago o kopane le youth endala ba tshaba timono ke bua ka thabo mokoni mo lebohe mmawela bongane tshabalala ka khiso sibudi ba thelelwena ho renya boraro fitela ho renya botshelela hebe maku le nana la matshohlo nana la tintla diketsa halo tsa letsatsi ka leng ke di bone matshela o timono le moifo bo hle wa hai ba ube mane ho renya bosupa ho sane ona le khaso ya papadi ya boloske wa fita o tlo kwa tshebeletsong ena le sedi sibidi mo lefo tla ba santsa dikapa hona o tloa mo no fitela di bea honna le nna sentse ke di nana bela mohlomong mogatlelong wona wono o gisang wa bobedi wa gaso ya papadi ya bolo ebe ge di bea o kenya le shimele metsumedi ke ka mo manano a rona a tlong ho gogopa ka teng hang ha re khutsa mona butle kutlwa maikutlo ke tseba o qeta
1: khotso ge tse di a ka khotso ela mphathe ka motseng wa Pirito na Elbron.
0: Le ba happy.
1: Lo nang ka ntsha fa tsa gaitse dia ka nkamatha.
0: Matha happy.
1: Le bilo lena ka nete. Ye ye ye. Nga ba nna wa pele gaitse dia ka santsa line ng wa ntsha fa. Thank you wena gaitse dia ka.
0: Thank you happy lele.
2: Mantswaki.
0: Hey.
2: Mantswaki.
0: Wo.
2: A tsena ga a tsha mrimo. Ola mong ka tsha mo pola. E bilo mong ke le se tsarulela.
3: I'm going to go to the house.
0: Ee
3: ka mo ka tieneza na masilo ko re nka o ketsa tse supileng ni
0: ke ona hana ke
3: mo ka ntsha fatsa ntswaji
0: go go
3: bana mo ka tsela jwalo ko bolela
0: go ke
3: as nandi khatatsa ke se pina ka tieneza na masilo thank you
0: so pina go girl
4: bona bona a u sentswa ke mpesi
0: bona
4: sheba
0: ke shebi ke
4: re nka iketsa ko re ka iketsa le tseding hape tse tene ka bobane hona jwale tjena sentse di ya di habile tene jale nka eketsa ka kontraka e nngwe ya tse tene le tse tene hape-hape kore ke eketse kontraka ene e tlhabe ntho e telele fela ke potso ka mona ka botshabelo
0: bisectionyes ke atla kanpen
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: la pitiki likunutu le khotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki ka di 26 tsa September 2026 horeng ya le shumele motso o le mong hoseng fitlela lataga sebaka ke mona Old Grey Convention Center Bloemfontein o tlo thabiswa ke di galalatsa Orange Farm mahlapane a re molomo ha ona kgwele ho bua ho monatuetsa ke nthwe thata ipopeng bo mme le bona ba tlabe ba le teng ba gabile le ka moaparo o motle Dr. Madikwena le ena ha salla morao tlo ukwe malifu ka hare ho batho mme motseng le ena o tla ba le teng a re wa nkokotela theko magaola le baka le teng ha ebe o rata o bona le baka tlo ka mane ka Old Grey Ntswaki Roigat motlong ke motsamaisi wa mosebetsi ithekele ticket ya ho compute ticket re a khufasela ka pitiki pitiki
6: Remoho Holisedi FM
0: Remoho Holisedi metsotso le shumele metso robedi pele hora ya le shumele motso imedi e le shumele metso robedi la metso sepile hora shumele metso imedi re re tseba o diqetella fela ke eng kana like sa dinke ka ofela
7: khotso mentso a ke
0: dumela mme
7: jo na ha ke batlo itlama
0: ah ajwa
7: ke tsile ka hara botlo ya comfort be ke tsama ke lo kena ka hara jemedi ya pulkos Ola bana o tsetsetswe ke re e tswatla ke lo itiela ka mo na le gade ke marinso rinso ka bohloko mbetlem
0: bohloko ho bana ka re tla re tshabisa ba bohloko
8: hallo sentso kana hallo
0: a
8: shire na ga ntle le gale
0: ho
8: tshafatsa
0: batho taba e ka
8: e bile ka mona ka safafa ka mona te bona ka ga ho setlwa ka pelenyana ka ntle ka mona ho setlwa ka pelenyana ha lo tshafatsa le na le gale
0: dumela o sentjwa ke ha monate ke ntate be belani mona bloom motion ke nna na ha o no trillion chafatswa ho le o kileng ho lona hona vale ne ke tla tlohella le felle ruri ke itshola ka nnete le a baba ke metsi a mara a baba ke metsi a mara a baba manyalo a mang go thwe a baba ka ga metsi a mara a babang batho ba dutsi majwa motsu o so dutsi tsena tsena nna le bele motsu ka le dula ulukuli go bona o so se ka me a go dula ha ntla o sa gona nna ke o so itse ka leke dumela ntswa ke morena tshepo nna ka monyala hape ka monyala o ka monya ke monyala hape le bophelong bo tlang ke Cape Town mone na we so Cape Town re ke bone mona o be ile se tshwantsho sang ipile ke bana ba meta ana tshepo luna umponti se senepe u ya di monto mwana ka o tla se tempe sa mai ku tho a puna mazena ke di kitle ka mona ke kwale
9: ho tsumenzwa ke
0: ele
9: ho tsumenwa ka kire ke mo hloka le bitso ke bile le mathata a jwalo a mangata ngata ao a thibane tsatsi ho nke ke be ka ba ka leka hore ke a ntshafatsa kapo ke a lokisa ke senyehetswe ke tsohle tsene tsentle tse ke di sebelele tseng ke fufuletswe ke sebetsa ka thata ke iphapanya ntho tse ngata menate bakgotsi ke shebane le ho bona ke lokisa lelapa jwang gore lapa lape le be hantle le bana ba dule ba thabile re dule re thabile motho o leka o ya krekeng sontaha le sontaha mara a tsotsotlhe tse ntle tseo motho a na ba ditse ga di ka tsa bonagala tsietsi le a tlhaya ya tlhaya ntse ke sena molato le jalo yabe go senyeya ntho e nngwe le nngwe go ke tshabang go tshaba lebekebeke gana jale
0: ntswa kana nna le galeng ka mpa ka itiela kwetseng ha eba go ka thwe ke tlameile o ntshafatsa ke mathapelo ka tloa ko batho ba modimo le njwetsang jale ntswa ke nna nka le ntshafatsa gape la sa itlhalosa nna le gale ntswa ke neng ke ke ka ntshafatsa ha e kore o hananyana banana ntswa kana nna neng ke ke ka ntshafatsa nka tshela samente mo ke mo hloka le bitso ntswa kana ka tsela yeo ke neng ke mamelletse ka teng nka ntšha o ka tsela yeo ke nang le mamelelo ka teng nka ntšhafatsa ga mona dirwang ke ntshe motho nkane ena ke nna mmalerato mabalea wa mo ntshetsa o tlo ntshetsa wena wa o qetela ke
10: enwangoikate ae nna legale
0: bathong
10: ke re nna legale mme ke ke nkabakabaka bonyana no ka thuketse kgetho ya bobedi ne nkampana ka kgetha nqe mo mona teng ne o leka mo tlhoka lebitso ka mona ka soweto mme tswaki
0: he letšhile he mme ntswaki ke mathata he modimo o le a tlha a gola ke mmamo ga o gotle ka mona ka mangau a tlha a gola nkebe nna le gale shame a ba re shame e na yona ga se yona nkeke ga ke tlo gona ga iyo ntho e jena wa tsaya ga iyo ntho je ga ke tsebe ntho e ditshwereng a ba etsa matso jena kore o sharp
11: dumela sentswaki dumela sentswaki lenane la gago le monate ai nto tse tse di a tsagala ngwana mme
0: o ne santsa o diile lo gatisa ke bone ntswa ke nna nka ntšhafatsa gapetlhe empa fela ke kopa go a tlolele jwala jo bofokodi ba ye ke jwala fela jo fela o ntshwere gantle ngwane yono 19 years ka o fela ntshwere jwalo ka galase ke a leboa nnete fela ke bojwajwala magasemane e magasemanetsaka
12: nna ne nka re ntšhafatsa tlhe ne nka re ntšhafatsa
0: nna le gale ntswa ke motho wa ntswafisa lenyalo gona go eo ko gore ke le tswafile ke tswafile ke a nagana motho a tswafileng ebile o entse jena fela ka matlhong ke a tseba o tswafa go fang ga o sentswa ke nna neva ke nna motlhoka lebitso ka mona ka lenasea dumela ntswa kana le nna ke shapo rato la ka ka lenyalo la ka ke re setsweng ke ga molapo dilemo tse 21 ka o fela ke batle next ke megwa badi batho ba modimo 21 years megwa badi ke e tswang kae dilemo tse di ngata golo kogo 21 years mmameletse megwa badi tlo o dule
13: kgotso mantswaki nna ngwana mme nka ipheta gape a bedia ipheta ga tla boraro malomo wa mmanko ngwana mme tsoto thuthane mokete
0: iphete mokete
14: dumela motlokwa ga o thujela ka ke kena setlhong sago ese ke ntho e thata banna a e kgona ga o naana morago kwa mo o tswang teng o sa tsebe na o lo felela kae hele o botlhoko mme o botlhoko ach nna le gale bus maresane molaeta o reebile
0: ke rata base mo ke re le gale bus kgotsa o sentswa ke nna le gale tle he ke utlwile lebitso la ka ke letebele machecha le gale bus le gale majaga
15: o buele moeketsane ka botlhokong betlema
0: re go qale mona
15: mo kgotso kgotso mmentsa ke kgotso mmentsa a nna ka nnete ka ntšhafatsa ka nnete a ke se utlwe ntho mona takala koo ka mogoe ka ebile re bakgotsi
0: thank you moeketsane
16: Helang, ke nakwa limo fest hape, mme ha se mokete fela, ke nakwa diketsahalo tse sa lebaleheng. Ho tloha ka Laborobong ho fihlela ka 11 Mphalane, kwana limo Green Park, Bloemfontein. Re qalela bohlano ka golf open hoseng, re fetele ho Lovers and Friends bosiu. Mme re boele ka Moqebelo bakeng sa After Soul and Jazz, re phethele mafelo a beke ka Gospel Experience. Reka tikete ya hao kajeno ho Ticket Pro, limo Mall Ticket Office, Kenworth Liquor Spa, kapa Pick n Pay haufi le wena. Limo fest re ya kasi, it's now or never.
5: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Cut line teller how reke plan fella ufumana pumulo moyeng utafumana airtime ya 200 rand how kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me ikengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla di forum. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: hewe Getsemane kuri ntho e tlabele ka mo ho so re ketikete mogotsi o salla mo ga o kura ke rate ho nahana o batla o ikolota o fitlela mo etsa bone ba go fumana tikete a dumela ntswa kana ke o tata ke na nna nke ke ka ntshafatsa ha ke phethe phoso ha bedi e ke hana le di memo tsa manyalo ha ke mo a nge ndao ke mo hloka le bitso wa o qetela ke yena ba se record ke yena
1: nna nka ntshafatsa empa fela ba ke bothata batswadi ba rona ba eme manyalo wa rona ka pele
0: ke a bana
1: gobane tse dingwe tse dintho di tena di ba the way di leng ka teng
0: ke bone
1: di tsona bothata ba batswadi nka ntshafatsa kore le ka tse lekgolo empa fela batswadi ba rona ba ke ba emelela ka thoko ditseleng tsa rona
2: nka mopheta ka mopheta ka mopheta ka mopheta ebile nka ntšhafatsa lemo tse pedi pele go expire leboga mosekidi wa qoqo ka tlong thabadimatlho ke le ka metirente mo name ke gama mma ditlhofa teng
3: nka ntšhafatsa ke tse 100 times ga o ba go etsagala ba tong tlhatsose pelong motho a nanagana go sulafetsa bophelo ke le nne se keng ke ile ke bile di latlhetse thaole ke ga o fedile a anajene ga re shapa one a ka itlwata kore kutlwe ke thabile gore ntse ke go tla shabaashabaashaba le mahala kutlwe ke sa thaba ntse ke etsa fa monana kore monna ka ke mo ratileng tswake
4: kgotso ga itse diaka mentswaki a nna ke sa le gantle ngwane e swae ka re nka re kalela fatshe bile jo a tsotlhe ntho nngwe le nngwe di tsamaya ka theko a ntho nngwe le nngwe e monate sa le monate ao sa le monate ebile ka re 20 enana ka re ka phethape 20 ra e kalela fatshe kore ya ka re jale re kalela fatshe tšhabiso mo ko ena wa fetsana re itse tse ke le ka thekong ka mona Durban.
0: Yes, Thabiso Mokoena motho a re itse ke lebile a go mamedi ke a bona maikutlo a na le mangata fela ke lekile go bula ebile di VN tsa lona ke lekile ngwana tshwenyane ke lekile bo ke T-man o re mmo ke kwale ka ena
5: ntswaki la mme ntswaki ao nna motho a o tshwana le nna jao ha ke na nix bothata ntho tsena se ke di tlwaetse tsena go ntšhafatsa ka ko ntšhafatsa ke ya pele e seng ke ya morago ga o ntšhafatse o wa morago go ntšhafatsa o wa pele ke tlwaela tse morago ko heletsa ba pele ke leboe ngwaneso
0: mamedi ke lebohile ke lebohetse maikutlo a gago ka mekgwa ya melaetsa ono e ngotse megaleng fela ke utlwile bogolo ga ke sheba diporesente tse ngata e ntse le fela le gale ntswa ke sitsweng ke gamola ba re ge re dutse majo a motsu ge a gadikwa ko gore re ka ga motšheso sefuto sena re na re kebe ra se kgona ebe gono ya ka rona ebe lenyalo le na le felelwa ke nako ne re kebe ra ntšhafatsa le gale ba gare dikenetse ena e se re phametse ya go ba re re tšhele o ke kae mo ee a ke ke ba ke rata ntse ke bale ee
6: jalo ka ba se ba bang ba re setsweng ya molapo go batla nako e tlang ko ba botse ga ke re tlotse tse di botlhokwa gape ke gore gona ba mamedi re ithute
0: ee
6: gore na gobaneng batho ba re setsweng ke ha molapo go batla nako e tlang ko etse gore ba ke ba re tlotsele na gantle go e tsalang ka ga banyalo ka bone ke e ntho e tsang gore qetelong ya letsatsi motho wa re setsweng ke ya molapo go e tsalang motho o e etsang motho yo gore motho o a qetelela tšholo jalo
0: tsonaseka
6: ka sala ke re mo mamedi a ba ke otlwe ke letswalo
0: felaba soka ba bakena sentse batsho ba batla ka sela
6: jalo utlwa ba bangwe ke a utlwa gore motho o santse a wetse moya ga ke tsebe empa a ke ba re fe dika teng gore na ke eng motlho o mongwe rona ba bangwe ba tlang go kena ge be se re ithutile kapa re se re tseba gore na re ka qoba eng ka pa ga ke ke tsana go jwa mpere re ka nka qeto tsa mofuto o jwa
0: fa a hle ba buhulu ba bona ntse ba sa tswana ba bantse ba re ka ntshafa tsa bile go feel mozete
6: ba ne nninga ke mo na le batho ba
0: ei
6: hona le batho ba bana le dilemo ba le ka ga lenyalo
0: hona la
6: ba thabile
0: e mong o itse go ponto ska ba e mong o itse o 21 years ma go go sharp mpotse 20 a ema mezi 21 ma go no a re ke sharp go ra ke go sisi 21 e ngata ha ho lo re be o so lekane o re ha ke batle tie ka pokofi ka 21 years ka bona ntsho le monate ho tlantle go la buela bo 20 mono bo 19 ke ya sentse dintho di di moetsa sa mo verefe me ha sa she bile di mo tsane tseng ata tsa tsa monate wa ka e se sentse ntsho ngwe lengwe
6: kana go ngwe ha di tlisisi hore le ka ba le di le mo tsela shomele metso e mehlano tsa gora go go holo monate na go nye ya di le monyana tse tharo ka patse hlano ha ke re selena le 20 years e be ga ho sa batla letho ka moradi le mo tsela shomele metso e mehlano ke nahana gore ka nako e nngwe re lokela gore ke re gotlela morago ke re shebe gore na bothata ke bo hlaile kae kapa bothata ke bofeng re sebetsana re bona jwang ntho e bileng phepetso ka moga dilemo tse le shomele metso e metlhano
0: fela ke makale nna o sie mong o ne a re o na le dilemo tse 5 a nyetswe a re maara di-experience a nang le yona lenyalong e ka re o 25
6: ha ba mera ponto ka boga le shebele tshe.
0: Go re ke yana ke ngwana batho 5 years nyena nna ke ntse le ka go fela o re diphepetso tse ka ga lenyane e ka go na le mo tse fetang tse bo 20. Go re mathata e ka re o na le dilimo tse ka lwa le ka ga lenyane o soka nana o soka ikopanyetsa fela he ke tla itse ha ke la ri ya tolosetsa pele o re ha ke re nkeng jwa le ka ha le re sitsweng ke batho ba modimo ke nye kana o ka ba wa tapanyo
6: tse di experience
0: tsena tse fapaneng motho isa kampane la itiela kwetse wa u kwa o so go le itiela kwetse u kwa go bophelo ba ha bo sana o ka mpane ngwashwa hona lo
6: ba ka kana go ngonga nna tlo motho ka nna ba wa hlekefetswa
0: eh kapa eh mabaka teng ke a hloka
6: yona ma o na le pali e fapane ga batla utlwa go
0: mamedi ha mamelo mamedi ke le buile hle ha re tiane nna le wena bosiung bona o tempontwa selep o tla tshwara monate ha mamelwe

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.
1: Metsotso e lesomelebesemedi ka moragora ya lesomelebesemedi e ntse tshwanetshwane mo mamedika jeno ke laboraro godina le matsatsi a lesomelemetso e tsheletseng kgodi ke ya phato e ponto ke ya lwetse selemo ke sa ketepedi masome a mabedi le metso e tsheletseng ke 2026 Aforika Borwa gona ke radio na johoroto ke matinkela ke le rrapo le mathang a kampeng opere e dumela motho e motle lebitso la ka ke pitso Solofe Aksitsumane le rrato la gago empa moragong jena bampitsa ka gore ke ponto wa selebo ga mamelwe
2: e ba le ponto wa selebo go tloa ka gika
3: in the middle of the night
2: hashtag ga mamelwe dipina tsa lerato

0: 0860003084 a medi teng kwana mogaleng. Dumela
1: ola Dipontsho
0: o jwa
1: o monate o jwang abuti
0: o shapo ngwana eso
1: o shapo ngwana nne mane o bua le tisetso ka mona ka makeleketla ka mo
0: tisetso makeleketla
1: ya magontogontogong o mosebetsing ona jwala Dipontsho
0: jwala ona jwale tse ke bua lwena o le o kae
1: ke tsena ba le mona tholgeting ya ba le mona Dipontsho mona ke tla mona wa khavile
0: mo. Alright ngwana monna ke na le yena he
1: ke ya Dipontsho ke ke tsena le yena o sima mkete ka mono maga di ape ko mono ke ga mama tlhoba busilo wena mono a re bo qhobe matsaka o se botlaisa o ite wele mo wa Dipontsho
0: e ya u tlontswe ke ne ka thata ntate.
1: A u ka Dipontsho mo mondo ke ne mo hu.
0: Eh, ha ona boto u tu mo homa ke ne timeng mo etsetsa papa.
1: Mo homa ke ne mo hu ke papa fela Dipontsho.
0: Le tsa tsile mona to utlwa.
1: Ke ite wela tiaga.
0: Mame Dipontsho wa sala bo le seri ya fam dumela.
2: E la mo rena Dipontsho.
0: Ke ma.
2: Ya de ke tsene ne mo ra tsatlo mo nanda.
0: Eh.
2: Ntate wa tsela ntate o re a ke tsebe nna nka re ntate ke ile ka re ka kopa di-number phone tsa hao monana wa re ke tla di thola Facebook fela jale nna ga ke kgone go sebedisa Facebook mona founung yaka mona a gantlentle ga ke ya kena sekolo bana ba ka ba kene sekolo ntate ke itse ba ntshebele ba o thola fela jale di-number phone ga diyo mo.
0: A ke be di nomoro tsa ka Facebook ntate. Ha ke a re ke be ya di nomoro tsa ka Facebook.
2: Oh, o no le tsaka.
0: Ka nnete ke soka ke re di nomoro tsa ka di teng Facebook wa. Nke ke ka be ya di nomoro tsa ka Facebook. Nke ke be ka go bala ho ha.
2: Ntate o itse ka ntusa. Ke ne ke kopa thuso wena wa re ke cheke o ne ka cheke.
0: Ke itse o ngwalle hore bana ba ngwalle ho marangrang. Ha ke a re ke tla fana ka di nomoro tsa ka. Itse Facebook ke Dipontsho wa selebo le hohle ho maranra mona ke Dipontsho.
2: Eh.
0: Eh, ka nnete ha ke fe setjhaba dinomoro tsa ka tsa lekunutu.
2: Okay ntate, okay ha ke patsa gelo
0: e. Eh, le email e ke sebedisang ke tsumanepb@sabc.co.za. tsumanepb@sabc.co.za bakeng sa ditaba tse amanang jwalo le mosebetsi.
2: Ntate Dipontsho ai a ke tsebe go ke tlhaetsa jwang ke na le bothata mona ntate ke na le sekata ka nnete a ke tsebe nka etsa jwang.
0: Ee, ke kopa o tloletse ka morago ra pele kapa ka morago ra bobedi wa utlwa.
2: Okay ntate.
0: Tshebeletsong ya lesedi 086 000 3084 leshomele metso e rebele metsotso pele go hora ya bokae ya pele tsumane jalo mamedi le motho a ka ba banna ba fana ka dinomoro ba ntse ba re ke Dipontsho le tla jwa ditšhelete ga ke batlo o sane le qetelele le jwe ditšhelete ntse le ge le bua le Dipontsho gobane ebile batho ba ikgakanyang o tla ba sa go buisa ka WhatsApp a etsa gore o seka wa utlwa le lentswe be re bua kile a bonana le bontate le batho ba bangata ba ba ipitsang thuso motabo Facebook mo ba jang ditšhelete tsa batho ga ke batlele nna o sane o nnotho dinomoro ha gona momamedi e ke mo file nomoro tsa ka ga ke fane ka dinomoro tsa ka tsa mogala wa lekunutu ho hang ho marangrangmane ke Dipontsho wa selebo Instagram TikTok Facebook le kamane ka X email ya mosebetsing ya ka epes ke tsumanepb@sabc.co.za ha o bua le nna mono emailing eno tse o tla bo bua le nna ka kotloloo ha gona dinomoro tsa ka tsa mogala tseo ke di nehang mang kapa mang gobane jwale ebile bothata ke gore batho ba bangwe ba fana ka dinomoro tsena tsa rona ga ba qeta baro batho bano o seka ba re ke nna o fileng tsona ba tsho jwalo go na le motho a kileng a ntetsetsa mone ke re allright ke tlo o thuse ga re utlwe dinomoro ke mang a ithusitseng ka tsona ga ke re ke batla baletle ke kgone gore ke galeme bothata nako ya salete a re motho a mphileng tsona o itse o kopa a go o kopa ho hang ke se kebe ka bua le bitso la hae jwala ke sa etsa taba mofuto jwala ha hona momamedi ya nang le dinomoro tsaka ha yena ka nnete shano le lebe ke le shomele metso e supile metsotso pele hora ya pele 086 000 3084 086 000 3084 hape momamedi wa bona o tlotla bua ka bothata o sa tlotla o kena nthong e re etsang o phone bonyane na go nya dipina tsengata ka pa ka morale nana o halefela e se nna go nya o jwala rurulukerang ho etsa taba a bohlokwa e be re tlotla re bua ka bothata hape le bosiutse na je kopa o e tlhagisa ntate motaung go betse o phumoletse ho tla mosebetsing ho sane ena ya batho ba tla be ba phone ba batla ntate motaung kana go ena ha ke utlwisise hore na ba be se ba ena hanne jwang bana besu batswadi ba ka banna bao ke ba ratang haholo ke a ipotsana be se ba enane ntate motaung ka nako yena o phomotse o phomoletse jwale ke nako o tla bateng 12:30 ho fitlheletse ka hore a boraro nako ene paetseng sealemoyeng mona ya go ka letsetsa ntate motaung dinomorong tsena ke pakeng tsa metsotso e 30 ka mora hora a 12:20 le hora ya boraro le o thulimane se ka la letsa la batla ntate motaung thudi kapa o seng o thagoa o batlwa lenanegong ha kene goreng ya 12:20 mametsele sedi ya fa modumela tle halo dumela e tsa jwa mehala ena dumela le sedi
3: tate pondro le gae
0: o jwa
3: Artil guy.
0: O batla taulu wena?
3: A nna ke batla medisa motho a ka. Medisa motho a ka ke ra robale.
0: Ee ya khale.
3: Ale a u ga le voze, matadiela, mba ke ke tswa debene mo rano ke ga khauki.
0: Ke ma motho wa hao u dula kae?
3: U dula matadiela zweli sha kwa pa.
0: O so phela le.
3: Kaya manunza ya phela le yena ntate
0: modimo a letsa ntle o utlwa
3: ke a leboa empa ke na le mathata mehla ena ke ke mametse le nane ane ya mali yanee ke batle le go lla ntate o lokile tse
0: le bale yane le sedi ya mametse nane o laka
3: a ke fala dilo feta bo mo riva fela ao ya hana ke tabe ke wetona
0: I was a man. Nntse re le mamela khale nntse. Hey, ona le bothata ba batho ba utswang dithapo tsa motlakase. Ona le bothata ba batho ba utswang kopogo ka nnete sepolesa batho bana ba utswa bale sealemoya se qetelela se timme dibakeng tse ding a se gale thabantsho mona batho ba teng ba re lesedi a lelele a se gale batho ba bo Eastern Free State kwana ba re lesedi a lelele qwaqwa ebe bothata bo bong bo boholo gagolo ka lebaka la batho ba utswang dithapo tsa motlakase tsena tse yang bo ditogeng mona mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi e le lesedi FM o neneng ga le etse ka bomo ditho tsa setšhaba batho bana ba utswang bana bosiu ba tšhepololang baetsanyeng basnala baobao ke a gola ba mametse ba utlwa gorena ba setelwa batho o le o kae 086 000 3084 086 000 3084 qhoba bosilo motho wa gago mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke a bona melae tsentse ke ena ka kwano ba reponto re mametse le sedi FM le sedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa mamedi o teng kwane dumela
4: a ti kwanto le gae
0: ho jwa
4: wa batho la ma o ngwana mme o bua le tsena wa mmidi a mona ka lebele ka ke ne ke rata o kutlo kare kana kana ka ba ba ka ntse ka ntse le pontjo
0: e seng ka ba ba ka ntate o qhoba bosile motho wa hao ke bolela bogago ka jeno ke la bogago la bagatana
4: o ao ke koba bosiule maatla ka ke mmogo Jeanette Molefe ka makele ke tla ka mane Winnipeg ka mane ke mmela bana ke kgomo e kgolo ke mmalebese e ke metse ya taunyeno e right ke a tshepa o robitse mateng ga otlo wa thebela oseng ka
0: sebeneele
4: bana danke ponto
0: ke otaba mamesele sedi FM dumela
5: Jack
0: tate matlhatsi nnue
5: bana ponto a mame na ke khoba mfunde mosadi wa ka e leng ana mahla le mwane so ma kweste shama e khaishi mahla la usho ka ma le kweste shi
0: Ao ke le bua maqhuba bosiu ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba ofumana ba mosebetsing sebetsang a monatela peng motsatsi le monate ba tseleng ke re kopela polokego kudimang ke tsetse rona hantle ka ofela ntumeleng ye ana no ntse le tswela pele ge tseng le tshelete ka nqe ke yatla
6: a jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials
7: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang
8: Karolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
7: Master, ke fumana ho kae dile ena?
8: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
7: Ke tla etsa jwalo.
8: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 086-000-3084 Mamme tsiyo le tsebele tsale sedi re mo metso so fela hora ya pele di bela.
9: Ah ponto wa selete.
0: Eh ho jwa.
9: Al re ke tsole ka ntle mongaka.
0: O ka.
9: Ke mo se le di ngwana mkhulu.
0: Oh ha motho ye bo jwa le ba tla tsa go pele motho ye bo.
9: Ah ke tsore poso mongani se ke tsore poso.
0: Eh ke ba ka.
9: Jalo uka di radio di alla ka re ka mana.
0: Eh.
9: Eh a re tshwe bo siulo mohatsa ka ponto wa selepe. Mohatsa ka ke ntswa ke le tshwara. O santse a tswile ka mosebetsi no Northern Cape kwana. Nna ke sebetsa ka Bloemfontein ka mo.
0: Oh wena o sebetsa ka Bloemfontein.
9: Eh a ke tsa kostoko mngaka.
0: Ke a le bua tsa kostoko.
9: Ah tshebetso ya be hantle.
0: Ke o taba ke le sedi FM mo mamedi wa sebeletswa le sedi ke nka ba ba bidi ba o qetela le sedi
10: le la pondo
0: hojwa
10: ke tlo le ga mara
0: ha monate ke manka
10: eh ke ditshila mona eh ke mseletsi mona eh gauti mona ke dula sebokeng zone 14 nda
0: oh dula sebokeng zone 14 ha ke kae
10: eh la pinki zone 14 mo mara nna ke ha ke everdone ha ke sebokeng zone 14 re
0: o motho a khutlwa thara le kwa mo ke a le bua ke na le ena
10: eh ke kopela matsa ka polena mo u dikobo e bile robetse ndate
0: eh
10: yena fela
0: letsa tsile mona di modimo a le hlohona lo fatse o tlwa
10: thank you ndate
0: ke nka ba o qetela ke le sedi dume eita etsa jwa mme le me halene mme di re tsola pele he na ke lokela ho fa ditaba ho lotsa mantsi cha ho tlwana di
11: ditaba tse amang setjhaba ona le ponto wa selepo lenanong la RQB ho lesedi FM fela
0: mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha ile la boraro tsena re sheba hore na batho ho marangrang a dipuisano ba ne ba bua ka eng ba ne ba bua ka mang la boraro le na mo mamidi wa tshebeletswa le sedi re fumana hore batho ho marangrang a dipuisano ba ne ba bua ka ditopo tsentseng di fumanwa tsa basadi ba ntseng ba bolawa mane ekuruleni mmamedi wa sebeletso ya lesedi ditaba tse sa tswa netefatswa hape dihora tse nne tse fetileng ke hore sepolesa sa Afrika Borwa se netefaditse hore ba fumane hape setopo sa motho wa mosadi sa borobedi se fumano mane ekuruleni jwale ke dikgweding tse pedi fela moo go fumanang setopo sa borobedi sa mosadi mane ekuruleni mane jwale ba netefaditse letsatsing la maobane kapa ke re dihoreng tse nne tsa go feta gore go na le setopo sape sa borobedi se fumanweng jwale taba ena ga e sale go tloa go fumane setopo sa botshelela maAforika Borwa a ntse a bua ka yona ba batla motho eno a fumanwe a ntseng a etsa ketsweno kapa batho bana ba ntseng ba etsa ketsweno ba tle ba fumanwe jwale ho sa natse gore taba tsena ntse di tlhaya di-radion dithelevisioneng empa ge bona dipalo di ntse di nyoloa momamedi wa tshebeletso ya lesedi le nna ke ile ka swaba golo a ke bona tlaleotse bontshang ka nnete ya se le motho wa borobedi wa mosane mane ekurulene ya seng a fumane mo o fumaneng setopo sa gae taba tse bohloko ka nnete ke ditaba tse bohloko haholo e seng hanyane jwale ke tsho tsena ba ne metsosong e le shomele meso ka pa ke re di o rentse le shomele meso e tsile tsentsa o feta ine la ha o no sa tswane te fatsa setopo sa botshelela di o rentse feta ntse robedi tse fitileng ho la ne te fatswa wa bo shupa pele ke tla mo sebetsi mona ka yone te fatswa wa bo robedi jwale na le setopo sa botshelela se ileng sa fumana sona se ne se fumane se bakeng se bitswang ka hore ke kwa thema mane springs hona e kuruleng hona matsatsi a mabedi a fitileng ho na le setopo sa bohlano se ne se ile sa fumanwa sa motho wa mosadi se fumanwa mane haufinyana le Kempton Park e kuruleng ke tseo dita ke tsona holo tseo re boneng batho ba bua ka yona taba ena ho marangrang a dipuisano e mena metsotso pele ho hora ya apele mametse lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae hohle mo e leng ore o mametse ena tshebeletso o le gona teng.

0: mametse ponto wa selebo kholisedi FM
1: ha mamele ponto ha mamelwe
2: imena metsotso ka mora gora ya pele Betway Premiership ya di ba palatsa tsena mabane ke bona hlopasa le rumo se ba palamane ho Motsepe Foundation Championship ba ile ba hlolwa papadinya bona empa hlopasa ke se sentsa hlopatsa tsentse di sebetsa handle mane ho National First Division mo mamelo tsebeletsa le sedi kala bone baking ena e o rileng ho yona Betway Premiership la no Pirates tla bapala le Durban City ka moqabela go dinela na matsatsi a re shumela metse robong Richards Bay tla bapala le Sekhukhune United Polokwane City tla bapala jolo le AmaZulu papadi e tlo qala metse tshinya mashume mararo ka morago ra ya bone papadi ya Richards Bay le Sekhukhune tla qala hore nya bobedi Gruger tla bapala le Stellenbosch horeng ya bosupa ka sonta Kaizer Chiefs tla bapala jalo le Lemonville Golden Arrows Marumo Gallants tla bapala jalo le Orlando Pirates ka sonta go dina le matsatsi a mashume a mabedi Milford tla bapala jalo le Durban City Galaxy Tiers tla bapala jalo le Chippa United Mamelodi Sundowns ena bapala mafirongana a orandra le bidia beke ibile pele ha holo ka dipapadi papizon le hlopa sa rano pirates joare ba tla bapala dipapadi tsa CAF Champions League ka hopola re mafirongana sa tswafeta beke Orlando Pirates ne bapala lotu la bobedi dipapadi tsa CAF Champions League me hapile papadi ya bona ka nthlatse tha ro ho nthlaile ngwe sena se bolela go ba fetetse jona mogatleleng o latela mo ile ngwe go ba tla lwanela hore joare ba kene mona ho group stages ke tsona mabere tsebelo tsa lesedi tseo ke reng ko fetsona hona joare o tlotlo rena di ntse di mejwang ya le ke re tlo koneletse tlo tlo hore na dintse di tsa matsama ya joang dintse di tshwere ka thata re tla bona mo mamile tsebele tsa re sediba jwale di papadi di ya ya jwale di ya ya jwale ha di batla di tsaba tlene gege ke hona le ke ketang ho qala ba ne tla ga ha o bula mahlo tla thola hlopa sa se sa kena ka rotso re beditsa o qetela ka pa ofumane se se lwanela jwale ho kena le kinye kgolo mane se lwanela hore se ke sa ratwa ka selepe tshwantse di tshebetse ka thata ke bona hore mafelonga a sa tswa feta beke ho ile wa ba dingangisano tse ngata mo eleng hore ba bang ba batho ba ne ba re ntlha ya Kaizer Chiefs eo ba e hlajilweng e ne e hlaha jwalo hukung ba ne ba re kene ka lesoba la nete.

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Sekhorani Entertainment and Projects, Mohole Lesedi FM, ba o tlisetsa All White, Total Praise and Worship, le Lebo Sekgwabela, ka la 3 October 2026, ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Oli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsumong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
4: Ke re shumele metso e robedi metsotso pele re kena horeng ya bobedi. Moamedi ke mokgatlhelo wa go qetela, ke a tswa ke a tsamaya horeng ya bobedi. Ha re ke re bue he. Moamedi. Hona le batho ba ne ba re a tshinang ke ke ka ratana nako e kana ke se ke sa kene ka ga lenyalo. Hona le ba bang ba nang le ho lla ba re ei ke ratane le motho nako e kana qetellong ya letsatsi ya ba ha kgethe ho nyala nna kapa a ba fihla motho ena a sa nyalwe ke nna. Mamedi, ha re bue ke nako e kae e wena o reng o keke wa ba dikamanong tsa lerato o sa nyalwe? Bonyane ke nako e kae? Ke nako e kae e o reng wena o keke wa kena dikamanong tsa lerato o sa nyalwe kapa o sa nyale? Eo o nang le yena gona jwale nna le nako e kae? 086-000-3084 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066. Ha go njwetse ha re ke re bua, ha ke re bua ntaba e mohlomo e tla hlohlelletsa batho ga ekho e ba itse qeto tsena ba itse ba itse ponto re mametse ka mona ka re feng khotso ke khalihlahane ke na le molaetsa o ile ngwa ke ena mona wa re ponto ke mametse jwa le tshebeletso le sedi. A re ponto, ho na le mokgwa ona wa ho utswa dithapo tsa motlakase haholo ka C1 le Botshabelo West. Jwale ba etsa gore batho ba sokole radio. Ke na le molaetsa ileng wa ke ena mona wa re kgotso ponto ka mona ka Harry Smith re mametse re sedi FM ka ETP. Mehala ya panyapanya ha ke tsebe o nang le ena le nang nako e kae ona jwale. Empa wena o re ke nako e kae o re nkeke ka ba dikamanong tsa lerato ke sa nyale kapa ke sa nyalwe. O nang le ena ona jwale le nang nako e kae? Ke le sedi FM, dumela.
5: Eh, dumela ntate.
4: Eh, ho jwa ntate.
5: Ke maloba ke dula mo Tshwanetseng ke re ke tshwenya ke botsotsi. Mapodisa o ka re ba ja le bona.
4: Ah ntate, ha re kene strong, ha re kene strong ntate.
5: Ya, go ba ne ke tshwenya ke botsotsi.
4: Ha re kene strong, ha re kene strong, a skisi. Le sedi?
6: Antle ga ntate ponto.
4: Eh, ho jwa ntate.
6: Ta u lukile ntate wa.
4: Ha monate, ke ntate mangai.
6: Ke ntate go tshe. Mantone re ma gele ke tla kwana.
4: Eh, ha le kwe.
6: Ke mametse taba ena ho ina na ya di kamano.
4: Eh.
6: Ah, tshinda twa ga tshi. Na ke bona le bela di dumeka ga ke a maka jwalo. O tla tswa ka feeling ya twa ka. A maikutlo.
4: O tla tswa ka maikutlo.
6: Ke re jwalo ya twa ka.
4: Jwalo o jwalla motho o tsebang ga o tlo monyala o ntse mo senyetsa nako. Ba neng o jwala le yena. 15 years. Kiotaba, mamiru ya sebedezo ya lesidi. Unalana kweka ya waha umjolo, weza degree, weza di masters, weza na kweka ya, ki short term course. Leseri, 086-000-0084. 086-000-0084. Harika riwe mumamidi horna. Wena uri, kina kweka ya kaniti. Wae na wore nga yena yona ka nnete e le kae ke nako e kae ke nako e kae eo o kekeng wa kena dikamanong tsa lerato o sa nyale kapa o sa nyalwe eo o nang le ena lena le nako e kae yona jwale 086-000-0084 nomoro tsa WhatsApp 079-758-5066 dumela ee ho jwa amonate
7: Ke sa sa ina le ena ma renyalane ka sutu renyalane ka sutu ponto ma re ri da ba le bana le a naga ka ka ke sa ina le ke ga ka le ena ka nyalo la sutu na pa bizi be tlo ke fa ya
4: empa ine le ka mogao le gatana na go e kae le ne le jotse na go e kae he pele o ka phela le ena le sedi fm dumela
8: e dumela dumela le kae a tiponto mana a dipondo a dipondo a tsona ha le dilemo ke dilemo a dipondo sempengwa ke sutwa ka 2001 go a dipondo 25 years no jena a dipondo ntsegele mmoho le ka joko le na dipondo ka nnete a dipondo ho mona a domo futhu a dipondo ke le fumatse somana Senegal matwabeng hempe di tshodi a thuthumela di methethe tanko a dipondo
4: ya le wanta tempa wa ga ba potso ya ka potso e re ke nako e kae e wena o kekeng wa kena dikamanong tsa legato o sa nyalwe ha ba motho a mosadi ka pa o sa nyale ha ba motho a ntate potso e tshojwalo ha e re na ona le nako e kae o le ka haga lenyalo potso e re na wena o re e e nako e kana ke yone le ka neng dumela
9: la di bonto
4: eh ho jwa
9: ee ona khang ona khang
4: a rutwe
9: a dipondo nna ke ga nnete a khona a diketsa wa 15 ya ba modile mo a ke tla nyala ka mo ga 15 years
4: o batla go gatana na motho 15 years o sa monyale
9: 15 years ga nnete a dipondo ke go ya go bona sa mannete gona motho o
4: ntse o motho o tsa ka o phoka ga gatanelela ka 15 years
9: ala dipo de bone ke ga nne
4: e mong a gona o phela lwana o mo nkile fela ka maga dikgwedi
9: o bone da dipo ndal o tsiba jo ofa fela maga le nice ke nna na ka maga 15 se tsa ba ithutile
4: o na le rala ba le nna la go e kae
9: ga na le 15 ye se nne o ka se tsika 2 ye se ke tla nya
4: ke se tsika 2 ye se mo yala
9: ka nne da dipo ndi ka molata a o mo constata ke le mo ndi tsa maatsi
4: O le na le 13 years o re ya.
9: No re na le 13 years straight at the point go re straight as na ma awa na mafana na di break e straight.
4: Le na le 13 years se na mafana na di break.
9: Ai na di break ai na go go ntse chance ke dikisa nyane a ya sa le straight ke nna le ntate.
4: Hm.
9: Ai ke nna le ntate ka nnete at the point ka nnete o nkupilo ya ka pa mjena jana wa ke ja monyolla at the point.
4: Wa monyolla.
9: Ke mo isa ka pa metsi ga lo ka metsi a letswa a ikwana dipontho.
4: Ho sena le nyalo pakeng tsa ka le ena a ga khona ho fe tse ya tse thago di lekane 3 years lekane dumela
10: a porte ke ma metsi to sa ha ponto a na ponto ke traffic masanga le ga mo ka tswa kwa thaba bse lo metse le motsele shume ponto ka melo dinke u dinke ho no bona tsa bophelo ponto o tswe traffic masanga le ga mo ka thaba bse
4: a re le motsele shume o o le motsele shume 15 10 years dumela le sedi
11: dumela bonto dumela tika ke joka tabantsho ka mona na ho ya ka nna 5 years bonyane pele ke tsa monka 5 years tika ke joka tabantsho ka bona ngwaneso
4: ei tsa tsile mona a re dilemo tse 5 5 years mamedi be wena ibe wa ho ibile monkile ka magala motse kae re be le metsotso pero hora ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ke na le molaetsa o ke neng mona o reng ponto wa sele bohle nanke ke ka kena dikamanong tsa marato di le motsepe di ke soka ke nyala ngwana batho a re selemo le goditse tsheletseng ke nako ene paetseng hore nka nyala empa ha jwale ha ke so bele motho ke morutile kate maraba start moshate kron start ke na le molaetsa o ile ngwa kena kwano wa reponto nna ke na le dilemo tse supileng ke gatana le yena ee empa wa nka ga ba ntate tumelo tlhagane gore na dilemo tse lekaneng ke tse kae jalo gore o ebe o nyala motho ka moga gore le kena dikamanong tsa legato ke a utlwa gore o na le 7 years gona jalo batho ba ba relaxa golo bane bana bana ba batho ba ba tlatswetsa ba etsang ba etsang ba etsang ba etsa dintho tsa lenyalong dikamanong tsa rarato e be ntho ga e tlise boemo bo ba go fumana motho o gatane le motho nako e telele go ba jalo o fumana gore motho ena jalo o santse e tsa ntho tsa lenyalo empa ba le dikamanong tsa legato tse ngata 086-003-084 ke na le molaetsa o ke ne mona gore ponto dumela ke tebelelo ka mona ka Brentford a re nna monna wa ka ratane dilemo tse tharo ka mora dilemo tse tharo ke ha a nyala yana ke mokone Ramphoma a re ke mo rata haholo ke na le molaetsa mo mamedi o ke neng mona re tlo go utlwa rena o re dume
12: hela dipanto a dipanto hai nawa ga kana le motse pedi lena kana le motse pedi lena so ke go yena a ke go paretse ngwana ha batle mpela o ke monyale pele pele re etsa ba re etsa ngwana ke wa difiki ya nyala mo haretse bana hai hape hai ha ke sa motshepa ha ke tshepe ba le le we di mufumane ka teng ke mufumane motho ba difile nantsi ba mufumane ho nna ha ga dipondo
4: taba tsalo na buswitse
12: hela dipondo ha dipondo hai nawa ga kana le motse pedi lena kana le motse pedi lena so ke go yena a ke go paretse ngwana ha batle mpela o ke monyale pele pele re etsa ba re etsa ngwana ke wa difiki ya nyala mo haretse bana hai hape hai ha ke sa motshepa ha ke tshepe ba le le we di mufumane ka teng ke mufumane motho ba difile nantsi ba mufumane ho nna hala la dipondo
4: wena ha o ka etsetsa ngwana wa motho ngwana o qeta o mo etsetsa ngwana ya ba o tshintsha monahano go bane gale ke a dumela ba bangata batho ba leng gore gale ba ntse ba re ba tshwara banna ka pa bo abutika bana be ba sa banyare wena a ka tlwa mo etsetsa ngwana ba o soga e khona a o sa bukile dibe
13: go tsanda te pantho go tsanda te a se me ka ntike ke nka khona o go ke jwa le motho mo hlo mo fwa yeso sa nyalana ke na le mo tsetse tlo tlo ana ke le ga nyalana le le molekano wa ka le go jole nka metara nka nako tseo e ka lokare go motho mong ke reng ke le motse pedi fela ke mantle bonko ya ka case 10 re shimo ke re bona that
4: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke na le molaetsa o keneng wa re ponto wa sela bo ke na le dilemo tse le shomele mesi supileng 17 years re le legatong a re ke ngwana a le mong fela a ga ha ke no nyala go ba ke na tshele mamedi lesedi le kae dibele a re utlwane le babedi kwa babedi mo mamedi ena o re ke na le dilemo tse le shomelemetso e supileng re le legatong fela ka ngwana a le mong a re ga ke no nyala goba ga ke na tšhelete e na batla go ise boanweni masemana ke na bolela lebitso la bothele a ka lo eletswa ka nnete na lenyalo le batla tšhelete batho ba bodimo ha legatana le motho na tle le batla tšhelete ke utlwe batho ba bangwe motho ba ntse ba nyala le ona ba le tsena ba ntse ba bantshama dikgomo le ona jwale na ke setamo sa go jale tšhelete e be teng go nyana motho o re ka nnete ke re na le ngwana le mong re na le 17 years go jwale a ga ke no nyala ba ke na tšhelete babedi ke tlo fa maikutlo a ka mamedi motho o teng kwane dumela
14: a dipontho le kae yo nna ke le ka kopana le molekane wa ka 1995 ke na le 16 a na le 18 go qala ga e le go kopana le nna o la re wena o roba mosadi wa ka ke tlo o nyala re la dula 2 years go sena le tshole re letsang ene ka nnete after 2 years ke na le 18 a na le 20 a nyala ra ba ra ba le ngwana the very same year ke na le 18 1997 so ka nnete ga wa tlameha gore o bapalwe ka bana ba batho ga moya wa gae o phomole ka kgotso o ile a tlhokala se re na le 22 years in a marriage ka 2017 ke a leboga
4: re a leboga ke tseo he mo mamedi re ke o fe a ka maikutlo pele ke tswa kwano a ke tswa mona ditheo dikalaneng mamedi wa tshebeletso ya lesedi re ke o fe a ka maikutlo re ke re shebe gore na nna ke le ponto na nka shebang empa ba tsebang ba lekolang mamedi wa tshebeletso ya lesedi bana ba etsang diphuputso ba re bonyane nka dilemo tse pedi ho isa ho tse hlano pele o nyalwa kapa pele le nyala ho thwe boholo ba batho ba dikamanong tsa lerato ba nka dilemo tse pedi ho isa dilemong tse hlano pele ho lenyalo jwale he re ka morao re kenke diphuputso tsena tsa ditsebi mo ba reng 2 to 5 years ke o fe gore na ke le ponto na nna ke bona ditaba jwang matsatsing a ka jeno re kena dikamanong tsa lerato le batho ba tlhokofetseng go latela di-relationship tsa bona tse fetileng ba na le ntho o thweng ke trauma ke dumela gore o lokela go bona pele gore motho o fodile goba batho ba bangwe ba tswa dikamanong tsa legato tse dintse botlhoko gagolo ba entswe ntho tse kgopo-kgopo gagolo ke dumela gore nna ke le ponto ke lokela go sheba gore motho eno ke leng dikamanong tsa legato le ena o fodile kapa ga se o fole na kapa o sana le nako e ka ya sa le betere maikutlo a sa le betere go bana le batho ba punishang batho relationshipping tsa bona tse ntšha ka lebaka la ntho tse ba etseleletseng relationshipping tsa gane ntle le moo ga ba ke ratana le yantsa le yunibesity tshwanetse ke shebe gore motlhomong tlaqata di-masters tsae ka bogana bantho a selo ke shebe ntho tsaka ke shebe ke tla laolwa ke boemo ba bophelo dilemo di tla laolwa ke boemo ba bophelo. Se 15 years, 17 years mo mamedi ke sebeditse o lekane di thewa dikalane ngo temvele moloi ke a tswa ke a di lahla o tlo re nya bobedu ya o reng ya bohlano go kopana mafelo a beke di a ropa le ponto wa selebo Africa Borwa. Good morning and a good night.